0: Zamba Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit?
5: Santon Plus Cold,
4: ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon, ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Kasimilisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, slay ang kaipektibo.
7: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The Secret of Health.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong bumuntiging gasiyok. Nang wakog, babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Sa'y binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali ba barbero mong ipagita? Parlor man eh.
6: Ah, mo ba? Parlor, Denny? Kanasama ko magsugod!
7: Ayaw!
8: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
28: Gilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
30: Mga katropa, exciting dito!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na mga katropa. Kidding mong time check. Gitod gini ka na to sa Santone Vitamin C. Ang alkaline yung vitamin C, pampalig-on sa itong immune system. Aron, di kita daling taptan sa mga sakit-sakit. Labinas panahon karon, magsigilag uwan, importante nga ligon ang atong resistensya. Magsanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapanghitabo, sa katilingban. Bullseye!
4: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
3: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay Tinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
5: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas. Data popule. Nesese inunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa Sugbo og sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod garabot dinhi nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Welcome sa itong pagkabanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon. Nga Lunes, mga katropa, adlaw si State of the Nation Address Consona ni Presidente BBM.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez, my king.
2: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est sin itam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga maka istorya, dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Mga katropa, may buntag ganyan taran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye. John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning, Taraka Pay! Good morning, good morning, Matay Lones na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon!
3: Celebron ni Sai nagyod.
0: Sa stoan ng Philadelphia, 76 less. Gadungan silang idol KCP. KCP, maiyang kadungan ka tropa ka, Philip.
3: So nakasayin na si KCP dito, si Quintabios si Campbell Pope.
0: Lebron mo yung nag-una, nag-pirma na gyod. Si KC, ang official na gyod ba? Although, mabalita na gali, mao naman na. Di ba na yung mga pirma na yun? Kuan nag-clear pa og waivers kay kuan man na si dako magkana siyang kontrata sa Memphis. Kaya ang Memphis is surrender man kasi Uncle Ja Morant hay naman gibutas gino. Anyways, good morning mga katropa. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa kakabuntagon na?
3: Pag Birnes, mingon na to, ganyan, talalunis sa...
0: Lunis sa laing adlaw sa...
3: Pagpaningkamot.
0: Atong pagpaningkamot para sa itong pamilya, katropa kayo.
3: Of course.
0: Ang pinaka-importante. Anyways, greetings. So na tayo. Standby, check na to na yun. Ito kabaga reporters, katropa ka rap-rap. Espesyal ang atong edisyon karong buntaga. Kumikan kay karong hapon, State of the Nation Address. Alas 4 karong hapon, katropa kayo, Philip. Mo-deliver sa iyang speech si Presidente BBM.
3: Oy, ready na si BBM.
0: Oh, gahapon. Ready na. Practice ng panuhak.
3: Oh. Ayun. Pero nagkagwapo mas BBM ako talaw.
0: Gwapo magina.
3: Nagkagwapo.
0: Basta nila na siya mahimiyaho. Karangan maginagnaong.
3: Laka, liikuan ka tropan siya. Limulot ni...
0: Blooming.
3: Grijong.
0: Amo ba? Basig wala na siya nag-kwan ka ng kalingaw-kalingaw.
3: Wala ka ba?
0: Good morning.
3: Kaya kamunta na siya ngayon.
0: Karoon lang tataw. Ah? Isaid lang na sa group chat. Good morning, katropa ka Vincent Laran. O niya akong amigo po si Sir Philip Albert Lagahid. Good morning.
3: Oy, may good morning, Lagay.
0: O niya, good morning, Chang Shifu. Oy, live tayo sa Facebook ha. Murag may timplarong Facebook.
3: Very good Facebook ha.
0: Oriya, check din tag mga kaubanan tanang reporters ato katropang rap-rap. Pantawagi silang tanan katropang Gregis, katropang June 14. Pulso sa ato gabagataw. Pero sa may o kamoy pagredohon. Ha? Pilay inyong igrado ni PBBM.
3: Kana.
0: On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakataas, 1 ang pinakaubos.
3: Okay.
0: Ha? Okay. Ikaw,
3: so, sama na. Gikan sa 2022 o gikan last 2020?
0: Gikas paglingkod niya.
3: Gikas paglingkod.
0: Ay, nato apila itong wapas na galingkod.
3: Kami pa nag-list yan lang. One year lang ba? One year. Pero di man mag-age. One year lang.
0: Dili po, dili

0: να πήρε ο team του Σάμο.
1: Ang kasa mata na yun.
0: Nakadongo kong istorya nga ka. Pitok-pitok na mga mata. Yes, baseline?
1: Dana po ikaw atan, paita.
0: Hama ng mga gwardya din. Diba? Sige lang nagpangato.
1: Lagi, gagmay kasa mata. Ano yung kasa? Why mo?
0: Pero anyway, check na na yun, katropa ka Philip. Aritang katropa ng Eric Amaro, nagka-standby na katropa ng rap-rap. O kamoy pagradohon ni Presidente BBM, pwede ta mo dawat sa rog collar?
1: Pwede ta!
0: O kamoy pagradohon?
1: O sa number na to?
0: Ay, display na rin to.
1: Display na to.
0: Ato sang i-check mga katropas, katropang Eric Amaro. Live report. Katropang Eric, good morning!
1: Asama ka na pit, katropang Eric?
0: Ay, sasadi pa. Naulian ang imong dila.
1: Naulian sa diyang dila?
2: Gamay.
0: Tumaan na to akong giingon ni mong tambal. Dali raman kayo to.
1: Naulian sa diyang dila?
0: Hello. Be, atong paminahon ko na be, og di ba magkayuring? Mailhan mo na.
1: Mumukin di na?
0: Murag ni atras ko, no? Mayroon na dunggan.
1: Abi na ko ang buhok na.
0: Maklaro na ko? Medyo hinay kayo mo tingot.
1: Medyo laon, katropang Eric.
0: Kana, purting hindi ta.
1: Alright.
2: Maklaro na kong tingot.
0: Okay, klaro na.
2: So, katropang Johnny, katropang Philip, nataron din is my end bakanso abing yun, no?
0: Asan to? Asan Tander?
2: And bakal to Avenue, Habig sa may barangay Bambalik, Cebu City.
0: Kana. Okay.
2: Mga karon o ato mga kaisun na nintaong katong ingon bitaw ni kanibag Miss Universe nga si Katerina Gray nga na as a silver lining. Katumang laylayan, katumang zaling, katumang Pilipinas. Nataron diri, usa ka pamilyahan ni sila in town, a family of five. Kani sila 4 years na nangalakal ang tong basura kumansali onya 300 pesos ilang iguod sa saka adlaw pangonsumo katubang sani harita sa ato ni hinabion ang kinipong pamilya po no pamilya unsa pilido ninyo sir Urbano oh sir dito mo po yung sa unang alumnos onya na unsa to na sunog kabalay ninyo dito. Wala gid mo ka kwanday kabilan ni tabang sa gobyerno maka wala so kwan sir kumusta ang panginabuyan ninyo 4 years uman sa katong kwan
3: nakakaraos
2: oh ginagbay may pagkatagalog sa katong sali so
0: oh tanungin mo na
2: so
1: ano to hindi siya Manilinyo
2: Manilinyo ka sir hindi Manilinyo so
0: oh.
2: Alam niya ang
0: tama.
2: Sir, ngayon sona ng ating mahal na panggulo.
0: Mahal na panggulo.
2: Panggulo, mahal na panggulo. Nahihirapan ako sa kalison. Pasensya ka ba? Mahal na panggulo natin, sir. Mag-report siya ng mga accomplishments. So, kami, kumuha lang kami ng response ng ating mga...
3: Makasabot
2: today sa Bisaya.
1: Pinahirapan ka, Pascal Isayan.
0: Nakaintindi
1: pala siya ng tanong.
0: Ano nangyari din, he?
2: Kumusta naman po yung EBBI? Kumusta naman, sir? Karon sona ni BBM report siya pipsona niya kung ikaw ang pagraduhan kay ilan man kang pagraduhan no rate performance BBM sir 1 golden 1 pinaka lowest 10 pinaka taas base sa inyong experience sa tabang mga gobyerno claim mo magradu ni BBM
3: may magandang pero maayos naman din medyo maayos naman.
2: Maayos-ayos naman. Pero ang tabang sa gobyerno niya ninyo, nabangoy, kwan?
3: Hindi ka pagdating sa Cebu. Wala eh. Tabang wala man.
2: Wala eh, tabang.
0: Pilay yung grado ka, tropang Eric? Pilay yung numero?
2: Isip ko sa kapresidente ni PBBM ba? Grado, 1 to 10. Pila may mong magrado niya? 10, kanabang pinakataas? Ha? 8 lang. So pasado para di mo.
0: So, pasar?
2: Nakapilay ka tabang yun sa BBM administration.
3: Dito, pagdating dito,

0: Gamay-gamay.
1: Gamay-gamay. Pero kung ikaw ang pa sundiyon sa bandang okay ra yung performance or dili okay, dili maayo.
2: Sakto ra, okay, okay. Pero, okay.
1: Kuan, ka na bang pamilyar ba ka sa mga issues ron sa nalilibot sa administration?
0: Pamilya man.
1: Pamilyar.
0: Pero kung ano, mas maayo din siya, no? Duterte.
1: Ah, maayo si Duterte. Ah, ganun ka Duterte style.
0: Ito, nakatabang.
1: Nakatabang.
0: Nakano ko sa gobyerno din.
1: Sige, sige, sige. Ano sa ikanin mo?
0: Noel Urbano.
1: Noel Urbano. Sige, sige. Salamat sa Noel, ha? Aray po dahil siyang asawa. Bak, ganun, ano sa ikanin mo, palihok? Ha? Veronica. Oh, so kailan mo ka presidente BBM, no? Kailan mo mag-grado ni Moni, ha? Kung ikay pag-gradoon? 1 to 10?
3: 9.
1: 9? Oh, so nagkatagas yung grado, ha? BBM,
2: ako, ha? Pasado, pasado.
1: Oh, ganun, i-explain daw, kanang anong nakahatag mo grado niyang tagas?
3: Ano?
1: Masama.
2: Di malungo, katro pangirin.
1: Nakatabang ninyo? Wala. Wala. Kung anong kaya may magrado?
3: Alam ba? Basta sa uban.
2: Wa ni nimo so diha suburnohin ka tropang Eric.
1: Wala, wala. Sige. Pero unsa man kanang isip sidewalk or okay bang seat dwellers? Unsa man nanginaot mo nga matabangan mo sa gobyerno ani? Unta na itabang sa gobyerno? Kanang disente untang kapuyan. Manginaot ka kanang sa atong DSWD unsa imong panawagan? Ni PBB.
3: Ako
1: sa akin nga, ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa
2: ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang nabangang sa ibang Wani ni mo di suburno e katrapang Eric?
1: Wala katrapang Jason, katrapang Philip, no? Kano ni, kada bang, kano naman ni, random, kumbaga, katrapang Jason, katrapang Philip.
2: Pagita, pakunuglain, Derek. Napailain niya. Lakaw, lakaw, sunahan, kay pasado nila si BBM.
1: Mangita, kuglain, katrapang Jason.
2: At least, basig sila na, nindot ilang kinabuhi, tungkol ni BBM. Di ba matamahin mo na, ilan ang opinion.
1: Kano ni, katrapang Jason, kada bang, naaman ni under the bridge arita kay murag na sir sir kada ni party ka og pa reaction ba so na ni PBBM niya pila imo magrado niya so na ba so na sa tong presidente state of the nation address ha ha sila pa na sila paano usa man pasado ang presidente hagbong
2: Abraga, same type, katupang jali, katupang
4: pa-arik. Nanghipos pa yung tao,
2: no? Nanghipos pa. Ay, kumpiyan sa'yo mong motor, ha? Basig lain, lain na nagsakay, di Aron.
4: Abraga, rin na nila, katupang jali, katupang jali. Makapamahaw, karumuntag.
1: Train dweller, katupang jali, katupang Philip kay Manda matay, kay interview tag, e-bike driver, mga tindera. Aray sa das mga street dwellers. Ma'am, mayong buntag sa XFM Cebu, 88.3. Kanang sona ron sa atong presidente. BBM ba? Kailan ka BBM? Ferdinand Marcos. Mo report siya sa katawang Pilipino ron sa Estados Pilipinas. Sa mag-isipot performance si BBM. Performance niya ba? Sa iyang pagka-presidente. 1 to 10. Pila may mag-grado ni mo niya? Agbong, Basar, o Taman? Kamo? Sige, sige. Call a friend. Okay, sayangan mo, sir?
0: Ronald.
1: Kung sa may kado ni mong PBB, 1 to 10, kanang 1, pinakaubos, 5, city, pasar, cheese, perfect. Kung sa ba, kanang sa mong pag-observa ron, maayaw ba niya pagadaan naso, dili ba, nagka, porte bang gumuta, ano man? Balay, grado ni mo ya?
0: High school.
1: Ha? Kana ba niya? Dili grado high school. 1 to 10 ba? 1, pasar siya, kung ikay pa graduhan niya, or hagbong? Di ba pasar siya o abong ang performance ni BBM?
0: Sa ato asa Pilipinas.
1: Kumusta yung pagduma sa Pilipinas? Mayo dili.
0: Bakal lang. Ikaw ra mayo.
1: Ha? Ah, mayo ra, okay ra? Okay ra. Ah, okay ra, okay ra kadto man sa ligo ha. Ah, kada bang ano na kayo ka mayo? Sisipay sa kamay.
0: Bakal lang. Ini kay kala Pilipinas sa Alipas ona, sa ona ra. Patay sa ona, Pilipinas ona.
2: Pati kayo Duterte, no? Gusto kayo na ako?
1: Wala na kayo klarong pangwarta. So, nakaroon din? Nakaroon na?
0: Oo, kasi suroy.
1: So, waka ginahi sa kwaday katong...
2: Duterte?
1: Tato bang na ay kwad? Ano ba sa'yo? Lockdown. Waka kayo to?
0: Wala ko ayun yung pag-iwan
1: na to. Okay, waka yung pag-inabihan. Karoon, okay na ko itong katropulan sa'yo. Free as a bird. Nandiyan nga ni mo kay Leonard? Ronald, sige, salamat Ronald. So nato ka tumang Janley ang usa duha tolo kabok na hinabi pa nanto. On the other side ka tumang Janley, nabot ay mga hinabi ka ganina, palihog kag pa dungog ka tropang
2: nakadirap.
1: Unahon nato si kinipong nanay nga newspaper vendor ka tumang Janley. Napon si atong gi kanap sa kwad pa graduate ni PBBM. Palihog ta ka tumang rap.
2: Sige daw, katropang
4: rap-rap. Sito yung ingon niya nga ang gradong PBBM High School.
2: Ayaw! Sige, iya ang pangutan na grado ba niya sa high school?
4: PBBM High School na grado.
2: Ang ilahin taon, survival rin ni katropang Philip. Ilahin taon kayo ba? Palihog ko katropang rap-rap.
5: Nay, Maying Adlaw sa XFM Cebu 88.3. Kaya bawa naman kangaso na rin ni BBM, no? Ma'am, kung ikay pagraduhon sa tinipong pagdumas na so ni BBM, lay mo i-grado niya?
6: Na, daya yun, wa.
5: Sama, wa, kanang zero?
6: Ma, hagbong 73.
5: Hagbong 73? Kung 0 to 100, 73 ang grado, ano man?
6: Ito ang ganaan, sir.
5: Hindi ka ganaan niya.
6: Kaya nga, no, ang drugs, nagkadaghan.
5: Ang drugs, sama, dibalik?
6: Oh,
5: daghan
6: mga
5: kamatan,
6: mga tunis, mga patay
5: na na. Oh. So, kumpara din mo sa kwan, panahon ni Duterte de. Sa banda na hapsay?
6: Hapsay yun.
5: Na kwan?
6: Okay, yun.
5: Oh. So, hagbong ang gradyo ni mo ni PBBM. Mm.
6: Dugla
5: pa sa hagbong. Sige, salamat na yan.
1: So, katrawan, Janley, si Kwanto, kanabag, aga, ato, toga, usus mga ninabi po, una, si... kini pong nanay Jean, no niya. Ikaduha, arita ni kini pong tatay Dario, katumang Janli, ibang driver ni siya, niya, palihog ta katumang rap-rap. Iya pong tubak, sadyang atong ibagutan na playgrado niya sa pamunuan ni PBB.
5: Hello, sa XFM Cebu, 88.3, kitsa nga naman palihog?
7: Dario,
5: Dario. Bila may edad mo?
7: Sekitar yung hindi.
5: Masay panginabuyan?
7: E-bike driver
5: this in A1. Mm-hmm. Sir, kaya ba magkaroon nga sonya ron ni BBM, no? Report siya sa mga accomplishment. Pero ikaw, sir, isipihan nung lumsaran nun na may i-grado ni mo niya sa iyang pagduma sa Pilipinas. Sukat 2022. Hagbong, pasar, lindot kayo.
7: Ang grado din ako na yan, lakot pa ka-history yan. Kalang 4, pinakailang niya.
5: 4?
7: Oo.
5: So sa 1 to 10, mara 40 rin ang grado. Nga naman sir, sa may mga rason?
7: Kung sa performance nga, mga kaso rin sa flood control, lain na ilang gawalon. Kalang siguro lang kanan ng mga gawalon. Kanang pagkuhan ni Sala.
5: Impeachment na nun.
7: Impeachment na nun. One aman po ang flood control na one.
5: Oh, ganahan ta ka doon naging manubag
7: sa flood control. Ganahan lang doon ang naging manubag. Kaya mamamatay kwarta sa gobyerno yun. Oh. Kwarta sa katawahan mo lang.
5: Nga naman doon sa isa at nga, iya ito ipapriso. Wa di ka itag na ipapriso niya. Sabi ka
7: nang... Wa pa mang doon na nga na ay napriso anang ila ha.
8: Okay ko sa natin daw niya.
5: Sige. So, hagbong.
7: Hagbong yun.
5: Sige, salamat sa
7: accomplishment, pero dili nang git yang dili nang git kwan kanang wala git personal lang lang iya ha
5: Sige, sige. Salamat ha. Sige, sige.
2: Katropang Eric, go ahead. Katropang Eric. Maraga, wagtang-wagtang yung signal. Katropang Eric. Iakuan ng Katropang Rap Rap. Pwede rin mag ihan lang cellphone, Katropang Rap. Then, ay hagbong o grado. Napoy, how kira na eh.
4: Ako sa monitor, ako record rin Katropang Zanli, ang Urbano Family, Pasar.
2: Pasar, pasar.
4: Urbano, pasar, banyang asawa. Katos nanay, sa to, vendor tas nanay?
2: Sa kay Kusyor. Kaya, karon
4: katong last, hagbong.
2: Karon maghisgot biya ron og achievement sa itong presidente. Iyang accomplishment. Daghan man kong kag-ingon-ingon-ingon ba itos nanay Lini gapo, no?
4: No.
2: Pangutana si Nanay Lini Robredo, matod pa niya, daghan yung kag accomplishment si Presidente BBM. Walang takibaw.
4: Wa sa katabian ni artiklero aniya gipahibaw?
2: Wala ka. Katabian ni Esclair Castro niya iyang itabi sa puros raman mga Duterte.
4: Oh, sad.
2: Okay. Ayon pa. Pakita ko ng video kay gipagrado sa natos Nanay Lini. Atong kani, pero kani Lini Robredo timan eh. Gibubuan ni 500 million gym lang. Gym lang. Gym lang.
4: Ang di na gyud mapapas si Katropang Zanli. Pwede man na ang gym, pwede na linugon. Ang di na gyud mapapas sa kasaysayan mao ang paghimo sa Naga City isip highly urbanized.
2: Kay na nagoy choking. Moment to get on.
4: Ang City of Naga there is Dakbayan or Lalawigan sa Subo is only a component city. Pareha sila og income. Almost 1 billion pesos. Pero ano? Naga City and City of Naga.
2: Uy, lupit. Nabalik na si Amaro? Katropang Eric?
4: Sige.
2: O sa'yo, lupig.
4: Lupig ang City of Naga, Naga City. Lupig. Pareha ra mong income.
2: Sige kami, wa mi bubuin ito o kon. Pero sige na lang na. Atong i-check, miss. Katropang Eric? Naputol ka kagani, ha?
9: Balik na katulang Jenny, katulang Philip, pagkakaigalaan sa bawang tabagina niya. Mayang pagpado mo pagkakaigalaan katulang rap ni kanyang Ate Pele, o tani siya ka gamay negosyante, RTW kanyang seller, o atong pagnaan po, kaligrado niya katulang Jenny, katulang Philip. Mayang katulang rap.
5: No, kasi nga niyong palihan.
10: Ako si Feli.
5: Feli, oy, Ma'am Feli. Suki sa XFM po. Ma'am, aki ba mong gasona ron ni PBBM no? Report siya si mga accomplishment. Pero ikaw, isip ka ng kwan po. Yan ang lungsuran nun. Kwan, ha? Kaya bang pila may imong magrado sa yung performance sukat siya ng presidente ng itong 2022?
10: Para na ako, no? Kay kwan, manjog ko kanang kwan, para na ako. May lalang naik.
5: Tu, oi. So, pwede yung hagbunga. Nga naman, ma'am?
10: Wala kong nakita ng suwan.
5: So, major accomplishment, ana? Huwag kayo nakita?
10: Murag, auna amang sad sa kanang kuan, kanang parehaan ng sa, parehaan ng mga kababayan atong ato sa lawas. Na amang sad siya na kuan, pero para sa mga kuan dori, murag,
5: ngayon
10: ako din ang pagpumilig ang mga ingon ana, no, pero maudyo ako masabtan ko. Kaya akong makita sa iyo.
5: So, di good. Yung nana, yeah, mura lang, gusto man, for compliance purposes and performance, huwag yung ka lang murag malasakit sa mga...
10: Sa mga katawan, wala. Wala. Murag. Ako, feeling ko sa nana.
5: Hagbong. Ikaw, kwan, kani bang nasa sektor sa negosyo, murag wak kayo mo yung abag?
10: Sa ay, wala. Mga, yung sinuod yun, hagbong yun.
5: Sa mga tag-kwan rin, kanang natas crisis ba? Nang,
10: na wala, yun. Hagbong yun akong kinamuniya ka rin.
5: Sige, sige. Salamat, mama. No, kasi nga niyo pala...
9: Kato pa guys, dyan niya, kato pa Philip, pato si Nay Feli niya, hagbong, no? Agay kong ganina,
4: kato hagbong, do siyang grado?
9: Kinipong Mario, iya karon, kana, ay Dario, karon, kong Nay Feli, dos na lang yun. Ang grado ni PBBM, sa kining mag-isigat na performance, sa yung pag-duma sa nasyon, sukan nga 2022, kay way ayuda. Kato pa yun sa, gamay mga magpapatikan, kato pa Philip, kato pa Philip, mga kaigilan. So, atong na inabi, Nay Pabor, na ay mga kanabang sakto lang ya na apoy magkaraghanan kanabang hagbong man ang yata gagado ng tinusab sa itong presidente BBM sa iya pong akini pog na pagduma sa nasod din ang dalig ko tuwang pilit mga kikilain, ha? Kanya, mo balik pa ta, mangita pa sa direg, kanya, mga kusutan, uban pa nga kanibang crowded areas sa tuwang dalig ko tuwang pilit mga kikilain para mo hatan o dugang update na kumusta ang kinipong reaction sa kinibang unsay grado sa atong katawang Pilipino sa mga tagining mga nasa kinipong ubus na kwadkwad, ha? Hutong skatilingban kay silang gilabing kami dahil, no? Ilabing apektado din mag-isla sa og kinipong kinipong magapag kining kalisod, no? Sa nasa tuwang dalig ko naman Pilip. So, mabalik na ba? Alang sa dugang update, dugang reaction sa atong kinipong mga kaingsunan din sa gawas na bahay katawang dalig ko naman Pilip mga katropa. So, gikan na lang this may mambaling area mga katropa basta ka pinagsutahan di ay kape, no? So, no, lang yung mga taro na ni magkiglan maka kinibang timbang-timbang din mo. Pasado, kinibang hagbo, ang grado, sa itong Pangulo mga katropa. Alam, sa Ligusan Pilipino, para sa Pilipinas, mga tropa, Eric Camaro, XFM.
11: XFM Report.
2: Salamat, katropang Eric Camaro, Cebu Report. Standby karon daw, dato, tiwason, katropang Philip. Mm. Kaya, ipakita na, ready lang video niya, katropang rap-rap ni Nanay Lini Robredo. Kayo, ready na. Paliog kong play katropang rap-rap sa dipat na mag-commercial. Ipangutanag hapon si Naga City Mayor Lenny Robredo. Ang atong kanhi Vice President mga katropa, kon unsa may krado ni mong BBM 9.
12: Oh, no!
2: Ipangutanag siya hapon katropa ka Philip. Otong grabe ka-trending ang iyan tubag. Wow. Kay matod pa niya. Kay, okay, numdom ka.
4: Mm.
2: Matod pang Lenny Robredo na itong nakalabang interview sa kadagang kong punong presidente, pwede kinindutan ni BBM.
4: Ah, okay.
2: When it comes to housing, daghan ko housing. No matod pang nakabalay na. Ah, o niya, si BBM may nipirma ning iyang kuan. Kaning ang Naga City dito sa Kauluhan.
4: Oh, doon mas malaki.
2: Imo ng highly urbanized city.
4: 800 million ang ilang collection in a in
2: amo a component raman amo niya. Pareha raman ang income.
4: Pareha raman ang income.
2: No. Ano naman mo? Ang ilang
4: jumping. Sabang ang ganin niyo, amo ko pa imong highly urbanized city.
2: Mo pa
4: ipag... Nanailini.
2: Diba? Ang ilang chowking, mo pa ipag-gustang. Amo, luden. Ang inyo. Duha mong jalibi.
4: Duha jalibi.
2: Oh, naga doy jellybees naga oy.
4: Wapa sila siminto dito nagahan.
2: Oh nga no mo lupig in mo bal, lupig kayo.
4: May bal. Lupig jud gadito.
2: Ani ang ini mamili. Kalisod.
4: Oh.
2: Wa mitiga i mag pundos malakan niya. Sinaga ng 500 million kadako na ana.
4: Ang inyo unta makapatukko nito mo gleng gym.
2: Pero nindot sa dam mong gym na ila ay. Pero paliyo ko katropang rap-rap. Amo ni ang unahuna ni Nanay Lini. Naanad po ko tagtawag niya Nanay katropang Philip.
4: Okay, pagpalay mang gini siya.
2: Nanay mo gini naton tanan. Paliyo ko. Nanay mo, nanay ko, nanay mo rap. Paliyo ko rap.
13: Ah. Yung first part no, yung report. Yung report ng mga nagawa ng gobyerno during the past year. Tapos yung second part nun, ano yung plano for the coming year? Kasi 2 years na lang yung administration ni President PDM. Siyempre interesado tayo, marami tayo pangangailangan, pero interesado tayo, ano yung may expect natin in the next 2 years? Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, marami din yung hindi nakakaalam.
2: No, nawala ka na ka!
13: Maraming ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa, yung Naga, recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Halimbawa, sa housing, ang dami natin nakuha from Bisud.
2: Naga?
13: Maraming, yung malaking housing problem ng Naga kasi, syempre, yung rapid urbanization dito, housing na iiwan. Pero medyo nakakahabol tayo ngayon dahil sa tulong ng Bisud. Halimbawa, yung programa na, yung problema natin sa baha.
2: Sulpa ng problema sa baha.
4: Baha din ninyo.
13: Sa Oplan kontra baha, maraming tinutulong sa atin. Equipment.
2: Oh, grabe. Ayayahaya nila dito.
4: Ilan na naga?
13: Marami tayo. Ang bawa yung, I think yung pinakamalaking kaibahan na ngayong year lang nilaunch. Sabi ko nga sa ibang kilala ko sa national government, sana naagahan yung pag-launch nito. Parang pinalaki nila yung LGSF.
14: That is another question na LGSF.
13: Kasi hindi yung nararamdaman dati. Alam na dati ng tao
12: na may LGSF. Mm-hmm. Ang hirap mag-apply, mahirap mag-access. Tapos pag tinanong mo, halo dito sa Metro Naga, kasi pinitingan namin yun. Before nung pagbaba ng LGSF this year, wala nakaka-access noon. Pero this year, yung mabuting ginawa ng pamahalaan, lahat meron. At transparent yung formula ang ginamit. So meron, halimbawa yun lang, nakakuha kami ng 32 million na rice assistance from LGSF. Magbibigyan namin ng bigas yung lahat na may hirap dito.
2: Oh, na ay bugas!
12: Hindi lang kami yung nakakuha noon. Lahat na LGS meron.
2: Yeah, no?
12: Iba yung
2: para sa Tanga. Kasi siyempre dahil sa population. Gamit na ng ubang lupusunod. Tanga tanan. Lablaban.
4: Ito, Resibo.
2: Ayaw.
4: Ang tawa tadi ta Pilipino.
2: Yun ang kag-sulbat ko nilang problemas baha.
4: Oh.
2: O niya, nahimo silang highly urbanized city.
4: Oh.
2: Basket na lang, itigaak 500 million. Oh. Kita dire gilinog, tibuok lugar, 50 million ra.
4: Ang Tagnagya City, 200 G's.
2: Pila rin populasyon na na.
4: Kabuok. Pila rin ang...
2: Isod na si Cebu City.
4: Wala kabot. Usa ka distrito Cebu City in town, eh.
2: No. Population, ha? Dako, pang-upon.
4: No.
2: Pero, at least, normal ako, kasabot ka mo, ay kayo mo paghukom ni Nanay Lini. Kasabot ra ko, ikaw ko nang tigaak 500 million. Di ka mo, dream ra, wapan na ilabot sa ubang gihatag.
4: Rugliho na sa upon kaya tropang Janli.
2: Oh.
4: Ang upon, 497,000.
2: Ang upon, wa mahimong highly urbanized.
4: Highly urbanized na sila.
2: Highly urbanized sila.
4: Tulog ka highly urbanized. Mandawi.
2: Mandawi.
4: O Lapu-Lapu.
2: Kami ragiwa.
4: Ay, tuloy
2: ka lang. Maliharap income.
4: At tomo dito, 200,000 ra ka mga tao dito, City o Anaga City.
2: Di ba, parihara mang mag-income.
4: Parihara mong income, eh.
2: Basta ko lang ko mo dito. Okay, Miss Naga. O income ng ila.
4: Tanaon ta population ninyo.
2: Eh, karon sa ito pagbalik. Tanaon ta na, be.
4: Ora sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:56.
15: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
16: XFM.
17: XFM.
15: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
18: Rufa Maranas, naamanggod ko yung UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
19: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santone Plus Coffee Mix.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santone Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santone Plus Vitamin C kay dako kayo siya ditatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
21: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
22: Musa ba imong lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
21: Hala, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
22: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
21: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
2: Ayaw!
23: Ha,
0: exciting!
3: Maglaro hay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog nimong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: Premium T3, ang bago.
23: Di ay si Alvin, biker nga si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
17: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Turbo Food Supplement from Med.
25: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
26: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
27: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
29: Abli na.
28: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilil.

0: XFM.
1: Ώρα στα XFM συμποφολοπίνε Standard Time, αλλά στο web τρες. Να, κατρόπα και Φίλιπ. Κίνινγκ Μόν Time Check και τον Τυρί Κενάτο σε Σενθόν Gold Coffee Mix. Αν καπέ, να δουν εγκλούτα θάιον ο κόλλαγεν. Καπέ, μπαγκα κατρόπα, να μα καπαπούτι, and of course, μπαγκα παχαμίζα το αγκαπάνιτα. Μαγ Σενθόν Gold Coffee Mix. At ang hindi nyo karong hapon ha, ang ito ang special coverage ka tropa ka Philip sa State of the Nation address.
2: Live ta, live.
1: Live ta sa ito ang XFM page and of course dito sa ito ang Sibianan. At yung muduma sa itong coverage ka tropa ang Eric Sires Manite. Karong hapon.
2: Kamina mo, kamina.
1: Alas 4 ang sona pero alas 3 pa lang kisaw na ta. Wala na.
2: So good naman sa programa ang katropa ang Eric Sires. Ania katropa liste tadino, good morning.
1: Dogagabaga! Pulso sa itong mga kaigsuunan dito sa gawas. Atong i-check at tropa ka Philip, naka-standby na katropang Christelle Joy Filerca.
3: Live report.
1: Katropang Christelle, good morning.
4: Mayong buntag, katropang Sir John Leo, katropang Sir Philip. Ani ako karoon na imutang sa Maydalan, Bolone, Gabayan sa Subo. Kundi, ado na tayo mga nahinabi ng mga individual. Kung pila man ang ilang mahatagagrado kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sulod sa upat katuig niya pagservisyo sa nasod. Basis ako mga na-interview, pero ako, di ba, ato man yung ginisabutan na 1 to 10 ilang degree.
1: Yes, yes.
4: So, ang pinakaubot, 0 mo ay pinakaubot nga akong na-interview.
1: Naini, grado yung 0, katropang Christelle?
4: Nga doon yung hatag yung 0 kay basi sa iyang pamahayag, katropang Sir John, niya siya makauyon sa sistema din sa Pilipinas.
1: Pero wasa ni hatag og 11.
4: Ayon di mala. 7 ra mo ipinakataas sa batch sa akong mga na-interview Sir John Lee og Sir Philip. Sigun pa nila nga wa sila makauyon sa sistema og adunay mga wa ma-satisfy sa nahimong performance sa presidente. Samtang uban makaingon nga dili ka daw luwas dinhi sa nasod. Ilabi na sa akong mga sagad sa akong mga na-interview, mga tindera ni dinhi sa dalan sa Kulon. So, mahadlok na daw sila nga adunay uban, magdala-dala o kanang barbecue stick. Nga kanang mahadlok na sila kay basin mo kalit lang o pagpanunggab. Ingon, ana na daw inang na namatikdan dinhi sa dalan.
1: So, safety mo ay usas mga rason kung nga nung pertigong hagbunga sa itong presidente?
4: Ana, good, Sir Jandy.
1: Nama kay video ano, no? Katropang Christelle?
4: Ana ko pang send ha Sir John Lee.
1: Paliog ko katropang rapra paliog to rap. I-play ko nuning mga video sa bagay na interview ni katropang Christelle. Dress my Dan Colon. At least masairan po nato ko sa may ilang mga rason. Katropang Philip.
2: Ilang na may zero.
1: Kung nga nung, agrabi ha, sa datang yeah, zero.
2: Ayaw, sir. Wagin ni siya, wagin ni.
1: Og ako may mugradong BBM, negative to.
2: Negative to.
1: Ano pa?
2: Ice.
1: Murag trust rating ba? Pero paliyo ko rin kung play sa video katropang rap-rap ni katropang Christelle nga tos gawas.
5: Dos.
4: Gano man, sir?
5: Na, murag. Sa ako lang opinion eh. Murag. Dagang samog ba niya? Dagang mga corruption.
4: Kung sa'yo, ilauman niyo mo, sir, sa mga nahabihin niya ng mga tuwig, sir?
5: Nga, parang mga nakuhan sa mga kuhan na ikining mga corruption mga yang yaging mapapriso ano mga
4: control
5: oh kana
4: ay pangana to sir
5: Romeo
4: oh kaya ay tatay
5: ah coordinate
4: tinda ka din sir okay mo ba
5: gayo oh rilo
4: ah tamad sir
1: napailaing mga interviews diya katropa daghan man ay katropa Christelle no
5: sa Marcos karon kuan murag wala siguro may klaro iyang kuan may klaro iyang kuan sa atong kuan ba
1: wala zero wala ko no
4: Katropang Sir John Lee, doon ako na-interview ng Austa Katinder, apan wala siya nagpa-on-cam interview kay Batin daw mabash siya sa mga follow fans ni PBBM. Apan nindot ang inyong istorya tungod kay ingon to siya nga morate siya og dos. Pero niangkon siya nga pag niaging eleksyon, si PBBM ko ang inyong gibutaran. Apan karoon, nakita niya
1: nga nung PBBM ay ang gibutaran sa itong paglas?
4: Wala man siya nihatag og
1: ganas. Nadaas siyang Sara, tingali.
2: Ayun ba?
5: Lord.
4: Apan karoon, katubang Sir Daniel, katubang Sir Philip, kita niya ang murag, wala, siya to ang ingon nga, dili na daw luwas na didere, kaya katulagi ngayon magdaog ka ng mga barbecue stick, kasi bukari pala nagidaog pagpanungga, bugino niya nga, unta sa mga nahabilin ng mga tuwing BPBBM, mahatagan, gudugustisya, ang katong mga nabiktima sa mga nabahaan, katong namatay, labi na kanyang nagay mapresto sa flood control controversy.
1: Daapay laing mga video sa Katrobang Cristel, Katrobang Rap Rap. Anapay osa, itong i-play last Katrobang Rap.
0: Kaya kung pagraduhon ka sa upat na tuig ni PBBM, sila yung magradu sa performance.
3: Four.
0: Ano man kuya?
3: Wabay ayaw gapon siya. Ang saon pa. So, sa tanang ko, mabalik-balik mong gapon ng droga gapon kung siya yung lingkod.
0: So, sinabi niya mga tuig, kung sa'yo mong ma-expect kaya ha?
3: Wag
6: yapo yayo
3: gyapon sige saon pa
6: di nagin
0: siya
3: mga Manuel kabatas
0: thank you
1: di nagin madaa eh
6: bisan kun saon pa
0: sa upat katuig ni PBBM
1: ah katropang Cristel murag sa imong gibang interview murag wag yun na kauyon
4: mao lagi sa gyud naka 5 above katong 7
1: ah pero ikaw katropang Cristel kung ikay pagreduhon BBM 1 ang lowest, 10 ang pinakataas. Pila may mga grado, San?
4: Siguro na lang sa mga 5, neutral.
1: Ah, maro, kay kagnao. So sa ato, pahagbong.
4: Well, in between, passing of the...
1: Ah, sige, anagod, tipte, ganay, anagod ka mao. Nakuha na yun yung technique. Bita, salamat kayo, Katropang Cristel.
4: Dagang salamat katropang Sir Philip o katropang Sir Jenny na nukadin sa Dalan Colon ni Dakbayan sa Subo. Para sa itong mga katropang na gustong paliguno ng immune system, malikay ng ubo, hilanat labad sa ulo, hindi makahilab sa tiyan. Ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mauiha umalang ka na to, mga katropa. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Femerca, XFMU.
7: XFM Report.
1: Salamat katropang Cristel Joy Felerca sa Buga Report. Samtang sa Picas Bayan, bitabukan na to baga katropa. Si katropang Benji Talisik. Kaya hapon pa ni Sigpangutan Anay. Okay. Karoon na tong sunap. Walang hapon pa lang. Advance kayo na mag-isip. Hapon pa ni siyang pinangutan Anay. Ngayon tos gawas katropang rap-rap. Be, standby be. Atong i-check na anas pikas linyas katropang Benji Talisik. Kung sa makay panahoms mga tao. Sa ilang mga panlantaw, pasado ba sa BBM? O sa may atong gilauman sa nahabilin nga tuig kapin na malang atong presidente. Imagine, this is the 5th sona. Upat katuig naman siya. Ikalimaning sona katropang Philip. Next year, last na niya nga sona. So, usama itong gilauman sa itong presidente or nagampo ba ka mo nga uta, mahuman na tayo ni? Kaya itong i-check, naka-standby na si Katropaga Benji Talisik.
7: Live report.
8: Yes, good morning, Katropang Jenny. Hindi pa ang ito, balita, Katropang Jenny, ito ang mga pag-pag-pag...
1: Aray sa tasona, focus sa tasona.
8: Yeah. Okay, ano si break kami. Doon sa lulog, gagi-alamahan ka sa itong mga sakafumero sa may St. Jude, Balagi Mulacaw, sa Dagbeza, sa Sugbo, Karaman Chile.
1: Proceeding mo nga ito, Katropan Benji?
8: Di ba, Mr. Kabukatlo, kaya musang gindi, Mr. Kapitan, sa Kabukatlo. But anyway, sa itong Katropan Chile, sa itong baga, nagkuha ang mga panahom sa mga katahuan. Sa itong pag-interview o pag-call ba nga kanyang reaksyon sa katahuan, kung pila ilang grado, nga nasabi sa itong presidente sa nasud niya si PBBM ang pinakaubos uno o niya pinakataas jis sa ito nakuha nga kaning reaction karawan dyan ang mostly anasa 99% ang wa kaoyun samtang nalang sa punto uno kaprosyento ang nihatag sa ilang panahon
1: Mateo Sargio Kabuok
8: o sa Kabuok
1: ang nakaoyun
8: abe
1: ka na sa itong i-play katropang Benji may murag na kuryoso ko anada.
8: Okay, palagaw ka na marap. Asa na kaayon nga usagkan nanay sa barangay Tisa. Palagaw ka na marap.
9: Ah, kung akong kung pagpagraduhon ko ugma.
1: Karon!
6: Hapon man eh.
8: Gabi na kami, gabi na.
9: Ano mo nga,
8: so, pasar ni mo? Pasar? So, nasa na buwasan na son?
9: Ay,
8: oo. Isang
9: na
8: po,
9: ug may
8: nabuhat
9: ang usa.
8: Mas po, naapit siya na buhat. So, para nyo mga muraga, ang ayos sa iyong pagkapasalili ka ron.
9: Ngayon siya kaya ano, matanong mo gul.
10: O niya, sa usa ka tuwig, kapin niya nga nabilin sa pagka-presidente. Sa mga tanong, napapag kasi mabuhat ng mga kalabuhan sa atong nasod.
9: Ang tawag ba ng ano, kung maminaw ko? Tapos ang paminaw, maayos ko.
10: Pero pa yun, sa usa ka tuwig, kapin niya, nga iyang nabilin si presidente na napapag kasi mabuhat ngayon?
9: Wala mo din, sir.
1: Napamalilin ang sinunod. Wala mo na yan. Wala mo sa iyang rason ng katropang mental. So, sama tayo iyang pasabot. Nga nung G's man?
8: Mata pa nga G's karaman dyan. Like kay Nay nabuhat si PBBM. Onya.
1: Onsa, Nay?
8: Nay mga nabuhat.
1: Onsa man iyang nabuhat? Wala man mahingan li.
8: Wala niya mahingan katropang dyan. Kay bato pa dyan. Pero siya yung...
1: Wala daklibaw. Sa mga priha silang Nanay Lini. Nabitan to sa Nanay Lini nga, daghang magkignabuhat si Presidente BBM, pero walang takhibaw.
8: Yeah.
1: Ayaw ba? No. Ah, si Nanay, walang takhibaw, no?
8: Walang takhibaw ka naman siya,
1: pero... Walang takhibaw, pero nagkignabuhat. Walang takhibaw. Namo kayo makabutang usahay ba nga, di na to makita sa itong mga mata.
8: No.
1: Nabi mga butang nga, di na to ma-explain. Namo yung mga ingunan na agad ka doon pag Philip. Nay nabuhat pero walang takhibaw. Karo si Lini Robredo, sinatay siya doon. Siya
8: nga,
1: na may dagang nahimo, walang itakhibaw. Sakto po, sakto po.
8: Isunod ka naman siya, Limo. Dali ang mga nihat na ko ganang gamay ang grado ko. Nga ko, uno, dos, tres. Kala ang grado mga. Ati pa naman ko, kanyang mga nakahatag o grado sa itong presidente. Nga si Bobo Marcos, as iyang 4 years, nga akong kanang performance nga pagka-presidente. Pero ko lang.
11: Ang
12: sige mne ko an i-shift mag lying issue. Dapat iya tagyo ng concern kung gusto kit siya. Nga nagi kausapan ba?
11: Kutiro bagay ko wa sila bot.
12: Oh, mo na diha.
11: Ikaw ah, usa ka tuwing kapin ng ability si presidente. Ikaw na ba kailauman nga na may pagbuhat niya?
12: Ilan na lang naka years?
11: One year na bin.
12: Wa mgani siya nahimo sa iyang kuan for 3 years kapi, oh no, 4 years na kapin. Kay 6 years man ilang term, no. Samot na lang ang remaining.
11: Sino ba niyo?
12: Ha?
8: Boto, lahat pang reaksyon ni Nanay. Anong ba na?
13: Luwos na ay.
11: Ano naman?
13: Hindi mo, kuha mo kung kao yun.
11: Marabagsa pa rin mo.
13: Wa ko na kauyon kay wa niya tumanang yang panaad
11: sa usa ka tuig kapin nga nahibilin isip presidente sa pamay mong posible na uman nga mabuhat ba niya
13: wa na gyud ko gila uman may na gyud siyang ilisan.
11: Sige, salamat kayo.
13: Klaro kayo. Dos na ay.
11: Ano naman?
8: Okay. So, lang ang reaksyon kay ang grado, niya, 1. Balik ko kada marap.
11: Okay, ngayon masan?
14: Wak may nahimu.
11: Okay. Anya. So, parang pa...
14: Waya sulbat. Waya sulbat niya problema.
11: Sir, napa may one year kapit niya nabili niya sa tuwi kasi presidente. Sa'yo matangang na pagkailaoman niya, mabuhat niya.
14: Magwala na. Wag yung nahimu sa lima.
11: Thank you, sir. Okay, ganun mo, sir.
8: Ang last, kito ang nakapula. Alay ko.
11: Anya.
15: Ano
11: mo, sir?
15: Wow, matanda ko, pambagin mo, dagang kawat.
11: So, bagsak?
15: Mora na ako, sulit eh.
8: Sir, napay nahibili niyang 1 year kapin nga pagsibisyo si presidente. Sir, matanda ko, napakailauman nga ayaw mabuhat?
15: Ang palagay din niya kabawi. Kaya yung mga tao, puro sa mga kawatan.
11: Alam mo, sir, may buto.
8: So, katapan siya niya sa inyong malunggan karoon, pipila na itong kapang interview na ito. O sara ang niuyon o niya, mostly, ang nihatag o grado 2, 3, niya pinakaubos, nihatag 0, niya napi 1, ang reaksyon, baka yung kakalaman siya niya, katalang katawan, nahigmata, yung unta, kanang wagig o yun, sa performance, sa kasantangan karon nga presidente sa nasod niya si President Bongbong Marcos Carabajali. Lao man karon o sa po iyang ipa waragwag iyang ipa sumbingay sa karo ika lima ka higayon sa State of the Nation Address Carabajali karo pagkapilit.
1: Sige, salamat kayo Carabajali Benji.
8: Muna itong reaksyon niya at ang isang PSFM nga page kay Dagha Patag mga ibang post, mga reaksyon ang sentimentos katawan kung usig gihatag ilang grado sa itong pangusasod sulod sa upat katermino, upat katuig nga pagduma isip amahan sa dasod mga katropa. Kika sa kawas, on board sa batol, kaubari katropang gently, renovado, alas kika sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa. Benji Talisi, XFM News.
7: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: Oras, XFM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9:19.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
16: XFM. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
17: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
18: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na gubgo. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
16: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
19: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang napakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang na ko, DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, DJ Boots, ba? Katong hubog kay ko. Nakay utang na ko.
4: Katuri ay, gibayra naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day, ni taga Cebu sa Kasi. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog pegamin hod akong tiin. Kila o glikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikita.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
14: Abli na!
12: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.23 na, mga katropa. Kining mong time check, hitod gini ka nato sa Santon Plus Gold. Alang sa mga kaigsaunan, katropa ka Philip, nga na problema in town, gumikans diabetes. Mm. Sos kanina bang diabetes, katropang Philip?
17: Yes, grabe.
16: Yawinista ng mga sakit, trigger in town is ubang mga sakit. Gumikan kayo, og taas kay imong blood sugar level, wag tangon ni Ana ang kapasidad sa imong lawas, mga katropa. Self-heal, katropang Philip. Mm. Kabantay mo, kani mga taong diabetison, katropang Philip, sos, matay, dinigin maayo.
17: Wala, yun.
16: Ang uban, dugay yung kayo maayo. Nga, masamad lang gamay. Katropang rap-rap mo, ab-ab, mudako in taong pag-ayo, mga katropa. Ah, niya, gawas niya na. Ito, laki ka katropang rap-rap, nga, diabetison ka. Inanglan na yung gag-totpik.
17: Totpik, ah, kana.
16: Pang-kuan ba? Bangil-bangil.
17: No.
16: Eh, di naman gina, katropang Philip. Kung nang ay kumpiyansa, diabetes sulbara eh. Ato ang Santhone Plus Gold. Tumar og 2 kakapsulas buntag, 2 udtog, 2 gabi, katropa ka Philip, 1 hour after meal. Kao nang gindaan, katropa ka Philip.
17: Kana.
16: For 1 month. Hindi humans o sa kabuan, o sa usa na lang, pero ayaw gudin niyo, ugwan, ayaw din niyo paltahe. For best results, tuman na gyud ang giingon sa itong mga doktor, katropa ka Philip. 2 buntag, 2 udtog, 2 gabi, for 1 month, after a month, pa-check up gud mo. Mm-hmm. Armatanaw po din niyo nga, ni picto baka ni, maay baka ni resulta. Kaya og tanaw ninyo nga, wa mo'y picto, katropa ka Philip. Uy! Ayun mo, gino. Biyahe na baga katropa. Santhone plus Golden supports your health. Bulsa. Betang peke mo dawat o sabtag caller katropa garap-rap. O niya magpatawag ras katropang John Cator. Patawag ra ko na siya, ha? Anytime katropa grap. O niya, dawat ang caller ni katropang Philip. Sige. Ahi, manito ang programa ron. Gumikan kay Sona karong adlawa.
2: Interactive niya itong programa ron.
16: Tawag mo 0928-550-8727, babe. 0928-550-8727. Sa inyong tanaw, babe, huwag ka mo'y pagreloho ni Presidente BBM. On a scale of 1, ang 1 pinakaubos, 10 pinakataas katropang Philip. Pilay inyong igrado o kung sa po inyong gilauman ni Presidente BBM sa nahabilin niya nga tuig kapin na lang ng pagservisyo isi Presidente Snason. Bullseye! Sabi niya, agwanta pa tayo niya yung tuig kapin. Ayun mo. Kaya ningon sa BBM atong nakalabay katropaga Philip nga porting andama na gyud sa Pilipinas o pananglitag dunay mga krisis. Moment niya yung gifokusan, hinumdom ka niya atong nakalabay yung zona katropaga Philip. Matod pa sa atong presidente nga focus kita on being resilient. Especially on crisis. Iya pong nahisgutan ang international crisis baga katropa. Ay, pakita ko, dandama ang video. Dako isende mong video katropang rap-rap. Pero check sa dance katropang June Cator. Nag-huwat ako na siya tawagan katropang rap-rap. Tawagig balik dong. Chat man siya. Ibrehe kong naka-standby na sa katropaga June Cator. Dua pa nang stock base na ka. Wapa kay Kuaman ni siya. Panggabi evening iyang shift. Pero at least masairan po nato ang opinion po sa mga tao. Dito napita ka tropang Philip, manaman tayo dresyo dyan. Pesa, sagara na niya. Togris akong mga slinga.
2: Mabot yung mga butanti ni mo.
16: Karang mga butanti man yung
2: nagawa. Aras yun na. Barangay mo to.
16: Ari, gawa ng judad-judad ka niyo.
2: Ayaw, itong mong ginigas katawan.
16: Grabe sa tukmo na. Di na ako kagiga na. Naka-standby na katropang rap-raps katropang June Cator.
2: Mas mumahal ang imuhang TF, ana.
16: Asa?
2: Ang TF kang Jismil ron, kunsihal na kasnaga.
16: Kinunsihal na kay...
2: 20,000 na!
16: Kinunsihal na kay kung kinantahan.
2: Ayaw.
16: Di na kay kung masiko... Maniko.
2: Di na kakapaniko. Mualam na ayaw kun.
16: Ayaw kay... Di man tabutaran, ana. Ubla na ito sa kapolitiko. Kanyan barangga. Okay raman kay nating tulos mo tayo ni.
2: Hindi ka ako. Mahala, ori mo niya.
16: Pwede mo mo tawag ha? 0928-550-8727 kining number nga gi-flash sa screen. Samtang ato apang giandam ang connection nga tukang katropang June ka to. Na katropang rap-rap. May standby ba ka katropa? Kumikan kayo. Sakay niyo nga nahuna ini katropang Philip.
2: Yan na.
16: Ha?
2: Ipalanog ka na ba? Ipalanog.
16: Ako? Pumunta na nasag ko.
2: Ikaw. Dihapon ka na dato sa panahong PBBM.
16: Adi, sa taga ingon. Wasa ko ingon nga na dato. Although, wasa ta ingon nga, luoy yung kayo, katropag Philip, kay... Pero watay at abags gubi... Wala na... Sus, ginoo ko. Sa may natabang gobyerno na ko in town, oy.
2: Paldo, mga kanabuhan ko dito sa nagagawin sa luta.
16: Asa ba nga?
2: Oh, yung honorarium.
16: Ako, masa
2: nga diyan. 25,000.
16: Kagamay.
2: Ano mong silyo? Wala po sa allowance nga 12.
16: Asa... O sa may ito?
2: Kapay transpo nga city.
16: O sa may... Inana de esparil.
2: Gamay-gamay nga mo, ah. Mas dako ang salaga.
16: Asa magamangita ito ang konsiyas barangay nga na i-transpo na i-allowance? Naon sa ultimo honorarium, maglisod pa magalit.

0: kayo nga.
1: Kabate.
0: Ang uban mo kayo kung siya luha mo kayo kabutok bol.
2: No, no, no, no.
0: Waldo na yung seminar. Seminar, nagbayaran, nagbayaran. Say, aring buraka, yan na. Pero pula, nag-is buraka.
1: Pero di tapataplos ko wala.
0: Buhol.
3: Kasuway kong tapal. Ayun, ma.
0: Pero muna yung part sa pagpanerbisyo.
2: Part of growing up.
0: Ay, nako. Ilalim sa itang magkonsyala yun niya. Ang solicit, normal na. Pero okay ra, okay ra, okay.
1: Ano yung ikaw, maduulan magkikabisag, di pa kasolicitan.
0: Oo, nagkakamatag na hamsa tayo matabang ginagmay lang itaon. Although dili, kwarta all the time. Usahay, o ka nang importante yung kayo, makadunol na ginagmay lang. Hindi ba sa pwede kimong tingbon?
1: Ang imong tag 50 o 20, napas imong bulsa.
0: O, sa ko, kasuway yung 50 o 20, di sa ko yung una na.
1: Galante, kining ako ang partner, galante.
0: Dili, sa di makumutabang o dili emergency. Kanang panganak, para nako, pangay kong pasensya agad. Kanang panganak, para nako, di na emergency.
1: Abi na kong
0: pangay. Magnatagakan, kani agahayang.
1: Abi na kong kanang. Di ikaw mo tabang
0: ospital na normal gina siya katrapag-ilip kutsel kabag sa di
1: matonoks lang sang
0: huwag na atay anara may libre siyang anti-titanos diba sa emergency
1: pamlitin pamlitin
0: kong pamlitin ihap kong na po kaduulan ng among barangay
1: ana ambiway di man ang imo no
0: huwag mo kayo tubil pero naka-standby na katrapang rap
1: huwag mayapon
0: asa may problema okay okay. Sama ni, hinay kayo, huwag di mada, pangay na lang video support. O niya, kuhan ka ng audio na lang. Pero huwag madara ka trobang rap-rap, mas maayo gintong live. Pareha ka ganiha ba? Ang usa ka cellphone, iba kang tirap na, wala pa nanawag. Nahusa may number na to niyang matawagan.
1: Ang usa?
0: Mag-expire din ang SIM card, ganun mag-expire mo na. Nga,
1: wala load.
0: Katong number nga matawagan mo i-display. Maonero yung matawagan eh, kani. 0928-550-8727. Basa o natag mga messages dere sa tuwag
1: Facebook Live.
0: Ingon man sa YouTube, Katropaga Philip. Good morning ni Bals Fernandez. Alex Comendador, wa na ikaw ni Alex. Wa na yung mga kanang ingon tampong kubal-kubal bang sobra gapon. Pista silang Alex Comendador gapon.
1: Lex, ipamobit lang na adre, Lex. Ipamobit na adre sa second floor.
0: O ano yung mga kuhan, ano yung mga kuhan, baka nang iyon tampong nga. Kasi tawa ka ng baho nga litso. Paksiw!
1: Paksiw!
0: O ano yung mga paksiw-paksiw niya? Si Malulon sa, Maluloyon sa tanang mga mahirap. Ano niya?
4: Good morning.
0: Philip Sirohano, may anak si BBM o Gromualde Zaldico, bitayo na sila tuloy. Bals Fernandez, good morning. Zero ko nung iyahang score ni BBM. Ay, minaw ko. Pero maminaw kaya punta sa una.
1: Minaw kaya punta.
0: Ingon si Brian Rosales, Francilosa, wak ko na siya,
1: Lord. Bye, Lord. Randy Arzaga, Santisius, good morning.
0: Ay, good morning,
1: good morning. Napon si Ma'am Lorna Margarita, maing buntag.
0: Si Brad Vincent, Laran, naminaw po.
1: Oy, good morning, good morning.
0: Ingon si Joventito Nadella, my BBM rating is down.
1: Down. Ito po, makapasar. Michael Tampo Sr., good morning. Onya na po si Francisco Bihagan, good morning. Agosto 17, August 17, good morning.
0: Hi, caller, Katropaga Philip, hello, good morning.
5: Good morning, sir.
0: Oy, good morning, kinsa man ni sir?
5: Si, sa Lapu-Lapu City.
0: Lapu-Lapu, yeah. Sir, o sa may mong agrado ni Presidente BBM, 1 to 10, 1 pinagagamay, 10 pinagadako.
5: Honor
0: din
5: sir.
0: Uy, uno. Anong honor man, sir?
5: Wag
0: gid siya, wa ningon matos na nailini Robredo nga naa siya dagang himo walang takibaw.
1: Ayon ma.
5: Naa problema diha kay himo pero wa takibaw.
1: Ayon ma. Oso naman ro invisible sir.
0: Pero ikaw sir, o sama imong gilauman sa sonarong BBM?
5: Ang atong lauman na sir, mangawat pa si usab.
0: Na.
1: Ayon ma. Wa na mahabilis ka ba nato sir?
0: So wa na giday kay gi-expect. Wa na kay gi-expect sir nga kaayuhan sa nabiling tuig na malinis siya kapin.
5: Oo, wa na gyud sir, wa na gyud.
0: Spaita in town. Eh diba sir, salamat kayo sir sa imong opinion. O niya, na kay greet?
5: Di na po mag-greet sir.
1: I-greet si BBM sir.
0: Gisapot na ka.

0: Sir, salamat kayo, sir, ha?
1: May buntag. Sige lang pula po, City.
0: Salamat.
1: Jocelyn Perez, good morning. Matos pa ni Sir John Lake, Sir Philip, number 3 ni BBM. So, saan ni train ni mong grado?
2: Race mo yung score, tingali.
0: Balik kayo nos katrobang June, kator katrobang rap-rap. Kaya huwag hinay ang internet, cellphone na lang katrobang rap-rap. Huwag digin pa na. Kaya saan to man na.
1: Di man na pwede.
0: Di man, beyond our control ng signal.
1: Oventino Nadila, good morning. Huwag si katropang Andres Jr. Acaso, good morning. Negative 15 ang rating, matos pa Andres.
0: Samtang imong gi-andam sa katropang John, i-play ko nun yung video atol sa zona katropang rap-rap, huwag makaya na ni mo rap. Kay, maulig ini, graduhan bin ato ning presidente katropang Philip. 4 years niya, o sa mainyong nabati, kakaayuhan. Ngayang, nahatag din sa itong nasod, kay 4 years na good. Sobra na sa katunga.
1: Sobra na.
0: Ha?
3: So, sobra sa katunga, wala na, oy.
0: Lapas na kayo.
1: 80% na taron.
0: O karon pa lang, wapak ay significant ka na himo.
3: So, kaya you cannot expect.
0: Gidungog ni administrasyon na, pangkurakot raman.
1: Ayun, wala na. Sakto, husto man to. Ako ay agree, I submit ka tropang Janly with the comments ato ang mga listeners and viewers. Nga, if wa siya makahimo in 4 years time, 4.5, sa legasiya nga angay niyang biyaan nga para sa katawhan, the more that he cannot do it in less than or over a year.
0: Mm.
1: Katropa nga, Miguel Solon, good morning. Matod pa niya, 13 ang grado ni PBBM.
0: Ay, na. Basta Miguel Solon naging mong grado, impant yun niya.
1: No.
0: Ingon si Alex Comendador, dito ko nos Digibots kami. Mauna di ha, si Digibots dito.
1: Na
0: ako agyo ko ni mo tiga
1: ipa Maxim na dere katropang Alex Comendador.
0: Wala di rama na na araw ka doon lang ang mga
1: ani aras ta siyempre na ay parang apil sa me
0: wala lang ka
1: ikaw ay di na ay
0: kay kaglitso ano sa baka kapalo ka natin ka des mambaling o tong ilaro mo ng kilo
1: depende
0: brato ay check miss katropang June 14
4: live report
0: good morning katropang June.
5: Yes, may buta ka tropang John din, ka tropang Gapili, pabilis ko mga sugi, pabilis ko mga kabutan, pagalahin ko din sa panit kalagaman, parang kayo na sa gari na kapatid ko na po yung nagtagaya, kuhaan, yun, nakikipa sa ilagay. Ano, dahil ko sa katropang kilit, pero sir, may kabutan din mo, nasa sili nga si katropang Tensi Benke, at si Philip, sir, ano, at din yung suna, pero no, state of the nation at best ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kung ikay pagkaduhon niya, sino mo ang pinagkakumay, tayo magbunagan ako, pili, kagkaduhon mo niya, paliktas, kahit baka, imong tanto, sa pagkakan ka ng Pilipinas.
6: Karan ako, kung ang yung Bongbong
5: Marcos, ay, agasip, kung ano ito,
6: si Kalitada Silipino. Muna ako, sinali ko ako grado, pinagagan na tapos hukma, musti hukma, sa tawad.
5: So zero.
6: Zero.
0: Zero again.
1: Yeah, so zero.
6: Zero.
1: Zero again.
6: Hindi mo silipin ako kung kanilis tayo kung ano. Tawad ako kung saan sa karin. Ang gasolina na ako po. Gato si kapin sa buro karin siya.
0: Maogin, pwede kayo mahala ras gasolina. Spain. Wagi na, wagi kay nakita ni nindot na dai nahimong BBM.
6: Usa may nakita ni nindot, gawag ni ato kaka kali pa sa kung Pilipinas, kung sa na ba sa kita ni nindot.
0: Karon, so na man niya sa may imong gilauman ro tay.
6: Ang ako gilauman nga, pero ano ang detective ang gilauman nga mabalik sa
0: kita. So, og makalangsad ni BP Sara, Sara Yoga.
6: 100%
0: ko na. Aha. Katropang John, napakailayang mahinabi diya.
5: Katropang John, salamat kaya. Salamat kaya sa akin. Dito ba kapata? Ginis ni Raymond Tag. Si pangalan doon?
6: Ah, tawag ko ni Dodong yan.
5: Dodong.
0: Oh, Dodong.
1: Dong, morning Dong.
0: May buntag, Dong.
6: Ah, may buntag ko na. Dong, Dan. Ayun.
0: O, ikaw, pagradohong BBM. Uno, pinakagamay. Jace, pinakadako. Pila may mong grado?
6: Ah, kanan.
0: Inanang, ina, tayo tayo na 1.5 hagbong na BBM ni mo, ano hagbong man?
6: Pagkaya kapto, sa 5 grado, ispilahan.
0: Wa kayo nakita na yung nindot anong presidente ha?
2: Magkikita
0: ka ang 25. Gamay. Nay gamay. Usama, nay gamay na buhat or naay gamay siya? Lahi man ang nay gamay. Lahi sa itong nay gamay na buhat.
2: Ayun, mga. Ano yung tapon ng duhaw? Nay gamay
0: yan. Pastilan.
2: Wa, ang giklaro ni.
0: Wa, klaro. Wa na ni namao?
2: Di na ba yun. Kita, nang buhay eh. Mag-lisod.
0: Agoy. Karon, so naman niya. Sa may mong ilaw man rong iyang ipanahad na sad?
2: Oo.
0: Pastilan. Salamat kayo, na kay gustong i-greet. Kana, kana, palakas yun ang imo ha. Bahala na si BBM, ang kasawa may importante. Hingan, Lina, ayaw ikaw-uaw ng imong asawa.
2: Joyce Calimeda.
0: Ayay! Sos, ginoo ko. Kisa pa may lain?
2: Ah, ganala sa...
0: O, sara yung magsawa niya. I-greet ang lain kasawa? O, salamat kayo na dong.
2: Okay, salamat dong.
1: Dong, thank you dong.
0: Katropang John, apay lain niya. Katropang John, muragwa magayon na kauyong BBM na yung lugar, ha?
5: Masi ka rin, makauyong na siguro.
1: Taklanes kong sihal niya.
5: Ayaw! Pero, may bunta nga doon. Pagka-diplos dito. May bunta. Tip nga doon. You know?
0: Naglibog pa malaga na siya sa iyang pangan.
1: Ayun pa.
5: Drawin.
0: Mang, taga-Negros din na siya katropan dyan, taga-Negros.
5: Taga-Negros.
0: Asa mas Negros ng ila?
5: Asa ng ila? Asa ng ila?
0: Manulo. Yung pila may iyang igradong BBM?
5: Ikaw, pila may igradong BBM. Siyuhan, pila man.
2: Ah, zero yun?
0: Zero yun pa? Nano man?
2: Kaya nagawa ng mag-sing. Gata ko sa ligana, yung mga bito ko na.
0: Sus, ginoo ko. O niya, naakay na, wagi na kayo mahinumduman nga nindot ni BBM.
2: Saka mga presyo niya.
0: Kisa man ay mong presidente ganahan?
2: Duterte?
0: Ah, Duterte ka di ay.
1: Ayun, ma.
0: O, sige ay. Na, oh, na, pananglitag, Maminaw Ros BBM, kung samay mong mensahe niya?
2: Malalang?
1: No.
0: Atay mo rin, napas mo, manila katropan siya. Naka, Igrit?
5: Igrit,
0: ikaw
5: mo
0: ba
5: yun? Igrit,
2: ikaw sa tanang taga mo yun, sa talong, Mindoy.
0: Wala na lain?
2: Sityo pangi.
0: Ang imong asawa?
2: Pinitsag ko sa muntawa, di ka. Naga?
0: Kisa may pangaan mo asawa?
2: Gaidil.
0: Ah, ka na, Igrit. Yun na, pinag... O, sa may imong mensahe niya?
2: Mensahe ko kanya. Na, ayayon sa lupo. Ay, ako, buti mo ko sa kong trabaho, Diri. Bad what?
0: Anagin. Wala, I love you, Diri.
2: Para?
0: Sige, salamat kayo ha. Salamat.
2: Okay, salamat sir.
0: Okay, katropan Jun.
5: Okay, katropan Jun, di katropan Pilip. Katropan lang na yung Chris na dapat kayo lutang. Alang sa pagiging kong pinipudo para pinipinag yung katropan Jun.
4: XFM Report.
1: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:44.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: XFM.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
9: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pait. Iso

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Dok, Dok. Kung sa magiging akong sakit, Dok. Kung sa magiging akong sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Dok?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:51 na, mga katropa. Katropang rap-rap, kining maong time check. Ito dikini ka na to sa Santhoon Vitamin C. Ag-alkaline nga vitamin C pampaligon sa itong immune system. Aron di kita daling taptan sa mga sakit-sakit. Pero raban, isaka na po pagbalik ang kasus dengue. Muning way kumpiyansa ta, mga katropa. Importante, paligon tas lawas, ha? Pag-Santhoon Vitamin C. Ag-alkaline nga vitamin C.
0: Bullseye.
2: Anyways, katropa ka, Philip. Matay dali, aras-uras. Quinta na mga Pinoy.
3: Mas maisad kaya para makaduhong natasunan ni BBM.
2: Atangin ninyo karong hapon ang atuwag special coverage. O ba ni katropang Eric Siras Manait, i-relate na niyong programang asintado katropang rap-rap. Masabay niyong gilauman yun sa nabiling tuig ni Presidente BBM.
3: Di ba ka mabot okay. Og 20 trilyon na katong utang sa Pilipinas?
2: Maulagi, di ba ka ni mo samot yung taong kawat
3: na nila? Trillionis.
2: O manggoy na priso. Ingon, ready ko no kay tag doon na yung mga international crisis. Distingan bitata last year, katrobang rap-rap. So may naitab, o karun tuwi ka. Distingan tag, porting maalas, krodo. Ready ba, God? Kani po, no, na po na is pagpamakak tingali. Eh. Pero at least, ato lang gihapong paminahon. Maginhaot ang nila sa musigig pangawat, oy. Kay ang luoy, kayo, ang mga kabus in town. May maning mga dato, magkinaon sa katrobang Philip. Di ma kay apektado, tanawar ka ng partner ro.
3: Oh, ako di ko apektado.
2: Apektado
3: mo ko mga kwarta.
2: Apektado gamay, pero di gud ingon nga maglisod. Ang luoy kayo kami in town.
3: Kami
2: ako, rap-rap. Oy, luoy kayo.
3: Pero ano be? May 20-20 atong utang, mabot na nag 20 trillion.
2: Hotdon magini niya
3: 10.5.
2: Hotdon magini nila kawat niya. Ang karon ang uban.
3: Loan.
2: Oh, no.
3: Loan.
2: Amo lagi. Kanang giloan na to. Kawaton magipuna.
3: Ay pagi lang project no.
2: Di loan na. Oh, loan ta dito. Oh, nya asa na padulong padong ang kwarta. Ila lagi po ng kawaton.
3: Yeah, si Martin Romualdez Rabani invest kan no sa DG Plus og 880 million karon worth 21 billion na.
2: Sana all.
3: Nag-imbestigera na sa ombudsman.
2: Apikis!
3: Hinanggaw
2: na eh. Salig de ka ng remulya. Kaila ramgi po ng grupo. At tanging mo sunod gatulomanon.
0: Wanted Kiling!
2: Karon rabang si Manaha, katropag Philip mo. Uh-huh. Last week na mga katropa ni DJ Reyna Chinita.
3: Si katropag rap-rap na mabuhay.
2: Kaya mag-focus na siya sa pag-artista.
3: Ito
2: na siya'y...
3: Directing ability.
2: Laing karir, katropag Philip, nga iyang mas gipili niya. O, mas malipayon siya rin to. Niya, mawag ito iyang ganahan. Kita, supportar kita.
3: Ako gato sa kong na ang suerte ni katropang DJ RC.
2: Sirti sa...
3: Gugma.
2: Ang ato mga kauban rin, no? Ginimalas gis gugma. Labi ng mga laki.
3: Nga, kasi mo na yung laki. Laing victim. Latest assault eh.
2: Hindi lang ako maingon. Pero kapag kaya di malas, magkay mo.
3: Kita secure naman ta. Sila, they are still securing themselves.
2: Hindi man naingon di malas. Posible ng buinas.
3: Dili na di malas.
2: Dili na di malas.
3: Apan,
2: naagali mawagtang. Naagid na imo puli. Oh,
3: wag tanga ka go sarap.
2: Oh, puli tolo. Kay Bradley, wag tanga sa napakay doha.
3: Reserba.
2: Ano na inyong mga lesson and learn ba matud pang binji talisik. Ay nako sa
3: Lordy. Salamat kay ninyo sa inyong pagbina. Magpalasad.
2: O niya, next week katropa ka Philip, pag-una ang uduma pod sa X-rated.
3: Wow.
2: O niya, sa ato ang tatak lokal mga katropa every Sunday. Grabe rabanig mga guest si DJ Reyna Chinita. Si katropang June 14 na may mudas tatak local on every Sunday. Unia DJ Turbo na magabi.
3: Wow!
2: DJ Turbo, time to shine.
3: Ah!
2: Ikaw rap, pasiginahan ka dong. Masunday, diganti kag programa. O sa may DJ Raffy ka.
3: DJ Raffy.
2: Raffy Tulfo. Ay, nako.
3: Taga-anta ni siya programa Tatak Lokal. O, may gugma-gugma sa Domingo, no?
2: Ay, masaya pa lang nagtambag.
3: Bala, dear ko ya, Raffy. Pwede mo na.
2: Pwede, bitaw, Raff. No, ayan, murag, may masaka. Arigod, arigos, kamera.
3: Kamera.
2: Dear
3: ko ya, Raffy.
2: Basketball pa yun noon eh. Murag, makapasalig ni si Raff. Rapikis oras, ha? At ang partners, Master Control, katropang Rafael Baring, Dres Newsrooms, katropang Almi Mata. lang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropa ka John Lehman Chavez Viking. Bullseye! Ako sabi ang katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano. Bullseye! Salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo! Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!
2: Para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 10:06 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health, nga doon naghihatag benepisyo sa kanilang panglawas, labi na sa mga katropa nato dinyang they're on the go, always outside, always outdoor, and ang ilang mga pagpaningkamot pinaagi sa ilang physical nga kinahanglan o nang ginahanglan physical nga performance. Yes, so ang usapan ng physical performance, DJ Maramag ko. Yes, if you're just like me, always on the go, and naghag mga gipang buhat sa kinabuhi, you always need to look for the right partner that really suits to your lifestyle. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, o saka vitamin C nga dili lang gamagikan sa oranges, gamagikan pod sa mangustin, mga katropa. Mm-hmm. You heard it right, gamagikan sa mangustin ang produktong Santhone Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ooh! Ang produktong Santhone Vitamin C mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, ang adunay klinika, pharmacy klinika, nga na adunay ubos sa itong istasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday. Every Friday nagapahigayon ta or every Friday open ta from 9 to 4 PM. Regularly open ta from 9 to 5. Og sa ato ang Sunday nagapahigayon tang free consultation and general checkup kauban ang atong naturopathic doctor Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Kung nanginahanglan sad mo og tambag sa isgutan ng panglawas og makabalo mo kung say husto og kinahanglan nga food supplement to continue and to fight back sa hamon sa kinabuhi. Oy, nagsagol na akong English og Bisaya didto. Gets na ginatuntanan. Well, always look for the right partner. Again, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permi, good. Gamuta-muta akong matanga daw. Sore eyes ko, permi. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3.

0: maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus, herbal soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit sa sarinyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus, herbal soap.
4: Nanamigin!
2: Santan Plus, herbal soap.
5: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:31 in the morning. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix, a coffee that would always bring you the best in you. Kaya nga naman katropa, sa mga katropa na kung medyo hesitant when it comes to choosing the coffee, especially for the daily coffee game, unfortunately, dito ng kape sa market makatabang sa inyong panglawas. And not all coffee has the benefits that could really give you that healthy routine. And Santon Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder ug mangustin nga makahatag og kabaskog sa inyong panglawas. Bisan pa magsigipong pagkape, okay ra gyud. Okay dili siya sama sa ubang kape nga adunay kaning ginhatag na itong tawag na itong manghapdos ang itong ginawaan pag muinom tag kape. Kaya tungon lagi, mas musaka ang acid sa inyuhang tiyan. O, mga acidic diha, sama na ako. Well, for me, I found my best friend on my daily coffee game. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. And pwede po niyong palitoon sa itong physical store nga nadiri ubos sa estasyon sa Z Plaza Building. Open from Sunday to Friday during Friday 9 to 4 lang open ang ito ang physical store. And every Sunday nagapahigayin ta og free consultation and general check-up 9 to 5 p.m. Kauban ang ito ang naturopathic doctor Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Kung nadagham mo pangutana kung unsa may angin buhaton para mas healthy lifestyle o unsa may routine nga dapat o unsa may klaseng pagkaon ang dapat, well, the only person could answer that, Doc Bernie Fajardo. Mo nang schedule lang inyong Domingo para sa inyong weekly check-up, labi na sa mga bantayuno na kaayo pang lawas. Wa na mo ilaing duulan ang kaubanan diri sa Yes to Health, Doc Bernie Fajardo, nga naapirmi every Sunday sa ato ang physical store, sa atong klinika o pharmacy nga naadiri ubos sa stasyon sa Z Plaza Building every Sunday. Balikon ako, every Sunday, 9 to 5 p.m. Santon Plus Coffee Mix, nga pinaka nanambal pa.

was Toni Braxton, another sad love song. Hello, everyone. Good morning, good morning, good morning. And this is your DJ RC on air right now up until 12. Yes, up until 12 na mag-uban-uban sa programang Wanted Kilig. Hello po. Magandang-magandang hapon at umaga at gabi. Depende kung mag-review mo aning atong programa. Para na sa inyo ha din ha. But for now, ubanin ko ninyo hangtod alas 12 yung kauban sa itong mga nindot. Nga to karang nag-iandam ko rong orasa. Shoutout sa mga naminaw karon, labi na sa mga GSM Taxi. I think that was the other night. Nga na na, oh, give me sa may Il Corso banda. Kaya ana si Kuya. Si Kuya GSM rider nga. I mean, driver. Nga DJ. Ba ikaw man to si Chinita? Actually, nangatik pa dyan ko ni anak ko. Dili, oy. Tubag ko, Nadine Lustre, kuya, Nadine. Ay, ako, dili ko si Chinita, si Nadine Lustre. So, dili, ikaw man to, ma'am, sa XFM. Itong kuan, X-rated. Wala naman, glatagan man ko niyang ebidensya. Shoutout sa imo, kuya. Kalimut ko sa imuhang flight number, oy. Kayo lang na ako naunya sa ako ang GSM app. Inaubi kayo na pa picture siya. Ano, kung sunod na lang yun, oy, kanang payat na ako. Kasi dito magkita, ma. 3,000 po. Di na ta magkita niya. Di pa, di pa ta ka. Di na magkita niya. Di na ka picture. Kaya di naman kumanagad pag mamayat ko. Anyway, I know everyone is aware about my departure, but do not worry. We'll still have another 4 weeks to be together on air. So I just want to enjoy my last week of air time. Shout out to Nila Carbontenupan. Hello po, Mami Lorna Margarita. Hello po si imo, may buntag si inyo din. Pinaod ko nga na ka mo sa maing panglawas. At nakapangapi mo sa itong mga produkto sa Yes to Health. Nice to see back in live. Makes me sad. That's life. Go with your dreams and peaceful mindset. Salamat, Mami Lorna. We love and cares for you. Don't forget, Mami Lorna Margarita, as your second mother. Oy. Hilak masataan ni on air, oy. Gabi-irabi akong hinilak. Huwag kaya naka-eyeglass ko karon kay hapdos ka ako mga mata. Okay, stay good as you are watching from Sambagdos, Dos, Cebu City. Be safe and God bless. Thank you, Mami Lorna. Thank you for always being there. I still remember the first time I saw your name, Mami Lorna, sa akong live. Nagputahe ko sa gabi and then you commented kay nagtuo si Mami Lorna magluto-luto. O niya, natinga naman siya dito nga naghisgot naman dito o ganang kinaykayay. Kaya ko siya nga, hala, I thought you're gonna cook. I'm not talk about cooking daw. Kay ikaw ko pa may pangalan po tayo sa gabi. Di ba ka magunahong nag-cooking show ni? Sabot, rasag ko, Mami. But since then, nakita na ako permi ang pangalan ni Mami Lorna sa ato ang Facebook Live. Dili lang sa akong programa, o sa laing programa dili sa istasyon. Jordan Lipansana, good morning. Boss Rap Rap og DJ Guapa Chinita. Last Friday di ay ka DJ. So sad. Every morning wala na ka sunod si Mayna. Diba? I miss you so much and love you. Ikaw lang ganahan nako taga-adlaw. Oy, thank you dahil sa pa-apple yesterday, Jordan. Oo, napa-apple. Natagaan siya kong apple. Mura kong si Cinderella. Yeah, Cinderella nga tinood, kinamagbukid nun. Pero ako'y nakadawat ang apple diri sa kuwan. Diba si Cinderella itong kuwan? Si Cinderella ba itong na-apple? Si Snow White. Ang buto, hindi kayo ko Disney pran. Si Snow White. Okay, tanawa lagi. May gani si Nasi Jairo. Minsan-minsan, salamat sa kusa presensya ni Jairo. Sige, hindi na lang. Tanggalon na lang nato itong idea. But thank you so much ha sa mga nag-asay. Actually, since I posted, the reason I posted that video, it's because, wala lang, I just wanna make our fun about me crying, about me being
second departure. Okay ng anak ko, send bicep. Karon ma-okay ko. Wa may nag-send og bicep na nag-send sa link, sa comment. Ayaw! Ano comment naman on? Dili comment. Hindi, nag-send sa comment sa kuwain. Na nag-send or nag-comment dito sa comment section. Wala. AI ang abo. But thank you to Riniel for, you know, calling me and sending me that ads. Katawa ko dahil. Okay na siya, ha? Ako saning basahon ng uban din hing mga pag-greetings and pa-shoutout. O kayo lang kay Kayon. Ako sang o Kayon. Okay. Asa naman to banda eh. Karon di bang adlawang ipahigayo ng kuan. Sorry. Ano siya? Jokic na tulas. Ka-voice ni DJ Cha-Cha. Mauwaw ko. Pasensya na lang sa nangatulog pa di ha. Kay Amua Radio diri centralize sa Tisa. Naglanog-lanog sa Kabukiran. Pasensya lang sa mga natulog din ha. Sleep well. Since kay gi-centralize nimo ang inyong radyo, paniguro jud ko og play. Unsa man pili ka mo play kog nindot nga mga sonata o ako na lay kanta. Oh, puslan man nga lasa na ko karong si Maynahan. Sugdanan ta mo kanta. Good morning DJ Reyna Chinita. Monday, God bless you. Exciting from Kanduman, Mandawi City. Happy Monday, di I don't worry. Ayong buntag, ma'am. Hello kay Charlene all the way from Bukidnon. Maabta niya itong pag-CBA Pinagi sa atong Facebook live streaming at sa atong radio app, XFM radio app. Hello, DJ! Ala. Basahan pa ba na ako ni Murag Makulbaan ko? Ano mag-message mong mga inaw ni Uay? Actually, gusto ko makadungog o gusto ko naay ka-istorya karon sa Pika's linya. Pwede mo manawag sa atong caller line. Willing ko mo dawat o ganang kachika karon. Kapit na bitaw ko mo resign. But no worries kay bisa pa man nga mobiya tani nga istasyon na see you around lang gihapon. Nga istasyon ang magpangita gyud gapon ni og mga tawo nga mohatag ninyo og lingaw. Also dong number 0928-550-8727. Kana nga numero pwede niyo tawagan. Ayaw lang ng isa ka ng 6868 kaya parang expire na daw na. Ayaw! 0928-55-08-727 ang naadila sa ito ang Facebook screen. Inyong malili o malili lagi. Oh, ano mo, lagi. Kachika. Pero kung lili ko ganahag kachika ko, ay mamugos, ay. Ayaw! Hindi na may pag-advertise diretso. Kauigid, uigid. Ayaw! Ilinito, Uwano, Limuran, Tohino. Hello po, good morning. Shout out sa Imuha din ha. May pag-uminaw. Nila Carbon, Rudy Sante Abarasado. Good morning, DJ. Good morning, Sabu. Daghan kag message na ko recently about them being sad. Ay mo kag-uol, ay dili mo mag-uol kay anak lagi ng kinabuhi. Makita lang gyapon probably mag-post or magyapon kog mga videos dira sa ako ang Facebook. Oh, saan mapulaan ra ko? Makes us decide to see you go from radio spotlight. But we know you're heading toward a bigger and brighter career. Or should we say another challenge? Ay, di na ko nabasaon. Muhila ko. Ay, nanawag sa ato ang telepono. Asa si kung ano? Can someone answer the phone? Ay,
someone answer the phone so I can chika na. Wait lang mo kadali ha sa mga nanawa. Paging. Masabi na ako mga partner sa Pikas Law. Dilisan ako ni basahon ng mga message ninyo. Dinisa ako ang messenger. Kay mo, hila ko. Ano ko sa ng mga inani nga mga mensahe, maghuot akong dughan. Pero nga salamat ka ayo ha, nga you actually take time to send me a message. Thank you so much. Kaya na ako nabasahon na murag na ay nainanawag na din si Kuan si Gyro Biking. Wait lang ha, sa mga nanawag sa Pikas din niya, kadali lang yun. Playhan sa tamog isa kakanta din ha. Ako sa ma-accommodate inyong call. Here's another song from one of my recently most played music sa ako ang music stream, lalay nga platform. Kaya daghan bitag ka na naka-premium. Here's Tom Adele, Another Love.

0: Catrupa, exciting!
1: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
3: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 11:16 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, ang vitamin C nga dunay mangustin, mga katropa. Sa mga nagpangita o himuon nilang daily food supplements to survive on a daily needs and a daily routine. Physical activity, which really needs your energy. Well, choose the right one. Of course, ang produkto sa Yes to Health, dili sama sa ubang ascorbic acid. Nga once you intake, you get to feel that acid nga ma-feel nyo sud sa inyong tiyan. Which normally mo nang gina-avoid sa mga adunay acid reflux, ang pag-inom o ascorbic acid or Santo or vitamin C to be exact. Pero ang atong produkto nga Santon vitamin C, katropa, dili ka na nyo ma-experience. Nga adunay hyperacidity, but since then I didn't even get a chance to experience such thing again. Choosing the right partner is the best thing to survive on a daily basis. Muna nga, ayaw galimot ka tropa, piliyagod ang tama o gusto nga produkto para sa inyong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. And of course, diri sa ato ang physical store, diri sa pharmacy, klinika nga na, diri ubos estasyon sa Z Plaza building, open daily from Sunday to Friday. Every Friday, open lang ta from 9 to 4, ha? 9 to 4, mga katropa. Parang pag gusto mo malit, ah, hindi mong 4, before 4, dapat na 4. Usually na ako mga makitaan nga maabot diri 5 na. So for the information of everyone, 4 PM close na nga to ang store. So every Friday, ibutan niya sa inyong mga kalendaryo or sa inyong alarm din. Every Sunday, nagapahigayon ta og free consultation and general check-up. Kauban na nga to yung naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo from 9 to 5 PM. Inotes sa inyong kalendaryo, 9 to 5 PM every Sunday, kauban si Dr. Bernie Fajardo, atong naturopathic doctor. Atong free consultation and general check-up, mga katropa. 11:18 in the morning sa programang Wanted Kilig.

It's too late. It's 11:30, and that was Adele. Chasing Pavements. Sa mga kantang kanta ako sa video kay Hanga, feeling na ako napapa-Adele ako sa ganda ng boses.

Ganesha, sigira green. Uringwe. Dene buku kasap aja. Aku kira pun kaya ngana, aku kira pun kaya wanya gikomen saku aja. Sa comment section, wow, sa tadi ha. Ano, sabot-sabot lang kaya kaya ngana, pinanggaay na dito din niya. Anyway, maayong buntag sa mga katropa din ha. Maayong ud buntag, pero padung na muud turun taon-taon. Some of you preparing for your lunch. And some of you, bagurang mata, para magpikaon po sa ilahang pamahang. Tawag anak, brunch. Pwede daw sa brunch, DJ. Ay, naman na ispiling eh. Basa muna. Shout out DJ Reyna Chinita, watching and listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. Exciting. Watching you anywhere in the Philippines. Anywhere in the Philippines. Rudy Sante, hello sa inyo ha. Riza Alcantara Parcon, hello po, good morning. DJ Reyna Chinita, mamiss ka na mo, there is a Negros Oriental. Taon-taon po beta nag-uban ninyo, no? Taon-taon po na kauban ninyo ang ako ang tingog sa kahanginan. Daghang salamat sa mga taong mga katropa itong gipili niyo nga ubanon ko, ubanon o kauban ko sa inyong mga matag-adlaw. At mga panahon nga sayo sa bundag, buntag, madunggan niyo akong tingog. Mga panahon nga madunggan niyo akong tingog matag-udto. O karong buntaga. O bisan pa itong saputahay sa gabi eh. Bisan asa na niyo nadungog ko kung sumura sa time slot. Nadungog po ko niyo og hapon. Ako na ang DJ nga everywhere, anywhere. Daghang salamat. Ay, batiyon ako, aniya. Basta mo na to siya. Okay, pwede na munawag ha sa ato ang caller line. O, pwede matubag na gina to finally. 09-28-55-08-727 mga katropa. Balikon ako, 09-28-55-08-727. Wait lang, kadali lang, mabasa pa na ako. Suwat lang siguro, kaya scroll pa ko sa hantun sa baba. Kapaspas, masuwat aniya mo ang news writer. Tabo na naman akong Facebook live. Wait lang ha. Asa man to banda, oy? Kayon sa nato, be? Ito, backgroundan sa nato, gamay o music. Okay, man in air. No, what you should try. Ay, sorry. Ako na liba, oy, dinilibak kay on air. Baka tundi makita nyo. Ay, nagtaliko di ay. Nara, nakita na nyo. Oh, kanay sa voice, oy, murag DJ cha-cha. Ay, masa rin ako ni ganiya, oy. Shoutout sa akong mama nga guwapa. Sana, oy. Sa kagipangayunan eh, ano gagina niya guwapa ang iyong mama? Ay, kan kay Marco. Pero, may po na imo ang mama, gishoutout niya. Shoutout sa mama ni Marco. Ay, the number na nasa screen. Pwede ganyan li-li on the screen. 09-28-55-08-727. Kana lang ang numero ha. Kaka ng 6868. Dili na doon na makontak na expire. Ay! Ba't anong shout out, good morning. Shout out ni Glenda Nakwa. Ayan. Ba, shout out na sa mama ni Marco, si Mami Glenda Nakwa. Mami, pa-shout out daw gikan kay Marco, kabutan ni Marco. Eh. Lagi mo na 'yung batang maayo. Ang mga batang lalaki kay mga tanong, mauwaw na ka ng kuan, mauwaw na ipuan kuan ng ilang mga mama. Ayaw mo ka, wow. Ayaw mo ka, wow, di ha. Nakita, rabi tayo makadungog din. Oo, daghan kaayo o daghan kayo tag makita sa social media taod-taod na, no? Na yung mga pangunta, nagpila may i-rate ninyo sa performance ni PBBM. Sa ito ang presidente karon. Sa ito pa din sa XFM, pilay igrado nimo ni PBBM. Ang pinakagamay, uno. Pinakadako, geez. Pero sa college pa ni, ang uno ang pinakadako. Pero nung duman ako sa unang classmate na ko, nag-iilad niya yung giniganan. Oo. Itong-tong nag-tress yung grado niya, yung mama natin, ang tress manitanan, muna yung pinakadako, ma.

akong inahan nga bagsak yung ana. Tulo, pipila ka mga minorities. So, base pa sa news, ako rin ibasa din yung interesado ko. Base pa sa news na pipila ka mga minority senators na dili mo tambong sa sona ni PBBM. Nag-alsa ko ano naman ni sila sa ato ang gobyerno yun. Ano ba PBBM? Nararamdaman mo ba? May pakiramdam ka pa ba dyan? Tamo pila may igrado din ninyo di akatropa sa ato ang presidente. Oh, pinakamubo ang uno. I-zero na lang na ninyo. Postlan man. Sobraan sa kachinita. Nalang yung alang-alang ha. Mag-1-1 pa dito. Pwede raman yung i-disag-zero. Oo. Di lagi di do makontak. Pag sure di makontak, nag-ring pa magiganin. Makontak mo. Huna-huna raman na ninyong di makontak. Sige lang, kanapatay oras pa man. Saan pa matungtong ang buwan? Kita mo tungtong og 40. 2 minutes na lang, Mandy, ay sorry. XFM. 2 minutes na lang, Mandy, ay pasensya ka ayo. Yes po, DJ. Exciting. Hello po. Have your lunch na after this program. Enjoy and be safe. Thank you, Mami Lorna. Actually, okay na ako sa kung itlog nga gipalit ni Rafael. Okay na. Lami na akong paminsan. Basta makaum-um lang kong itlog. Gikan nila Ate Biobel. Hello, Ate Biobel. Ayong buntag. Maing udto sa inyo. Din na inaot ko nga. Anaka mo sa maing panglawas o ang inyong mga customer niya, mabusog sana kayo. Thanks for mention me in live with the inspiring message. To be honest, mostly I listen the radio with your program, which makes me so happy. But this morning, I've seen your FB post about you will resign on XFM Cebu 88.3. I feel sad for how many months for our good relation through comment section in your program, my enjoyment. But I get jealous if I say some posts or live video in FB with boys too. Grabe ko kaselosa gyud. That's the reason I don't watch your program for how many days and months. Honey, have been passed. Simon always say hi to you while we were watching with my sister Port. We will come back next week in Australia. Our family reunion cancel Port before we focus our property in Pilar, Camotes, sold. Binasa ko talaga lahat, Mami. Na para bang balita ng buong sambayan ng Pilipino ang aking binabasa. Anyway, Mami Lorna, thank you so much. I really appreciate. Silosa day si Mami daw. Kuan day si Mami. Gusto niya ka ng kuan lang. Exclusivity. No worries, Mami. Oy. You're all my only Mami Lorna here sa ako ang programa. Also, Mami Lorna. But don't worry, kaya namay mapuli ang mga programa nga akong gigunitan. Mas sure ko nga tagaan o gusti siya ang programa. Kung mas lingawin pa mo mga katro. 11:40 in the morning. And oras atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na mga katropa. Muna nga, ayaw kalimot nga kung nangita og partner. Sa inyong adlaw-adlaw, here's ang produkto sa Yes to Health. Naguna ang ato ang mga produktong Santon, Vitamin C. And of course, ang ato mga coffee line. Well, enjoying the music and listening to XFM, always choose our product para perfect combination. And here's Moira de la Torre and Ben. Paalam.

was Ben and Ben sa susunod na Habang Buhay. This is a sad song, a love song that is sad. Kaya naman kung igong oras, dos minutos na lang. Mutungto na ta o alas 11:50 sa Kabuntagon. At ngayon niya ang programa ang X-Rated. Ika na launa hangtod alas 3, mag-uban-uban kita mga katropa. Manunggan din yung Bisayan o Mindanao. Ay, listen niyo mga radyo ka. Doon na pa yung musulod yung programang XFM News Nationwide. Ang XFM Secret of Health. Kauban sila Doc Michelle, Doc Algie Bakla, mga katropa. Here's another song for you. Before I say goodbye for a while. Here's Multo by Top of Joe, mga katropa. Mga multo ba kayo dyan? Minumulto ba kayo ng kahapon nyo? It's 11:49. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. One week to go before I say goodbye to everyone. Ang pipili. Tilang yapon sa Wanted Kiliga sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Ganyero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
8: Kada bang pirmi nimo kapitan magabi sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
7: Sa ato pa imong apelyido ang palaya.
8: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
7: Ay!
9: Exciting!
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katupa,

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacañang.
2: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
0: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
2: Pagsabog, yumanig malapit sa DOJ. Imbestigasyon, isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
2: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President tinuligsa ang bagong parusa ng US.
2: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scotty Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin na Ipaulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.

0: 2026.
1: Mga katropa, posibleng abutin ang isang oras at 20 minuto ang panglimang sona ni Paolo Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan ay inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglaan ang kamara ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inianda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang ina-expect sa sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA pinakalat para sa seguridad ng sona. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Sona, sona Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagbiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, QCPD. Tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Labay na XFM Mega Manila.
0: Zona, Zona Live Report.
4: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na natiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambulabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng improvised explosive device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
0: SONA 2026.
1: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
5: Napakahirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang SONA dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang. Hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran mo kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, Sinabi ni Coronacion, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon, gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
6: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa panayam po ng XFM Manila. Sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
5: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanyang mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bakit niya yun. Kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
0: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings ni na Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
7: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tubo ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
1: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapahinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
0: Balitang, balitang regional, regional.
1: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Karangalan sa Pilipinas ang Antiquenyo Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginana sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magtulong dulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: 11 kabahayan at 2 pang istruktura nasunog sa Muelle Loni, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
10: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Molye, Luni City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang isang 4 na taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 na taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas na isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhon o Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
1: Nasa labas po ng PAR at inaasang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
2: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
1: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
0: Balitang regional.
1: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
0: Live report. Report.
11: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa pagamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinulugsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ng mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.

Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Isang alam po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Ano, welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya tabayanan po yan, dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA at napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abala ho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan. Para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Isang malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga FM stations at yan na rin sa mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. Search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating mga program, as well yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa atin pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo, mga ka-wellness ha. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa atin pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo maswerteng maregaluhan po natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan, ha? Nanonood lang sila, mga Doc. Nakikinig lang sila sa program natin, pwede na agad silang maregaluhan ang ating pong Healthy Katropa giveaway. Ha? Sa mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede nyo ring i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, i-text nyo yung mga good experiences po ninyo. Ha? Sa ating pong text line number. At pipiliin din po natin yan. Ha? Pipilian natin yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanali siya atin dito sa atin pong programa. Okay? Sa mga gray sa masubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa atin pong mga leading drug stores, especially yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix, pwede mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And sa mga ka-wellness natin, kung gusto niyo ng hassle-free

0: And napag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong umorder din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo hong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan. Ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan. Puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin ha, na gustong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yesto Health, mga kaibigan, na tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan ng ating pong mga ka-wellness, lalo-lalo yung nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating pong Santone Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin. And even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema, ano? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakakaapekto, ha, sa atin pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes, ha? At marami, ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algie. Nananatili na number one cause of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan, accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, sa pangatlo, mga ka-wellness, ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yan,
1: sa
0: Doc.
1: Pilipinas.
0: At minsan, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness, ha. Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
4: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
4: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyayari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka merong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure, no? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis. Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue. Kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
1: Eh hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain nagkaroon ng tinatawag na pagbabara. No? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke. Either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. depende rin kung ano yung tatama sa'yo, no? Mm-hmm. So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Mm-hmm. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
4: Kanan naman.
1: O, although karamihan yata, parang kaliwa yung napaparalyze. Yeah. No?
4: Oo.
1: O, yun yung pag nagkaroon ng pagbabara. No? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. Mm-hmm. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, mm-hmm. Medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap. Mm-hmm. No? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, mm-hmm. yung tinatawag na TIA, mm-hmm. Transient Ischemic Attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
4: Mm-hmm.
1: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin.
4: Mm-hmm.
1: Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang mm-hmm. pwedeng ilang araw o pwedeng mm-hmm. ilang linggo. Kung sineswerte, mabilisan lang. Mm-hmm. Kasi temporary blockage lang naman to.
4: No.
1: Eh, yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Mm-hmm. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Mm-hmm. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo mm-hmm. pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign. Kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano, mm-hmm. FAST. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha.
4: Mm-hmm.
1: May mga ganun, nagkausap mo pa lang, tapos ako actual, sa clinic, may pumuntang pasyente.
4: Mm.
1: Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh, hindi naman tayo pang emergency case. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi, tapos tumutulo yung laway, sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
4: Hindi sa clinic.
1: O, hindi sa Yastuel Clinic.
4: Mm.
1: O, so, yung pag-drop ng face, meaning, possible,
4: mm-hmm.
1: Nagsisimula yung stroke. Then, mm-hmm. yung iba, ang gagawin nyo, ipataas nyo yung kamay.
4: Mm-hmm.
1: So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag mm-hmm. tinaas nyo, tapos pag
4: itaw
1: nyo bumabagsak, mm-hmm. Malamang-lamang na stroke na yun. Tapos, yung pagsasalita, mm-hmm. yung dila, palabasin mo yung dila. Mm-hmm. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. Mm-hmm. O hindi may ano. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke.
4: Mm-hmm.
1: Oo, kasi visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung ganoon sa isang pasyente.
0: Dapat dito, Doc, maagap ka dapat.
4: Yeah.
0: Kasi life mm-hmm. and death situation ito.
4: Yeah.
0: Itong problema na cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain mm-hmm. or sa heart area natin, kinakailangan na maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors na itong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
4: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan.
0: Mm-hmm.
4: At sad to say on one part, it mm-hmm. also a positive thing to be looked at mm-hmm. na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin mm-hmm. na modifiable, it can be prevented.
0: Mm-hmm.
4: So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
4: So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Is say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga sobrang stress, sobrang taas na pressure, mm-hmm. na damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
0: Tama, Doc.
4: Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at mm-hmm. the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwede magkaroon ng cardiovascular disease, heart mm-hmm. attack, stroke. Also doon sa mga mayroong mataas na cholesterol level,
0: mm-hmm.
4: ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at mayroong madaming build up doon mm-hmm. sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain mm-hmm. o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow,
0: mm-hmm.
4: pag sobrang mataas na pressure, puputok, mm-hmm. posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack.
0: Mm-hmm.
4: It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat
0: mm-hmm.
4: doon sa loob, and also nagko-cause ng build-up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation
0: mm-hmm.
4: kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia kapag hindi rhythmic. madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump, nagloloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyari, instead na mag-pump siya, shake lang siya. So, ang nangyari is, nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso, that may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
1: Mm-hmm. Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor o yung lifestyle. Isa siya sa pinakang kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk, pwede yung smoking kasi laging makikita mo pag tinignan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
4: Pag
1: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals. Yeah. Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete na sigarilyo, yung mga pananakot.
4: Ilalagay na, pero parang wa-effect pa rin.
1: Kung ano-ano ng mga graphic image na, wala pa rin.
4: Hindi na sigarilyo, Doc. Vape na lang.
1: Questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? Uh-huh. So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise, or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Mm-hmm. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy. Para hindi na katambak sa katawan natin at nagkukos ng possible problem. So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balance, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas.
4: Sobrang dami.
1: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Mm-hmm. Ang kinakailang balance.
4: Balance.
1: Mm-hmm. Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet. Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung standard body weight. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, misang nga 20, 30 kilograms
4: wa excess. Overweight.
1: Mabigat yon sa ating circulation. So, yung isa pa dito, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi commonly, pag mayroong risk, tinitigil na nila yung alcohol. No. Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure. Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately. That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol, tapos para kayo nagpapalpitate, huwag yun ang ituloy next time.
4: Hindi naman ang palpitate kaya ituloy-tuloy na.
1: Kaya sabi nga, drink moderately. Ginawa, drink moderetso. So, nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness.
0: Kung papansin natin mga ka-wellness, halos parehas mga doc, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung
5: mga katupa? Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, anauna impunto na siya kahapunon at katropa ang oras. Hatid sa inyo ng Santhone Vitamin C the Alkaline. Vitamin C mga katropa ang papaligon sa inyong lawas. Tungod kay katropa, kinahanglan na tuog support sa itong maimpang lawas when it comes to our food intake, supplements, or whatever we need to put inside our body. It has and it need to have a good benefits. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide, mga katropa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Di give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pakatawa.
8: Ano lagi? Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Onya karon pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:24 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas. Labi na kung kamo, medyo gibati na o galuya sa kahago sa trabaho, sa nakilain-laing mga aktibidades nga nanginhanglag kusog o physical nga kusog, mas dapat paligon ninyo yung panglawas pinaagi sa pag-maintain ng mga food supplement nga adunay hatag nga benepisyo sa inyong panglawas sa ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Produkto sa Yes to Health ang makahatag o kaligon kapaskog sa panglawas o kiniprodukto ang mapalit sa mga butika nationwide o sa ito ang physical store. Adunay mga naglaing-laing physical store dito sa Pilipinas, actually, aduna sa Luzon, anaapod sa Mindanao. Dito sa Visayas, anaapod sa Z Plaza Building, barangay sa Patera, nga ito ang pharmacy o klinika nga open from Sunday to Friday. Every Friday naga-open ta from 9, close ta up until 4 in the afternoon. And every Sunday, especially yesterday, nagapahigayon ta og free consultation and general check-up. Kauban nga to naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, o Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Padahan sa pagpaminaw, kay katropa, aniya na ang X-Rated.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ba Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip ng Mindanao. Na makalang laing parte nining nasod Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Panuna ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang atong programa. E kung why maminaw, para sa asa pa maning amo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema ang gipadaha din hini ato programa. Problema nga wa man tay labo sa sinugdanan apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo. Ug ngano sa kadaghang pilion ninyo? Ano man kanang dalana? Ngano man ka na ang inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaoban na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Kulang nag-tibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilak man di ay. Muragta. Dili ka na ang atong hisgutan karong hapon na. Hisgutan nato kining kinabuhi sa laing tao na sa'yo. Kadiha man tama ayong, ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Kumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-black ko tanay. Ngayon na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Gensai, XFM Mati, XFM Bukidnon. Hu, kahangak man di ayo eh. Inaot ko nga naka mo sa kapis kayo ug maayong panglawas ato mga suking tipa minaw sa nakalang laing dapit diha sa Mindanao. Kamu din ha sa Mindanao. Inaot ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Labi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungod sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaot ko nga why the kung damage nga inyong nahiaguman. Una, resulta na sa mga flood control. Ni adto mga politiko nga nigunit ni ana mga proyekto ha. Ay nako. Ay nako. Paunsa na lang kining gibati ko. Ani ang sulat sugilanon sa atong suking tigpaminaw. Nga nakahigayo nagigsuwat. Og siya yung napilian nga atong basahon og taga-agkinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga General Santos City nga atong itago sa pangalang Luel. 25 anyos. Ang iyang problema mahitungod sa nitabo sa iyang kaya kaugalingon. Murag di man siya silingan. Bahin kini sa iyang mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karon. So makaingon siya og paunsa na lamang. Pero pag masabtan na to, araw masabtan kining tanay, isa-isay ni dili sa katapusan sa sinugdanan gid ni magsugod. Nga atong giuluhan og padre di pamilya. Ani ah?
1: Unsa? Magpare ka?
2: Ubay?
1: Kaway ang ngay!
2: Ha?
1: Kaway ang ngay! Uy, unsa? Kaanugon ang nagdagway ni mo unya magpare lang ka?
2: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko? Gusto ko mo services kinuho?
1: Uy, sure good ka?
2: Ubay, sure good ko.

0: kada ko na kong lipay nga mao ka ng imong gusto, Luwel. Nga mualagad ka sa Ginoo, pinaagi sa pagpare.
1: Dugay na ko nang andoy nga mualagad sa Ginoo, ma.
0: Oh, kanindot ka nga do na ko'y anak ka, pare.
1: Basta, ma, magpare ko. Magpare ko.
2: Kung mao ka na ang imong desisyon, anak, musuporta ko nimo. Kung na magpari ka niya.
1: Salamat ka pa.
2: Wa ko'y pagsupag. Kami si mama nimo.
1: Salamat ka ninyo pa. Inigraduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama ug mo-sponsor na ako, ang paeskulahan ko sa pagkapari, ang magpari ko.
3: Uy! Sigun. Mga gidinam, mawa ang imong kuha nga magpari ka.
1: No, bay.
3: Stila la aya. Ayaw gyud pagpalit para ino sa man ka, oi.
1: Hugot ang kong desisyon. Magpari ko.
3: Bay.

0: anak.
1: Ma?
0: Anak, dito kong ikan ni Padre Rico. Nga pare nga nagkasal og klo sa imong magwa nga si Danny. Anak, may pasalig siya nga siya ang mo gasto nimo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
1: Tinuod ka ma?
0: O anak, og ma, paatuon ka nga to niya. Oh, kitang duha magguyog ta nga to niya. Kay gusto siyang makigsulti nimo.
1: Mao ba ma? Mainon ma?
0: Anak, wa na yun tay problema na ining imong tinguha nga mo alagad sa Diyos.
1: Ma,

0: Magbalik gud ka bay?
1: Nagtuo gud ikang nagbinuang ko.
0: Mausa ra magtaon ka oy.
1: Pasensya ra bay.
0: Ay. Nala. Na ko mao mang gani na. Sige sige sige sige. Ubadala na ko. Ngita tag chicks.
1: Oh?
0: Oo! Pahimos og maayo samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh.
1: Magtinarong ko bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: Pag-ayo-ayo ba yan dito sa suda?
1: Ma? Adap. Ayon mo paghila, good. May magmularga ko sa layo nga di na ta magkita.
2: Nakon, tuwa ka na sa suod. Limitado na ang among pagkakita di mo.
1: Nalang gihapon tas Pilipinas pa ba?
2: Oo lang eh, pero layo ka na namo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa?
0: Pag-ayo-ayo ba yagyo dito, anak ha? Pag-ayo-ayo ba yagyo? Huwag mang hinaot ko nga. Matuman yun ang imong ipangandoy.
1: Tabang ilang kong ampo, ma, pa. Nga, makalaho tayo ko.
0: Makalaong ka, anak. Makalaong ka.

0: Bay, i-engage lang ko niya ha? Sa mga chase ka mo, duaw nga to sa seminaryo.
1: Ikaw ba? Abay na ko, mo seryoso kas panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulti.
0: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Di nilang ko ta magseryoso, good. Kaya arong dili ta sakitan.
1: Bay,
0: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Mapalayo ka. Diyan malang ko nimo.
1: Saan taman, bay? Mamagini ang tawag sa Ginoo na ko.
0: Lala. Kung saan ka masaya, diyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong gingon ba? Ha? Ilgas ko, good. Sabi siya, ay ilgas mga chicks ito ba akong adto?
1: Ay kasi binuang liha, good.
0: Ikaw ba? Di man na binuang, good. Ang saman ka. Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa akong nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nalang mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamang gani kung yung ubang seminarista nga mugawas kay natintas pa, bay?
1: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

patip ko kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw kayo sa amo. Nila ni mama. Ni papa. Sa kumayigsoon. Subagi kamingaw kong gipate. Pero dili ah. Pagsuway lang nina ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakigbatukan ng tanan. Pagsuway lang eh. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi ko.

0: Wala na ko damga nga. Tulon ako katuwi din sa seminaryo. Kamusta na kasi sa mga magpapa dito, no? Taon-taon naman nga, wala sila makapisita na ko din eh. Ah, gusto. Sunod si Mana Day. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Maaligri na sab din eh, kay fiesta man. Naglain na kong oo eh. Mabawais ako. Mato ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or ni Aka din eh? Kuan mangkod? Asa ni dapat ang CR din eh? Katultul ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: Si Arturo, nara di ho. Kaka na, mau na di ho.
1: Thank you.

0: sana.
1: Okay lang.
0: Wa lagi kay bisita, no? Ang uban nga seminaryan, nalagi ang ilang mga parents. Ang ikaw, wa lagi.
1: Busy na siguro sila sa mga magpapa. Nya layo mo ko sila. Okay na sab kay niyaman ka. Idoa mo ko ni mo. Thank you, ha? Thank you, kaayo.

di ako kibati. Ngayon, naingon mo ko ini. Huwag ko manganday nga mao ni mahitabo. God, tuloy ko sa akin na kumuhatan. Naglibugi ko. Masami akong buhatan. Masami akong himuunan eh. Lord, tuloy ko sa kondisyon. Naglibog ko.

0: Joel, nganong niya ka?
1: Ma.
0: Nganong niya man ka, ha? O kinsa man yung babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang, Noy?
1: Luel? Pasabtam yun.
0: Luel, onsa ni ha? O kinsa siya? Mabdus ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga. Mabdus siya. Kinsa man ni siya? Luel? Nga nun eh.
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa tinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sara. Akong uyab. Og mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa?
2: Sorry, ha?
1: Pero dahil kay sorry.
2: Nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod ka ron. Huwag pag-itaro nga tinagdan si mama ni mo na ito.
1: Ayaw ka balaka. Makinawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang na ako, mao ikaw. Ikaw, Sara.
2: Luel.
1: Mahal ko kay ikaw, Sara. Mahal ko kayo ikaw.

wala kaayo magtingog sila mama o papa din ako sukat sa among pag-abot. Tungod kay wa nila na dawat ay nahitabo din hinako. Taas kayo sila expectation nga hinako DJ RC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning sala? Hangtod karon wala pa kaayo makadawat sila mama o papa. Di ginatinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahasol sila mama o si papa namo. Palihog hatagi ko og tambak DJ RC.

Luwel. Okay ni si Luwel. Dini na lang kuto ba nga kong sulat sugilanon. Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Lain mapaminaan ako pagbasa. Mauna nga kong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: XFM. XFM. Santa un plus gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos okay na gyud ko everyday, less stress, tapos dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C, kaya dako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pasagta ka.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod, kita alipin ng salapi. And that is... There is nothing wrong with that. Kinahanglan natong kwarta. But of course, even though kinahanglan natong kwarta, we have to make sure nga nga itong lawas ang naahim. So, pirmi, kay lawas ang kapital, mga katropa. Ha? Health is wealth and prevention is better than cure. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagchikahan at mag-eyeglass ko kay naluman. Akong mata kay silaw kayo. Just, it's because probably ka nang kuan. Pati na kong tuluga siguro. Ay, dili nakatuog man ko. Tuog ko kuan. Maulaw sa kumuingong ko ako'y tulog nung naabtan ako sa akong station manager nga tulog. Diba? Mahiya naman ako dun. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Buyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Anak na level mo. Nang bilis ako mo yung kulang kong tulog, kaya naabtan ako sa akong station manager, gahagok pa ko. Bumahiya namin tayo dyan. But anyways, open na nga itong linya. Confirm na yung Doc JJ nga ka ng atong 6868, naging siya mugan. Oo, ingon nila naka-expire. Tama ka dahil si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among si. Ayan, alright. So, open na nga itong linya sa 09-2855-08-727. Ayan, ibalik sana ko kung antipara, B. Nga kung antsuhos sana. Na-effect yun ang haifu ay... Kaya nga naman, nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found to mga niaging bulan. Ganahan niya kung mag-anaan na ron. Lami kaayo o pa nga. Dapat lang effective. Nabuing. Sagot na may kunibayan og haifu. Bahala ko ako'y kanon sunod si Manny. Anyway, open na nga itong linya bahayin sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon nga mga challenges. Bahagit sa iyahang sundon nga pagkapalaray nung dito niya natagbuay ng iyahang karong gihinigugma. Oo. Hinigugma niya nga. Muna hinong dahil karong nga wala siya ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga hisgutanan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahitabo ang kanyang iyang mga plano. Tumulog alam. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuta. Problema niya karon, dili man siya tinggan sa ginikana, nanguta na siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Uun sa bagyod in tao ng iya mga plano. Akong ako daw, hawa na lang sa mo diha. Pero di lang sa kumutambag karon ron, ato sa tagaanong oras ang ato mga letter, ay ang ato ang mga tigpaminawan. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas ug Mindanao. Open na atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 0928-55-08-727. Mga katropa, tawag na yun. Kay kog sa puton ko, aw-aw tag sa'yo. Kanyang DJ sa XFM ba? Padung nilang gaya mo resign, di ha pa magsigsay putsapot. Anyway, ako sa basahon na itong pipila ka mga messages here sa ang Facebook Live. Ano si Rodrigo Antupuesto Enopia. Hello po, may nga hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan? Salamat ha. Salamat po sa pagpaminaw diri ha. Padayon. Ganahan sa tali na maglalo ba sa paminaw nato. Liam Nilsson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang nga dili na gid na ko kayang idungay sama na sa laki o gumma. Siya ra gyud ang dili sa kong kat. Ay! Pero wala tayo inana. Bitaw, Liam Nilsson, aduna lang yung mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Period. Yes. Riza Alcantara Parcon, good afternoon DJ Reyna Chinita watching from CQ Macupa Barangay Doa. Macupa Dos, Barangay Maglahos, Villa Hermoso. Ayan po, diya sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilona, Bilona, Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na kong mga ex-DJ nga naasal ang laing nasod. Wow, Mr. International. Ang attack ni Jandario. Hello, my nga po mo. Charlie. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon naghandi na akong istorya tanan. Hindi ko manawag. Apa ba music na nagita ay ni Roy? May katambag, no? Ako sa loob na nasa kong tambag. Ang saan man ay, yeah. Ito na nagtanambag. Hindi ko manambag. Kamura may kugihan kay nga manghimantay sa kinabuhi aning uban na itong kuwa. Hindi akong bakakon. Agad at yuka, DJ. Ay, hindi mo at yung mga palabi nino. Lilisad mo inaanak. Dini ba di ay?
12: Ayan!
11: Matod na siya. Matod ni na.
12: Ayan!
11: Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason de la Cruz. Maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon?
12: Ayan!
11: Sa mga Jason. Ano siya, Ma'am Chinit, gipiskat ka. Wako gipiskat, oy.
12: Ayaw!
11: Wako gipiskat, oy. Wako itulog ko, ay. John, saan niyo si kapangit po? Hindi mong pangalan. May na, tapos hinawayan kayo sa Chinita. Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby.
12: Ayaw!
11: Tawagan na takag baby joke. Ay, unsa ba ni oy? Unsa ni joke cake? Unsa ba ni oy? Kanang, ano mo reklamo ko, no? Ako mangoy mo istorya, mo reklamo mo. Kung kailang utag ka mo istorya niya, ako may mo istorya.
12: Ayaw!
11: Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon.
12: Ayaw!
11: Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang give you salsa. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiaga Santisas. Hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez. Neil Antonio. Ayan. Ano siya? Usa rin problema sa inyong letter sender, DJ.
12: Ayaw!
11: Problema rin gid niya in town. Hindi naman gid siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung ginikanan kay... Dilaw man diri sa langit sa yuta. O man gipaabot ang maadto sa langit.
12: Ayaw!
11: Una karoon niya, kapamabdus ka niya, nagplano nga magpari. Namrog, nahiubos yung ginikanan. Ako di ko kakuan ni mo kabaso sa imong mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, aduna gitay mga peak of our life, especially when it comes to ato mga desisyon. Kinsa man inanawag mo sa may tuyo.
12: Ayaw!
11: Hello, Malacanang.
13: Hi, dili lang ikaw busy, baby.
11: Say dili busy?
13: Nag-try lang kong miss call kong busy ba?
11: Na. Dili ka busy ka? O mga ginanawag, sukad-sukad ganito.
12: Ayaw!
11: Ano?
13: Basig na
11: haray
13: mo
11: sunod ang
13: tawag.
11: Ayan. Sa may matambog ni mo, ani Miss M. Sa atong
13: ani na lang.
11: Letter sender.
13: Oo, hindi na ito makakuha ng prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga. Ang mga pangandoy, wa matuman. Ani na lang ha. Kalimang good kung magpadol to sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
11: Yes, tinuod na siya.
13: Tao lang ta.
11: So, kung si pasabot niyo palayo?
12: Ayaw!
13: Niyo na ta. Pwede naman sa mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-ali minister. Pwede naman. Kung saan man nga nahinay ka, naalangan masag-i mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
11: Na naman yun yan. Nilutaw naman na.
13: Kung saan naman na. Imo na lang gilang. Naragi hapoy dagang pamaagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dilit lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Yeah, sabi ka lang sa naimong ginikaran-karan kung pwede, paglain na sa amo paglikay sa amo pakadawat na ba na, nainulong matkita na silang apo.
11: Bito, no?
13: Wala na.
11: Palabiya lang, good.
13: Oh, palabiya lang, usa, good.
11: Anong love dun pa manguna, bitaw, eh? Lisod
13: lang, good. Wow, diligay si DJ Ren at Chineta, ang gwapong superstar.
11: Ayan. Oy, Morisay.
13: Why happened, Doc DJ?
11: Morisay, nabaya ko, ha? Puhoy.
13: Magaling na nawag ko. Sige, magkag-imong Morisay.
11: Yes. Last na ako karong si Mana, ha? Magbabay d'yo ko. Pero di ba masipangutana sa mga musunod ng tingong ba?
13: Nag-miss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, why la inisod? Ako rani.
11: Oh, kana imuha na good. Salamat kay sa imong tambag sa tong letter sender, ha.
13: Atong buwan baka tong awit sa babae ba?
11: Unsa?
13: Equation dito na ako katong sa to.
11: Asugid ni Maria. Sige, pag wala gani manawag ro patugtugo na to turon, ha. pagtugtugoy na.
13: Wow, narabako.
11: Oh, ate mahi mo ay na inagin ang kinabuhi. Sige ra oy. Eh mas mapay mas lingaw puhon. Muna katangi ninyo. Salamat ka ayo Miss M. Eh,
13: okay.
11: Pag walay manawag Miss M, play na to tayo mong song request, okay? Miss M, katropa mo.
13: Exciting.
11: So kinting paminawan gid nako to siya. Kinting pinakalami o na ko inalos. Sige samdang wala pa inaminaw ako i-play ang iyang song request. So gid ni Maria. Ay na di ay. Wala. Kinting ko dada ka pindot dok JJ. Hello my hapon Malacanya.
14: Maayong hapon Didi Auntie.
11: Ayan kinsa ni?
14: Si Fatima ni from Makot, Davao de Oro.
11: Ayan. Fatima, maayong hapon. Gaulan din ha?
14: Ay, wala man gaulan diri,
11: Didi, oy. Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy.
14: Ay,
11: ayaw! Ano
14: na
11: inyong
14: lugar din ha, oy. Sige lang, kabasa.
11: Grabe naman, sadly. Actually, naganangin gawas nga ka ng picture nga. Hapit na mo, musbasig, ang kukalyong na nasulod diri sa Maykuan, Metro. Metro Cebu. Ay, Metro Cebu. Diri sa syudad kay. Gabi naman yun ni. Anyway, hatagi in taog tambag niya itong letter sender karon kung ano na kay ikahatag.
14: Ay, naman ko ikahatag gamay kaya na nakuan naman sa katong first caller. Tama ko to yung giingon na kuan. Niya na doon nang mag-alaga sa Ginoo tapos nakuan man siya sa tentasyon.
11: Mm-hmm.
14: Ang ako alang ma-advise niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha.
11: Mm-hmm.
14: Ay, maabot lang magiging ako na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak, ay ang iyang lagi, ang ginikanan, dili man yun mag-blame kay isang taon nga.
11: Yes, yeah. Kung baga dili ma-blame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga may ma-disappoint.
14: Oo, yun.
11: Kung ikaw ba, mahitabo na ni mo ma-Fatima, adunay anak ni mo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang, apan wala na tuman, tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
14: Ay, ako na lang siyang tambagan po.
11: Imo na lang i-guide, ana.
14: I-guide na lang nako siya.
11: Bakay na naman gida din ha?
14: Okay, na naman na di ha.
11: Alam mo mga ato nang madilit, di man. Diba?
14: Antay mahimo kung ingon ana ang kung hitabo.
11: Tinuod. Salamat kayo Fatima sa imong tambag. Aduna kay i-shout out diha Fatima.
14: So ka lang nako mga friends tanan lang mga friends. Mm-hmm. Nako.
11: Ayan. Tanan nang friends niya.
14: Oh, one for love di ay nga naminaw pud karon. Si Ate Chris.
11: Ayos. Siguro, gito na kumiko. Salamat ka, Ayo Fatima. All the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo,
13: exciting.
11: And hello, shout out to Sienla. Hello, DJ. Mayong hapon, still listening from Barangay Montilla. Amping DJ, katropa mo. Exciting. Mayong hapon, DJ Luwin Arnado. Shout out ko sa amua konsihal, sila Lorvik Maranga. Maranga, o si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako, ha? Lapo. Or yell upon, lami man go DJ, alangan man po, ibilingkaran man siya. O ba ning istorya niya nga, ang lalaki pag vlogan mo to. Grabe naman sad mo, ay. Tao, ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala, okay? Say, agoy, kuratan ako eh. Hello, my hapon. It's an
15: E. Yes, hello. Isang magandang.
11: Sabi na yun siya intro. Walay pagdugay-dugay ni Ditso Tambag.
15: Para sa paano? Saan ito magiging napapasok?
11: Hinayin sa imong background, Migo. Hinayin sa imong background kaya madungog na ako din, hiay.
15: Okay.
11: Ana-ana. Salamat.
15: Patay na.
11: Ayan. Go.
15: Para sa kong ni JRC, no? Sa ingana mo kong nakuhaan, sa seminaryo mong God, kay napakyas mong God siya. So, napa mo siguro posible na ni JRC nga mo? Pwede pa man siguro kayo na may kasigaran pare diya nga na minyo, di ba?
11: Pare? Minyo?
15: Oo, oh, na ko yung nakuhaan ba nga na pare nga?
11: Di na pare.
15: Pare,
11: oh, di na pare. Oh, nag-servisyo kaya po sa simbahan, pero dili na sila pare, ha?
15: Pero, saan naman yun nga, kuan siguro, madawat naman nga po sa ginikanan ni JRC nga. Saan naman nga, ang bata, huwag ganyan sala sa ilahang ng tabo.
11: Sigat?
15: Isa pa, oh, nga isa pa, kuan man po, nga ka nang natintal na yun siya. So,
11: patintintal lang yun.
15: Tintal yun kayo, kiliburot mang tiyan.
11: Mao. Wa man to ingon natutuan lang.
15: Kunto di bumbahan, bumbahan sa bumbas ng sikleta na. Nido, nidako mi gud nga nagpamatuon ng gud. Basin ko na lang siguro ni Jess ni. Ay kibo na ko. Ilang ka na lang ng laki na gyud. Ano na lang kinakatangan. Dan pero magkadayon na lang kun siguro. Ana lang gud. Kunto. Bawi na lang sa anak. Apo sa ang mama. Kung ano mo mga yung pare po, no? Dili gyapon, ako pakis na mga gyapon. Ano lang yun, siguro sa imo Samuel mo ito, no? Ano lang yun,
11: Luwel,
15: magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo, kaya rin makakuantay mo inahan. Pag abot mo gyapon sa panahon na, madawat mo gyapon na sa imong inahan, kaya siyempre, apo mo na niya.
11: Naka-mention ka nga, adunay mga pare nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pare nga minyo, kada na mga wala pag-iordinahan. Muna siguro yung pasabot.
15: O, alay ko siguro diyan.
11: Dapat masabtan sa itong mga tigpaminawan nga adunay lahi-lahi ha. So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan, mga katropa. Na yung mga, namalay pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, mga pari kasagaran diligid na minyo kay magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Wala siya, ha?
15: Kagi dahil po kayo, mamagod ako kung nakuhanan ko, kaya abin ako ka ng ang pari ba, na bisag ng asawa, pwede gihapon na sila. Hindi, dahil na sila.
11: Yes, oo. Muna, upat na kaklase, I think, doon natin ginatawag ng Orthodox Church, natay sa Protestant Churches. Sama ng Anglican, Lutheran, Methodist, o uban pa, nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga magminyo. Aglipay na sa ato apod, independente. Lahi na ha, basig may muso nga, katabi ko pari lagi kaila nito, nga nagminyo man lagi ito, na magito lima kabuok as asawa, I mean, anak.
12: Ay!
11: Ha? Tawa ra ba?
15: Ang sawad naman yun nga, natintal naman yun sa tentasyon.
11: Iyahapunto. Ayan. Ano kita, kanya-kanya man tagi tawag na ito mga hagit sa kinabuhi. O, natungnan man nga niya na labangan.
15: Oo, maala na lang yun. Ang sa ang iyahan na lang di Jersey, maglayan na lang nagpuyo. Kuha na lang yun. Kanang madawat rin yun po na sa iyong inahan. Kung sa may inaanin nyo ron nga, apo man ani sa imong inahan, madawat na gaya po na madawat sa panahon.
11: Yes. Corrected by.
15: Eh, ikalipay naman po na niya sa inginahan ni JRC kung mataon na yun na. Mawana na ilhang kasupo sa iyang anak pag-abot sa panahon ng magawas na yun na. Mawana na eh, kuwana na. Maabot na yun na. Malipay yun na. Kaya huwag may apuhan nga. Huwag malipay sa ilang apo.
11: True. Madawat na apuhan. Maying lawas.
15: Oh, yun. Yeah. Oh, shoutout. Pwede mo shoutout ni JRC?
11: Oh, go na. Shoutout na laban. Go.
15: Shoutout talaga sa mga friends dahil like, katong ganyan, si Tatima, Miss Gina, yung always po naka-tune in. Then, kayang Kim, nakalimut ko asa dapit na ilang balay.
11: Yung balay.

0: makausab kay may mag huwag kayo lagi nyo kung panang pugna niya, inyong gastuan na akong gastuon nun.
1: Ay!
0: Pero kung nga, o nga, ay na lang, oy. Istorya na lang pa tunutu.
2: Maling nga, mangod sila ni mo na. Aka kami, pagbinawan pag ni mo.
0: Ano? Saan tama, inayawag mo ni realidad sa kinabuhi, Leonard.
2: Pero kung kung istalting Monday, marag tulok adlaw na kung matulog, ani.
0: Ganon tulok adlaw man?
2: Marag tulok adlaw na kung matulog, ani, everyday.
0: Kay?
2: Pero wala naman ka, masa mo.
0: Alam. Ayaw, sa doon. Ikaw, na may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot niya, ado na pa yung matlingaw. Actually, mukitlisyo nung taganin ko nga si Doc DJ ang muling ko din, he. Ayaw. Ayaw. Kukabuot ko doon. Ito mo si power good. Power, ano. Musa mo tawag, musa ko si Doc JJ. Ang gamitong nga tingong katong binabae, yun ba ka?
1: Ayaw!
0: Wa pa katingog, migahi ng tagpumanaw. Anyway.
2: Makatunan mo kay kanang mingaw mo yung pangasaba ba?
0: Oh, tanawa na. Ilan nang yung kuwanes si pangasaba, Doc JJ?
2: Pero, bisan ko, bisa ko nang mangasaba ka, pero doon na may makatunan.
0: Salamat. Pero karon, kinahanglan na tambagan ni atong letter sender. Unsa may matambag ni mo kay Lowell.
2: Kwan, bro, ako lang matambag ni mo. Normal lang, normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandos ng anak na mapakis. Normal lang nga mahiubos, pero mamunagin mo sa Tagalog nga walang magulang na na matitiis ang anak. So, sakso itong gingon ni bro, taga Davao o ni Miss M nga, laylo lang una, kaya sa ngantong-ngantong mama, usap rin na imong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga doon na tayo mga pangandoy nga abi na ito kanang ihatagit sa Ginoo sa to, pero naagi butang kanang diligid para sa to ah. Pero kana kayo nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na imo no. Kaya na kay gusto ta kang magalagan sa Ginoo, pero gitinta lang ka. So bisag na kung man ka sa tintas so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panunggod ka ng kitang tanong, nobody's perfect, walay lawas ng perfecto. Si Crash lang ang perfecto.
0: Why? Kulatan ko! Kaday lang! Salamat pita ko, Leonard, sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon, Lowell, ha? Actually, I agree ko dito. At the end of the day, we're still human beings. We're sinners. Yes, pero dilibot pa sabot hanga. Being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also.
2: To be seen. Hilak na niya ni.
0: Ha?
2: Starting Monday, maghilak na niya ni.
0: Ayaw sa doon. Mura magunamatay, ani. Ayaw. Ayaw in tawon. Anyway, tagahin salamat, Leonard. All the way from... Asagi ka, Leonard?
2: Duman hug Cebu. Saan daw ko ni Kwan, paring boots.
0: Ayan, paring boots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo.
1: Ay, exciting.
0: Abi. Yung naipit nga manok si Leonard taga Musyagi.
1: Ayan!
0: Alas 2:42 na. Pipila na lang kami nito. Mahuman na itong programang X-Rated. Panahon na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, tubago na ito ni Ditsu Tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
1: Ay!
3: Magandang hapon.
0: Ayan, 3 minutes for you. Ditsu Tambag.
3: Okay. Adi ni mo, para na ako. Dili mo na siya tentasyon kanya niya ay pabuo ni mo. Para na ako. Na ay plano ang Ginoo. Para ni mo. Oo. Ayaw, hindi ito makaingon na tentasyon kay matakot. Sumanggod ka na to na ay plano ang kay Pasan. Ang ako lang, talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sa nga to. Asa raman na ako kung makakitagbata, makatawa na raman na siya. Kana lang di dyan, nadalian na lang kay sana sa'yo mong gikaingon training lang. Pwede pa kumuha bulog grade lang ga?
0: So?
3: Pwede pa kumuha bulog grade.
0: Mo grade o go pa grade?
3: Hi Fatima, kumusta naman ka o sa kanang mga namino sa XFM. Mabilisan na lang to ha. Magandang hapon sa lahat at Greetings coming from Dato Kawe, from Jensan, katropa mo, exciting.
0: Ayan, ka, thank you so much. Ate, may mga chika pa, unta ko niya, pero wala namang gito'y oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingog kaning bahay na nangiskutanan. Basi pa siya kay, kay Luel. Wala na daw siya tingogi siya ang ginikanan, sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel, uwa na hitabo ang iyang pagkapare. Nakagawa si Luel sa seminaryo, karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. Sa tinod lang, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni mo, Luel, nadaka mangin sa imong gibati diha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang yun. Kung naman kayo na imong mali din he, nga wa natuman. Adi pa ko gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, mangwit, adun na kayo isaad sa imong ginikanan. Adun na sila ginatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang magminyo, wala gitugutan sa simbahan. Sumpak ni sa disiplina sa simbahan, o adunay seryosong kanonikal nga sangputanan. Ang simbahan ay kinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo sa celibate. Dila na kung ano ba yung pari. Muna, isang dali pang pag-istorya, ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ilan sa mga nga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon dili ang pagkapari. Munang, dili ang kaminyoon, ang importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. So, ba't pasabot na ko, dihanong, kung nga imong desisyon, wala naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, pag, kung nahitabo niya, imong giampo, imong nangayo kagka ng guidance, I would say, it's okay. Mendili man kita mo desisyon ana ang ginuura ginakaybaw sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw dili ka na sala okay kibati ka man kagugma nagnaordinahan ka murag kana gyud ang simbahan ang imong istorya ana dili kami gyud balik ko na to ganiya ha nato ningon nga base sa inyo nga ano dai mga pare nga naminyo sa Eastern Catholic Churches adunay mga pare nga magminyo una sila mga wala pagiordinahan sa Orthodox Church, mga Protestant churches, mga pastor, allow na sila nga magminyo. Alright. Kaning ilang gihimo pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain, alay, angay ba nga maglain ni Sarah sa pagpuyo? Karon di na mahasol. Sa pagkaroon, aniha, this is for you. Sa pagkakaroon dili mong baso ni mong ginikanan, hatagi sila panahon og oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, aduna sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Nga aduna sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na nimo, kaya ikaw umaabot naman nga ginikanan, makabalo na ka og nganong gibati na nila ngadto sa imuha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili kanila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa pong asawa karon si Sarah, dili na tinggan, di na tumalikayan nga aduna gyud ang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan, nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, di na to gusto pagkasad unang tao. Nga no magibangita tagbikil para pagkasad unang tao. Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan og panahon karon ang kanang inyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. panangga ni mo imong ginikanan, tagai silag panang. Pero ayaw lubi, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha, ha. Isa pa man iingon ko din eh nga tagai silag panahon, di ko pasod pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Kay maabot rin yung panahon nga madawat anak kagihapon nila. Balibalihon man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gihapon ni muna. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila kami. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili ni mo sala tanan. Dili, dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pa gini ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko, kito bago na ako. 49, o ganun na pwede hang tao nga na mo tambag ninyo, no? Iwal mo sa simbahan, iwal mo ikaw kay nagikam ng igag seminaryo, doon sa mga pare na nag-tudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha? Sa mga ninong nina, sila mo hatag ni mo og pagtambag. Gawa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programa nga X-Rated. Karong adlawang Lunes, og mapuhon, malas na po, sa lain na pong hugna, lain kinabuhi nga atong hisgutan og hilabtan. Mga katingin niyo mga katropa, og unsa na sadang ato ang salusaluhay. Og atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
5: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, nakaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:03 na. Agatong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Cafe Mix. Sa inyong pag-inom mag Sunthorn Plus Cafe Mix, maghihigala, wa mo'y palpitation nini, di ni makanerbiyos. Gawas nga magdada ako sa kumbag, maghihigala ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Oh, sorry, Sunthorn Plus Gold, na po ko'y kapi maghihigso, no? Pakitonta mo, at least mutuo mo, di ako. Oh. Kada dati kape nagita kanunay dag kape kay usahay magigala ning ato trabaho manlatar ta dito sa pagpaniod to manang may landing do na nai panagag magigalas diyan batos ulcer si bako baga kaigsunan so bit kitang kape sa mga katropa nato diyan no nga usahay magigala manlatar sa pagpaniod to pag bit mo kape ga Sunthorn Plus Cafe Mix kay dunay ni soya powder na pagidi magigala kay kamungay do na pagidi mangosteen. Dagong tabang mag-iigala ron sa pagwagtas, mga bad cholesterol sa lawas. Pagkatabang pagpagusog sa quality function sa itong otok, Sunthorn Plus Cafe Mix. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Balik ko na ko, why palpitation sa nughan, why pagnerbiyos, mga kaigsunan, kay why caffeine, mga igala. Why caffeine, ha? Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga igsoon. At umapalit sa inyo mga suking pharmacy na karon sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP Pharmacy, na po ni mag-iigalas, Generica Pharmacy, Giddings Pharmacy, Majestic Pharmacy, Queens Pharmacy, o guban pa mga inila nga mga butika. O inyo po ma-order sa TikTok, Shopee, Lazada. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:05 na!
0: Seras Manait, asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa asintado. Asintado.
1: Libertas nunis deos added quadivolumos. Sed Fatshara, Wadios Tomes.
0: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat, kung unsay husto.
0: Asintado.
2: Exciting!
1: Eric Manait! It's a 27 ng buwan, Solyo Tuig 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric, si Ras Manait, magiguban ka ninyo hangtod das alas 5. Magtapos magigala sa Suna, karong adlawa, mag-coverage na magigala. Tanaw na itong asa, kutob ning speech sa presidente ta. Initial nga, nakuha na kong information, gikang katropang Almi Mata. O sa kaoras, o 20 minutos, kuno ning pagtabi. Sa atong presidente sa iyang ikalimang suna. Sige, mabadi ay. So, tanawon tani mag-iigala o sa dito ko rin reactions publiko. Totoo ka na ito mag-iigala ang suna karong alas 4. Nasa di patadiya mag-iigala, magumusta o nata kusog mang bundak suwan sinyo. Kumusta man mag-iigala ang inyong tagsitag sa kabagalugar kay kagadiyang bagalas 12 pasado. Urbidang kusog gagyusuan rin sugbo. No? Erting kusogas uwan. Ang uwan nagsige na yung pasidaan sa flood control baga kaigsunan hain na ang uban. Ang kwarta gibulsa, ang flood control mag-iigala ng awagtang. May pagpaminaw sa kumbaga paisanong Bulanon, diya karos probinsya sa Bohol. Kumusta mo diya mga sano? Kagahapong adlawa mag-iigala diri sa Yes to Health Wellness Clinic. Dito baga kaigsunan sila si Sir Vivencio Milianis o si Ma'am Raquel Milianis. Tigpaminawan din nato sa atong programa nga Sintado. Salamat kayo sa inyong pagbisita sa atong klinika kagahapong adlawa, Sir o Ma'am Vivencio Milianis o Raquel Milianis. No, mga magtiayo ni nga taga Bohol. Na may Milianis dito sa Sagbayan. No, di ba kani mga taga Sagbayan rapod? Kumusta mo dia sir? Sayang wata magkita kagapong adlaw. Katagi pindutan ko sa taga clinic nga Derimo kagahapon sa puntag. Ah sorry, Derimo kagapong adlaw sa clinic. No? Nibisita sila sa tong clinic. Y2H clinic sa may Z Plaza building. Trisdan D. Hakosalin. Sige. May pagpabinaw sa bagayigala sa uban pa na ito mga katropa niya sa probinsya sa buong lagaw Dave Walter Marait. Kao, may hapon kao. Exciting! Ready na bang itong mga katropang bulanon sa Sona karong taon-taon? No, nagfasyon siyo na bagayigala ang mga kongresista dito sa kongreso. Ang uban, ang hambog na silang mga bag. Ang uban, ang hambog na dito karong sa ilang mga agipang suot, mga kaigsunan, abot, makataba, makanayin taon, pamuyos, mga Pilipino ng ilang mga outfit diha, ang agipang balandra. Panghabugay, maghihigala dito, kinsay, doon ay nindot kang agipang sulo. Mga asawas, mga senador, asawag, mga kongresista. Sige. May hapon sa panghihigala sa mga taga-Sugbo, sa mga taga-Negros. Oriental, pinag-usap sa XFM Gilgan.
2: Exciting!
1: Ang hapon ka ninyo. Sa mga taga-Lapu-Lapu, Mandawi, Talisay, Metro Cebu. Welcome sa itong programa, ang Asintado.
0: Asintado!
1: O niya, karong hapon na mag-iigal, ha? At dito karong unahon sa pagpaibaw diyan ninyo, diyan tayo buhay naman ng balita. Nga. Di igod po maayo, gumikan kay Ugma. Martes, mag-iigsoon, musaka na po dito karon ang krudo, musaka na po mag-iigal ang gasolina, musaka na po dito ang kerosene, mga higala. Sus, porbida, ang krudo, musaka ang 7 pesos og 32 matag litro. Ah, 7 pesos og 32 centavos matag liter ang krudo. Ang gasolina, musaka po og 6 pesos og 80 centavos matag litro. Ang kinipon maghihigal ang kerosene, musaka po og 4 pesos og 20 centavos matag litro.
0: Asintado!
1: So, maunin maghihigal ay nakaway lami, mga kaigsunan, kay unsa ba ni pagkaunsa ang diya. Ang presidente na to, karong adlawa, magisgot kalabot sa dagans ekonomiya. O niya, unsa o taning mga tao nga, wa man maka tagamta, mga kaigsunan, sa mayong dagans ekonomiya, kay perte na mahinong lisura. Napoy uban bagigala malipay gumikan kay nakadawat og ayuda. Pero ang problema kay ang uban pod wa kadawat og ayuda, mao ang perting bagol bol wa mabalanse bagigal lang tabanga. karon tanawa bagigala kun sige pangayos uban nga baga transport sector. Ang ubang mga transport sector ni demand na pod og 15 pesos nga matag litro nga fuel subsidy. Abot og apil baka magigal ang mga taxi drivers ani pero murag sagad ani magigal ang mga jeepney drivers ra. Gikan sa 10 pesos nga matag litro nga fuel subsidy ang mga pipila ka transport groups. No? Ni demand na pod og 15 pesos matag litro nga subsidiya. Gobyerno mo'y manubag nini mga higala kay matod pa. Di na kuno makayas ilang kita perting gamaya kay ang ilang kita gihurot ra dito karong krudo o gasolina.
0: Asintado!
1: Unya, magsigila mo dito karong pangayo niya nang maongga subsidiya gikas gobyerno. What about magigilang uban nga nagamit o gasolina krudo? Naway subsidiyang nadawat gikas gobyerno bisag unsang subsidiya susama magigalas ubang naminaw karon. So, aron patas, wan liha taghatag og guwan ayuda or mga fuel subsidy, no? Survival of the fittest kini.
2: Exciting.
1: Setan ani mo dia karon Sir Gade, Ma'am Obre, sami imong ga timbang-timba dia karon Boss Ricker Albarico. Ha? Kamo dia Macram James, kamo dia Phil John Padilla. Brad Norman Ibarles, mga RF taxi drivers, murag kaya ba? No, oga, wa na lang dito'y subsidiya. Ipahibaon tanis presidente karon. No, nga, undangon taning ayuda. Pagitaan na itong pagi nga mo barato, pagyod magigal ang presyos lana. Dili kay magsigig saka.
0: Asintado!
1: Sige na mahinunig saka ni kalakiha, purbida ni mga tigpaminaw. Ato di magigal ang taga ang pagtagad, eh. Kaya, ugma po, hindi na maginikapungan. No? Magsunang presidente ron, ambot, og iya baka po ning apil, og lakbit ning presyos mga petroleum products, mga igsoon. Sige. Samtang sa pikas gabahin. Di ay, unsa ba ni maghihigal ang balita ang IEDJ? Di ay may nakitaan baga kaigsona ng atong otoridad maghihigala ang homemade bomb. Kuyawan ni, no? O sa ka-homemade bomb detonated near the entrance of the Department of Justice compound sa iyo kaganang buntag. Hours before a suspected unexploded device was found near the country's Senate, mga kaigsoonan. Kisa man yung mga nananom og bomba maghihigala nga porbida, di amay mga nakitaan mga kaigsoonan nga mga improvised kininga ignunta IED, no? Improvised explosive device, mga kaigsoonan, ang usa diri maghihigala duol sa entrada sa DOJ, ang usa pod nga bomba wa mo buto diri pod maghihigala duol sa Senado, mga amigo. Kisa may nananom ani mga bomba, ha? No, ngano ba ni maghihigala nga naka butang mangyud og bomba ning mga badlungon sa katilingban saka daghan sa mga pulis nga nagbantay dito sa kauluhan. Naka full alert status na sila kagahapong adlawa basis balita. Pero di apag bomba nga natanom. Kano sa amin igitanom maghihigala na ito nakalabay pang simana or kagahapon? Naunsa ba yung tao ni pagkaunsa ah? Ang intelligence gathering sa atong PNP wa di ni Musaler. Homemade bomb detonated to all there is entradas DOJ. O niya, ang usapon maghigalang wa mumuto ang botog. Kano sa unta ni Paboton basi although maghihigala ang kining zona ha diya sa House of Representatives wala sa Senado, no? Pero ang bomba nga napalgan dito dool sa Senado, ang explosion just after midnight wa hinoon dito maghihigala casualties, no? Maghihigala and the discovery of the second suspected bomb, no, came hours before President Ferdinand Marcos Jr. was due to give an annual State of the Nation address, mga amigo. Now, kinsa man maghihigala dito'y atong pasanginlan aning nananom sa bomba? Mura man maghihigala og hagiton yung gobyerno nga mapatuman og mas hugot na siguridad, no? Aron lang yun pagpiktol aning mga badlungon, mga amigo. Sa pikas po gabahin, doon na po maghihigalay uban niingon nga, ah, drama man na. Ako itong asa kay tinuodan eh, kaya day uban maghihigalang mga netizens ni comment niingon nga, kana, sir, klaro man kayo na nga, sila-sila rapo yung nagtanom, ana. No, aron nga, kung pananglit, huwag mo explode ka na, no, o niya, doon ay mga damay, doon ay mga igo. Masoko ang mga tao o niya mag-revolution dayon mga kanugo. Aron pagpalagpot ni Marcos maghihigala sa palasyo. Amot, huwag anto baka po napaingon. Pero kinsa man maghihigala mga tawanang naggama nining mga IED, improvised explosive device, sagad ang maggama ni mga terorista raman. Doon na ba'y terorista nakasoda sa kauluhan?
0: Asintado!
1: Ato na maghihigal ang balikan karon taon-taon alas 3:17 na sa kahaponon. Samtang sa pikas gabahin. Si Amy Marcos manghihigala. Apil pa dito karon mga kaigsonans Alan Peter Cayetano. O guban pa mga membro maghihigala sa Senate Minority. Di pa ibaw mga kaigsonan nga di kuno ni sila manambong. Ha? Moboykot kuno sila maghihigala sa Suna agig protesta. Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, P. Pia Cayetano, Loren Ligarda o Ruben Padilla.
0: Asintado!
1: Di ko na sila matambong aning ikalimang sonas presidente magkakaigsunan. Sige. Ila po ng katungod magigala o niya. Ningon man po dito magkakaigsunan si Attorney Claire Castro. Tigpamaba magigalas Malacanya nga aw. Di man po na namo kawalan. Ang importante na ang presidente o di sila manambong, bahala sila. Astilan. Mapo na dito simple kin tubag ni Claire Castro. Do, diingon sa Attorney Claire Castro nga. Actually, kining sona ang presidente may mo tabian eh. Og di sila manambong, okay ra pod. Kay actually kini para man is mga tao, di man para nila. Di ka magigala mo sa batong ulbong kaspo niya. Kaspang Alan Peter Cayetano. Ano, mauna ni ang miyembro. Salamat, Double J. Sa Senate Minority Black. Di ang magigala sa pinakatuo, Senador Ruben Padilla. Sunod, magigala, Amy Marcos. Sunod, Pia Cayetano. Sunod, Alan Peter Cayetano. Sunod, Loren Ligarda. Sunod, magigala tapad ni Loren, Camille Villar. Sunod, Mark Villar. Sunod ni Mark Villar, pinakatapusan niya, wala, Bongo, magkakaigsunan. So, isig kakilid, magigalas, wag to, pinakatapusan, poros mga vice presidential candidate, matod pa. Bitaw, mauni sila magigalay sakop sa Senate Minority Black, o niya, ang lima ni ini, di ko no manambong magkakaigsunan. No, so ang mahabilin is si mga Bilyara o si Bongo. No? Kini untas Bongo, solid magigay ning Duterte. No? Pero si Bongo, kung imo magigalang makitan, relax ra kayo. No? Murag kontrolado kay iyang kaugalingon. Unlike aning uban, no? Kini si Ruben Padilla, kini magigalas Amy, kini magigsos Pia, kini si Alan, kini si Loren Ligarda. Kanos apa man sila dito magigala na himamat ni Digong. Dito ra magina sila na close sa diyang na presidente nas former President Rodrigo Roa Duterte nitong 2016 magigsoon kinis Bongo. Karaan gining bata-bata magigalang Digong. Pero si Bongo, no? Taliwa karo magigalas gubat politika. Relax kayo. No? Wa gani magigala mo ingon diri nga di ka mo maminaw sa zona ni Bongbong. Kay ang report diri magigala matod pa nga ang di manambong lang kinilang dito magigsoon sila si Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Ligarda, Ruben Padilla. Wa diri is balita magigala nga si Bongo dili pud mo tambong. No? Nga dili is bayanis Bongo. Da abot di ba kini sabot nila? No? Kay ang numero-uno ginunta, magigalang di maminaw aning sona ni Bongbong, si Bongo ginunta. Kay si Bongbong Marcos magihinungdan nga nung napresos digong dito sa the Netherlands. Eh? Sumpay beg tinais Bongo Duterte. Rodrigo Roa Duterte nga itong former president magihigala. Pero simple raman kayo si Bongo. No? Pondo paniid raman. Kontrolado kayong emosyon. No, di susama aning uban maghihigala diyang mga politiko nga klaro kayong trapo. Depende lang mga kaigsunan o baka pabor. Sa una, dito spikas. Karon, di na po spikas. Kay mga plastic ayo. Number one, for example, Alan Peter Cayetano. Perte ba yun ni maghihigalang tuboy ni Noy ni Aquino kaniadto? Birahan og maayos Gigio Marbinay mga kaigsunan kay Liberal Parties Alan Peter Cayetano. Apil pa dig endorso magigalas Alan Peter nya karo magigala to ni balhin na po spikas. Gikontra na pong Peter magigala ang mga dilawan kay di ana po magigalas PDP laban. Mga kaigsunan. So kana ba den dapita magigala sa uban nga mga politiko sama pa nila tong uban mga Bilyar kini magigalas Loren Ligarda. Si Bongo, o sarang magina? Wa magina magtapon-tapon, magigalang partido. No? Kinsa pa ni magigalang wa magtapon-tapon og partido, buot pang maminaw sa zona sa atong Pangulo. Pero di ang magigalay mga trapo, mga kaigsunan, aganahan sila dito karong di maminaw. ay ila po ng katungod. Pero inyo man natugkan ngano po ka magigala si Bunggo? Di man magkuyog-kuyog magigalang Alan Peter Cayetano? Oh, bahin gani magigalas impeachment trial? Di man po kayo magigalas saba kinis Bunggo? Masaba pas Ruben Padilla? Aldos Ruben Padilla mangihigala? Doon naman po ni utang kabubuton ngantong former President Rodrigo Roa Duterte. No, maghihigala, pero si Bunggo matay bilib ko magkakaigsunan sa iyang pagdas ka o galingon, ha? Kay relax lang kayo, maghihigala, muragway ratul ba? O niya, bahin maghihigala sa kinini ang mga investigasyon nga wag toong gihimo oros administrasyon? Wapon kayo mapunterya ang mga isyo ng atong Bunggo. Diba? So murag, doon na gin siguro dako maghihigalang tabang ng pagpakahilom kesa pagsaba-saba maghihigsoon. Loren Ligarda, wapon kayo maghihigala maugkat ang mga isyo niya. Diba? So, depende rin ginigin sa nai saba, ano? Oh. Karon maghihigala, Diaz, Amy Marcos, matod pang Amy Marcos, ang bansa natin, gutay-gutay. Ani po ang magigalang Amy Marcos, ha? Ingos Amy Marcos, mga kaigsunan nga, di ko matambong kay kininga akong sinina, kini dito karong akong bag, maoni dito karong naghulagway sa tong nasod nga nagka-gutay-gutay kuno magigala. Sige, so, ingon pas Amy Marcos, mga kaigsunan nga kininga meanings iyang gisunob nga sinina, no? Atol aning pagbukas sa sesyon sa Kongreso, ang outfit niya maghihigala gikan kuno ni sa mga ritaso or mga gutay-gutay or mga tagpi-tagpi. Matay mo, tuo mo. Kanang gisolob ni Amy Marcos maghihigala gikan na sa mga gutay-gutay or kanang mga ginunting diha karon nga mga tela or unsa pa o niya gimugda gantos o saka outfit gisolob aning atong senadora. Basi dito nas gawas gipalit ni mo madam senator. Kini ko no maghihigalang gisulob ni Amy Marcos, mga kaigsunan, simbolo sa iyang pananaw sa kahimtang nasod nga nagguba o nagkabahin-bahin gayon. Ang damit ko puros ritaso, parang bansa natin gutay-gutay, hiwa-hiwa, biyak-biyak, tira-tira. Mato di Marcos. Gipasabot sa senadora nga bisan ang iyang bag karaan na. Okay. Iyang bag ko no magigala karaan na. Karaano sa maning baga magigala niya, ha? Gipanindotan na siguro tigalin eh. Ato ipakita dito sa mga namina o nagtanaw ron. Ipaliog kong pakita na go double G aning bag ni Amy Marcos. Karaan na din ang baga, no? Pila may kantidad ani Madam Senator. Hasta kunong iyang bag magigala, karaan o kupas na. Samtang iyang mga hikaw. No? Kini ko nung iyang Arios, maghihigala, wapoy pare, o sabi, walang pares. No? Walay pares, giingon niyang ibutangan, o sabi niya, o mga litratos iyang amahan. Iya din yung papa. Ang bag ko, kumupas na nga. Kanang iyang gibit-bit, o niya na i-picture maghihigala, amo ni dito karong i-pakita ninyo. No? Kaya mga simple na kayong mga bag. Oh, si Pia Cayetano, simple na po kayong dating. Dara, ang bag, magigalang ay may tarawa. Oh. Karaan ako ninyo ang bag. Tinood po, no? Tila nga bag, magigala o niya. Naalala dito yung mga gilak-gilak, gibutang. O niya, doon ay dagway siyang amahan. Ang bag ko, kumupas na nga. Luma na. No? Daan na. Puro tira-tira. May earrings na wala kapares. Doon ako no'y mga Arios diha. Nga mga way pares o niya, nilagyan ko rin ang mga litrato ng aking ama na walang katulad, matod pa niya. Inoon, wag po katulad itong iyang papa, kaya dideklara kong martial o.
2: Exciting!
1: So, walang katulad itong iyang papa. Kaya after sa martial law, wala naman po magigala ni Himos ingon, no? Mga iksoon. So, sakto po nang giingon ni Senador Amy Marcos nga gibutangan ako dito hulagway ang akong bag sa hulagway sa akong papa. Kaya kung papa magigala, walang katulad. Aki sa may makasundo nga itong 20 kapin katuig magigala sa palasyo. Alas 3:28 na magigala sa atong pagpadayon o niya kininiang nakuha na ko rin kasayuran magigala ang usa dito karos mga pagatutukan sa presidente is kini ko nung pagsolvad sa korupsyon o kining economic woes magigsoon murag medyo gubot yung tinuor magigala ang ekonomiya ron kay unstable pag yung kayo gumikan po magigala sa panghitabo sa gawas. Now, ang atong presidente, ika-lima na mag-iniyang suna, next year katapusan na, no? Mga kaigsunan, unsa may posible ka mag-iigala ni ining inyong madunggan? Posible ba kang ibalik niya mag-iigala ang flood control nga isyo? Or di na siya ganahan pang mulitok ni Adto, ilabi pa kay wapay mga dagkong isdang nga priso?
0: Asintado!
1: Ah, o sa inyo, magigal ang pagtanaw. Na? Kay, ang uban magigal, ha, nagtuo nga si Presidente Bongbong Marcos di na litok pa o di na mag-focus pa sa flood control issue. Ilabi pa mga kaigsunan kay way mga dagkong isda nga nga priso. O niya, tangkod tuig na karon. Ha? Uaw kuno kayo siyang habig, no? Ang basas uban nga, og magisgot si Bongbong Marcos karon magigalag, mahiya naman kayo again. Murag siya na siguro'y mauaw ani. Ilabi pa kay wapay na nga preso nga bagadag kong isda, doon naman hinoon dito'y senador, no? Na preso magigala. Pero diri sa habig kongresista, labi pa to mga mastermind aning kawata. Pura naka-eskapo pa man sila. Pura mag-idlas kay hustisya para aning mga tawhana. Kinsa gyud ka ni sila. Wa para bagyud maghihigalay ma. Wa bagyud ta mahibaw mga kaigsoonan og ang kinawatay. Kun basihan nato dito ang mga ebidensya. Ah, do na man hinuoy uban maghihigala ni Ponteria ngantos presidente, pero og ari kas ombudsman, there is DOJ, antos ICI. Moingon gyud po sila nga wa may labot ang presidente ani murag dire gini sa ubos-ubos.
2: Exciting.
1: Na adto magigalay pagtapion or unsa ba? Karon magigsoon ato di tanawon magigala kay importante kayo nga ang kining atong kahimtang naso drone sa nabiling duha ka tuig sa pangulo. Na iya dito karong mapaangat. At least gaduna na siya gamayang ikabiling ligasiya, bayan sa ekonomiya, ikaduha, mapapresyog yun ang tanang mga kawatan nga nangawat sa binilyon nga pundos atong panudlanan.
0: Asintado!
1: Di good magsilbi, mag-appeal sa Bongbong Marcos, i-appeal! Oh, doon ay mga ebidensya, i-appeal otro na sa Bongbong! Labi nagmutingog, mag-igalas, Martin! Oh. Sige, hangtod magigala mga hurot ni mga tawhana. Pero sa inyong tan-aw pod o sa inyo magigala ang pagtimbang-timbang, pagkangaan nga siya ay presidente, karon mga panahuna, kunya nag-imbestigar tas flood control, mabot magigapon eh sa inyong tan-aw magigala nga ang presidente mismo may maipit ani magigala ang isiwa. Og agtugod niya, hanok ang tanan. Siya dito karay mastermind aning kawata. Doon na kanay puruhan nga muabot yun yung investigasyon na dito sa Malacanang or doon na gimubabag aning kahigalaan. No? Under aning iyang administrasyon karon kay nanghambog na bag yung Malacanang nga sila kuno nagpabuto aning mga flood control issue, flood control anomaly. No? May lagani kuno ni kay ila kuno gibrought up. Unlike na ito, nakalabay ang administrasyon ni Duterte. Kay si Sara Dizcaya, gipangutan ng Bato de la Rosa, matod pa, 2016 may minagsugod ani. O niya, karo magigala ng hambog sa Atty. Claire Castro. May nalang gani ko ni kay doon ay napapriso, magigala sa Bongbong. O niya, di man makontento Atty. Claire ang mga tao kung kinirang mga tawahan na may napriso. Martin Romualdez, galing House Speaker, Relax, pamagani kayo.
0: Asintado.
1: Masabag, kumusta man ibagigalang kang Martin? Although niya ito nakalabay ibagigalang Friday, ang ombudsman iduso na ditong complaint for preliminary investigation batok ng Martin Romualdez mga igsoon. Now, apil ba ni magigala si Panghambog sa Pangulo karon?
0: Asintado!
1: Ato din tanawon magigala karon taon to ng oras magigala sa XFM Cebu. O, 33 minutos ang nakalabay magigala alas 3 sa hapon. 27 minutos sa di pa magsugod magigalang sonas presidente. Ato sa palotso na ito mga painom-dom itong time check. Atun ka na kanato sa Santon Vitamin C.
0: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.

0: aning Santon Vitamin C, matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
4: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!

0: malikrim din ang gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotan nga itong akusugay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa mani ay si Papa! Ayaw!
2: Exciting!
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitkoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner ug exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu, alas 3.38 na. Di ada bagigala, padaw na butog pa ang chopper sa itong presidente dito sa House of Representatives, mga ka-exonans, gawas kabahin. No? At di bagigala, ipakita din ninyo ang live video ikan mismo dito sa batasang pambansa. Atong oras, bagigala, hatod ka na ka nato sa itong Santon Plus Gold. Tangang kabalaka baga kaigsunan sa high blood, diabetes, kaya di atay Santon Plus Gold. Doon ay lima kabaga natural herbal extract. Doon na bagigalay ahos, mangustin, kamunggay, paliya, o espirulina. Santon Plus Gold, 14.50 lang ang bukdin eh. Inyong mapalit sa inyong mga suki nga butika.
12: Eric Serras Malait, Asintado.
11: Ingiga sa oh diana ni tong panagyod ang chopper ni presidente Bongbong Marcos og diana si PBBM bagigala naglakaw na padong dito mo search batas ang pambansa diana live ni magaigsoon karong mga oras ha no? Okay, babay siya sa mga tao bagigala ambot og nabagitaw ang ipangbabayan das gawas. Sige lang, huwag mag-ipakita sa kamera. So, anyway, diyan na. Oh, sige, sugat din siya sa military. Nadi Ojo Double J.

0: kain niya, Uljo, ha?
1: So, di mag-iigal as batas ang pambansa. Bonnie, mag-iigal eh. Okay. Atong paminaon.
2: Kapulungan at nang itinalagang Congressional Reception Committee.
1: So, got the win, Katsalyan. Budget di, naapod. Ned Shabiri, J.B. Rosito, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, okay, Bam Aquino, Adilinis, Bam to, sorry, kisa mo itong kongresista, okay.
2: President Sherwin Gatchalian, nandito rin po si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete.
1: Okay.
2: Sa reception party dyan sa may rear entrance, kasama rin po si Senator Kiko Pangilinan, at
1: gamayra mga senador ang sugat.
2: Nandiyan pa po si
1: mga tulfo.
2: Senator Juan Miguel Zubiri.
1: Wa po si Ping Lacson. Adair, kisam ni?
2: Si...
1: Kisam ni mo? Lamano, ha? Okay. Mga ni makalanga lagi magbiso-biso pag yun lagi. Okay, sige, sige. Okay, kisam po ni... Okay. Kisam ni sila, ha? Dapay osa. Oo. Oh. Okay. Sige, mga dagkong tao ni nasod siguro ni sila, ha? Di na to mailan ng tanan mga kaigsuran kay daghan kining naadya karon mga VIP sa kwan. Congress, no? So ang naa dito bagaygala si kwan ra Joel Villanueva, Meg Subiri, Jeversito, Lito Lapid, Kiko Pangilinan. What about ang uba mga senador? Wa man diha bagigal ang mga tulfo. No, nga, nakakita at nakaganiha ang mga kaigsunan. Si Kongresista Jocelyn Tulfo sa ACCIS. Purmang-purma mga ito. O niya, kisa pa ni uba mga kongresista nga, wa, sila si Tito Soto. Wa, pod. Okay.
2: O na asa. Session hall para sa joint session at sa formal na paghatid ng SONA. Dari doon, bago pumasok ang Pangulo sa plenary hall. Ito ay bahagi ng tradisyon sa SONA, formal na protocol.
1: Sige, naguhat nalang ng oras mga kaigsunan, ha? Kuhay sa lagod, Jun Double J. Okay, ako dito karong ay ipakita lang na siya while naka-on-air ta, no? Kay atong huwaton, was dito karong mulakaw, bubarog na ng presidente niya, timailhan na nga padung na namusod niya karon sa hawanan sa kuan Congress mga kaigsunan. Ang mga kongresista na nanadya karon sa kuan sulod ng lingkod ng kanaghanan. Hain mga to, nabas Mayor Nestor Archibald rin diha, nabas Gobambari 4 po diha. No? Sa itong mga mayores, mag-iigalas, lapu-lapo sa Mandawi, naaba po diha silas Mayor Jongke, silas Mayor Sinde. No? Atong tanaw na, abtika na inyong mga mata kaya di agi patuyok ng mga kamera so dito sa kuan hawanan sa Busbay Balauranan. Yan ang uban di magigala mga VIP ka na. No? Ang mga kongresista ka na naas ubos. Pero ang kanto mga VIP ang naas ibabaw. Atong tanaw na, mas Gobambari 4 diya. Naba di magigala sa Governor Erico Mintado Putsbuhol. Maniita ha? Niya, baby, tanawang tanig na ba diya mag-iigala ang mga taga-Sugbo? Ang pito ka mga kongresista sa probinsya, I'm sure naagil siguro diya. No, sila si Ria Gulyas, Insel Galios, Karen Garcia, San Shimura, Jock Frasco, Daphne Lagun, Patricia Calderon, Ido Rama, Cutie Dilmar, naagil sila diya siguro, no? Atas Rapi Tulpo ay, naglingkos ubos. Okay. Sige, sige. Kinsa pa ning uban, bitanawang tani mag-iigala ning uban mga VIPs nga naaroon niya sa House of Representatives. Alas 3.44, 16 minuto sa di pa magsugur ang suna. Ha? Okay, o niya, niya, nagtabi-tabi pa ni sila. No? Baga kaigsunan. Ikalima ni nga State of the Nation Address sa Presidente. Abot og mag-isgot makanibahin mag-iigala sa China. No? O ga, sa Pilipinas, dining padayon nagkagubot mag-iigalas West Philippine Sea. Napon si Sandro Marcos, no? Tingil-ngiga, anak o niya, kongresista o niya, ang amahan, presidente sa nasod. Ngil-ngiga, mga kaigso ng dinastiya. paigsoon senador. Mga pag-umangkon kongresista. Wow, good. Ilan ang halos tanan dito si Lucas? Isa pa ning uban be. Sige, bantay-bantay mo sa inyong mata kaya tanawag ipatuyog ng mga kamera. Kisa man inyong mga nailan na tanawa ning atong Facebook Live. Oh. Sige. Tapos ang naadi, ano? Puro sa gina, mga dato ng nasod. Ha? Wagi di kwartahan nga naadi asod, magigala, puro sa gina kwartahan. Baga kaigsunan, uban niya, baga... negosyante nga... Kay ba magigalag hatag ng campaign punch? Okay, kaysa pa ning uban di abitan aon tani wa mta kaila ning uban ng mga foreigners kaysa man ning mga digitaris dia. Oh, sige, Benny Abante. All right, onya kaysa pa ning uban mga congressman luhag kay kamera da. Sige ha. All right. Sige. Tuntanaw ning uban bang higala nga mga kongresista. Basta ang dia bang higala sa balita. Osagi dito bang higala sa gusto sa mga tao iskinig yung pagwagtas korupsyon, pagpabaratos mga palitonon, at the same time peace and order bang igsoon.
0: Asintado!
1: Kinig yun unta, no? Bang higala mo'y tutukan. Ang kining ignunta, korupsyon, wag tangon. Ang kining trabaho, apil po na. No? Nga, daghan untang available nga trabaho. O niya, pagkahuman, baratong palitunon. O niya, kanang peace and order. Baga kaigsunan. No? So, bonis sagad, magigala, gustos, katawan, sa nang gipang survey sila, o unsay ilang gi-expect sa presidente, nga iya dito karo magigalang pag-abuhaton aning nahabiling duha ka tuig niya.
0: Asintado!
1: Ambot lang, bakaya, baka po nas presidente, numero uno, kanag yung pagwagtas korupsyon. Dako man ka ng hagit sa mga namunuan karon. Sige, isa pa ning uban magigala, be. Asa ba mga cabinet secretaries na to di agipalingkod? May nang maka, oh, cheese escudero. Wa man mo sugas cheese escudero. No? Tapos Rafi Tulfo, tapos Irwin Tulfo, tapos Camille Villar. Kisa man ang tapa ni Camille, si Deped Secretary Sunny Angara. Oh, wa man sugat po si Risa Hontiveros. No? Sige, unya, isa pa ning uban mga naghanag yung mga kongresista, no? Sus, unya, relax siya, tanawar ko ng ilang kinabuhi, oh. Tuyok-tuyok lang si Sulingkuranan, no? Nga, mahalon, unya, dawat itong tag 300,000 matagbuan. Ano ay kinabuhis mga congressman, tanawa ra bagigalang gipangbutaran ninyo, relax kayo. No? Mauni ang naadihan nagtapok. Walang ang atong vice presidente, no, si Sara, pero naang presidente, naadiha ang mga senador, naadiha ang mga congressman. Nga mao dito karoy ni saad kaninyo na tong panahon pagpagampanya. Nga ang inyong mga pamuyo, ang inyong mga pamuyo bagigala. Tarungo nila. No? Na, mga saa nila kaniyato nga, butarimin ninyo kami mga kongresistang nanagan, kay kami dito'y magpanday o mga balaod nun, nga makapaarang-arang o gamay sa ato magigalang pamuyo. Magpanday tag mga balaod nun, nga kanang di maglisod ang mga Pilipino. Nga karoon na, balay-balay. Tanawa o mga kongresista. Nagtapok na sila diha. Bawa na gipambutaran atong tuig 2025, last year. O nga itong tuig 2022. Mga kaigsunan, itandi ang atong kaugalingon nga ito nila. Pero tirang layo ah. Ah, Dilma Santos, oh, yahay na kayo. O naging bumalik, magigilas pelikula. Governor Dilma Santos to. Ah? Ay, di man po basta-basta gbana. Executive Secretary, Ralph Ricto, Mr. Bat. Astilan, di na gini ka daog Ricto, magigalang mudagan pa ng senador. Kisa pa ning uban, ipakita sa kamera, be. So, maone, no? Kung imo magigalang tanaon ba, matay daghan mong tagig kaayo ang nisaad magigalas mga Pilipino nga tarongon ang atong pamuyo. Tabangan ta magigalang mo arang-aran. Tanawar ko na sila kung saan nakadaghan diha. Pero kung saan itabo, bali kaayo. si Gobsol Argonis, ni, gobernador sa Juan. Batangas ba to ni si Sol, Batangas ni si Sol Argonis, no? or Cavite ba to? Sige, Sol Aragones, murag sa Batangas ni magigala si Sol, gubernador sa Tocono magigala Lilion kay Arundita Masipiat. Sol Aragones is kanitsa ha? Sol Aragones is politician. Ah, Laguna, sorry. Ah, Laguna de. Governor of Laguna. At tanaw, oh, pretindagaan na nila diya magkakaigsuunan. Imong imaginon ba? All of them, dagko kayg dawat, dagko kayg mga swildong ipang dawat. Pero, mahibong ka sa kadaghan diya nila mga kaigsuunan ingunin ng Hitsuras, Pilipinas ba? Ha? Huh? Ang tumong yun nila baka magkakaigsuunan, magkapangutan na, ta sometimes, diniyos magigikan ng ilang pagpanerbisyo, no?
0: Asintado!
1: Most of them diha magigala government officials man. Elected or appointed magigala. Pero tindaghan na. Pero maulagi na, sa ako nang giniingon, no? Kining mga tawana nga naaron diha magigala ambot lang. Na, oh? Kisa man magigalang na diang nagdawat ang gamay sweldo. Tanawa ko nun ninyong naabay nagdawatan diyan 14,000 magigalang buwan. Wagi dyan mo. Pagka nagkuwag swildo ni mga tawhana, oh. O niya, relax lang kayo, oh. Tabi-tabi, o niya, pagkahuman mga kaigsunan, cellphone, no? Ang uban diya, mga bana hinuuna dito mga kuwan. Bana hinuuna dito mga kongresista o ang uban diya, asawag mga kongresista. Sige, maglakaw-lakaw ni si Kwan, Sandro Marcos, no? Naabot naman po diya magigalas hawanan. Adi, manganta na. Oh. Iandam na ko sa Audio Double G, ha? Kaya, giandam na din choir. In a few minutes from now, mo soda to si PBBM diya magigala. Hot doon baka po niglamano niya tanan, no? Eh, mauro bagi ni naandan, sagad magigala, panglamanohoning na adi, magigso sa tubangan. Sige. Atong oras magigala alas 3:52, 8 minutos sa di pa magsugod ang suna. Sus, gasto lang scrodo sir, di matabang. Labaw ng LPG, grabing mahala na jud. Agwanta lang taan eh. Gikag Sir Ricker Mark Alvarico, Ma'am Sheila Alvarico. Sa Ma'am speech sa may hapon, Sir Gadig, Ma'am Obres AUB. Sa United Bank, Norman Bra... Brad Norman Ibarli, parinti na ako Brad, mga Milianes. Tinoa Boys, naka-tune in Akaros 88.3. May pagpaminaw di Akaros Dynasty. Mga Tinoa Boys, di Apos Rex Gatsalian, DSWD Secretary. Sige. Alright. Pakita po nung tas kamera ang ato mga kongresista, gikan rin Sogbo ba? Kadali lang ha, kadiya. Kisa pa ning uban, baby. Diag, yatubang ang kamera. Si attorney kuha man to, Persida. Mm-hmm. Okay. Mga congressman, dara. Okay. Janet Garin. Okay. Mm-hmm. Diyan na. Ready na ta ha. Abot-abot na yun. Nanoda magigalang uban. Okay. Nisod na si First Lady ba ito ni, no? Gipaunas First Lady Lisa. Okay. So, musunod na si Bumbong Marcos karong taon-taon. Mag-ihap na po ning uban, magigalag pila kapakpak. Diyan na si Lisa Aranita Marcos. Ngita na siyang gilingkuran, magkakaigsunan. Una na nisod. Tapa. Sorry, magtapos. Sige, asa mo na napita mo lingkod. Haghag sila dito. Biso-bisong Bilma Santos. Okay. Nastunga agad si Kwan. Lisa, ha? Okay. Sa mga nagtanaw sa YouTube, may pagpaminaw niyo diyan. Kumusta mo diyan sa mga YouTubers? Kung ipakita din ninyo ang latest good karon ni nga mga kasikas magigala dito ha. Si Lisa ang mastermind, maugauna, gikang lilibit, balyos. Okay? Wala oroy sila kilate diha, gikang Ranil Gukung. Oh, abot, makadot, magkang kilat po diha, sir, bagigala sa House of Representatives. Ang makapawa sa korupsyon nga ang Philippine Money Markahan og Avoid Corruption. Kay nahibalo na sila kung unsay silot ani. Okay? Ikang Loveling. Kanya si Leo Haron, watching here in cute. Shoutout lang ko ni Randy Haron nga nagbiyahe sa Move It. Salamat. Sige, kisama na ni Saka. Diri bagigala sa pwesto sa House Speaker. Anaman na magtapad bagigala ang Senate President, ang Presidente og ang House Speaker bagigala, be? Si Bujid ba to? O si Chase Escudero? Sorry, si Wayne Gatchalian. Okay. Di ang mga cabinet secretaries, oh. Oh, sige, sige. Yeah, 4 minuto. Sa di pa magigala mo, Sons, PBBM, DS Congress? Hmm? Sige, ha? 4 minutos na lang. Merry Chris, Abapo, Greedy Family, ang Ricto Family. Da! Oh, Greedy, Hakug, adar, bumbong. Dada, dada. Oh, sige, ha? Siya lang usang nabilin dito, bagi-igala. Standby mo ito, ha? Ay, mulakaw na ni karong taon-taon. Pag-obiya, baga-keksyonan sa hawanan sa Kongreso. Diyan, namakpak na. Sige.
3: Kaya naman kayo.
1: Oh, di, di, mao.
3: Sa mga anak natin.
1: Di pa, di, mao. Oh, sige, sige, sige. Muraga, gi-reply din eh. Gireply ni Magigala itong mahiya naman kayo. Oh, sige ha. Yeah. Tanos mga flood control, dredging project, mga landslide, okay. Mga project kontrabaha. Oh, sige. Posible. Hastang man na nga. Naapil oh. Oh, sa Talisay ha. Sige, sige ha. Lain pa mga messages ba? Oh. Bantay ra mo sa eleksyon kana mga kawatan sa gobyerno gikang Anahot. Kana manimaos kita magigala diri sa 2028 presidential election. Kay magtarong na gitag pilig presidente kay kausar ra kita mo pilig presidente o nya antos tag unom katuig. Kining gihimo sa ombudsman nga preliminary investigation ni kanhi speaker lipat-lipat lang sa mga katawhan. Okay, gikang boy tag ship. Parehas ni Senator Lapid, nagpakahilom. Doon na ba'y nigawas ka isyo? Oh. Bumbong Marcos, diyan na. Monil ang live feed ha, gikan sa Congress. Sige. Huwat na siyang signal. Dara! Dara! Dara! Patahin ko, Jun J. Palihom! Dara! Dara! Bawa na ni! Sige. Seryoso kay dating presidente, ha? Okay. Tanaw na to, di ba ni mga saba? On kanon baka ning iyang ipamulong ron? Alas 3:58, ha?

ano? Ah, Joe Prasco? Oh. Joe Prasco to. Diretso na siya saka. Okay. Ano siyang speaker Bojide o ni Win Gatsalian? Dada. Okay.

0: Ladies and gentlemen, honorable members of the 20th Congress of the Philippines, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Ano nga? Sugod na.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps,
1: Double J.
0: Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
1: Yay!
0: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
2: Yow. Oho.
0: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Wa na giniilhanay.
0: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Gulong ng hustisya.
0: Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng isang linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila.
1: Bratuha, no? Piso na, panay piso ron.
0: Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Ribuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo.
1: Oh, mga trabante.
0: Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
1: Paminusas income tax.
0: Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax.
1: Hindi napapatawan ng minimum corporate, ha?
0: Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark.
1: Apilinig si Boy.
0: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon.
1: Litok yung BRT na, ha?
0: Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus

0: Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli.
1: Kayo panginig taytayan bago resibo eh. San Juanico,
0: bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Cebu, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon.
1: Taka nagisguta, no?
0: Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng imprastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya

0: Inhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028, para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
1: Isbot ng nuclear, ha? Nuclear, ha? Unta ni mi.
0: After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
1: Bantay di tantango na system loss. Oh, mga congressman. Bantay ko to promos pakpak na. Ngilingig na da, ha? Oh, barog. Barog na yun. Ah, standing ovation da yun. System loss, ha? Huwag tangon ko, no? Ako ba, huwag man mamarog? Ha? Huwag siguro yung kurente ng uban.
0: Kasi
1: nakasolar ng uban niya.
0: Na pinapatungan pa ng value-added tax.
1: Oh.
0: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
1: Oo, ganit. Oo. Oh.
0: Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Mm.
0: Therefore, we, the people, request... No, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
1: Na, oh! Magtay bitaw, ha?
0: And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Magtay bitaw, ha? Kini, watunta na. Kanang wa mamakpak, nagamit na nag-solar.
0: No, nagsimula ang administrasyon. Nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan na ng Pilipino, katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero-tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo. We are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
2: World Cup na?
0: Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang maib. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and viable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the comprehensive agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisher folk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
1: Ang gitag bibigyan mo. Ilan may kauras?
0: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Tumba na. Okay. Barog na mga kongresista kisa may makpaganebe. Tarawa na to be. Okay. Halos pagpag tanan, ha? Okay. So matapos na magigil ang Sona, no? O dyan isakag balik si Presidente Bongbong dito sa ibabaw nga bahin sa may podium. O niya tuwa ni Tapad magigil ang Speaker Bojidi o ni Senate President Win Gatchalian.
2: On the part of the Senate, the joint session is adjourned.
1: Adjourned.
3: On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.
1: Okay. Tapos na. Congressman Ahong, oh. Tapan ni San Simura. So after ani, lumbaan na yun niya dito karagpa silfi. Mano na, inaog na si Presidente Bongbong Marcos. Ito lapid. Kung aman mag-isgot, mag-iigala si Bongbong Marcos ni John B. Cremolias, D.I.L.G. Kaya lang, Ujo Double G. So, di na, mag-iigala, naglumbaan ay nagpanglamano ang mga politiko. Katuwa, Soj Kamarabaha. Mga senadores ron ang nag-una-una dito karos panglamano. Karon linya na po na mga kongresista. Sige, ha? Pero ako kabantay nga naisgutan ba John B. Cremolia? What about ang drugs? What about mag-iigala ang mga fugitive? No? Ang saba? Dara silpe, ya. Daan lagi ko. Alright, sige. Nasigo 33 na mag-iigala. Arita sa mga reaksyones sa ito mga kaubanan. Kumusta mag-iigala sa gawas gabahin? Wag yun ta makabantay o doon ay mga gipangisgutan sa BBM na mga dagkong projects nga posibleng ipatuman sa nabiling duha katuig niya magigalas pamunuan para dinis Kabisayan. No? Nag-isgo tinoon siya BRT, Bus Rapid Transit. Magigala nga ang biyahe mga kaigsunan gikan South Bus Pengos Puente. Yaman magigala gipada si Sir Gadi pidyaki ko double G kisay una di ba ni cut ka sa Center Island di atubangar magigala sa SM City Cebu masama di magigala sa kinana kinaraan mo nga klase sa kinan pang bukid no karon ni cut cut panitaw ni Center Island sa kinana huwag mo na tayo baha di ha. Alright, itong oras, alas 5.34 sa mga nagpaminaw na ito karong hapon. Kumusta man mag-iigal ang pagpaminaw ninyo, pagtimbang-timbang? Sa mga nag-una nga magagipang isgutan sa presidente, no? At yung una niyang buhay naman, no, mag-iigal ang gisulti nga hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan, ako ang pangulo ng Pilipinas. Ha? Yeah. Niingon pag siya diri maghihigala nga it is painful but necessary to pursue accountability in the flood control scandal even as cases move closer to former Speaker Martin Romualdez ang iyang igagaw.

0: Suso, giniaga tuag mga katropa diri ni Pita, kung pila ilang ikahatag grado, ngadto sa tuag presidente, no? Base usab sa zona, karong nga adlawa, gikan sa 1, hantod sa 10. Kung pagraduhon ka niya, gikan sa 1, ngadto sa 10, pila may imong i-grado ka niya?
1: Grado ka?
0: Pila?
1: Pila lang.
0: Na lang.
1: Okay.
0: Si mo ang grado niya. Perfect. Okay, so karon ikaw-upat na maroon niya katuig, nabili niya ng mga usa katuig, siguro kapin. Unsay mo ang gilauman nga iyang pagabuhato niya na nabili niya ng mga tuig.
1: Parang yan, panong pala. Kaya tumano niya ang kado katawan, may katapang niya.
0: Tumano niya ang?
1: Ang iyang panalo ng katawan.
0: Okay, ang iyang saan? Iyang tumanon? Okay, katura
1: na.
0: Okay. So, perfect. Palanay mo ang iyang performance as a president sa itong nasun. Okay. Salamat, Kisira. Maying hapon, ma'am. June 14 sa XFM Cebu. So, naroon, ikalimang suna, State of the Nation Address sa itong presidente sa nasun, si Bongbong Marcos Jr. Kung ikay pagraduhon sa itong presidente, ma'am, 1 to 10, pinay mong ikahatag nga doon niya. Pagpili, 1 to 10. 1 pinagagamay, 10 may ang highest na score.
2: 4 lang ay.
0: 4, okay. Kini ang, ay napasinabilin nga mga, siguro, mga usa ka tuig kapin. Kay upat na muron si katuig. Naglingkod nga si Presidente. Unsay mo ang gilauman nga, iya pa siguro mabuhat, nining nabilin niya nga gamayng tuig siya pagka-presidente. Unsay mong gusto nga, yang tumanon na basi saad nga think nga wa niya matuman or ikaw?
2: So, ang iyang buhaton sa iyang kanang nahibilin nga pangatungdanan, iyang buhaton sa mga tao, ang katong flag control, iya tong buhaton para wala na baha.
0: So i-investigar to niya? Balik. Okay.
2: Balik kay mura mag nakalimtan.
0: Nakalimtan. Flood control. Okay, wala ko yung pangutan na. Kanturo mong pangutan na. Salamat kayo. Nyamay hapon. Pero ni BBM, no? Ato ang Presidente sa Pilipinas, si Kalimaro niya nga sona, kung imo siyang graduhan, nay, 1 to 10, pili imong ikahatang yung grado, nay. O nga, no?
2: Gano man?
0: Pili imo yung grado niya. 1 to...
2: Ito siya grado?
0: Oo. Ten ang pinakataas?
2: Ten ang pinakataas?
0: Oo.
2: Sa mga atag niya, 1%.
0: Hindi, ikaw, basi ni mo. Sa iyang performance, si Mantanao, pili kagrado ni mo.
2: Anong rin ay? Anong
0: na? Sa iyo mo lang nga...
2: Pili
0: mo
2: atag niya? Pili kung atag niya yung grado?
0: Oo. 1 to 10 lang.
2: Blanke. Mga magway...
0: Hindi ka satisfied na eh? Or satisfied na kasi ang performance?
3: Okay, maghapon. At least sa akin, maghapon.
2: Ito na eh! Una lang, uno.
0: Uno.
2: Una lang, uno.
0: Pwede ka abot ubon? 1 to 10, 1 ra? Score niya?
2: 1 lang.
0: Tapos yung nabili na yung kuan, mga duhal, siguro katuig. Upat naman sa katuig ron. Tapos yung kapins tuig siguro. Kasi yung ilauman eh, ngayon pang buhaton, ngayon nindot pa na itong Pilipinas.
2: Ang inot niya buhaton, iyahang tagaan o kuan ang mga pobre, labi na yun ang mga ang droga, wano na niya, kaya runwa na ng mga kuan ron nga ultimo bata, lubuson niya, pamusilo na ng way, hinungga ng mga tao niya, tungkol sa droga.
0: So droga, tutoka niya?
2: Droga iyahang tutoka, no iyahang kanang kuan na ng priority nga, mawa na ng droga.
0: Okay.
2: Kay sa una nga si Duterte ang kuana, kalma man to ang droga. Nawa man to ang mga kuana. Wala tinuod niya na hurot o kakuan ang droga, pero at least nay parang alibyo nga wala na kay mukuan ang mga tao ato nga parte sa droga. Karong galing sa mundo ng krimen ron.
0: Tungod sa droga?
2: Tungod sa droga kay ultimo gani sumagod ng mga bata o. Gamay lang nga, kanakuas mga bata, no? Mga bata, initesta na rong isig ka bata. Kuhan na niya ang mga taong ay mga sarong mga inosente, maunahin o ay madakdakan sa mga kuhan. Tungod anang droga. Kaya ning samot mo na droga ron panahon na.

0: So naglaom ka nga sa nabili niya nga?
1: Naglaom ko nga sa nabili niya nga.
0: Kung tuig?
1: Nga.
0: Kanay ang tutukan?
1: Tuig, kanay ang kwano nung tanga ang droga masurbad.
0: Oh.
1: Bahala ka please, sumingon tang dili kayo makuan. Pero at least mataga niya o kanang importansya ang droga mga ma. Sumpo.
0: Hmm. Okay. Walang may pangunta na ni Monay. Salamat kasi mo ang panahon. May hapon.
1: May hapon sa salamat sa tiyan.
0: On June 14 sa XFM Cebu. So naroon sa itong presidente sa Pilipinas at sa NATO Nason. Kung ikay pagraduhon siyang performance, so 1 to 10, pili mo ikagrado niya o gano?
2: 5.
0: Okay. Kini ang kaduhan ako pumunta na, kaduhan mo na akong pumunta na, na sinabilin nga tuig kapi na lang, no? Kaya upat naman siya ka tuig karoon si presidente. Kung sa'yo mong gilauman nga iya pang mahimo sa itong nasod?
2: Masumpo ang mga krimen, labi na ginang matok sa droga o ang pagpangriip tanan.
0: Okay. Droga o niya?
2: Ang patay sa mga nilain lang ako ang tungulan ng droga. Minakakwadid ang droga.
0: So yung mga gilauman nga mo na yung tutukan sa nabili niya nga duha ka tuig. Kung sa pa?
2: O, guban pauntang mga kuan na makahawasawa sa taon ni sa kapait. Inuuna naman siya mga napaabot ng mga ayuda-ayuda. Tapos mayon tang madungagan pa ang makadawat. Kaya dili man tanan ang mga problema yung nakadawat.
0: Salamat kayo. Maurot ako pumunta na rin mo. May ngapon.
2: May ngapon.
0: Kapon, June 14, XFM Cebu. Karawan lawa, so na ron, State of the Nation address sa to ang presidente, no? Ikaw pa tanong ka to, Ignia, kung pagraduhon ka niya, sir, gikan sa uno nga to sa Jess, pila mo ikahatag niya nga grado o gano?
3: Ano ba ako ito ba na?
0: Grado, pila mo ikahatag niya, basis siya ang performance. 1 to 10, ra?
3: 1 to 10
0: naman. Okay, 5. Nabi kong 5. Okay. So, ikaduhan ako pumunta na. Duhara rin kong pumunta na. Edit ka lang ngayon. Kaya na para magigibuhat. Ikaduhan ako pumunta na. Nay, nabilin nga tuig kapin na lang siguro si BBM. Kay upat naman ka tuig niya. Duha siguro ka tuig or tuig kapin ba. Kung sa'yo mong gilauman nga iyang tutukan. Nga iyang kininiang tutukan or para mas ikaayo sa itong Pilipinas.
3: Flood control.
0: Flood control. Okay. Kadura,
3: oh.
0: Salamat kayo. May hapon.
3: Okay.
4: Okay, aga interview itong June 14, niya dirita ang Cristel Joy Felerca sa Kawas Kabayan Usam. Cristel, may hapon niya.
5: Live report.
4: Cristel, kamusta rin ang Kawas Kabayan? Cristel Joy Felerca. Kalisa ha, kaya ito i-establishan ito linyas communication kaya di ha maghihigalas gawas ang atong kauban usap. Cristel! Resultas King Dragon alas 3 Gabula 103. Sige. Cristel, may hapon niya sa gawas. Kumusta niya sa gawas, Cristel? Kadalisa, ha? Okay, 806 na yung resultas King Dragon, alas 3. Sige. 806. So, kinsa man maghihigala ang available, Dada Bulje. O, guwa ganit, Dasiri Camaro, sa ba?

0: dali lang ha. Sa mga nagpaminaw na to karong hapon na. Ito ko na maghihiga lang mga kaubanan ro. Ito sang i-check. Nag-standby na ko sa gawas. Okay. Dari lang tang Eric. Ay giuna na mag play ang June 14. Rick, narakaras ka gawas. Ito i-check double chain na. Gay, may kahapon yan, gay. Live report. Okay. Audio niyo mo, gay. Wapang audio, gay. Kadali lang, ha? Wapang masod. Sige, go ahead ko na, gay. Kadali lang, ha? Wapang masod. Kadali sa, ha? Kay, di pa masod yun, gay. Sinsa gamay, ha? Okay. Maminaw ta sa pulso gikas gawas gabahin. Be. Unsay ila dito karong ikasulti sa zona magiigal ang Milana tungo sa kaoras kapin? Mga taga Sugbo, na kontento ba sila or nakuwangan ba? Be. Live gikas sa gawas magiigal as Eric Amaro. Okay, kadali lang ngayon, ha? Kadali lang kaya mo sige plastada ni diring among linya diha paingon sige mo. Hello mapas dingon gikalimtan ko ng PBBA mga anti-political dynasty. Mao na diha. No? Diya ang sa payuban nga mga kuwang sa iyang speech kaganiha. Sa pag nakapaminaw whole good gika sa alas 4. Be, ngay, kanali sa ha. Sinsa gamay ngay ha kay among iplastada ni. Ang ato galinya diya karunan mo, ha? Kaya murag doon ay di print siya yun. No? Okay. Nada? Okay. Audio lang ka ngay. Sige, audio ko no. Mino atas gawas, bagi ka lang, Eric Amarobi. Mag-audio lang tangay ha, kadali lang. Pagkatagabol, o sa inyong feedback diya karon, ha? Nakapaminaw ba mo diya mga sano? Oh. Sa zona sa atog Pangulo. Atong tanawin. Okay, Eric Amaro, with your report, guy. Live report.
1: Katrupang Erika sa mga katrupang suki ni Kiss XFM Cebu 88.3 nagbarisbadha sa karondiringay no? May puente Osmeña Oval Rotonda ngay diin kabang oras sa mangutanat dili random no nga mga kinsunaw sa nato sa muntaning mga naa sa silver lining mga nasa laylayan ngay mga kinsunaw sa nato nga mga ganong tao po no? Kumusta ang ilang reaction po doon yun man pila ikagradun lah sa toga presidente kinipong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subay sa kinipong pagdumaan is nasod no since 2022 ngay mga patkatoy po mga tanat adres sa kinipong una kining manindahay o kwan ngay no kining pagkaon puso mga kining
0: kadala sila no kay iba mo ginay mga vulnerable sector yun
1: kwan lang kanang ginagbay lang reaksyon kwan po da kailam jug ang BBM no presidente na to. Kay ba mo juga unsay yung mga kwadpod mga programa kaning gihimo sa gobyerno? Oh, kay ba ka kanang unsay yung mga himo guwan himo? Oh, kana ya. Kwan lang, kung ikay pagraduhon pod no nagguwan mo gud siya baguhay pa lang human ang State of the Nation na zona gihaklad niya ang iyang mga kaning nahimo pero napoy mga nisaway kay lagi matud pa dagan po siya guwa mabutya nga angay punta yang himoon nga mga kinibag priorities no para sa atong nasod. Ikaw, kung kayo pagraduhon sa BM, pila imong mahatag nga grado?
2: Mga 6, siguro.
1: 6? So, sa isin, out of 10 ngay 6. So, ang 7, ang seven mo'y 70, mo'y pasar. Murag 75. Okay. So, ganong hagbong man, sir? No. Sama ka ng dagan pa siya guwa na himo? Sama ka ng... Sama yung observation mo, isip, concerned citizen, sama yung... ang kriminalidad,
3: dili ka kay expound. Okay. Basta 6 mo grado. Oh. So silbi, para nimo hagbong siya kanang naay pagkuang gid niya.
4: Naay pagkuang agamay na.
3: Comparison, Duterte leadership og BBM asa magkaganahan.
4: Duterte job.
3: Duterte gyud ka. DDS ni kasi. Sige, usa ka di mo.
4: Chandel Marquez.
3: Chandel. Oh. Sige, salamat sa Chandel. Ay, tamang samog-samog na dire. Asa man to inyong kama to? Dira. Audio rani, why video? So, yeah. Di ba kita mong kagwapa? Kada bang, kasi nga di mo?
5: Maritis.
3: Uy, yawasin mo nga ni, kamaritis na kita. Maritis. Kini bang, bag-uhip lang naman ang sona ni BBM niya. Nga siya mga gipanghaklad nga mga, kuna, accomplishment, islado sa nasun. Pero ikaw, upat ka, tuig naman siyang nagduma. Kumusta man ang tanaw ni mo Dagan sa Pilipinas, Ilambo, naot-ot, maayo yung pagkaduma, o dili. Kini bang, kung ikaw po'y pagraduhon, 1 to 10, pili mong grado ni BBM?
5: 1, kaya lang 8.
3: 8 pasado, ha? So, ganina nga'y 6, karon 8, gano'n man?
5: Kay Komen, nakita na ko ang kuwan, ang iyang kuwan sa Facebook ba nga, sa kamaayo niya, ha?
3: Iyang mga maayong kaining nahimo. Ayan, giyaklad ganina. So, si Ma'am Maritis, base siya sa mga maayong nahimu kay nakakitaan siya sa zona kay kung wabato siya kita, makaingon siya siguro sa way nahimu ngayon, no? Arita ni, udyo rin yung wala ni problema. Udyo rin yung wala rin ni video. Kasi nga ni mo?
5: Emma.
3: Kana bang ikaw, kailangan mo yung kang kuano, BBM, Ferdinand Marcos?
5: Kaila.
3: Junior, atong presidente. Kung ikay pagraduhon sa iyang pagduma sa nasod 1 to 10 pinaka ubos 1 ya 10 ha
5: 100
3: imong grado 1 to 10 1 to 10 nga pero ang grado nila
6: 100 naman
5: kay maayo man ang nasa Pilipinas
3: maayo ra sa Pilipinas para nimo
5: oh
3: so man kanya to BBM supporter gyud ka di
5: supporter
3: supporter dai sa ngayon no? BBM supporter
6: sa asan kadapitan no? Ng utana
3: sa pointe.
6: Sa pointe, okay. Sige, at least nakastunga yun. Sa kuan suwabi ko nakas downtown. Sige, nawag ta si Eric. Ngay!
3: Hello.
6: Sige, go ahead.
3: Ganina nga, doon natin mga interview, good. Hakbong nga grado, kasagaran, pero karon nai, kuan na, nai 10, nai 100, perfect score, napoy ka ng 6, hakbong. Ikaw, saan manin mo ang grado? Kailan may mahatag ni BBM? 1 to 10.
6: Last na lang eh. Last na lang.
3: 8. Yun lang. Pasado nila si BBM nga. 8.
6: Okay.
3: Nga naman.
5: Nindot mong gusto mong tawag sa vendors ng godaan.
3: Vendors? Nindot? Nga naman.
5: Dilipya sa una ba na? Ngayon mo tulog sa dapit. Makan lang. Tabon, hindi naman.
3: So karoon ang mga vendor, mga kalentan probe, mga kuwan na, mga kuwan na.
5: Bakit na kayo ang nang naiprobe? Paon ba ang tindahan?
3: Karoon, dili na. Sige, yung second Tony mo?
5: Maria Faye.
3: So, muna nga, no? Mausan to niya. Muna ba locally, iyahang kwan, gadapin niya locally. Yeah. So, muna nga, itong latest, gikandri, reaksyon ng spibila na itong makaigsunan subay sa Kinipoga State of the Nation address zona ni PBBM nga na human baguhay pa lang katupang Eric mga kigila. So, gikandri is my Puente Osmania Circle, mga katropa. Para permit yung update lang sa kondisyon mo mga kailan pangapi mo. Santo Plus Copmex kaginama, CSWELT Incorporated. Alang sa Ikusang Pilipino, para sa Pilipinas sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
7: XFM Report.
6: Salamat, guy. Yeah, mo tapos na ta, kaya tulot ka oras na magigalagi ka sa last stress. Nag-uba mga reports at tulad sa headshot, no? Yang alas 7 sa gabi. Iwason tayo magigalang pag-isgot sa Sona, o Mapon, sa Solid Impact, o Tres Asintado. Barangos Master Controls, Juven Jimenez sa Newsroom sa Almimata, Manager John Limin Chavez, by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manaim. Manamilit og magpasalamat sa inyong magkananoy ng pagpaminaw pagsuporta. Katropa mo. Exciting!
7: Asintado!

0: inyong nanugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakwer, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulungan. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabantri sa Davao City Water District. Ako nasayin sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ko sa kalibay yung sildo. Inong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka niyo, no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,
8: Exciting!
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Opo, si Aisel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na!
18: Abli na!
16: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
19: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Buong Philippines, Standard Time, alas 6:10 na mga katropa. At yung time check natin, ginatuloy sa Vision X mga katropa. Sa mga doon ay problema sa ilang mga mata, ayun na nagdugay-dugaya pa pag Vision X na. Alas 6:10 na!
2: This time check is brought to you by Vision X Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: Ali-ali.

0: My name is Polly.
1: What's your number?
0: Oh, my number?
1: Yes.
0: 6-7.
1: Stop. 6-7?
0: Yeah.
1: 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7,

0: oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 6:27. Mga katropa, giningatong time check. Hatid ka natin sa Premium D3 Softgel. Sa mga kanunay, ganihag, magkasinati, bitaw, gabikog sa lawas. Mga katropa, magatapag ang Premium D3 alang niya na. And yeah, source of energy sa mga kanunay, nga dali, bitaw, kain kapuyon, no? Dali kayo mahurot ilang kusog. Mga katropa, Premium D3. No? Mabaligon sa toag lawas nga dili tadali ka masakit. At the same time, mapagawas sa mga sobrang tambok sa toag lawas aron dili ta magka-problema sa diabetes. Premium D3 ang instant energy. And that's why dumanuban ang mga tropa, no? Kuha na ta, 1 hour ta ito agasad-sad ganun tungkol sa coverage sa tungkol sa zona. Ayan! Sa mga ibaningot natin, ha? On the mix right now, we got DJ John Renz back to back with DJ Jans and DJ
1: Boom.
0: Ay nga, pagpanihapon sa mga nihapon na itong mga katropa din, ano? Human, ugtan, augsuna, ang uban na ang uban, kipang gutom, ang uban ang uban, kipang kuhan po, nang abusog. Hello sa mga taxi drivers, karong pag-oras, ha? May gabiin yung tanan din, ha? Mga katropa. At ang mga katropa diha, ganang haon, ha? At ang mga tendera, ganang siging paypay, anang mga barbecue. Ambing-ambing, kinikinikaya, nga sorry, kinikaya. At as itong greetings, no? Ikong tani, duharap mo itong DJ, niya kamayari kitang oras. Walang ato ni pag-greeto na yun, way lang, ay. Hello ni Ryan Reski. Shout out, gunos, my, ni Arabella Romeo ka Palaaway. Oy, naon sa magaling, ha, Romeo? Hindi ka ni Ryan Reski. Ano na ni DJ John Trends, boss? Yung mga greetings.
2: Oy, may gabi, mga katropa. Shoutout ko sa akong family diya sa sityo ng Kabil na sila Mama Joby, kay Ernest, o grabe na sa akong asawa na si Angel Krabak, o sa akong duha ka-anak na si Arjen Ken o si Eliel Joseph. Then, shoutout ko ni DJ Chris Scorpion diya sa sityo Liberty Cute Pardo, Cebu City. Shoutout ko sa kong papa diya. Then shoutout ko ni Boss Bobby Oliverio diya sa Carmen Bohol. Thank you so much, DJ Boot.
0: Ayan, yeah, salamat kayo, DJ Jandris. Ha? Commercial tayo magkatropa. Okay, inigbalik na ito. Alit ng DJ Jans. Oras XFM Cebu, Philippines. Standard time. Alas ay si Bidia na. Itong time check. Hatid ka na ito sa cellphone plus coffee mix. Kapi na. Gamot pa.
3: XFM.
4: Mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka. Ayaw!
5: Exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. So,

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X. X. F. M. X. F. M.
5: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.23 na mga kadrabadang time check na hadid ka nato sa CIS Philippines sa mga dunay bughat, pasmo. Kitsikit sa lawas, mga higala ka nagita o baga pain reliever ka. Epektibo kayo pag CIS Philippines mga kadraba. Tangkal ang pain fast and safe.
6: Halian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kanagod.

0: Ora 6FM se për Filipin Stellar Time para 6.53 në më këtë roba të time check hëtët gjenë ato se cell phone plus gold e angbulo anu nga protection e një mu më ke kalla sa a yes të health no se më gëtë në e bukull bukull e të një më ka buga së nga një hubag hubag më këtë roba më ka hilis gjenë një nga cell phone plus gold jenë ha kajar ka ng hilis o ninyo mga bukol bukol sa lawas na gi sa pagdomar minti na gini mo ay minti na lang yun din mo paltaan no Sunthone plus gold may po din sa pagado na ay high blind diabetes o problema sa kasing kasing mga katropa Sunthone plus gold ikaw ang pirming una support sa'yo Daliaras panahon DJ Gians no? Bata pa magagalihan nag mix karoon na unitaw na Ato ni pag-greeton mga katropa. DJ Giants, si mo ang vlogging sa greetings go.
1: Yes, what's up, good evening sa party people, sa may punta yung ganyo, labi na sa mga pamilya, sa Rineris Koton, Rajas Koton, o sa mga bibi, si Dora, ang bibi Jenna May, sa may lawa ng Katara, and shout out ni Papa Marcing, and Papa Matia, and shout out sa mga brado, na DJ Caves, Virado, and sa tol, Mandawi, nga Lamino, mamigo na, may pamino, o sa kung gagawin sa may Carmen Dawes Norte, to all Koton family, happy listening. Thank you, pre.
0: Ayan, salamat kayo. Hello ni Rams Cardona Carion. Shoutout ko ng mga pre. Ayan, si Roski Oliverio. Shoutout from La Paz Carmen Bohol. And then ni Boss Roland Arnoco. Shoutout ko siya ni Rogen May. No? And yeah, shoutout ni Token Saris. Og Mayla, ganag sayo-sayaw. Naminaw, midiris sa mga tindahan ng bago. Gina sa may... Sige, tingali nyo, boss. Pagdakubo na din na, oh. Salamat kayo, Boss Roland Arnoco of Arnoco One Test Go Mobile. Karong sa bando, at tumi dito sa may Kwan. Upper Lindugon, Cebu nga, no? DJ Butch, DJ Dice, ug Arnoco One Test Go Mobile. Kinagista niya, ha? Karong Saturday. Kaya si... Gusto kita niya sa may Kwan, sa dinapita. Aluginsa, no? Gika ni DJ Oliver. Diha ko no sa may Upland Aluginsan Cebu. Salamat kayo. Wala mati ingong panahon. Ikaw, Chandra, sa pagkay Kwan, pagkay shoutout, wala. Dire.
2: Oye, great na rin kong advance happy wedding ni Ate... Kaya nalimot mo ko eh. Si Kuya Julitog, si Kwan Day, si Ate Julie Rabaka. Mag-reception tadi sa sityo ng Kabil, guys. Packers na sa Diugma. Thank you so much.
0: Palamigong panahon, mga higala. Masunod na ang program, mag-hitchat. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas ang kanyang katropa.
3: DJ
1: Boots. DJ Giants.
2: DJ John Renz.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ala, 7:09 na sa gabion, katropa Greggy. Ato ga time check, gatun ka nato sa atong Santon Plus Gold, mga katropa.
2: Atong tawag o King of All Food Supplement, mga katropa.
1: Sa di pata mo sugod sa ato ang sagradong urimos karong kagabion, mga katropa. Ato sa ang sundan.
2: Ayaw, palabya ka mo ang gitawag rin o King of All Food Supplement, mga katropa.
1: Ang atong advokasya, may labot sa himsog nga panglawas.
2: Kompletos rekados ni mga katropa.
1: That's
2: ang
1: correct.
2: Di na basta-basta, gumikan kay ipong tanan. Halos tanan, na dre.
1: Kana?
2: Murag XFM ba nga halos tanan mga bagita na po dre.
1: Kana?
2: Ano yung mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o espirulina.
1: That's correct, katropa Greggy. Nakaplata na yun.
2: All in one, mga
1: all
2: katropa.
1: Ang perfect combination, katropa Greggy.
2: Mauna nga mo ni ang magtunaw sa mga toxins sa atong kalawasan, mga katropa, nga ang toxins mo'y maghatag na itong mga sakit uman pang balatian.
1: Kalimti gayod ayaw gayog kalimot mga kaigsoonan ko nga atong lawas importante gyud kaayo nga bahandi.
2: May bahanding di makawat, mga katropa.
1: That's correct, katropa Greggy, and everything else. Matters, katropa Greggy, or will not matter kung ang atong lawas gani nagsangkiig. Di ka ka-enjoy sa imuang tagumpay kus Tagalog pa.
2: Affected kay katanan.
1: Love life, di ka ka-enjoy.
2: Pagkahuman, di ka, imong adlaw, ana, magluya, wala, apektado.
1: Mental health affected kung nagsangkiig ka. So, mga katropa, ato gining tagaag pagtagad, atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ang atong pag-express sa Tagalog pa pagpahiwatig. Pagpadayag sa Bisaya sa atong paghigugma sa atong mga loved ones. Kinahanglan na itong may lawas.
2: No, tinod.
1: Kaya unsa mo ni pagpanglaba o di na ka makalingkod kasi kita mo tuhod.
2: Unsa mo po ni mo pagtarong niya o panikaisikay kung wag yun. Nakikipamate, luya. So, mas maigyo na nga doon na tayo taming mga katropa. Kung mauni ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, it always supports your health.
3: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa

0: sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot! Sugbo ka Bisaya, Lugbindanao, ladies and gentlemen. Mga kaigsuunan, kaigilaan, mga kaparintihan, mga kabarkadahan, mga katauhan, kabugtuan, kasangkayan, everyone. Labi na tong ningunong gyud sa talumpati sa ating mahal na Pangulo, gayon lang. Hindi pa dugay. Welcome, no sub, sa atong pagbanuban. Alas 7, nga rin na sa alas 8:30 karong gabion. Hindi lang sa ato ang XFM Cebu 88.3. Pinaagi aning labing gikahinamang tulumanon. Atong mga kinaha, mga katropa, kining atong headshot. Headshot! Kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Inyong makauban ng adlaw karon nga Monday, Lunes, July 27, 2026. Sa giyapon, ako si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot!
1: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot! Daghang malipayo ron, nakatupato ni Paul. O daghang na dismaya pa, Paul.
0: Ano dismaya man?
1: Kay nakadungog sila sa 96 minutos. So, uska oras o buwan. Pila. Uska oras o 16 minutos. 96. Ang State of the Nation Address.
0: Penultimate. Penultimate.
1: Report to the people. Ano, ikalima na dahil. Sumurang
0: penultimate. Second to the last na katropang rank.
1: Usanay kulang dahil. Last na inig next year. Matay, no? Dali aras panahon.
0: Dali arang panahon.
1: Matapos na ito riyahang termino. Nagisugda na itong tuwing 2022, mga katropa.
0: Pipila sa mga salient, mga katropa, mga subject matter.
1: Punto.
0: Punto de vista ato
1: normal ginang ipanghambog. Yung mga gipanghambog ang mga nabuhat. Of course, di ta maghambog og way nabuhat, pero naa may gipanghambog ko nga murag una huna ra ko no. Kay wa mo ko makita ato mga gipanghamboga.
0: Ha?
1: Pareha baron sa kwan. Nisgutan ang kwan na labyan ang Cebu Bus Rapid Transit.
0: Kana.
1: Ay bukas na ko no. Amli bitaw tiro nagiag jeep niya.
0: Mayra man po nang kay ikaw po ba uwan na pag-ig jeep dre mag mag-go-o ta de ading kilid.
1: Mo na gipagi ang jeep. Dili ko sa bus ra gyud. Mo na gyung bus and jeep para rapid transit
0: kana.
1: Us po na pangalan.
0: Pero wa pa na nahuman ka tro pag reggae di mo mo ay kuan gyud.
1: Wa pa na mahuman.
0: Destination ug ruta.
1: Mo gani di sayop na kay naabot niya na putol res may puente circle. Sa amna mo munao ug pasero balik pud sa pika habig. Wala na, atay sa iskutan. Anya, iskutan po ng Cebu Gapon, katong libre ko ng terminal fee. Sold sa Tulokabuan. Murag tinood na, nakasinati ko na, libre ng terminal fee. Pero Tulokabuan ra, gibalik na ng terminal fee ron. Gumika na itong pag-saka sa gasolina.
0: Pag-gasolina, saka gasolina. Pero unsa may iyahang gisgutan, may labot sa ato ang response, mga katropa, sa krisis.
1: Yan ang ipasigarbo.
0: Ipasigarbo.
1: Kuan ko ta, gidayig ang iyahang administrasyon sa paspas nga pag-responde sa krisis sa Middle East. O niya, giangan-angan ang pag saka sa gasolina. Matod pa kay kawaw gusto na sayo siya nga lisod sa tuang panahon o sa tuang magigsunan o kalit-kaliton. So muna gi hinay-hinay yan ibalik og naog niya karon ugma balik buksa ka ugma. Kailangan tayo oil price ay ugma.
0: So muna basig di na na musaka ugma.
1: Gano'n kay giingo na karon
0: di na musaka mo layat na.
1: Lagi nagdo kung di na musaka kay giinan di panghambog karon niya ugma. Ay, nasang isa ka, umak. Di-appear ba na suna ka ron? Pero di mapunggan, umak. Nay, oil price hike. Pero, bisan pa man.
0: Katropang Reggie na yung mga nindot, sad. Kung kapatong man eh. Katong amnesty.
1: Kana.
0: Estate tax.
1: May na.
0: Amnesty yan eh.
1: Murag masunod ko na.
0: Estate tax.
1: Masunod ko na.
0: Katropang naamoy mga yuta, nga gisunod ninyo sa inyong mga ninono, niya, wag yun na proseso.
1: Lahay na.
0: Wag ninyo na proseso, gumikan kay laom na kayo ang bayronon sa surcharges.
1: Kaya
0: gikan sa pagtaliwan sa inyong apu-apuhan, wa na process sa sunod ng mga successors katropag Reggie, di na ma-process karon kung
1: taga-exception?
0: Kung i-amnesty na, at least, ato na hikayon og sugod.
1: So, kuha na lang, kaneng gamay na lang ang bayranan.
0: Dili yun. Wag yung beranan sa penalty.
1: Oh, mahog yung wave yun.
0: Wave yun. Amnesty man.
1: May na.
0: Oh, so, ato ni nga pahimuslan makatropa kung matag nag naturally kining guidelines, no?
1: Labot din eh.
0: Ato ang BIR. Okay. Kaya kini executive raman ni katropa Greggy nga mandato. Kanya ihapon ng ipalapad sa exemption sa pipila ka magigsunan na nahisakop atong income katropa Greggy.
1: Apil ko. Apil ko na. 350 maka.
0: Exempted na ka sa kuan sa
1: hindi ko kay labo toy. 350. Uy, kuwari nga sikwita miller mga tuig ako.
0: Sabi niya, oy. Kung di ka mulapas ang ceiling kada tuig, exempted na ka.
1: Ah, hindi
0: ko
1: lapas 350.
0: Oo,
1: nya. Pero naingon man si kuan, si Dr. Alan Peter nga ipataas ko ng 400 pa gyud. Ha?
0: Alan Peter?
1: Oo. Oh.
0: Nalay si kanina.
1: Ah, oh, di. Wala. Kaya itong previous pa, previous.
0: Oh,
1: di. Si kuan to? Basta na yung sakasin doon, sugyot, nga ipatasan o 400,000.
0: Pero before tayo mo padayon magkatropa, mag-check sa tas atong attendance. Kaya ato pong i-check karong taon-taon ang attendance sa mga dapat nandoon. Dapat nandoon, mga senators and congress people.
1: Dito, magaling si Kuan, Gopam, bari 4 dito.
0: Gopam, katropang Greggy. Absent si Alan Peter.
1: Oh, dam, sa naingon, ato siya sa balay ko.
0: Absent si Robin Padilla. Absent si Amy Marcos.
1: Ah, wala. So wala ang iyang mga kritiko.
0: Oo. Oh. Pero present si Bunggo, ha?
1: Ah, present si Bunggo?
0: Wala ka kita!
1: Ah, wala ko kapantay. Mo ba na ganyan?
0: Present ang mga billiards!
1: Ay, naaram ba ko'y nadunggan.
0: Onya!
1: Onya na lang.
0: Ha? Ang buto makahawat mo, katropag Janlin Amino, sa manager karon. Kung imo tong it total, gamitan ni mong mathematics katropag Greggy. This is ice
1: to! Allah! Mabagay mo ba na ni ay? Mabagay mo magibantay
0: ang ganina? Laong bayata, gunahuna!
1: Pastilan! Ako ako magbantay o kisay present.
0: Naun sa mangga?
1: Dito ko na minaos unod sa iyahang gisulti!
0: Tanahon! Pagmasdan mo ang kapaligiran!
1: Ay, ikaw nagkwita-kwita! Ginagana mo this is
0: ice! This is ice! May itong gi-announce!
1: Allah!
0: Simbako panalitan o indicator ni katropag Greggy sa nga pwede nga mubutar. Pero malabo sa sidi po siguro sa buong
1: dili.
0: Ako na nahuna. Pero wag ba yung imposibles politika katropa Greggy?
1: Wala kayo, wag po. Layo po. Layo po.
0: Kaya ka na si Bilyar. Wag ba ito nagtuhan ng speakers?
1: Oo, tinong.
0: Kaya wag maning usa din yung kaso hinoon pag layat ng speakers nga. Wag, baruto.
1: Mabon. Nag-ihap na ikaw. Ako mag-guan.
0: I am not a president of my family.
1: Na! Muna iyang intro yun. Muna intro yun niya.
0: Gisugdan og patriotism katropa Greggy. Gitapos og patriotism ang iyang speech.
1: Sakto to itong sabot. Atong una ganyan buntag nga murag appeal yun sa iyang ipanghambog. Iyang ilatag nga ito sa katawahan.
0: Nagkuhan man ta, nagkaupos man ta.
1: Nagkuhan, good. Ang kining iyang kalampusan kalabot sa ano malusong flood control project. Ha? Kinsay mga napriso, kinsay mga nadakpan, o kinsay mga dakpunon, mo gina ilatag. Mo gina iyang ibalandra diha mga katropa.
0: Balandra.
1: Mo, sakto man. Kay, gaya ng pinangako ko niya, miaging tsunami niya, gisgutaning kalabot aning binuang sa flood control.
0: Flood control.
1: So, 1 year after, sa iyang tsunami karon, iyang ipakita nga, wag yun, murang irap sa ano ba?
0: Accountability yun.
1: Walang
0: kaibigan.
1: Kaibigan. Walang
0: kamag-anak
1: yan. Mo'y ipagkita yan niya. Ha? Katulad pa po si Ben, ina kong ready ito. Ato itong i-play itong iyahang kwan.
0: O, karong taon-taon. Ayos na pagdali niya.
1: Iyang igagaw.
0: Overview sa ta.
1: Iyang igagaw. Iyang igagaw. Di pa dito. Usap mo nito pasiatab ni kwan, ni Ombudsman Rimulya atong Bernes. Di pa ito, recommendation pa ito.
0: Pero katropang Greggy, di pa man. Oh, may kaso nga gi-file.
1: Awa pa ito, recommendation pa ito.
0: Wala pa man. Wala pa man.
1: Kung gi-file ito itong business, dapat na lang tayo warta ba rin Lunes.
0: Ang ako, ang tanggi hunahuna katropang Greggy, nga na ay konkrito na.
1: Nga, ibinid siya.
0: Nga, Silvi, na ay... Nanabaroy wara to bares ana ba?
1: Oh, ya problema ay lagi pala kuya, dismiss ito.
0: Basin bag.
1: Oh, kumano man suna atala ni dismiss.
0: Kuya Juan matag drama ra ni aron na ikasulti suna.
1: Oh, gani. Mo bitan ay ka kuya Juan nga basig ikaw magsuna, basig ugma mo dismiss kay lack of probable cause.
0: Pero inani ka tropang Greggy. We will analyze things on the political perspective.
1: Kana.
0: Ang nahitabo mga katropa nga 2025 nga budget gaagi man nagbaykam. So nanubag karon notwithstanding. The affiliation.
1: So wala
0: sa Genity.
1: Why kwan? Why yung
0: asa? Ikagaw. Gikihan.
1: Kana.
0: Sa ibutang talang. Baykam. Katropa Greggy. Kinsa may naglingkod rin sa Senado atong panahon na?
1: Onya.
0: Ah. Wa malagi na kaso. Oy mo. Dili pwede ni mo kiyana nag-preside sa impeachment. Oy.
1: Ah, kana. Dili pwede. Dili pwede.
0: Di ba?
1: Ah, ano na?
0: Bisan pag igagawtik ka. Igsuuntik ka. Bak papriso
1: tika. Ipapriso ka.
0: Pero kung presider ka.
1: Pero dili ka papriso. Di ka mahilamtan.
0: Ah? So, ay iglabdi si Chesh.
1: Mao lagi.
0: Saan man ang pag-preside ni Win Gatchelian?
1: Oh, di may labdan. Wapoy lang ang puli.
0: Magsige, nalantaan ni Ga. Before I resolve the motion.
1: Gawas kong mo mabolunteer si Robin Padillac.
0: Amo.
1: Say. Ha? Kamari ka tawa mo ka. Ha? Number one, bela.
0: Oh.
1: Di pwede.
0: Oh, mo gani.
1: Muna ka tropang so, reggae. That is, you know, unspoken. Ang leverage.
0: Og tinuod lagi pod katuyan.
1: Pero katropa Greg never gi-mention ang impeachment ha. Never gi-mention kaya wala. Mga katropa it kaya, should be appeared.
0: Og mahog nga kuan i-mention mahog na nga mahog na jud na masagula nag
1: politika kaya by book
0: although kamo ta politika pero mas maklaro kuno galing
1: maklaro, appeal, that's correct.
0: Impeachment.
1: By book wa man gyud labot ang executive.
0: Wala.
1: Legislative ba na kung imo isgutan na pero by reality katropa Greg na jud kay handa na.
0: Na
1: gyud
0: na pwede gwa. Dila ipakita sa mga tao.
1: Muna nga, igsuon ka, igagaw ka, tirahon ka, pero kung
0: Arigas, masalik officer, dili lang.
1: Presider ka,
0: ayaw.
1: Kaya, kana katropa Greggy, muna ay importante kang subject matter nga ginhanglan i-deliver yun. Otherwise, na!
0: Listen da. Ha? O niya, paghuman na nay mga uban nga wa may isguti. Ang barangay ko nung ex-election,
1: wala.
0: May isguti, pero madayon na. Ayaw to, hindi madayon. Mabitaw, di na kinahanglan kay. Parang ako, di na kinahanglan, may isgutan kay. Dayon na magyapon.
1: Oh, kung isgutan na, ang imo i-announce, hindi madayon.
0: Oh, di madayon.
1: Kaya na naman nas balaon.
0: Wa may isguti, di madayon.
1: Dayon.
0: So, kato mga barangay niya, ang official, kayo, ay, wa may isguti, basig, may extend tayo naman pagdawa. Ah. Dayon.
1: Kung sa'y naslagda, it should be presumed katropa Greggy nga mo na'y madayon.
0: Kana.
1: Mo na'y resulta.
0: O sa puto'y laing kwan na to.
1: Dagan kay katropa Greggy.
0: Kwan, ang kining, katong hiskot siya AI nga kwan. Katong AI hub, there is my tarlak nga mo kwan pa. Ay, katong yung nindot, 2040 ko no.
1: Katunga.
0: Mayor ya sa ato ang mga transport kining ibutanta at transportation powered na kuno sa
1: kining solar.
0: Electric na. So wala yung gasolina hay na rin
1: eh. Usama mo na yung mahal man po ng ato ang kurinte.
0: Alam mo lagi. Usama mo na yung sure siya na. Kaya basig magprotesta na po yung uban niya po. Nga kining uban grupo ka. Ay, di may hana solar kay. Amo ano o itong mga traditional jeepney. Oh, ina na.
1: Kana usa nas gi-address po niya ganina.
0: Pristam ni.
1: Oh, gi-address po na niya ganina katong pagregi. Kay gi-resolve man ta karon aning permit aning ato ang kagalingon. Kagalingon na lang ta og katropag manager diyan ni Viking oh. Buktang naman lang renewable energy na kay puting mahal na maros kurinte.
0: Oo lagi. Usa ta na.
1: Ang hitabo ni katropag
0: pagregi. Apil na gidiya. Apil na sa kurinte.
1: Apil na unya ang hitabo karon.
0: Gipakpakan siya parte anang kurinte.
1: Oh. Kining gitawag ba katropag Greggy ba nga systems loss?
0: Kana.
1: Kibaw ka lang systems loss kung nainigdagan nga kurinte, unya din, wa na ning abot, wa na ning muna gamit. Ang kurinte, gipadagan mga katropa, gikan sa yung source, padong ato sa konsumidor. Unya, wa ni muna gamit, imuha gipo ng bayran.
0: Imuha bayran.
1: So, wala na yung katropa
0: Greggy. So, karo, dili na. Yan ang ikuwa na. Huwag tangon
1: na. Kana kung tanaw lang na to. Let's see. Let us hope for the best.
0: Patay mo rin ako ang uban na murag na gyud po i-technique ka na nga makabayad ka po kamo.
1: Kitay ning bayad ana nya dapat kuan man kanang efficiency man na siyang subject matter that is incumbent upon the provider.
0: Tinon.
1: Nya karon gipasa tanan, buwis gipasa, systems loss gipasa, hagsag kurinte katropa Greggy sa mga kuan. Tawid pamilya.
0: So gipapakan siya kanina nakadawat siya standing ovation. Standing ovation siya. Usa sa mga topic nga naka kuan siya og standing ovation mga katropa. Atol sa maong iyang ikalimang suna kag.
1: We are Filipinos.
0: Kana.
1: We are respectful. We will not yield.
0: Matod pa sa manlulupig. Di tayo pasisingil. Ang problema, gibukbok mo nito ito ang mga sakong coast guard sa iyong insure. Ha? Di, oh. Pwede ka tro pag-regular o santong paspasan.
1: Ha?
0: Di mo ta pwede santong
1: paspasan. Sorry, usaw ta. Ato lang pasapton. Ayaw lang mag-usap.
0: Maximize na to. Ato ang diplomatic. Peaceful means. In exhausting. In enjoying. In
1: atong ipasikad
0: realizing
1: ipasikad
0: ang arbitral award pero really pwede nga makighead on to dito
1: mo lagi sad so agwanta lang sa tao pwede nagbukbukor ito ang
0: mga daogong nagbinagbukay nga di man pero katropang Reggie ha nagisgood ganina og nuclear energy
1: bitaw naaray buhaton sa kwan somewhere sa Isabela ba ito or Cagayan ato ito ibutang
0: putanti na kaya naturally katropang Reggie karon sa atong palibot
1: tinod. Ato na ikwan gawas pa na nagkuhan pa siya nagisgot og ganang space kaning space hub basig mo kapil
0: so, tanis space hub
1: ganang gika ko
0: na mag-launch ta og missile
1: missile
0: dili outer space
1: ato sa summer solution
0: in partnership with South Korea bitaw kita ko na ngayon na.
1: Yan ang gimension. Ang problema, basi ko na quitis ko na ito. Quitis ko na ako. So, pipilas mga plano. Pipilas mga gipa. Si Garbo, mga katropa, atol sa resgutan nga usa ka oras kape nga paglatag sa ato ang presidente siya ang matay naminaw, nagpahin. Naingon na ito nga murag okay, pero napingon, puro rin suntok sa buwan yung mga ipasaling.
0: Sila po kaya ato, let's hope for the best. Kaya kung accountability, di man po tutanan. Muna itong gilata galina katropa Greg, eh, naging political considerations. Pero at least nalay agi.
1: Yan, pagkawan ko siya, ha? Iyan pong ipasalamatan o ipasigarbo, gilatag ang Uplan kontra Baha.
0: Uplan kontra Baha.
1: Sumuha na yung Baha, siguro.
0: Gumbat!
1: Pag may aging simana, mas naklaro kaya pag may simana. Kung sa ka-efektibo ng Uplan kontra Baha, kaya nila sugbo may Baha, appeals, Luzon's, Davao, perting... Galotaw sa tubig.
0: Epektibo mo ko na.
1: Epektibo?
0: Epektibo mo ng Uplan Batok Baha.
1: O niya.
0: Kung way uwan.
1: Kaya may mga po, sige lang. Kaya ka ng Uplan kontra Baha. Kung way uwan. Kaya ka ng Baha, magawas. O mag-uwan raman ko.
0: Uwan raman sa
1: taas. O di mag-uwan, wala tayong problema, di ba? Di,
0: mag-ulang ka.
1: O, mag-ulang ka niya. Kasi karan, taas-taas mo na ito ang sunny season kaysa rainy season.
0: So, hindi mag-uwan. Kaya mabahar akong mauwan.
1: So, kapipilan ni Sakwan. Ah, wow, matod pang katropang listat ko na. Suntok sa buwan ng lahat ng mga salitang yan ko, no? Puro nakawan ang gagawin. Mo na, katropang listat. So, muna yung mga pipila sa mga ibutang taapunto. Palanog sa ito ang presidente kaganiha. Hindi palanog sa ito presidente.
0: So, ang mga others na katropang Reggie, niya ato ni palauman yung tataon, isguta about the health concerns.
1: Isgutan po. Gani si Gob Pambari 4 na kwan, na kining ibutang ta ni hangop sa mga pasalig po. Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hilabi na sa ito as probinsya Sugbo. Iyong ipangabog itong imong kwan? Imong
0: bukas.
1: Kaning zero billing.
0: Zero balance billing.
1: Zero balance billing.
0: Bukas, zero balance billing. Yakap sa PhilHealth.
1: Naminaw siya
0: si... Damot sa PhilHealth.
1: Naminaw siya si chat nung magiging mga simana. Ato nang appeal notes. Kaya gi-appeal na balik. Isgot lang. Ato nang ipo. Ato nang Greggy. Ato nang i-appeal sa to speech. Ha? Simana ko siya. Gusto mo ato speech niya, God. So muna. Pero do na by kwan. Gitawag og earth-shaking announcement. Samas gingo ni Ate Claire Castro. Ako yun na...
0: Earth-shaking. Katong nuclear.
1: Earth-shaking.
0: Wala pa yung zona nagisgot og nuclear energy, eh.
1: Hino.
0: Kaya ganang nuclear, maka-earth-shake ba yan, ah?
1: Earth-shaking. Kala lang. Kato na yung kwan. Kakalamos flood control. Morag-morag buto yung expect mga tao ng earth-shaking.
0: Kwan, sa akong taman niya.
1: Di kayo kamo. Di kayo ingon nga dako nga kalambuan, no? Although na yung kalambuan, pero...
0: Pero di man siya presider. Anyways, katropa Greggy.
1: Muna.
0: Greetings sa tao.
1: Greetings. Yeah, pagkaman.
0: Kandesta.
1: Isulti ko no sa inyo hang kwan. Kuminto o baka reaction. Rate lang 1 to 10 ang suna. Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 1 ba or 2 ba ron?
0: 10 being the highest.
1: Matay ganiyan. Nag-interview kog mga kwan ba, individual ba? Kana mga yanong mga tao ko dito sa gawas. Kasagaran, zero man lang isulti na ako.
0: Zero?
1: Wadyo ko mag-coach ato nila. Pero mo'y kasagaran sa mga tubag. Pero I don't know. Ganiha pa ito. Wapas siya makahisgot sa suna. Karong after suna, wapas ka ba sa reaction?
0: Basig, nausab ang ilahang panindigan. Gusto Tagalog pa.
1: Man nga naminaw. Pero ang ubang pag-interview ako, tumutubo na, ingon man nga, ay suna, leron. Wakoy time. Ay, busy ko panindan rin.
0: Busy,
1: bitala. Pero itong King Dragon is the answer to result. Hulyo 27, 2026, mga katropa, alas 7 nga draw,
0: 981.
1: 981, mga katropa. Anya pagkauman, di as katropa ang listat, murag tao-tao ding di mo, gawas iyang comment sa tong live. Ah, karon di gawas gan.
0: Ha? Basa katropa,
1: Greggy. Mga ginto ang pader, nakikislapan.
0: Ha? Pastilan.
1: Mga palang tila ang kanilang dinadaanan.
0: Ha?
1: Umaalingaw-ngaw na matatamis na salita ni Bathala.
0: Tara!
1: Taong bayan kailanman. Kaluuban, hindi mo na makukuha. Tatalakayin ng dalawang maginoo at magagandang laki ng bayan. Diyos din polis exciting.
0: Pastilan!
1: Ito kung may usang maginoo, pero medyo bastos.
0: Ayaw
1: na katropang listat, ha? O niya, pagawa, di as katropang, yung inyong boy tagsip. May gabi, katropang attorney Paul, katropang konsi Greggy.
0: Hen, may gabi.
1: Di ko kontento. Ay, kuminto yan,
0: no?
1: Di ko kontento sa suna, ha? Sa presidente, kay wa niya gibulgar ang utok sa anomalia sa flood control project o mga politiko ng nalambigit sa mga, no? O ito, igingon niya, katropang, yung inyong boy tagsip, nga, hindi ako pangulo ng aming pamilya. So, muna si, iyang igagaw, nga si kongresista o kanhiyang speaker Martin Romualdez pasakag kaso. Karong umaabot pa kuno. Umaabot pa. Ato na huwag itong kanusa. Basig next year pa ron. Inaig na og diya. Ano na ba? Ato na huwag itong katropang union.
0: Ano na ito? Nabay kalambuan.
1: Si Nitan Garsula. Good evening, Sir Greggy. Attorney Paul. Always minaminaw. Dres may gihulgan. Negros Oriental.
0: Ay, paminaw. Gihulgan.
1: Joel Quilaton. May gabi ninyo diha. Duha katropang Greggy, Attorney Paul.
0: Sir Joel, kumusta na ka? May gabi diha.
1: Diha po si Giovanni Anima, may gabi mga katropa.
0: Oy, Giovanni, asa magkakaroon?
1: Anya si Mami Lawrence sa Margarita.
0: As always.
1: Yes, may Barangay Sambag Dos ning Dakbayan Sugbo. Good evening, Dos Dimpoles. With a handsome face. Like and share. Matun pa niya si katropang Joran Lipasana. Good evening. Mga idol, Doc JJ, Cons Greg, Attorney Paul. Always listener. This may Barangay Bakayan. Exciting. Diapon si Lian Tipungko. Hi there.
0: Lian.
1: Pagkauman, drugs, wagi mention. O flood control. Zero ko nung yapon. Gimension flood control? Katropang Mami Lawrence, gimension niya. Nga na ay mga napriso na. O na ay mapriso pa.
0: Mapriso pa.
1: Pero drugs, wala yun. Kaya wala man eh. Di man eh, yung prioridad din kuan. Drugs, kaya yung Mami Lawrence.
0: Kuan, kaya ng peace and order.
1: Dili man kayo. Arim siya sa ekonomiya.
0: Ekonomiya. Dita maka-expect ni Kong. Kong naman. Ni President Bongo Mengon.
1: I hate drugs. I will kill you.
0: Hindi ka mag-expect.
1: O niya, pagkawaan siyo itong YouTube channel ba? Itong tanahon, basig na po yun. Ubay-ubay na ba rin mananaw po sa YouTube channel? Gumikang yung ganaan sila magtanong ito silang flat screen ng mga television, mga katropa.
0: Mas klaro mga ito gitsura katropa Greggy sa YouTube.
1: Maklaro ito ang bugas-bugas na yung taon.
0: Still.
1: Katropang nilibit. Labra 9535. Good evening.
0: Mambet na yung gabi.
1: O niya, si Joseph Din 5176. Botlog. As in, zero.
0: Botlog.
1: Sa bawal lagi, mawag mo kasagaran. Di apod si Eduardo Sanchez, good PM, katropa Attorney Paul, and attorney, kaning katropang Greggy, watching sa May Guadalupe, Cebu City. Okay. Kanya, pagkawal ko yung mabasa din, katropa Attorney Paul.
0: Pastora Edita Lopez Ladeza, may gabi edadet. Dagong salamat.
1: Ato aring ko anon, kaya ito ang ipadungog. Kay basic sa katropang Mami Lawrence, wag kadungog kamay sa flood control. Di ayahang pasalig kalabot din eh, Mami Lawrence.
0: Laminos, manager.

0: Jerman ini.
1: SK, pun ini maupun SK.
0: Kan terbang lebih minor.
1: Pun ini SK Jerman. Pun ini SK Jerman.
0: Betul.
1: Jumpa tadi sekadar Homana ang suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula kayo sama grado na muna katulapang jumpit.
0: Gerli ni 1 to 10.
1: 1 to 10. Chang Sipo maing gabi eh dos din polis magagandang lalaki. Sir Atol ni Por and Sir Gregi na minaw din is may Makchan Island. Poro lagi bot-bot ko no.
0: Poro bot-bot.
1: Bebe, kuminti ko no may mga bibi ko adya. Supporter. Kumit mo rin kapin. Nga mo ingog 10 na mo ang grado ni PBBM. Ganiyan naka-interview
0: ako. So, ang atong nabasa ron, 0 pa.
1: Zero.
0: So, wa pa tayo nabasa nga 10.
1: Wa pa nabasa.
0: So, O versus 10, ha?
1: Ganiyan na atong ipangutana. Ngayon sa 10 ako i-grado.
0: 10.
1: Di akong gano'n, ha? Sure ka?
0: Oo.
1: Akong gibalik si PBBM, 10. Oh, PBBM na yun, 0. Nalipat niya sa mga pangutana, pag-uuna.
0: Wa ni mo gisigot ang pangan sa ganduhan.
1: Oh, PBBM na yun, 0.
0: Abe-abe niya ga-PRD.
1: Basin.
0: Anyways, nakakatropag Greggy, nakikubad po nato si Jubani Anima.
1: May pagpaminaw, may pagpaminaw.
0: Limbali, may gabi. Katropag Jubin, ato itong i-play.
1: Bebe, i-play. Kato yung panghambog. Hindi ako pangulo ng aming pamilya. Ihang anak, nagkuhan naman, nagsilpon-silpon, rabia, ganiha, samtang nag... Kuan siya, nag-speech?
0: Hindi, nag-take note man to.
1: Nag-take note to?
0: Take note man to sa mga...
1: Wari to mag-sinpon lang?
0: Na may mga measures. Urgent.
1: Angay niya ipalabang. Kung ba, naam na yung kwanong manaw, karang kita ko, kontrasuna, ang katong mga dili majority nga mga senador. Silang kwan, tumawa manambong. Ugma mo ilang panahon nga mo kritik sa suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
0: Ikaw, kung ma-senador ka niya, wag ka uyos presidente, di po ka mo tungha sa suna?
1: Ang utong nga gyapon ko.
0: Tunga. Kagay na. Ano
1: ka ng plastikan mo ko.
0: Apil naman na sa duwas politika.
1: Oh, dey. Maapos. Sa una bitaw si Dilima bitaw. Di ba na?
0: Oh, Dilima.
1: Di ba? Di ba? Gihwian to siya ni BRRD.
0: Oh, tambong.
1: Ano, nilamano siya? O niya, pag humaglamano si Kwan, ni Morinik, ni Kwan, ni Aksyog.
0: Ni Yamid.
1: Oh, ni Yamid ba? Ilan na?
0: Oh,
1: di ba? So, pwede rin. Pero basin Kwan, nilamate. Basin ba or?
0: Pero katropang Greg, you're still in the position. Joint session muna. Joint session muna.
1: Kung sa ino mo kagod, nga, bali na kagod. Kasi gupang bitaw, ni tambong nito. Punog basyo. Ay nga, ato, anito na kwan. Bali na kwan, bali na na.
0: Official function muna.
1: Mali, karang ibas magbayas gupang.
0: Official function muna.
1: Ato, anasos, ato, anito, gapaduding nito, PBBM.
0: Pero you cannot... Still katropa Greggy, di man ka maka-operate kung ikaw rawa kay coordination.
1: Mo na.
0: Okay, mo atong sistema in town.
1: Mo may pagi bashers go pa mo kay tuwa dito ni tambong personal sa batasan complex. Wa na to ana gid BBM di ay.
0: Gawas lang gyud ning pakpak sa kusog kayo.
1: Pero kun ato dito para tanaw, mo saksi ah, problema. Kaya ako na pataros Miga Manila pata mato ko dito. Mo saksi ko tanaw ba. Mani, nausap po kanino itong mga sinina sa itong Obama politiko.
0: Okay, passion show mo na.
1: Ano ba? Gasto-gasto na. Habit ito yung comment nga may pakuno nag-online na lang para mananaw lang ito sa TV. Dili kay gasto pa kaya ng suna-suna ko
0: na. Hindi man naman katropa Greggy yun. Wa man na-anticipate. Sa ato ang constitution nga maabot ang time na nay online platform.
1: So mo nang karon.
0: So joint session yun na, physical yun na in attendance.
1: So nagkaningo lang isunod ko na, i-online na lang. Kaskas, magyapong ko ng budget na. Epo ka, manan-aura mga tao sa TV, huwag sa ilang online
0: cellphone. Pero katropang Greggy, kini nga so na mo na pinaka-anticipated. Kaya nag-expect yun, nag-uno na ang mga tao, unsa kay iyang ilatag no, iyang isulti no, malugar tayo iyang accomplishment.
1: Okay,
0: sa niaging, usa katuig nga.
1: Or sa niaging malang upat katuig. Kay hapit mo siya matapos.
0: Kaya supposedly katropang Greggy, ang purpose mo gunaan na, imong ilatag ang imong mga priority.
1: Nga
0: mga measures.
1: Okay, imong nabuhat po.
0: Pag sugon ni mo, mo na imong priority. Unya dayon.
1: Iksunod atoy update.
0: Sunda na po nimo sa accomplishment.
1: Accomplishment.
0: Unya dayon priority na sad sa ato pa, dapat nimo sundan kun unsay imuhang gilatag sa previous nimo nga zona.
1: Mo to nga pag previous zona nilatag sa participant control karon ng update, daghang nadakpan. Daghang nadakpan. Unya iya igagaw apilon pud sa
0: I know on sad, you know on sad. Pero nalagi wa pud na isigutan.
1: Unya pag miyagi katong BRT, wa pa tumang abli karon bukas na ko no. At least, anay jeep niya ang anidagan.
0: Nahuna po din taon sila ang ubang mga Pilipinos lain nga lugar kung usa kaning BRT no kaswerte na ba ng taga Cebu.
1: Mura mo ni Juan, mura mo ni presunko ang itong bus ng pretikusungkab dagan.
0: Brrrt!

0: Sige, katropa ng Jiber.
1: Play, play, kung katropa ng Jiber. Katropa ng Jiber.
0: Okay, nadagan ng oras.
2: Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista.
0: Kontratista.
2: Matataas na opisyal. Pati na, mga mambabatas.
0: Jinggo yung sikwan.
2: At dumating na tayo sa punto
0: Urbilia.
2: Na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Bakan! Bakan!
2: Ako ay pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sabuto! Oh, ipadaya, ganyan katropa Greggy, former speaker, no?
3: Oo, yan yung ikuan. Actually, si Martin ay tubag. Masakit nung pugko, no? Pero siya mahimo. Iyang respetar. Ganyang pamahayag sa iyang agaw. Sumunod itong pag-birnis. Wow, katong gini, dali kang paggawas ang rekomendasyon itong Bernes para i-appel o speech ka noong Lunes.
0: Istorya bitaw tato. Klaro na dyan kayo ng accomplishment eh.
3: I-appel gini. Mogi una. Mogi giuna niya siya yung pag-intro.
0: Pero katong pag-regi ng respetara po si, si former speaker. Po siya niingon, gimo lang ko ni mo diha nga scapegoat.
3: Scapegoat. Ako may ganukan kay para mutasin mong rating. Ipakita ni mo nga ako yung sampulan ni mo ba kayo?
0: Pero seryoso dyan ka nga, walang kaibigan, walang kinikilingan, usap pa na diha. Appeal ang speaker sa, president sa Senado. Kay, ning pirma mo po to sa previous budget 2025.
3: Unta.
0: Lagi po yun, lagi kay presider.
3: Pero wala po siya mo ko, no? Wabi to, maingon nga, gihimo mo ko ni mo ring hanukaan na noon. Gihimo mo ko ni mo ring ibutang ta, karang full guy ba? O sa,
0: full guy.
3: Krimen ba? Full guy. Nga, karang, ihanok na dito niya. Kaya at least natay na makita ang mga tao nga maulit ang hana ang nagpasugdag na ng kabuang flood control. Wala po siya mo ingon. Kaya ipag-awas ng statement, ingon mo siya nga, kwan. Ipakita ko ito yan, kwan, katulang po si Ben. Ipag-awas ng statement, nga masakit man, pero yung grispitar ko, no? Ang kaning, maulang, nagdaga na mong tana lagi. Iba po ka na yung drama, rapo ka. Basig, inig-abot, ano yung karong gabi nito, pamauli na nito, magsigira yung tawag na yung
0: nakamatikod ka katropag Reggie po niya, Silvi Murag, proximate sa siya, ang distansya gikan sa pagpagawa sa development sa ombudsman o kining sa zona,
3: na schedule. Dali ra kayo.
0: Dali ra kayo, no?
3: Murag po katong, pagpail ni Jinggoy o ni Kwan, ni Borbilia, Bernes, pagkalunes, naday warrant. Dakop na yon karon di pail og lun gipagawas ang komisyon Bernes pagkalunes aw na ada so na rin
0: nya katropa Greggy musugod na ang sesyon sa impeachment court awa na dakop Marcolita
3: masakit man ito sa aming pamilya pero iginagalang ko ang naging pahayag ng pangulo hindi ako kailanman humingi ng pabor o special na pagtrato ora yan kwan. Iyahang mubo nga kining pamahayag. Kalabot sa iyahang pagka-appeal o gingon man iyahang pangalan gi latag yun sa ikagaw nga
0: former speaker ko.
3: Nga mo ni dakpo na to. Kay mo po ni ganas mga tao. O sa katong pamahayag ni kining Davao City Mayor Basil Duterte nga we need only one head. Isang ulo lang. Mo ni kasagaran yung giniwas mga tao gudron. Nga asa na mas Romualdez? Asa na? So mo na gihatag ni PBBM sa iyahang suna. O iyang gipasalig nga mga tubang ko ng kaso atong atangan.
0: Katropa Greggy sa iyang pagpamahayag, ako na matikdan nga murag nag-uol siya, mag-ulanon siya. Unsa man sa may tanaw, si PBBM.
3: Awlo mo lagi, no?
0: Masakit man sa aking kalooban. Unsa may tanaw ni Mato.
3: Murag mag-ulanon dito, no?
0: Mag-ulanon dito siya.
3: Murag napugos, ambot lang po.
0: Ha?
3: Ambot lang po, kay. Come on. Ako dito. Pwede ako maingog. Ako mag-gol-gol ko rin. Nanuoid yung PBBM. Ay, yan na ba? Pwede ba kung mag-poloy-loy po rin ko?
0: Yan ang artista rin ka.
3: Pwede po ba? I don't know. Come on. Naminaw rin yung mga tour. Nagtanaw sa itong Facebook Live o sa YouTube. Kasi tanaw nyo, seryoso ba ka itong presidente? Nga iyag yung gukuron? Iyag yung italang sukmanan? Iyag agaw mga katropa? Kalabot rin yung iskandalo sa flood control? Then bilyon-bilyon nga pondo ang nakaw-kaw? Muna itong atangan mga katropa.
0: Nay grado artist niya nakauno si Makram James
3: uno yang one bebe ato atra uno yang sulti
0: ingon si Glenn Cast Glenn Casta, negative zero.
3: Pero kani, ato ni klaro ring uno ha. Masig, pareha ni sa, para sa eskwilahan. Uno man sa upan, pero sa 80 ang uno. Awang 5, moro ba'y dako?
0: Moyo dako.
3: Oh, yung uno mo'y hagbong. O sabi, ato ni Claron.
0: At least na'y uno nga grado, na'y uno nga grado.
3: Uno nga grado. Sige, sige, sige.
0: Cheryl Amarilla, may gabi na, Cheryl.
3: Diyan po si Nora Sandigan. Torne, good evening. And katropang Greggy, pa-shout out please akong partner nga si Jojo Lutolp. Nga nagahigda while watching sa inyong live. Anya, negative zero lagi. Matur pang Glenn Casta. Sige rong paminaw sa inyong apps. Sa XFM Network, there is my Tagbilaran City. Adis Bohol, mga katropa.
0: So, katropa Greggy, motoy makapatayog.
3: Ha? Kato nga kuan?
0: Kato nga
3: statement. So, motoy, moto, dito nasunod ang kining pamahayag ni Ate Claire Castro nga earth-shaking announcement?
0: Earth-shaking announcement?
3: Ha? Earth-shaking announcement ko, no?
0: Karong-karong. So, asa man ato, moto?
3: No, siguro to. Huwag mo kailangang nakitaan ka kuwa. O sa may paminuan mo. Momotoy, giyat ka sa mga tao, sad. Motoy, motoy ko sa mga tao. Giyat. Nga, may ato ko na paminaan o kisa dyan. Tinood ng hambog, manghambog ito siya. Expected na ito nga manghambog siya. Sa mga na preso kay ano magina preso si kining Jinggoy o si Bogrebilla nya pagkauman gibutang pagyod nga si Martin atong may aging Bernes do na ako ni kapasikaran ang kaso nga ipasaka bato kaniya so mo tong gipahambog niya so mo tong gihos mga tao nga kani ikuan gini iya gini himong accomplishment which is mo gini tabo.
0: Pero sa akong nahuna, baka tropa Greggy, kining gisulti bitaw niya sa nuclear energy.
3: Oh, karay mo ha. Muna yung tanong mo, earth-shaking.
0: Okay. Ha? Bugat kayo ni. Kaya nga itong constitution, wala ba yung nagsanksyon ng nuclear? Tako kayo ni nga butag ka tropa Greggy niya magisgot kag nuclear energy. Kamong naminaw rin
3: niya. Energy ha? Dili nuclear missile ha? Ay mo
0: nuclear energy. Pero yes, energy.
3: Basi ko nahuna mo na yung gamitan na ito.
0: Gamitan sa nuclear energy. Oh. Wah, maganda itong kagalingon nga. Source sa atong yuta aning langis lana
3: na ay wala ang makultivate ko no
0: na oh lagi ay
3: sa alegria naman
0: I understand na
3: dito sa bukid no naman ko no
0: na
3: maginanaw
0: na unya wa na to na explore
3: na extract
0: wala na to na extract wala na to na maximize unya karon magisgot nanong tag nuclear energy
3: so iga so sa di ka mo to aning mo na earth shaking announcement.
0: In earth shaking ni maka anya 1 year in span of 1 year after 1 year musulti na po jag zona anya what happened to the nuclear energy
3: so may isa nakasugod na ba ni
0: guwapo na tug na ay announcement on the
3: ano
0: extraction no
3: mao lagi
0: of ganang oil source
3: or asa dapit o ay ano ba
0: kay aron nga
3: para tong kwan para tong naghisgot siya party sa space mission nga natay partner gyud ang South Korea
0: ang sa mo to si impact sa atong economy good ka tropa Greggy ang ako datog natay fertile ba nga lugar nga ato makaukawan og dili kaukaw nga pangaukaw ha
3: ayaw dili kanang ato makuan
0: makuhaan og langis lana kay di man kumutong wa
3: naa
0: sa Pilipinas
3: Maguindanao naa diri sa Alegria naa diha sa Tanyon Street dapit sa Pinamungahan
0: daghan mga tagbulawan di sa tua
3: daghan
0: makapahimus katura po mga
3: Maguindanao daghan bulawan dito
0: mga oligarchs po nakapahimus so sige tag import pero natay atong kagalingon unta ka tropa Greggy kanang ato mo ato ang utilize
3: so usama
0: i-exploit
3: so tanaw nimo kato yang announcement parte sa nuclear yan lang tong gimension para na adjay impact yahang zona usama
0: muro bag gahisgot ka og auto magagaka o magkapalit og sapatos ano ba
3: so giapil na lang ito niya para at least malipay ba ni si Macram James niya matod pang Virgil Cabilo na negative 0.1 yun. Di katuhaan yun no?
0: Mo lagi nuclear energy ka tropa Greggy.
3: So tuks buwan?
0: Gusto mo na muangkat ang nuclear energy? Di mo na pwede.
3: Wala mo siya mag-isigot po kayo. Wala kanya
0: di lagi na pwede iangkat.
3: Wala kanya ginitalgi mo po kayo. God.
0: O lagi, pero kung mag-isigot ka nuclear, that is internationally sensitive nga subject matter.
3: Mo na, tinon. Basing ari o nasa
0: might as well mag-isigot ka o utilization and exploitation of our natural source of oil.
3: Kana, para at pwede. Di ta magsigig ko, Andre. Dita magsigig sa kare.
0: Unta toy nindot ka tropa Greggy, maingon na we have a big announcement. Good news for everyone. We have already identified the location of our rich source of oil.
3: Upay, matay.
0: Ano na to?
3: Sa to pa. Sa imong tanaw, ang tanan nga ipang mention niya, puro...
0: Muna na to si Katropa Greggy. Di ba kay kini si Agaw Dayan, mupakpak ni kung ako'y presidente, may ingon ko. You are to give me a timeline. Butang talag 6 months. This oil will be processed. And it will be distributed to our consumers. Thereby giving us relief in our crisis of oil and affecting our economy.
3: What?
0: Nindot na to?
3: A problema, wala man siya ka, wala man siya mga yung advice ni mo.
0: Unsa?
3: Dritso man siya solo de. Dritso man siya sulte ganiha niya. Wala man siya mga advice ni mo?
0: Naabay at taan eh. Kaysa mag-iskot ang nuclear ngalayo kinas tinuot.
3: Wala man siya advice ni mo? Wala man siya, wala mo ka atong may aging wibis. Naapaka ato. Makabawat, at least,
0: matik not.
3: Paspasan to yung take note. Mahatan bang mami dita, Lopez, Ladisa. Ipapresa sa Romualdez. Malamang isa po yan sa pangakong ipapako balo dagway. Asa maning, karo mong mga PBBM supporter o baka ha, nakadayig. Comment ko naman, ayaw mong palupi ka na yung mga ni Sawai.
0: Momento!
3: Zero, negative zero. May pakita ko naman, ayaw mong ka-uaw.
0: Momento, kaya kami ni Katropa Gregory, referee me.
3: Referee me. Ayaw mong ka-uaw. Comment mo, Dre. Arlene Artaho, minus zero ko no. Puro palaom lang, laing corrupt na sad ang mabuhat, ana. Laing malita na sad, Attorney Paul, kita rin itunto. Kaya mo mga PBBM nga nalipay, palihog ko nung comment rin. Comment mo, kaya para at least man lang magkabawi ba ka na adyo.
0: Balansi.
3: Oh, zero mo ni Dre.
0: Naipikas kateg, jasa kayan.
3: Pulagi, zero, negative zero. Mo mo ni, asa man lang, so, wabag yung nalipay ko di ay? Ina na ba? Wabag yung nalipay. Pakita mo din eh.
0: Oo, bito.
3: Ina na ba?
0: Una nawagas ka, Tropa Greggy, taga inyo pataling hugi ninyo. Oo,
3: kaya listen kayo. Ang ganyan ito Kwan, nag-isigot mo kitang suna. Pero katong Kwan, isigot niya sa Kwan, kineng ibutang ta, nanghambog na ba siya ngayon sa internet, no? Nanghambog sa internet.
0: Connectivity,
3: Connectivity, niya pag ikapila.
0: Kusog
3: atong internet rin, ay. Ikapila mo na ako sa i-search sa ito ang Kwan. Murag, Diaz Kwan, mga...
0: Kusog mulag.
3: Ta 50. Dapat kita ibang mag-live tayo rin. Sige yung tagkapaong. So, in short, imo pasabot, ang tanang ipang sulti ni PBBM, sama po na ni mga nanguminto rin. Mato John Derama, negative 5 po niya.
0: Negative 5?
3: Negative 0 point, negative 0.5.
0: No?
3: So, ubus ba yung 1? Ilan na ba? So, imo pasabot, ang tanang ipang latag niya ng mga istorya, puro, kwan? Puro to...
0: Drawing
3: siya mong tanaw. Kaya, maghambog siya sa hinoon o maghambog siya party sa kwaga tupato ni Paul response sa Middle East crisis na agit sila buhat atag mo silag mga ayuda purely subsidy katropa ang boss Juben nakadawat mito lang 5 mil ako di lang ko magsaba kaya masig masubay sa sisa mo din
0: ma-implicate niya ka
3: masig mga kwanta rin ilatang sa busman na di ba yan na ba naagit sila na buhat pero ambot lang kung galing overall ibutan tanap hino di mga lampungan kay kuan man to Middle East crisis man to kung tapator ni Paul so pasabot mo ba ang tanan yung ipang buhat niya mag-isgot siya kontra baha pwede baha itong maging simana mag-isgot siya rin o BRT abri na tinood pero di mo na mo yung BRT yun mag-isgot siya o katong sa plant control na ina preso pero wa pa iya igagaw pero maabot pa ko no so pasalig niya po na katong yung mag-ingon nuclear
0: Energy,
3: tanaw nun ba? Ina na ba?
0: Kaya ng trabaho nun, katrawa pa.
3: Tanaw nun ba? Katong buhis, tax exemption.
0: Amnesty.
3: Katong po sa mga trabahante, mas may itong ma-appeal kay
0: Exemption sa...
3: Kami ma-appeal, eh. Kawa nga na lapas naman ka. Sabi na, 1 million manimuari nito, eh. Ina na ba?
0: Nindotog, tinood katrawa pa, Greg.
3: Ako, kikwinta-kwinta ako, sunod yun ko. 349,000.
0: Sabi na, ay!
4: Sana
3: ako. Ikaw, nalapas mo ka kaya magkikwinta. Marang 351 mo ka.
0: Sabi na, ay!
3: Magkabayan, yung kagboy na rin.
0: Ha? Ang di na ma-appeal ka tropag Reggie, si Kwana, si John Lee Viking, matako kayo ni Singin.
3: Dili na natin magkwinta. Ano? Kunyo, sabay lain. Kwan?
0: Skwilahan, kasi good siya.
3: Wako kakuan.
0: Na ay iyang suporta ka tropag Reggie sa social media.
3: Kaning kwan?
0: Social media nga to sa mga kabataan.
3: Okay.
0: Diba? Na-isigot na ito
3: na. Nag-isigot siya.
0: Na-ill effects.
3: Onya, na kwan siya. Hatag siya condolence ato mga nakala sa Tacloban.
0: So, most likely suportahan yun din. So, this is a measure called for by the president na i-push yun din. Kining limitation sa atong mga kabataan sa paggamit o social media. So, suportado ni si Malacan yung mga katropag. I-announce yun mismo sa Sona. Bastila, kini mo itong subayon. Kaya kung atong tanawon katropang Greggy na ay mga feasible, doable nga ma-execute, ma-implement, pero na po yung mga items nga murag, hindi sura sa daan nga abot man daan yung kabutanga yung tao.
3: Ayang panghambog po, partis AI, katong kaning link ito, Paxilica Industrial Hub.
0: Kaya nga Paxilica katropang Greggy, nahitabo mo guna karon nag- grabe kayo nga to ang shortage sa chips. No?
3: So makahatag ko ni kining butanta libuan ka mga trabaho sa ato mga kaigsoonan. Kung galing mo barog ni. Mo barog ni is my new Clark City Tarlac. 1,620 hectare mo din eh. Ang kining maong Paxilica. Kaya kami yung chan eh. O niya pagkahumban.
0: Tanaw na to, tanaw na to. Kung capable ba tana?
3: O, lagay
0: mo raga China man sa agad ang sa ligas
3: di ko
0: kalibutan.
3: O niya katong kwan, sa transportation lagi ko, no? Nga, ang atuang mayorya sa tong transportation, puro na electric in 2040.
0: 2040.
3: Pero 2040, so, matay, bisag ang musulod niya, dili na mo yung presidente man, ana?
0: Murag, lisod na katropag lagi, kay ang palisi, di man siguro og padayuno na sa musunod.
3: Mao lagi. So, 2040 may ingon.
0: Ikaw gani nga ang imo
3: gisulti. 2040 nya pagawal siya pulihan og pulihan sa 2028 hangtod 2034. Ang mapuli 2034 hangtod 2040. Ang katong pang presidente sa 2040 mo makapahimulos sa dili ay.
0: Bisan pa. Dili na siguro kay namang gani kay mga items, policies nga imong gi-mention nga wala pa nimo na execute, wala pa nimo na patuman.
3: So, wa na lang lagi.
0: In your 6-year term, samot na magisigot ka ng tuig nga wa na kadiha.
3: Sundok sa buwan lagi. So in short, ang ikaw sa imo alin lang kita na lang duha mo grado, imo taas imong grado. Bay, grado 1 to 10, pila.
0: Ha?
3: 1 to 10 ikaw?
0: O og 10.
3: Ah,
0: oh. Og 10.
3: Oh, og 10.
0: Oh.
3: Ayaw ko anang og, ha?
0: Ha?
3: Ayaw ko anang
0: og. Og 10. Oh, og
3: 10. Ah, sorry. Ano yan, ha? Matod pa ni Kwan. Kinahing kisa pa yung mama ni commentary. Di pa si Biner Fox. Ah, mapriso dyan ni si Romualdez mga idol. Ido, ga, aso na eh. Idungan ni, sila ni Auntie Claire, ha? Dili mo, wamang gapin sa Auntie Claire si Yang Kwan. Ah, di apod si, kinahing kisa pa yung bandre. Romel Onabia, good PM Sir Greg, Attorney Paul, pa shout out lang ko dres may kurba sa bisita ni Luan, naminaw ninyo kauban na ni John Riste Kujuran o si Juana. Exciting. Ubay-ubay pa mga ni kuan diha ni grado unya lang tawtaw ang basahon, inyong mga grado sa State of the Nation address. So, na kontento mo gula.
0: Tamis kayo ang mga pulong sa zona pero ambot lang matuman baka mo na giingon ni Darwin Paglinawan.
3: Mo po ni dapon ingon katubag Attorney Paul nga basta inana mo guno zona. Soka, sopa, puro na kuno na kuan, palami, dinod baka na?
0: Arang-arang sona kay pwede mo na nimo mausob ang O. Mahimo nimong A. Sana. Sana.
3: so kuan, mahimo man ang saka o niya pagkawan o sa sopa, mahimo sapa na.
0: Sige lang, na may mga items nga doable sad ka tropa.
3: Na,
0: so tanaw na to, niya magisigot ka o accountability naman sad. Di lang yun po na simbi in accordance sa unsay yangungo sa mga tao. At least nga na ining dagan mga katropa tanaw na po nato og material ra bakhani para na ikasulti sa zona or tinud anay ba yung ganing iyang lutuson yung igagaw pero mamaya gi announce
3: mo na igiatgan paminaw ko basta tinud ona maong lutuson yung igagaw murag mo saka iyang rating mo saka iyang rating pero mo lagi patapos lang pero at least na siya mabiling legasiya kon ugali magaling tinud ona katropa Attorney Paul
0: mo matter ba ni PBBM ang 2028 election
3: para na ko di na. Ang mumater, kung galing na siya manok suportaan.
0: Mumater
3: kung galing na siya manok suportaan.
0: Mumater na, katropang Greggy.
3: Hinaw
0: ka nga, no?
3: Kay ang kanang mo exit nga presidente, wa dyan na hitabo nga way manok sa sunod nga ipinili ay.
0: Yes, that's correct.
3: Muna, tinod.
0: Kay ang trend na to karun, kung ang muling ko diha, imuhang kontrabando sa politika, vindictive nga politika ang mahitabo. Makasinati, dyan na.
3: For 6 years nga maginokdan na yan.
0: Oo niya, mahitabo na. Collateral damage sa putali.
3: Kana. So, muna, mas may itinod doon. Iyang, iya ipapriso. Agaw, ipapriso niya. Kaya para at least, kuan, dako og impact. O baka, dako og kineng kuan. Punto siya na. O kinsam ganiya, ituboy po, karong 2028.
0: Sige, tagalogin mo.
3: So, tagalogin mo. Ako ang awagon siya na. Naminaw, busy pa siya rong kaon.
0: Tuluyan mo na.
3: Busy pa siya kaon. Tapos sa market floor.
0: Pagkatapos dyan, sundan mo naman yung president of the Senate.
3: Katrupang dyan rin, at di kamara ni Blado. Matupi, ang meaning ko na suna, state of no accomplishment mo kuno eh.
0: Bright mo kuno Jan Rigo.
3: Katro pang hilo mapas po, nakabantay siya. Pasalamat kung PBBM gikalimta niya hisgot ang anti-political dynasty sa iyang duna. Aw duna ganiha. Unsa man nganong duna man? Unsa man ning sa de? Ha? Duna ganiha.
0: Katropa Greggy. Oh. Political dynasty na ana sa Senado.
3: So okay.
0: Nahuma naman ang version sa lower house.
3: Gilihok na ito, gilihok na.
0: Nya nabisi mas impeachment.
3: Mo na.
0: Nya usa may tanaw nimo kanang priority project ba ni presidente ning impeachment?
3: Da. Dili siya may execute alang a priority. Di siya mag-execute lang ang priority. Pero paminaw na ko, behind closed door, I don't know. Murang basit yung priority yun na.
0: Outside of the box, katropa Greggy. Mantang mo sultiana, di man na niya i-mention.
3: Di man i-mention. Wala magiging mention sa impeachment. Kaya sa suna.
0: It should be made appear nga, wag yun siya labot na nawa siya.
3: Mahunaw siya. Murang siya Pucho Pilato ba? Mahunaw
0: pa niya. Pero kita nga mga tao, kay ba magkita nga nag hand ang presidente yan. Pero it really matters, katropa Greggy, kung unsay may tabo sa next nga zona. Depende sa may tabo kining proceedings karon sa impeachment. That's why I never believe di kumuto katropa Greggy nga kana si Villanueva iha pa nalutuson o kana si I don't know.
3: Onya pagkaw man eto katangan to imong nabantayan nga dito tong upat sa to pa makaabot ni size.
0: Ay.
3: Atong tanaw na.
0: Sige lang ako ratong nahuna.
3: Ato nang anyway karon lang break na ko i-share mo kana ako pwede din sara ni.
0: Yonghong lang nya tatawon.
3: Yonghong na ako tatawon. Oras sa XFM Cebu, Philippine Center Time, alas 8:05 na mga katropa. Ang time check katon kato sa mong labing bagong kape na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa, makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa ato ang atay mga katropa. Available na ni sa mga parmasiya, diya mismo sa inyohang komunidad mga katropa. Ang kining Santon Gold Coffee Mix. Nangapay na ka, mo samot pagkagwapo kagwapa katropa.
0: Kana.
5: Zenton Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon at kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenton Plus Gold. Daloy sa Ginoo ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, daloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, daadaad lang. Hindi na akong ginagamit rin Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka rin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Nalipas sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Nalipas, nga doon na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nagkapalit yung basiyo.
0: Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
0: Kapitate.
1: Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Ala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, balang,
2: C.

0: kanan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Dali na! 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:11 na sa kagabi, ladies and gentlemen. Atong time check, yatod ka nato katropa Greggy sa atong Yes to Health Clinic.
8: Na
7: dinhi sa Cebu.
8: Nga adunay produkto ba katropa nga inyong kanunay kaabag panahon sa kagabion. Kining ito og Turbo mga katropa Dietary Food Supplement for Men.
7: Akong gimension og una ang Yes to Health kay sa uban mang good nga mga outlets katropa Greggy, kinigyo pinaka paspas nga mahurot gyud.
8: Katropa ang Carlomiga, asoke kay ani. Des may barangay sa Pantos Fabricado.
7: Diri sa atong Yes to Health katropa Greggy di gini mahutdan.
8: Dili.
7: Ang ato ang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
8: Mao na nga kanunay
7: po. Naisigutan ba ini suna kanina?
8: Ha?
7: Tayo mga Pilipino. Ay taas noo.
8: Di may tabo nga magduko-duko tay.
7: Di ba?
8: Di may tabo nga o. Di magduko, di may tabo magduko-duko tay.
7: Taas noo.
8: Labi na panos kagabion. Labi na panos kagabion. Sobra pas taas noo mga katropa. Og ma kining ibutang ta makabot na. Kuno galay magaling nakaturbo ta mga katropa.
7: Kana.
8: Kay natural lang ko ani. Natural lang sangkap mga katropa. Di ni ingon ta makapapalpite.
7: Dini piki, oy.
8: Dini piki.
7: Dini synthetic.
8: Maka, ibutan ta, buto-butos to ang dugan ni Aemo Gadlok. Gumika kay natural ni may katropa.
7: Kana.
8: Ihatagraan ni ang inyuhang tumang kalipay.
7: Kana. Pagkaninduta kayo. Ikaw ay malakas maligaya at kapakipakinabang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Back to the ball game katropa Greggy. Sige na ihungong na kay excited kay ko tong announcement kay giihap lagi na ko ganina. Akong giihap. This is size.
8: Usa kay laro no. Usa kay laro ani.
7: Usa may naa palitan ni Bunggo katropa Greggy nga solid nga kuan man na gyud. Muibutang tag na ay person that will stand last strong. In favor of
8: Nick
7: the Dutertes.
8: Dutertes juga.
7: Kuha ni mo plural? Kuha ni mo isa?
8: Mo na ipangutana sa uman. Dutertes juga.
7: Ang amahan ra.
8: Dutertes or
7: Duterte ra.
8: Si kanhi
7: ko. Perbit ra.
8: Mo na mga pangutana ra sa uman, ha? Mo na mga pangutana ra sa uman, ha?
7: Hay nako. Hay.
8: Mo na ato atangan. Ato na atangan.
7: Atangan. Remember mga katropa mo ata kog clue. Naro pa tinisgutan nga ICC waran.
8: Nya na umra mingaw.
7: Ayay.
8: Nga na na mingaw, no? Onya to ajud dito sa kuan. Na kani pangutana ra no ni.
7: Pangutana ra pangutana.
8: Observation ra pone mo.
7: Lanti bening ato.
8: Na inaot lang nga sa sayop mi sa mo apo pag sumpay-sumpay ba.
7: Kana.
8: Kay ina na mi dire, murag mag chismis baritis marag ka na mga followers atong social media page katong ato ripol. Ha? Nga dali kay makabantay hala. Wa ni siya mo palo ani. Nagkuwag din sila. Wa lagi to ilang picture dito. Nagbuwag na dai. Ina na mga kanang artista kabantay ka.
7: Ano ka sa ka na?
8: Dili.
7: Wala gini siya ning like, ano siya post ni Greggy? Nagbuwag ni sila, na?
8: Sumora po na yung muan, Rey. Nagpakutan na rapon me. Nga, namingaw pito ay si Warat, no?
7: Muna.
8: Sige na, ito lang atakan mga katropa.
7: Joey Nunez, ingon siya katropa Greggy. Dos kuno yang grado.
8: Dos. Nakuno basan rin na ini hatag og 5. Kanis Darwin Paglinawan, may gabi ang Torne Polo Sir Greggy so, PBBM.
7: Benefit of the doubt ni Katropa Greggy.
8: Supporter ko pero human maguba ang unit team, wa na ko kauyon. Ang akong i-rate ang performance ni PBBM from 1 to 10, diday 5, less than 5 akong rating.
7: Joel sa kilon magabi.
8: Tamis kayo iyang mga pulong suna pero ambot lang matuman ba.
7: Kana. Joey Nunez watching with her his lovely wife si Mama Ling Rilian Nunez may gabi.
8: Santo Pakundo po may pagtanaw o pagpaminaw kung asa ka himutang na mga tungura ron siluan sa cruise ship na mas cruise ship ni
7: minaw po si katropang Reverend Oliver Nacion
8: katropang Carl Omega des may barangay Sambag 2
7: katropang Kuya Carl Omega
8: pagpaminaw si
7: Reverend Manuel Maning Ambos
8: si Alvin Paing po diya sa may poblasyon Dakbes Danau may pagpaminaw na mga tungura BBM maayo kayo mapalagot
7: palagot na diya sura na gina
8: so palagot ko sa ito yapon. Pagkuan, pagkalumpati, ha? Ha? Anya
7: pagkuman. Abangan.
8: Abangan na to. May pagpaminaw. Anya pagkuman, asa man uban re. Wala na.
7: Ato sa i-check si Katropag Eric kay naka-standby Katropag Greggy. Lalaking nga giingyong scammer, extortionist. Kinsa mo gamit og mga hubo nga hulagway. Uy, aron nga makakwarta sa iyang biktima.
8: So in short, iya nang gibiktima daan.
7: So na ay
8: iyang bidyuhan ba ron?
7: Na siya ya. Pagpanintal nga himuon katropang Greggy.
8: Blackmail.
7: Nasikop ragyod sa kapulisan.
8: Nagtuhog nasikop ang kanyang reporter. Bitahan siya.
7: Wala. Ang lalaki nga gingong scammer. Kuya ha, kaya ang gamiton mga hubo nga mga hulagway. Ang mga makascam.
8: Kanang iya mo i-blackmail lagi. Pero kanyang nagamit siguro niya nga nakakuha ang hubo ng hulagway. Naagin itabo nila.
7: Mahimo sad silbi nga. Siya mismo ba? Siya mismo.
8: Amo lagi.
7: Ipang-intayos niya ba sa iyang mga subject sa scam?
8: Sige.
7: Atong i-check ni. Basig matso ni. Mau ni glawas ni mo. Atakay ba?
8: Basig madanis adunis.
7: Ato ni nga siren ang dugang deli katropag Eric Amaro.
6: Live report. Maiga gabi katropag Atty. Paul katropag Greggy mga kaigalan malampuso no nga nalilag sa mga sagop sa Regional Anti-Cybercrime Unit Central Visayas Rocco 7 kini usa ka gulagway nga scammer extortionist human kini gisilbihan og warrant of arrest sa diin ang mga warrant of arrest giluwat sa Regional Trial Court Branch 76 may dakbayan sa Naga sa panganbod nga si a certain Kent Joshua no diin in kuno pero igon og lumadyon ni nga taga kauluhan no nga dinakpan nagatupad ni og kasong kalapasan sa Article 294 Service Penal Code meaning robbery with violence against or intimidation a person in relation po ni sa Section 6 sa RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. Giingo nga modus katapag attorney Paul Katapang Greggy ang mao na dinakpan na magpailan isang kanapang doon na ba'y clothing kinipog kining negosyo or apparel baka di ha. Yan ang hailuon kining mga babae.
7: Katropang Eric?
8: Saan ni?
7: Iyang hangyoon ang mga babae.
8: Katropang Eric?
9: Hello.
7: Sige. Iyang, dito na ka na putol. Iyang hangyoon ang mga babae nga?
9: Iyang hailuon nga.
7: Hailuon!
9: Hello. Iyang hailuon ko no, ay katropang Greggy, katropang Andre Paul nga. Kwaon yang model, no?
8: Maodi ay. So iyahan yung i-photoshot?
9: Kwaon pa, ganabang at... dayon na sila'y kanabang kasabutan niya dito sa kinipong atol sa makuha na niyang pagsalig sa biktima kwaon niya ang personal nga impormasyon lakip na mga iCloud details niya sa mga
7: gaya
9: personal mga privado sa mga detalye po no? Na may uban katubang ato ni Paul nga napod sila'y kining giingon bitaw nila katubang Greggy di kay ko sweet one katubang ato ni Paul kining tawag aning usaka ko dili ba
7: gusto mo ning matang sa butang nga di ka sweeto ba
9: kanang telegram naman kuno dito mga mo send si Boss Jubin murag na si sinsulti ni kuana kanang telegram nga na kuno dito mga nude pod so ni ako di
8: magkuha na na kuan to mga kuan no
7: sumoto yang i-extract
9: sumoto na kuha niya ang kinipong maong mahugog nude sa kining video or mm-hmm. sa mga babay. O niya, nangayo siya mga matod pa, nakakwarta sa mga 37,000. Kasi mm-hmm. lang siya huwag ka nang extort o kwarta sa kining mga biktimang babayi. O niya, ang babay, sumang tumulatan o niya, ipangwartahan good siya. Mura magawa may hunong ang pagpangayo ni Hidalong mm-hmm. siya sa Tagaraku 7. O dito, ilaning na Atris nagpadaman sa kwartas Maya so ni nagpakita pa kun ang atong kapolisan nato na sa mga service provider niya nihatag pa og information kinsa tong mao nga kinipong mangilad scammer extortionist sumoto nga ilang nakuha ang information ilang ipasaka ang kaso hantog na ni gawas ang kinipong ward pares kato mga attorney Paul kato mga Greggy na serve ni kag atong 22 pero nadagid ang kining akusado mga kuha na kag BE no diri sa Sugbo niya gani wapa ni kapiyansa temporary detained gapo ni kay wapa man siya ka process ang bail katropag mga 200,000 pesos no mm-hmm. ang bail ani katropag Greggy katropag Attorney Paul magakahigalaan mm-hmm. no? So ato po sa ato pag ginabi ha sa kinipong pango Police Colonel Christopher Luyon sa Raku 7 matubay niya gawahag ganyang katawahan sa mga tagini mga babae katupag Greg katupag Triple gano'n mm. na mga nudes no? Or kanibang mga pwedeng gamitin
8: sa sablo buas
9: unsan na siya katupang Greg di ko suito pala na
8: ikaw rin tundun ako naman
9: so kinibang matun pa nga hindi na lang sila magkanang sword at mga sila mga private pod ng mga account o kaning mga yung allow ay nga mga videos or kining pictures kay in caso ma
7: pwede nga pa himuslan
8: ayon lang yung mong indulge yung anak
9: kanya di po giyawag po lang hindi alam mo hatag na bisag isa samanda kanang mo click lang sila bisag unsa na ngali kay makuha ang ilang mga personal info so niya kanan na gani two way authentication ba na di yun ihatag kay tagaag pagtugot kay pwede na makuha ang mga impormasyon sa kining mao ga biktima katubag Greg katubag kining attorney Paul no so mani ato kasi gas ikan sa Raku 7 mga katropa basta ka pwede sa kudad ikapi no nagin mas yes when compared sa Sanchon Plus Copa Mix alam sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
10: XFM Report
7: Daga salamat katropang Eric Amaro sa mo report
8: samtang sa Pigas bayan day anak gidunggab sa amahang hubog. Oy, angol ni. Dito mismo sa mailungsod si Luan, mga katropa.
7: Kastilan.
8: Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
10: XFM Report.
11: Usa ka sa 71 anyos nga mahan ang gidakop sa mga pulis. Humagingong nanunggab gamit ang gunting nga tulasaba. Sa ikaguling anak nga lalaki sa barangay Tayod, lungsod si Luan, sa Domingo sa gabi, Hulyo 2016. Base sa investigasyon sa Liloang Polisisyon, ang suspek ila nga si Henry Buhanoy Luwagi sa 71 anyos, biudo o utility maintenance worker sa Tayod Elementary School o residente sa Purok Mulavidos, Barangay Tayod, sa lungsod sa Liloan. Ang biktima mao ang iyang anak nga si Mickey Auman Luwagi. Bandi sa isa nyo, ulitang oga company worker. Suma sa kapulisan, nag-inom ang kanyang suspensado uban siya ang mga kauban sa Osaka dool ng tindahan. O sa niya, miyagi kanyang anak, gikas sa trabaho, gihayo kini. Ngayon uli na tungkol kaya gabi kahubog. Sa ulahi, samtang pauli ang suspek. Natumbak kini tungod sa kahubog o nag-angkot o mga pasamad. Sa naong nga gikumpirma usaba sa ilang mga silingan. Human sa mubo nga pagpundo sa ilang balay, mibalik kini sa tindahan aron na magpadayo sa pagtagay. Pagkahuman na nakainom og yapipilag ka mga patilya sa beer og niuli kini ng suspek og ito bang ang anak ka. Ato sa palagralis, gingong midunggap ang suspek si biktima gamit ang usaka gunting og naigo sa dughan. Gidelit dahil ang biktima sa pagdila dito sa Mindiro Medical Center aron matambalan samtang amahan na dagpas sa kabarsan ato sa pagrespondin ni nga gihulagway nga hubog paghapon. Na-recover sa mga responding police ang gunting nga giingong gigamit nga pagtunggab sa kinimaong biktima nga duligitason nga 8 pulgadas. Lagi pa ang koptilan. Ang suspek karon ala nagibalhog sa kustudiya sa Liloang Police Station. Samta ang kinimaumahan magkatubang og kasong prostitute parricide humang pagtunggab nga dosab sa iyang anak. Auhag karon sa otoridad si Liloan nga kumag-inom dili magpalabi aron na dili makadisgasya. O binom, kinahalan nga drink moderately.
8: Ah, ibutang sa tiyan, dili sa ulo.
11: Kaon balik kita bang June 14. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
6: XFM Report. Salamat katropa nga Bentals Benji Talisik. Samtang nga day 23 anyos nga gituuhang drug pusher si Kup dito sa Naga. Atong nga check ang dugang detalye katropa nga June 14.
12: XFM Police Report. Police Report.
13: Pinitresa niyo sa gawin ni tao, ngagilan ni Skapulisan, nga nanambigit ni siligal kaya pagpamaligya o ga-illegal ka drugas, nasikop niya sa kabay bus operation ngay pahigayon sa City of Naga Police Station. Dito niya sa may barangay Tinaan, Naga, alas 12 ni sa gabi ni ito kami na bayga at law gininilakpan na ilahan nga si Lloyd Flores Tomampo, residente niya sa maong barangay. Ipasakaanan niya sa kaso karo kaya paglapa Section 5 o Section 11 sa RA Article 2 sa RA 9165 kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa investigasyon sa kapulisan. Yeah, madudbara sakpan kining suspek kuban kini giakusahan sa suka pulis sa pusirbay na palitan diri ka usa ka puto sa ilodaga sa buri diga usa ka pulis atol sa operasyon na recover gigikan kiniya gining unom kabaga pinakete sa gituwa ka sa buga do timbang nga kapat sa ni gini nga presyon ini mukabat nga to sa 13,600 pesos gipaygayon ng operasyon ubosob sa presensya sa duha ka witness gikan sa National Prosecution Service Department of Justice siguro may kining baga opisyal sa barangay sa muog dapit sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga kini kunong suspeko no mopalit og illegal nga drugas gikan sa barangay Pasil sa Cebu City dayon iya kining iripak kapag usab gibaligya ang tos yung mga suki sa barangay Tinaan. Sa pagkakaroon, nananas kustudiya sa kapulisan ni kining ginagpan o gagikaya ni kining ugba nga tugba nga kaso. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
12: XFM Report.
6: Salamat katropa nga June 14, XFM Report.
8: Samtang sa Bikasbain, DI driver Cebu City Green Bus nga nagamit og bastos nga reverse tone sulod sa Samang. Ito na yung nag-viral, we. Gitunan nga angay ba kining taktakon sa trabaho? Ito na yung siren, pinagi sa report ni katropang Cristel Joy Filerca.
12: XFM Report.
14: Gitunan na karon sa Cebu City Human Resource Management Office kung angayan bang tangtangon ang driver sa Osaka Green Bus nga gipanag-iya sa syudad human kinigreklamo tungod sa bastos ni ining reverse tone sulod sa usa ka samang ato sa usa ka funeral service. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang Department of General Services nilusad dayon og imbestigasyon sa mong insidente human madawat ang reklamo. Nasayran nga lima ni sila ka mga drivers ang nagbutang og reverse alarms nga walay pananghid apan para ra usab sa operational safety nga hinungdan. Gitataw sa mayor nga wa kini gi-require nga butangan og reverse alarms. Apan sa lima, kini nga driver ra ang nigamit sa mong bastos nga reverse tone samtang ang upat nigamit ra og standard reverse alarms. Gani ang nalambigit nga driver kapila na usab nga gibadlong sa mga kauban nga driver apan wa kini ni patuo. Base sa mga impormasyon nga natigom sa gihimong imbestigasyon sa DGS, ila na kining gi-refer ngadto sa HRMO alang sa mamahimong dangatan sa maong driver.
15: Ang HR mag-atag o atag og direksyon padulong sa executive kung sa angay mo ato. Suspend or imo siyang tagaan o termination. So it's up to them kung unsay angay pagamuhatan.
14: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
12: XFM Report.
6: Ay, salamat katropang Crystal Joy Filerca sa report.
8: May pagpamina po ni Elmer Gabing Ansale, may gabi Attorney Paul and Sir Greggy watching sa Maejida Kingdom of Saudi Arabia.
6: Kano ka Smith?
8: KSA.
6: Engineer Elmer Ansale, may gabi Dehamer. Rimbley ang sali.
8: Pagkahuman si Joel Sakilon, ha? Katropang Attorney Paul o katropang Cons Greggy nga nung adto man siya musalig sa South Korea. Parte ng racket, ipatawag pa niya si Kong Ahong Chan, daghan niya sa babag lapu-lapo. Mahing laki, mahimong racket ya, minus budget pa.
16: Sana.
8: Oh. Kining batara
7: kwites, kwites.
8: Ah, kwites. Ah, Juan Parunse, good evening, mga katropa. Watching from City of Naga, para nako, dako kayong zero akong ihatag niya. Puro lang, but-but. Mahalagi. Ah, Michael Chopo, nagtanaw na ni mga tungura dahil sa may Cebu Bell Health Tracking Service for Hire sa may Surigao. Beach Tracking Service, Surigao City, Butuan, Cagayan, mga katropa.
7: Mahing gabi, Idol. Napupos na atong takna sa atong pagbanuban ng atong tulumanong headset katropa Greggy. Salamat sa inyong pagpakiguban. Atong partner sa Master Control katropang Juven na Dr. JG Jimenez. Station Manager katropang Johnny Minchavis by King. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos ng alagad sa kahinginan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon, kalimti, gayod, ayaw, ayaw, kalimot, gayod. Ang ato ang kaluwasan atong bugtong paglaom ana makaplagan di kang Ginoong Hesukristo. Kaya wala lang laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawan alang sa atong kaluwasan. Headshot.
8: Og ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalay ko ng Diyos mga katropa.
7: Good evening to everyone. God bless us all, katropa mo.
8: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: O naka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka na yaya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ay,
6: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
15: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
16: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor
16: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
7: Mga katropa, excited!

Yan sa metabolic.

Hey,

0: 1, 2, 3. Hey. Hey, don't say 3-0. Ati sa dadan rin, murang lipot, ano? Hey.
1: Karan rin sa at mano, walang
0: tipo. Kaya ko kini matangin at ang super. Ano na ako siya? Kaya ko kini matangin.

0: Hello. Ano ka na yun? Dili ko na siya. Ako ibalhin. Ibalhin ako.
1: Ibalik ka na siya. Dumanan na yun. Lord Madness.
0: Ay.
1: Si Pino yun ang pagiging.
0: Talaga na siya. Namimix. Eh, base mag-uod. Bang na-input niya ito ni Dere. Out

0: Hey, hey, kan nandiyan yung mga tao. Awa, doha na. Awa, doha. Doha na. Hello, hey, hey.
1: Yup na ako.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu. Peace on our time, mga katropa. Alas 4:30 na sa Kabuntago na. May atog atak na darit kanyo sa the best nga kape. May atog Santong Plus Coffee Mix, mga kaigilaan po. Na? So, asa mo mangitag kape, mga katropa po. Huwa na yung kafe, hindi magpalpitin yung kasing-kasing, di mo nervyoso, di ha, mga kaigilaan. At the same time, manambal pag yung mga balitian kay Good for the Heart tungkol sa Omega 3 Fatty Acid. Napag-inishaya, kinipong rich in vitamin C, tungkol sa subs, kamunggay, o ingon man sa kinipong ato sa magusin, mga kaigilaan. O ingon man, mga katropa, taas ng anti-cancer properties. Taas mga sakit-sakit, sumo na nga, unsa pa yung gibabot, basta kape, Santo Plus, Coffee Mix, mga kahigalaan.
0: Exciting Filipinas!
3: Aros sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na maghihigala sa Kabuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpa na ang babae nga suspek sa pagpangdugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Klaro na kay
8: playover.
0: Exciting Pilipinas!
9: Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Non Arrigue S. Yolanda. Ang balaw dila ngay pasibada bisan sa labing mga gamahanan.
0: Exciting Pilipinas! Good morning!
10: Say

0: kami sa iyan o Mindanao. Higala ko sa Mainga Bunta. Good morning,
1: exciting.
0: Exciting, exciting, exciting morning.
1: Exciting.
0: Okay, sigapon mga kahigalaan. Adlaw, turun ka Martes mga katropa. Sa 28 na niya buwan sa Lutoy Cruz Mill by Design. Today, smart to go. Swildo na mga kahigalaan. So, kapos na kapos na ito mga katropa. Kasukin na kayo sa XFM Cebu. Oga, sa galan di, as yung regular anchorman, katropa Jerry Kimson Auxilio. So, ako sa'yo makikubanuban yung mga kahigalaan hangtod alas 6 ng kabuntagon. Ako niyo po sa kalagat sa kanginan, ito ang anchorman katropa Erica Pahanunod Amaro. Good morning!
2: Exciting!
0: Aga, so mga katropa, nga suki na kayo sa XFM Cebu. Kumusta mga buntag? Happy Tuesday sa tanan. Ano kay Sikay karon mga kila na sila nagpaminaw, ha? Baya XFM Cebu 88.3 sa dial sa ilaw sa mga radio. FM band, mga kigalaan. Good morning.
1: Good
0: morning. So, sa ato mga katropa, nga suki na kayo mga kigalaan po, ha? Sa atong FM band, ito mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo, lola, mga chikitings, natikaw-tikaw, karo mga kinato mga vendors, sa ilong vendors or nasa Seoul, silang kamerkaduhan. Good morning, tanay, mga kinato.
1: Good
0: shakis yung lahat, mga katropa. So, sa ato po, ito mga nag-tikaw-tikaw, mga kigalaan nga, mga drivers, either drivers sa e-bike, good morning. E-bike drivers.
1: Exciting.
0: Exciting morning sa itong mga e-bike driver karon sa mga nagkariyang kamerkaduhan na karon sa Carbon Public Market. Good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Sa ito sa mga nakaroon sa Mainiwan Public Market.
2: Good morning.
0: Nakaroon sa kinipong this may kwan po, Dati Padilla Public Market.
1: Good morning. Exciting.
0: At sa kinipong merkado, Hyder Nadris Mandawe. Lapu-lapu, Talisay, mga kahigalaan. Tabo ng Public Market. Good morning.
1: Exciting.
0: At sa ito sa mga katropa na meron sa probinsya sa Sugbo. Amaros Provincias, Bohol. Oy, kumusta taga Bohol diyan, no? Ito mga, bali, mga sanon lang katropag Eric, kung di katropag Jerry. Good morning, yung
1: tanay.
0: Okay, naman, supong mga katropa, na karoon mga kikilan sa probinsya sa Negros, ha? So, Negros Island Region, Maing Buntag.
1: Exciting!
0: Okay, sa Leyte area, Maing Buntag. Good morning, tanan diha mga kikilan.
2: Good morning!
0: Okay, sa ito sa mga Northern Mindanao, Maing Buntag.
2: Good morning!
1: Exciting!
0: So, sa ito mga katropa, nga suki na kayo diha. Share the live, share the live, share the live, mga kikilan. Bago ba naman tahang to dalasay sa kabuntagon, mga katropa, ato niyong kasawang itong mga labing labas ng mga balita. Ikan sa lokalidad, nga ito na sa kaluhan sa Kwasnason. Mga dagong paghitabot sa World of Sports ug sa Entertainment, mga kahigalaan.
1: Exciting!
0: Exciting! Oga, sa ito sa mga katropa diyan, ang mga suki na kayo kinato matagabuntag sa'yo. Ala, bangon, bangon, bangon, bangon na mga kahigalaan.
2: Good morning!
0: Ay, ting klase, ting trabaho mga higala.
2: Good morning!
0: Yes, kung kamo di ay CEO.
3: Wow!
0: Kung kamo'y CEO, ayaw mong bangon.
3: Ayaw!
0: Lang mo, abislok mo. So, kung hindi mo diya CEO, piling pa mong CEO, bangon sa'yo. Hindi ka doon ma-update. Hindi ka doon ma-absinan ta mga kikilan. Huwag matang-tang batas trabaho. Bangon, bangon, bangon kay... Basig di tamang swilduan, karong pinsa train. Hindi kitang tinapos. Oh, sa ito mga kaigsunan, nabot itong Sibya, mga kaigilaan. Share the live, share the live. Padangat na inyong mga mensahe diri sa ato sa mga pag-ubanubas kanginan. At doon talasay sa kumuntagon at nabasahan inyong mga mensahe mga katropa po. Greetings, panimbaya mga kahigalaan. Welcome kina natin mga kahigalaan. Sa ato pag-ubanubas kanginan, no comments left behind. Kailan, basahon. Mga kahigalaan kayo para bagay ma... Kuhan ba? Bagay mang loon. So, sa ato mga katropa diha, i-share itong Sibya mga kahigalaan niya at ngayon ninyo ha. Nagbayo-bayo ito mga issue, isgutanan karoon nga may labot ng ato haring lungsod mga kigalan. Inyaso mga issue, participate po mo. Bago na mo mag, kwan, anang kung sa, kwan pa, classroom pa mga kigalan. Very participative mo mga kigalan.
3: Ay,
0: kwan eh, amta puyo sa Pilipinas mga kigalan, no? Nag, kwan man ta, kanabag, puyo man ta dili sa Pilipinas. Naman ni nga ito ni nga tagag pagtagan. Samot na yun ang Seed of the Nation Dress. Sona ni PBBM mga kahigalan. Nagitawang kutuban, katupang rap-rap mga higala o ginipong matod pa State of No Accomplishment. So ito na ang hatagag pagtagad mga kahigalan. Kamusta man mo? Kamusta man yung reaction kaghapon? Nakadungog mangin mo sa report sa atong mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo mga kahigalan. Kamusta man sa man yung reaction mga katropa po? Ha? Nabag, kuhan lang, di lang, ato na hatagag pagtagad. Doon na tayo mga hinabi ang XFM News team, no? Reaction sa itong mga kaigsunan. Mag-iskota o unsa may ilang magrado. Unsa may ilang kinipong reaction, no? Sa ikalimang State of the Nation Res Consona ni PBBM mga higala. So, standby, kaya ito nang hatagag pagtagad ka naman taga mga kaigalaan. Kaya sa Gapon, ha? Mga katropa dihang nag, kuhan pa, patupong suho nila, bangon na! Ibda! Mga charger, mga appliances, kay Igmartan ako, tropang rap-rap inigbuntag sa'yo. Akong unang himon yun, mangibot! Tanaw na ko sa kwartos kong anak, yan, charger, ako pa ibda. Ako na ibda na, mga kagilaan po, na, mga kagilaan, ha? Kanya, tanaw na akong, charger po sa kong Paris, no? Kaya ito na ako sa silong kung, sabi na, ang ceiling pan, kaya paong ba, huwag makalimpin. So, muna mga kagilan kay, importante na matagpuntag sa'yo, mag-ibot. So, ibda kay, para save the kuryente. Kaya, di na, mag-isigot po ang kuryente niya, kaya naroon ba ito'y good news sa itong mahal na Pangulo. Isigot ang, kining, kwan po mga kagilan, no? Isigot yan, ang system loses ba? Ano yung mga, kwan po? Service provider, especially ning ato sab ga power supplier katrobang rap-rap. Kita wa ko mga puangon. Ang ilang system loses gipasa po dito sa mga consumidor. Asan ba? Adara hatagaga pagtagad mga kahigalaan, no? Sabi amin sa greetings, bulawanong India, pwede ta makita mga kahigalaan po sa YouTube, ha? Ay, bye-bye na tag mga nag-comment po sa YouTube na to. So, good morning. Medyo init kamay itong mga rap-rap. Mali, ato sang pa, panan mga kiklan kay, mali, 24, medyo init. So, stay tuned, standby. Mayari na ito si Maming Sai kay, dito maglangan mga kiklan. Yeah, standby po mo sa mga reports sa mga kawanan. Ngayon lang po, katrobang rap kong nasi, katrobang Bentals Mercado. So, aritas itong mga confident, itong mga sayo kay nagtikaw-tikaw. Or maragwapa katog kay Juti. Aritas itong greeting sa mga kigalaan. Good morning, Sir Ram Delpin. Exciting, Pilipinas.
1: Exciting
0: morning, Budmudasel. Number one, ganami na odris by General Maxilom Avenue. So, good morning, taga General Maxilom Avenue. Kwan the street that never sleeps. So, nadalan kulon man to. Kulon, mingaw naman mga kahigalan. Yan naman, General Maxilom Avenue, mga kahilayan, kalingawan, mga higal. So, the, kwan, ang General Maxilom, the street that never sleeps, mga kahigalan. Ay, number one listener na to, si Sir Amdel P. Nasa kinipong General Maxilom Avenue. Sir Domingo Mancojos Asakaan. Good morning, katulang Eric watching from Calubihan, Tubigo, Bohol. Good morning, taga Bohol.
1: Good morning.
0: Exciting morning, taga Bohol. Si kinipong Ma'am Flor Dilika. Good morning, katulang Eric. Solid X from Cebu, 88.3. Ay, salamat mama. ML Vlog Channel. Good morning, katumang Eric watching from Balangia, Eastern Samar. Good morning, taga Samar, mga kahigalaan. Mayang buntag.
2: Good morning.
0: Ani, si Ansoy Comidoy sa Corella, Bohol. Good morning. Ay, good morning, taga Corella, Bohol. Mayang buntag ng tanan diha.
2: Good morning.
0: Ani, si Sir Boyet Rosa Sena. So, mayang buntag ng mga kahigalaan po. Saga po, share the live. Magisko taga Sona, mga kahigalan karon. State of the Nation address sa atong kinipong presidente, BBM. So sa mga BBM supporters, mag-ingay mga kahigalan. Sa mga DDS supporters, mag-ingay rin mga kahigalan. So, kita ato ng hatagag pagtagad ha? Atong sentro ron sa diskusyon. Atong mga pamahayag kag hapon sa po ni PBB. Iyang State of the Nation Address, mga higala. Ay na mga nisaya, nisaway, kato mga rapla. Napoy mga nidaig, mga higala. So kung kamo diha, mga nagpaminaw ron. Oh, ikaw ba? Ikaw na pamin-

0: and Ma'am Orsero de Rica Aranque. Good morning, katulang Erika, watching sa Help Me Live this way, Sitio Bogoki, at salamat. Hoy, good morning.
1: Good morning.
0: Ang inyong paborito ron sa katulang Jerry. Ang naa siya ay on leave. On leave siya, katapag rap-rapon. Ang naa siya ay seminar man siguro mga kagigilan. Ay, ang atong maabot ka kapitan sa Barangay Kiyot mga kagigilan. At papang Jerry Kim Sunog Silio Maranga. Ano, kanabang, busy ron. So, bear with me guys. Hangtod sa lasayas, kumuntagon, dali na kayong oras. Mag-uwan-uwa lang ta, greet na mo diha, comment na mo mga kagigilan. Ay, para, kanta, kanabang, napot ay, kuhan po ba? Marabag, tawag ani kantor pang rap-rap ko sa trabahan, tipa, kuhan, employer-employer relationship. Ay, nagbanta na si seryohin nyo. So, kuhan sir. Marag, kuhan sir, di ko ka, kuhan ron, marag. Inulang tos bintas, tas, tuwarag ko tos mamikay. Oh, si seryohin nyo po itong zip, mga kigilan, nag, kuhan na, lang taon na. Oh. Kunyari na sa YouTube na to kay para din ni mga luod mga kaigsunan. Maria Novascas, good morning ni mo kining mama. Magaling paminaw mama kining Maria Nova. Good morning, katulang Eric. Good health. Watching from Magikay, Mandawi City. Huchaki, Huchaki. XFM 88.3, exciting Pilipinas, 2026. Kanya si Sir Roger Herra. So good morning, katulang Eric, watching and listening from Mactan International Airport. Og pa shoutout ko sa ako ga mga kuban ng mga porter. Oy, good morning, taga kinipong Mactan International Airport diha. Good morning, exciting morning yung tanan diha mga kaigalan. Ay sa inyo alsahan ang aeroplano kami. Mga porter na to diha, mga kugihan at upakpakan ni sila mga kaila. Gilalim mo mo sa aeroplano mga katropa mo. Wow! Kayo, kayo kay 24 oras na rin atong biyahe sa inipong mga aeroplano, mga kagala. No? Onya, si Lilibet Labra. So, good morning, pwede mo diha, ma'am. Onya, Roger Herrera. Good morning, diha. Isa kong guwapa ka na. Sir mo na inindot yun, no? I-great yun ang concert, ha? I-great yun ang atong mga asawa. How many great days, Claudine? Hi, good morning. Good morning sa akong guwapang asawa nga si Kokia diha sa Hippodrome. Oy, good morning, Hippodrome.
1: Good morning.
0: Exciting morning ninyo diha. Brody Sala, good morning. Katropang Eric, watching this may Tisa Cebu. Good morning, Barangay Tisa.
2: Good morning.
0: May nga buntag diha. Onya, General Barbas. Sabado pa rin, good morning, Idol. From Muntin, Lupa City. Sa mga sila, Idol, ha? Kung ano, ka na bang nakakaintindi ka ng Bisaya?
3: What?
0: Or di rin nakagigan Cebu, di halang ka nagpamina. So, good morning sa mga katropa. So, kini kayo sa XFM Cebu 88.3, mga kagilan. O niya, stay tuned. Standby sa mga uluhang balita, mga katropa. Ipadangat yung mga minsay kay Diris. So, kapag uban-uban sa kanginan, mga katropa, no comment sa left behind. Like, tanang komento basahon. Si Sir Yuhan yung buhitag sim. Good morning, katropa nga Erika. Watching from Balanghia, Eastern Summer. Sa Summer, si Sir kining Yuhan yung buhitag sim. Og kwan na mo, sir. Sabi ni, kanang pari, lagi mo si email blog channel. Ah, si Sir Eugenio, siguro ni si email blog channel.
3: Wow!
0: Ang message yan. Anjot, kaya bang copy ka? Sorry ta sa atosab nga mga uluhang balita, si Jun, standby mga kahigalaan. Si Jun, mga katropa, kay Arita's tong top story of the day. Ay sona ni PBBM gitawag og state of no achievement sa kamanggagawa party list. Sona man pod state of no accomplishment. Sona man gapon acronym niya mga higa. Pero dahi itong state of the nation address katubang rapa. Ato ni palihog dag kona ni katubang rapa si kamanggagawa party list. Inipong si Alison Fernando katubang rapa. Kaya kanin siya, vocal po kayo ni mga kaigilan. Kaya kita lang, Idris Pilipinas, mga katropa, mga work-minded ta, rather than business-minded, katumang rap-rap. Daghan ka na to, nagsaligs pa mo kaysa negosyo, mga katropa po. Sumuning gusto unta sa atong kamanggagawa party list, nga ma-address, ma-his-

0: Gutan manglan sa atong presidente ang kini pong kabahin sa iyang lagda, no? Kabahin sa mga laraw plano mga higala, pagpalambo sa sectors pamuo mga higala para sa mga anak sa singot sa kadlaw nito. Kuan ba kanang anak pawis mga higala, anak sa singot mga katropa. Ato ipadungog sa inyo mga higala ang representante gikan sa Kamanggagawa Party List, paminawan niyo anong nakaingon siya, state of no accomplishment mga kigala.
1: State of no achievement para sa mga manggagawa. BBM, bagsak na bagsak ang marka. E bukod doon sa pagtataas ng income tax exemption, ay Pamulong Bongbong Marcos, merong legislated wage increase na nakahain dito sa Kongreso, 200 pesos. Binaliwala ng Pangulo. House Bill number 8081, pagbubuwag ng provincial rate, 200 congressman ang sumusuporta, including House Speaker Boji D.
0: Gibaliwala sa Pangulo.
1: Kahit papaano, merong sasabihin si Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para wakasan ang kontraktualisasyon, lalo na sa gobyerno. Pero wala rin tayo narinig, lalong higit sa pribadong sektor. So sa sahod, sa provincial rate, sa security of tenure, walang binanggit ang Pangulong Bongbong Marcos. So magandang bagay na itinataas yung income tax exemption. Magandang bagay din yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tatanggalin yung systems loss. Pero higit dun sa pagtatanggal sa systems loss, tila pipe ang Pangulo pagdating sa pagbawas lang kung hindi man tuluyang tanggalin yung value-added tax on electricity and petroleum products. Susundan lang naman natin yung National Concern Survey. Ang concern ng mga Pilipino, kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Si Pangulong Bongbong Marcos, paano pabababain ang presyo ng mga bilihin? Lalo na sa produktong petrolyo. Sunod, binanggit niya, hinahangaan daw ang bansa natin pagdating sa pagresponde sa Middle Eastern crisis. Saan bang planeta o saan Pilipinas na bubuhay si Pangulong Bongbong Marcos? Uy, kung naniniwalaan niya na hinahangaan tayo. Binabanggit niya, sapat ang supply ng langis. Hindi ang supply ang problema. Ang problema, krisis sa pump prices. Umaaray yung mga kababayan natin sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. There is nothing new sa kanyang sinabi. Walang pwedeng maipagmalaki. At ang honest reaction namin, yun na yun para sa mga manggagawa. So walang po pwedeng ipagmalaki si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya binabanggit namin, state of no achievement para sa mga manggagawa, at bagsak na bagsak ang kanyang marka para sa mga manggagawa.
2: Doon sa pagbabanggit niya sa kanyang pinsan, binanggit niya yung flood control scandal.
1: Kung mapapansin nyo, wala ring tapang. Wala ring binanggit niya. In fact, ang sinabi niya, ipapaubaya na lang natin sa Ombudsman at sa National Prosecution Service, which is yun naman talaga yung proseso. Pero if he's really serious about taking accountability, lalong-lalo na sa mga sangkot,
0: Bani, sa flood control scandal, presidential castle.
1: Ipakukulong ko.
0: Kani House Speaker Martin Romualdez, isigutan.
1: Kahit kamag-anak ko yan, kahit alyado ko pa yan, ipakukulong ko yan. Pero hindi. Medyo nagdrama nga yung Pangulo. Masakit sa aking loob na sabihin to. Bakit ka pa masasaktan? Kung alam mo na sangkot yung mga alyado mo and even your relatives sa kapatid ng flood control scandal, huwag ka masaktan. Dapat matuwa ka kung makukulong yung mga yan. So kaya hindi nakakatuwa rin yung binanggit niya. Kung yun yung sinasabi na pasabog dito sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, wala. Walang pasabog dun sa binabanggit niya. Tara na.
0: Exciting Pilipinas. Good morning. Exciting. Sa mga kikilaan, ang Kamanggagawa Party List Representative Ariston Fernando po. So ilang tawag sa SONA mga katropa, katropang rap-rap, state of no achievement mga kikilaan. Wow. There's nothing new. Matod pa na yun na yun. Di lang, murag na ilaing kon po niya ni, kanabang elected official nga moingon po nga, mao na to? Ay, ang mga, niya, kamo de ha, sa mga BBM supporters, so mag-ingay ko na mo, masama po yung tubag at mga kailangan po. Yeah, inline na naman kila, ari po, takay patas, mantadili ka itong mga rap-rap. Na, mantas nga mga higala. Ari po, da, mga kailangan, ang, kini pong matod pa Attorney Claire Castro mga katropa. Kini pong iyan ng gidaig mga kahigalaan ang nihatag pag perpektong grado ng atos Pangulo human sa State of the Nation Address. Patas man ta kagay na kwanto progresibong grupo. Karon manihog ta ni Attorney Claire Castro kato bang rap-rap. Ato raning ipadungog ang tigpamot-mot. Tigpamabas man lang kanyang mga kahigalaan.
3: Pagkatapos ng statement na yan,
0: Pangulo, ano na rin? Si Kuan niya, ang interview ni Attorney Claire Castro.
3: justice.
4: Kaya nga po eh, maraming masyado agad judgmental.
0: Kasi oh, ayaw mo ba judgmental?
4: Na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak. Saan lang po dadali na ebidensya? At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman kung ano po nila mga ebidensya. Ay igagalang po natin. At muli, ang Pangulo po ay kung kinakailangan managot ng iba na masasabing sangkot, kailangan po managot.
3: Mama, I'm sorry, last na lang po my head. Kung magbibigay ng grant sa Pangulo base sa kanyang SONA, ang grant.
4: Ako tatanungin nyo, siyempre, pag ako tinanong nyo, 100%.
0: Oh, 100, okay. Kuya, hindi nakakabalik ko ba?
4: Administrasyon, kulang po itong oras na ito dahil marami pa po. Marami
0: pa. Kuwang pa ang 1 hour 26 minutes katupang rapra.
4: Sa totoo lang po, parang sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. at ni Commissioner Ariel Napomuceno, talagang walang nagiging isyu negatibo ang Bureau of Customs at napakaganda.
0: Okay, appeal niya kay kuwang ang oras ni BBM, ha? May oras ba ito? Dagang accomplishment sa ubang ahensya sa gobyerno. Waan na may sigot eh.
4: Marami po talaga mga dapat na nabanggit. Pero syempre, tututukan po talaga ng Pangulo yung dapat na madinig ng mga kababayan natin, lalo-lalo na patungkol doon sa mga maaari maging beneficyo na ng mga middle income. So, sana magtuloy-tuloy po ito at magtunong-tunungan po tayong lahat para ma-achieve po natin ang lahat ng gusto at nais po ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
5: Yung second sa mga kababayan na parang patingi-tingi lang daw ang solusyon ng pamahalaan sa mga problema natin in terms of flood control, for example, parang tingi-tingi lang din daw ang mga solusyon natin. What does this SONA?
0: Oh, tingi-tingi na solusyon sa mga problema. Giminodok.
4: Alam mo kasi, paano masasabing patingi-tingi kung patuloy po ang pagpapaimbestiga. At sa ngayon, kung sinasabi nila na patingi-tingi yung resolution or solusyon, bago sila magbigay ng anumang negatibong impresyon or salita, siguro mas magandang tumulong sila, magbigay sila ng kanilang suggestion. Open ang Pangulo sa
0: lahat. Hoy, hatag mong suggestion. Ay mo, sige, kuhan diha. Kanabang, kanabang sige lang kuminto.
4: Pamumuna. Pero wala tayong nakikitang anumang aksyon, mismo sila, wala tayong nakikitang aksyon na ginagawa para tulungan ng Pangulo. Ay, hindi ito makakatulong sa bansa natin.
5: How clear and decisive is the pronouncement of the President when it comes to dealing with his cousin, Romualdez, pagdating sa flood control issue?
4: Nabanggit naman po niya. Naging special mention pa nga po ang sitwasyon na ito. Ibig sabihin po nito ay kung talaga na may mga matitibay na ebidensya, sino man, hindi man pinsan, kahit sino po, na masasabing maaaring sangkot at doon tumutungo ang ebidensya, lahat pong ito ay nirerespeto ng Pangulo. Natin, may due process pa rin. So, kung sino man po ang natuturo ngayon at dumating po yung pagkakataon na kaya naman nila i-depensa yung mga sarili nila, then so be it. Pero sa ngayon po, ang nais po ng Pangulo ay talagang tutukan ang mga ganitong klaseng anomalya dahil sabi nga po niya, ang perang to ay dapat na ginagamit sa taong bayan.
5: Malino pa rin ba ito kahit na hindi niya binanggit personally or directly yung kanyang pinsan? Kahit na siya naman ang sinasabing central?
4: Sinabi naman po niya speaker eh. Dati
6: yung speaker si Senator Cayetan.
4: Kasi ang pinag-usapan natin is flood control. Ang baby!
0: Ang samang yan?
4: Binanggit niya kanina, kaya masasabi natin na maybe patungkol po ito sa kanyang pisan. Dahil sinabi niya na hindi siya pangulo ninuman. Hindi siya pangulo ng kamag-anak. Hindi pangulo siya ng Pilipinas. So,
6: to be clear, ma'am, he was referring to former Speaker Romualdez.
4: Sa aking pagkakaalam. So, ayoko naman na pangunahan. Pero sa description niya is, it seems na yung speaker na pinsan.
5: Speaker?
4: Speaker na naging pinsan. Napinsan po niya. Okay. Sa description po, sa description.
7: Pagkatapos ng statement na yan, ang Pangulo, ano na ngayon yung masasabi ng Palano?
8: Exciting Filipinas! Good morning! Exciting!
0: Sa boto, inyong nadungog po si Attorney Claire Castro sa habig po niya mga kikilan. Mag-isgotag kung kaganina si Representative San Fernando, kuhan ganyan siya. para niya kanto ang SONA state of no achievement or accomplishment mga kaigalaan po. Pero kung si Attorney Claire Castro may posultiyon o atong Palace Press Secretary kasi mga rap-rap mga higala para niya 100% mga kaigalaan po, no? Para niya mga kaigalaan kuwang pag itong oras sa daghan kay accomplishment ang BBM administration. So sa mga naminaw karon, no, ato mang gihaklan nyo both side mga katropa. Karita sabi ko sab sa mga kining progresibong grupo katropa ng rap-rap sa mga kinibang makingunta anti-BBM or kung lang ganito sila, kanabang wasiguro sila ginapigan mga katropa po. Hili ka partido ba mga higa? Para nila, ay, sabi to, wala naman to'y bago. Kung sa may kanabang nindot atong paminaon. Para nila, state of no achievement, mga kaigala. Pero si Atty. Claire Castro may paingon, daghan kay achievement, 100% ang iyaw sa mga 100 yung grado. Huwag pa gani ang oras para sa paghaklad na ubang accomplishment. Nawa ko no masulti mga higalang BBM. Sa mga naminaw karon, sa mga naglantaw karon mga kaigala. Oh, ikaw lagi. Ikaw ba nagpaminaw, naglantaw ron? Unsa inyong komento ani mga kaya? Asaman mo nga kaya naman subak timbang timba. Para ninyo kuan ba kana bang sakto ba ning ingon Attorney Claire Castro mga kaya? Daghan yo kay nahimo ang ato sa mga mahal na pangulo. Ay, pangulo. Mahal na pangulo. His Excellency His President kuan po da kinibang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Or para ninyo, wala naman to eh. There's nothing new. Sama sa ginunusap ni representative sa Kamanggagawa Party List sa kinipog Eli San Fernando mga kaigsunan po. So kamo niya, kamong, or kita niya. So kwan mo ko, moderator man ko. Kamo niya sa ito ba? Kung kamo mo ipasultiyon mga kaigalaan. Kung kamo mo ipatimbang timbangon mga katropa. Para ninyo mga kaigalaan. Sabihin yung grado. Asa mo mas mutuo mga kaigalaan. Sa mga kritiko ni BBM. Or iyang mga diehard supporters, cronies, mga kahigalan po. Depende na ninyo, mga kahigalan. Hey, good morning, guys. Ako, kinipong guwapo, adunahang amigo. Bye, Roy Barakia. Bye, good morning. Timo di haba. Exciting! Oh, niya. Sunbye, stay tuned, mga kahigalan. Ingnan niya ako katumang rap o si katumang Bentas. Samtang pa, aritas mga uluang balita mga kaigalan. Aritas lokalidad kay mga local civic executive sa Sugbo. Iangop mga kaigalan ang gihaklad nga programs priorities ni BBM atol siyang ikalamang state of the nation address ko na SONA mga kaigalan. Exciting! Wala. Niya ba? Basta akong tabalik. Inalakog na. Then, money, arita mga kaigalan. Ato mga local chief executive, kan sila, kanabang 2 thumbs up ba ni sila? Or, naiuban na ni, kanin mo ni solid BBM haters. Then si Governor Pamela Baricuat, rumatod pa sab niya, ang gipang yawit sa during Marcos SONA mga kaigalaan. Tingi ang latest ng SONA, aligns with Cebu priorities mga kaigalaan po. No? Toa mo na mga kaigalaan. Ano yan ito, porting sabay, hinon. At ang pasa itong gobernador ang election day naman ko na nakuto mga kailan. O niya, samtang si Mayor Cindy Chan mga kailan, i-welcome ni niya ang consumer relief measure. At ang niya tagagpagtagan si Mandawi Mayor Junki Wano, matod pa niya magilan ang priority sa administrasyon ni BBM aligned with city's governance goal mga katropa. Si Mayor Nestor Archibald, maghihapon mga kailan. Pero nang hinaut siyang ang kanibang local government fund mga kaigalan, LGSF, now na, misigutan mga higay. Wala kita ipundo niyo, sama ninyo. Aga, samtang sabigas sa bahin mga kahigalaan. Yan mga Subuanon, mga katropa, hinatag po ni Gagbong Agrado ni BBM, mga kaigalaan. Kagahapon lagi, balik-balikan na ito ni pamahayag sa itong mga balik na tagpakita ng katropag-rap, ha? Kaya inline sa itong national issue at ang pansaning i-localize mga kahigalaan. Mga Subuanon, nga na-interview kagahapon katropag-rap-rap. Bilar kay kabok ang nihatag og pasadong grado ni Bibi. Kasagaran mga katropa, hapong ang ilang grado ang nihatag. Malayo kag padungog kani ka program. Sunod lang sa mga reaksyon nila.
9: Nay, may adlaw sa XFM Cebu 88.3 kay bawo naman kag asona ro ni BBM, no?
10: Oo.
9: Ma'am, kung ikay pagraduhon sa
0: kagahapon niya,
9: naso ni BBM, lay mo igrado niya?
10: Na, daya igyod, wa.
0: Wa?
9: Wa, kanang zero.
10: Ma, hagbong 73.
0: Ha, ginhangla na ikaw sa amin ni BBM kay 73 rin mong grado.
9: 73 ang grado, kano man?
10: Ito ganahan, sir.
9: Di ka ganahan niya?
10: Kaya nga no, ang drugs, nagkadaan.
0: Oy, drugs.
9: Kung saan, ibalik?
10: Daganda, mga kawatan.
0: Hoy, nibalik ko nung kawatan, mga higala pa, da?
9: So, kumpara din mo sa, kwan, panahon ni Duterte, da? Ano saan ito? Hapsay?
10: Hapsay yun.
9: Na, kwan?
0: Oo. Okay. So, 1-0, mga higalaan kay... okay na, katong bang rap-rap. 1-0, kwan na, kanang hagbongs BBM, mga
9: higala. Ay, yeah!
0: Kailain ko nung katong bang rap-rap. Kay, kwan yung mga higalaan, na? Kwan gini, aktual, mga kagigalan. Para mag-random ng pagpangutanas, mga kwan dia.
9: Sa mga wa, kanang siro. Hello, sa XFM Cebu, edit po dito. Kitsa nga naman palihog?
11: Dario Villarosa.
9: Dario?
11: Oo.
9: Ilan may edad mo?
11: Scooter lady.
9: Masay pinapu yan?
11: E-bike driver.
9: E-bike driver, this in A1. Oo. Sir, kaya ba mo kalun nga Sonya ron ni BBM, no? Report siya siya.
0: Oo, kagapon-japon na ito, ipangutana, ha?
9: Nun, pina may igrado ni mo niya sa iyang pagduma sa Pilipinas sukat 2022 hagbong, basar, lindot kayo
11: ang igrado din ako na yan lakot pagka-history kalang 4 pinakailangan
0: uy, yak puting hagbuga din ni 4 mga higala ay ang passing grade sa 1 to 10 katumang rap-rap 7 mil
11: mga kaso sa kwan flood control wa lain ba ilang gil
0: oh daghang wa kaw yon BBM kay imo mangung allegedly giderel sa administrasyon ang nindot na kayong momentum katubang rap-rap sa flood control project si Tatay Dario in sab ako kaw yon nganong imbis flood control may makita dia nganong impeachment tama na. So, kuhan lang, katulang rap-rap, okay rin.
9: Boss, boss, kung ikaw pagkaduhan ni BBM, bilay mo ang igrado from a scale of 1 to 10.
11: Zero.
9: Na, ano man, kay?
0: Aga, tihi ka, sa'di mo, boss, oy?
11: Wagi.
0: Zero, kaya wagi ayo?
9: Wagi kayo nakita, deh?
11: Wala, gubot.
0: Gubot.
9: Kapin niya ang termino niya, suna niya ron, wakay madahom nga iyang ikapanghambog.
11: Oh, murugol naman.
9: Wagi kayo nakita, gyan?
11: Wala.
0: So, kwa lang to ha, random guy nga ipangutana ni Katropang Greggy, mga kagilan. Asayos yung ipangutana, kaganina mga katropa. So, mala ni ha, kaganina atong gipresent both sides. Kaya, kaning mga testimonias mga tao, Katropang Rap-Rap. Kaya, kana bang, kwa ni siya, random. Katong ipangutana na kung magkagilan, wa, to'y kana bang, briefing. Diritso na, mga higilan. Napailain na, wala na. Sige lang ha. Pabinawan yung mga kailangan. Kaya kanyang ipangutan lang. Katropang Greggy, Katropang Jungkato, Katropang Bentas, mga kailangan. Randa man po ni. So, ipangutan na na. Kung kayo pagkandohan ni BBM, 1, 2, 10. Kaya kung nindot pa kayong pagkanduma ni BBM, Katropang Rapra. Sama pas nakita ni Attorney Claire Castro, mga kailangan. Hindi ko nis lang. Ako igrado, 1 to 10, 11.
9: Ay, yeah!
0: sa scale nga 1 to 100, ako igrado 101. Ano ang tani sila mga kailan? Kaya kanabang very satisfactory. Pero ang igrado ni Sir Zero, man.
9: Hello?
0: Grabe, atihika pa din mo, sir. Okay, pakita lang katumang rap.
12: Sir, may hapon, June 14, XFM Cebu. Ikalima, karong adlaw, no? Ikalima ron nga SONA, State of the Nation Address, sa tuang presidente nga si BBM. Ginini ang sa iyang performance, base sa imong tanaw, kung graduhan ni mo siya 1 ang pinagagamay, 10 ang pinagadako, pili grado ni mo niya. O gano?
13: Si BBM sa itong presidente?
12: Hmm.
13: Kung tanaw na wama na himbo sa itong Pilipinas, gudag, gubot.
0: Gudag, gubot.
14: Tuhan ako.
12: 1 to 10.
14: Ay, wa. Ay, wa. Ay, bisag, bisag uno, wa.
0: Ah, di. Dihika, sagini mo, Bosoy. Digi ka mo, ha. Tagi sa ko. Tris lang.
12: Tuwing kay upat na marunga tuwig siya, isi presidente, sa nabas siya siguro yung mga duwa or tuwig kapin. O sa imong gilauman nga, basin niya pa niyang mabawi or tanaw ni mo sa iyang mga pagkuwang. O sa imong gilauman nga, iyang buhaton.
14: Ah, maragwala yung maaman. Maaman, samot magkakas.
0: Di kayo ka mula, umbos? Isang kamay lang?
12: Para paminaw ni mo, wag siya may imo gihapon?
14: Wala, gihapon.
0: Hopeless na kayo ka, boss? Hopeless na kayo, hopeless.
12: So, zero?
14: Zero lang ko, okay.
0: Grabe, hi.
12: Salamat kay, walang ipunta na naman. Salamat kay, may nga po.
14: Okay, sige.
0: So, mga ito, napawala na. Napawala pa mga kigilan. So, ito paminaon po, na? Random Cebuanos ni mga kigilan. Although, ang Cebu, ang daog yung director pang, kasi man yung daog yung pagka-presidente, pag-last ka, So, kani mga kigilan po, no? Ina lang ko.
15: Oh,
0: random, another random guy.
15: Grabe na problema ron.
16: One year kapin. Kung wa, sa'yo mong paminaw, sa'yo mong pag-grado, pag-success o pag-katuwig, sa o sa katuwig kapin, mamahe mo ka nga, posibleng yan yung matupap?
15: Kung iyan ay balik, lagi pa siya. Kung sila balik pa, ang pas mga tao, kung iyan ay balik ang iyong performance. Kung nili mo, lagyan po na. Bagsak.
0: Kinalan siya ka mo sa amira ni Bibir. Eh, mong grado, bagsak. So, wala na. Okay na to. So, pipila lang to mga katropa sa mga napangutana sa XFM News Team. Why Trumpas mga ila, gidot ang yung microphone. Katropa, gidot. Gidot ang yung microphone. Katropa, rapra mga ila. Sir, ma'am, so na marong BBM, pilamayin yung grado niya. 1 to 10 ang scale board. Pinakatas din, perfect score. 1 kay, kuna, hagbong yun eh. 1 to 5. Or, ano, 1 to 5 mga kahigalaan po. Okay, kasagana, 7 magina ang passing katupang rap rap po. Pero, kuan siguro na ang 5 katupang rap, marag, kuna, satisfactory. Ang 7 na, marag, very satisfactory. Ano na, mga Ramala gini, mga katropa, kani, pipila lang ni. Okay, mahingon na ba ang ka ng mga BBM supporters katupang rap rap? Oy, kana, sorry baby, binairan na. Binairan mga tawahan, mga kahigalaan. Niya, kanang unlike SWS survey, unlike kanabang mga Pulse Asia survey, katubang rap-rap mga kaigalan, ga ilaha, numbers sa gina. Hindi nga mong survey mga kaigalan with audio and video mga kaigalan po rin daw. Kaya pagi mumutuhuan na, ga na may nakita, na may nadungog mga katropa. So kaganina, atong i-present mga kaigalan kayo on the side sa hindi pong kamanggagawa party list o guban pang mga hindi pong progresibong grupo. Gingon ganila, ang SONA, State of No Achievement or Accomplishment, mga kahigilan po. Pero, sa side po ni Atty. Claire Castro o sa mga BBM supporters, mga kahigilan, Atty. Panlab, katong SONAHA, 100% akong graduate. So, atong gipresentar sa kuan mga kahigilan, unsay kanabang sentimento. Unsa po'y gibarugan sa katawang Pilipino, mga galerya, mga yanong, mga lungsuranon, mga katropa. So, mga ito, ang ilang mga tubag. Randomly, mga kahigilan po. Like, grado ni mong BBM, uno. Kanabang, tawagan ni pila may grado ni mo, zero. Pila may grado ni mo, quattro. Dako na ng quattro. Kuan ni mga kahigilan po, no? Based on, kuan niya, kinibang ilang tawag aning reaction. So sa mga nagpaminaw gihapon na doon, mga naglantaw karon. Oh, kamo ba? Kamo gihapon naglantaw. Yeah, share the like, kamo niya tong topic ron. I-convince ang mga BBM supporters, fans, para dagan mo commentary. Huwag i-convince pa rin yung mga kanibang GDS supporters na mo-comment po dito. Kuminta dito para ang mabasang katupang iri kay Juan Pro BBM. Arita kuminta rin kay atong para mabasang katupang iri kay Pro GDS. Comment po rin kay tanan rin basaho na ito mga kaigilan po. So stay tuned, saan ba yung mga kaigilan? Samtang Senator Amy Marcos, mga kaigilan, gihulagway ning nasod ng katupang rap-rap. O saan na ipagkahulagway yan? Mato pa niya, gutay-gutay, mga kigilaan ning nasod ron. Sama sa iyang outfit kaghapong adlaw, katulong rap-rap, mga higala po. Gutay-gutay, mga doon yung bag, yung sinina, mga piraso-piraso ko nito, katulong rap-rap, mga kigilaan. Dapat ka itong picture na ito, katulong rap? Ito bang gutay-gutay niyang attire, mga kigilaan? Gutay-gutay, o... Oh. Yang sinina, mura sa gig trapo, pero mahal nga pagka trapo, mga kigilan. Yang bag kay kanang mga tahi-tahi ra ni mga kigilan. Onya, nakaitom siya nga, itom ang iyang kinipong sayal katopang rap-rap. Nga taga-kiting, itom ang iyang bag mga higala. O itom usab ang iyang, kuan na ni, kanang barong, kay dili man kinibang kuan bitaw. Kanang Maria Clara nga kuan mga kaigilan. So, mao ni ang paghulagway ha ni Presidential Sister mga katropa po. Kay Presidential Sister man ni si kani pong Amy Marcos. So, paghulagway niya, gutay-gutay ang nasod. Wa magkahiusa mga higala. Nagkakay isyo. Orteng looya mga kaigilan. Murag trapo nga wa mahitsura in town. Kamo diha, kung kamo po ibasultiyon mga kaigila. Convince mo or supak mo sa kingon usap ni Senator Amy Marcos, the presidential sister mga kaigila. Matod pa niya, gotay-gotay ang nasod mga kaigilaan po. Niya po ting gubota kagahapon mga kaigilaan kay mga rilyasa dito sa kauluhan. Ha? Ipagdakop ni mga katropa kay... Aguban pagod, matod pa, nampoy ninong magugpulis. Saan naman sa nisina? Ako ba, mga kaigilan, grabe yun ka. Para na gusto na ganyan ng parisainos, BBM. Para na mga kaigilan, wala gina. Sir, ako na state of the no accomplishment ng sunahan. Porteng sukuhan niya mo at ang ilang realista dito sa kauluhan, mga higala. Mura, mampog ka ng mga basaguliro ba? Mga grabe yun ka, bilinti, mga kaigilan. Manukmag, mamatid ang mga polis. Ito na ipakita ng video niya, katumang rap. Kanibang mga... grabe kagubot. Tanawa ninyo mga kigla. Unsa kagubot kahapon ang lawa. Unsa ka grabe ang chaos ba? Unsa ka, kung ano ba, ipangdakop, gisod sa BGMP bus mga kigla. Di Diyos piso ka. Good morning, by Roy Barakia, by. Manod pa niya, good morning, by Tisoy Ambungan. Ako ning amigo nga guwapo, adunahan ng mga kigla, vlogger. Roy Vlog Official mga kigla. Morning na, by. Oh yeah, morning ni Sir Michael Chu. Good morning, katumang Eric from Cebu Bill Hill Trucking Services or Har Surigao BH Trucking Services Surigao City, Bukwak, again, Davao, Manila. Good morning ninyo, Dia Sela.
17: Exciting!
0: Stay tuned, standby, kahatuloy pakita niyo mga kakilan. Unsa kagubot kaghapong adlaw. Nagingon po ni Presidential Sister Amy Marcos. Gotay-gotay ang nasod, gubot, divided ang mga tao, mga higala. Kuan lang ha, kada bang, kamo, nakakita mo siguro kaghapon sa mga nag-circulate dyan sa social media. Korting gubota mga higala. Kamo dabi, ang sa inyong komento po, be. Ipadangat din yung mga mensahe. Yes, Sir Jordan Lipasana, good morning, Idol Boss, Rap-Rap Boss, Eric Guapo. Ay, alam pa. Always listening, XFM from Alus Vacayan, exciting morning.
17: Exciting!
0: Ipakita lang ka ito, mag-rap. Tanawan nyo sa Facebook Live. Sa for the sakes mga nagpaminaw, Ralyesta, naghiga sa karsada. Kaya linungan sa polis mga kaigilaan, mga arrested ni siya kain i... What, mawabaning nanukmag mga kaigilaan? So, okay, alirungan mga kaigilaan, giswayag pusas, pero mga gini pusas ka na yung cable time ni gidas polis mga kaigilaan. Eh, maximum tolerance lagi mga kaigilaan. Gibitad mga katropa. Ya, ubay-ubay ha, ang ilang mga nadakpan kay mga release na mukuan magyan. Gusto naman yung mo padayag silang kasuko kanto sa administrasyon, mga kigil. Napoy uban, mingon nga, the more you act, the bigger of chances nga dako imong talent. Wow! Amot, tinood ba na, mga higal, ha? Amo, kung kamo'y pasulti yun, mga kigil, ang kigil, di nalalim madakpan ka. Di nalalim kanambun na lang kagbatuta in town, mga kigil. Mapatiran ka sa niya, kanabang... Kuan ka, i-kuan bitaw ka, pin down bitaw ka, katulang rabra. Sakit niya, init pa kayong karsada, tanawan niyo mga higala. Pero kasamad pag-angtang aning maong ralista. Oh, purting gubuta mga higala. Napapatoy laing kuan niya, katulang rabra. Katulang magisakay na sa bus tong kuan. Katulang mga gubot kayong mga ralista mga higala. Lagi, manukmag man og polis mga higalaan po. Mga kuan sagu kayo, kanang mga bayulinti na kayo, mga ralista mga higalaan dito sa kauluhan. Like this ato ha, mga peace-loving citizens. Wala na, kung ano, gialirungan na. Dakop na mga kigala. While ang mga kaubanan pong release, nibitan sa... Suboran ni sila gatag o buwar mga kigala. Ang usagi, ang campus mga polis, nibitan. Considered arrested ng maong release. Ang mga kauban pong release, katumang rap, nibitan po. E para nila, uy, freedom of speech na. Oh. Kanya, kung ano siya, kanabang freedom to... Kaya bang marabga freely nga assembly mga kigla, no? Oh, ganang inyo man ang kanang dakpon. Ganang inyo man ang kanabang tawag aning, anong inyo man ang pusasan diya o kanang martod pa lang. Ibutang nila sa caption na ni Police kanang brutality daw mga kigla. Ay, ganang magpapatay lang po itong police diyan. Magpakuan lang po diya mga kigla. Magpatara lang po diya. Nabukol nga polis, nasabad nga polis ito ang mga kailan tungkol sa mga violenteng kinipong rally. Lahi, no? Kung ito bang panahon ni Presidente Duterte, nato'y rally tuod ang mga progresibong grupo katabang rap-rap, pero murag friendly rally. Dapat ito'y higayon nga si kinipong kanhi Presidente Digong mga kailan, nisaka sa protest rally sa mga rallista. Sila si Bato de la Rosa, mga kigalan, nakig-bish bump sa mga kaining ralista, katubang rap-rap. Pagkainon ko, only in, parang ito, Philippines, ngayon na, mga katropa. Panahon, rin ito, or only in Digong administration, ngayon na, baka close sa mga ralista o mga ginipong progresibong grupo, mga kigalan. Kay ang progresibong grupo, pagkainon siguro bang, rally-rally, top for compliance, for budget purposes. Pero, nga kanabang ko, hindi lang ito maninood, ha? Kuan man, kanang indot mapagkarumaang nasod mga kigilan po. Tanawan nyo, laing video mga kigilan. Grupo sa mga kaniatong kapulisan mga kigilan. Naa sila gibitan nga kuan po. Kining tinakpan mga kigilan. Sa rally nito sa kauluhan mga kigilan. No? Kuan po nila, kanabang people zone. Ay, diyan sa toa, doon naman ito'y people zone mga kigilan. Dito sa kuluhan, doon na po sila yung people zone. Gubot mo kayo sila dito, mga katropa po. So, standby na, mga kahigalaan po. Sige lang, salamat kayo katumang rap-rap. Og sa last na itong kuhan mga kahigalaan, no? Balita din sa balitang nasunod mga kahigalaan. Kay daghan ang ipakpak ano yung katumang rap-rap. Daghan ang mga kinibang kuhan, ha? Kaya bang, although ang uban, ingon, bakit ngayon? Lugay ko nung kayo. 4 years in, kuha na mga kahigalan. Kaya bang service, unya, karoon lang sa kauna-una ni mga higal. Ay, PBBA mga kilan, gitanaw nga ang paggamit og nuclear energy alang sa mas barato nga kuryente. System loss, mga katropa. Dili ko nun ni angay, ipasa nga dos konsumidor og kuryente, mga kahigalaan bon. So, itong ipalungog nyo sa PBBM ni mga katropa. Ay, kuan, ako mo pakpak sa kuan ni mga kigalaan po kay asa man ka mangita mga katropa po. Sa kabagag naong aning atong mga service provider sa muntaginig mga power supplier katropang rap-rap mga higala. System loss nila mga kigalaan. What a kibaw pilagi na. Inod, anay, bagay ka ng lusa mga kila or loose-loose nila. Ipasas mga konsumidor katumang rap-rap. Ikaw diha nga konsumidor, ikaw intay magbakotot. Ikaw intay diha mag kinibang ikay mo puno silang ginansya mga kahigalaan po. Unya, no? Diri sa Pilipinas, porte ra bang mahala ang kuryente katumang rap-rap mga higala. Kamu dia, pila main yung bayaran namin?
18: Wow!
0: Apit na naman pizza 30. Ako sa online naman lang kumubayad. Kato mga rap-rapon, no? Mabayad ka dito, o sa'yo masubra, o niya igsunod, at least makaltas imong bayaran na mga kaya. Ngayon ka, at least nag-overpayment magapaglas, gamay lang imong bayaran na may anak na. Parang lang kaga, na may, kung ano, na? Ako sa Beko, na online apps nila, na aton lang kumubayad dito. Usay kanang masubraan imong bayad garon gani kanto bang rap lang nakabayad man kog mga konto kana bang pag una to 300 kapot 700 niya murag niya overpayment akong gibayaran nun man 100 na lang kapit na ba murag kaysa mo bayad kag bulto dito sa mga paying payment center naman ang kanan lang nyo limote lang nyo overpayment lang nyo gamay mga kikilabot balay ako kanto bang rap. Ay, BBM supporters, comment mo ha. Mga DDA supporters po, mag-ingay.
19: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pagayong uban, no?
1: Wow!
0: Ganda ko ni Gapaldo. Nagsandi ko vision pag uban.
1: Wow!
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Exciting! Filipinas Morning!
4: Exciting!
0: Sa mga ito mga kahigalan po, no? Sa ato ning hatagag pagtagad mga kahigalan kay dili naman sa ginindot nga mga pamayag ato sa mga presidente kagahapong adlaw. Although wagi mga issues so wagi to mga kanabang di magid mo istorya sa mga issues and concern mga pagkuha ni mga ilan kapalpakan kato kan gudto kanabang purely accomplishment or purely mga panglantaw sa unsur pagdang Pilipinas mga higal. So saan ba ato ning balik-balikan? Ala ka tumang bintas? Sige, Charles, wala. Patawag balik. Igbalik na lang. Commercial sa ta. Saan ba yung mga kailan sumagbalik? Ato nang basahon yung mga komento po. Ingon man, reaction mga higala. In line aning FIPA State of the Nation Adesona ni PBBM kagapong adlaw, ay ang mga progresibong grupo, ang ilang pagulagway lagi, wala na may bago ato. There's nothing new. Wa gitukay ang mga nag-unang isyo sa nasod mga kahigalaan. O niya, for compliance, ang pangingon nga, ako mo nagpasakaagkaso si Agaw. Pagawan pa mga kahigalaan po. No? While ang habig po sa administration, hingon sila, uy, akong kuhal na to, mga supporter sa administration, ang graduato 100.
1: What?
0: Grabe ka, dagang accomplishment ang hato day ang presidente. Kuwang regalo ito kay taas sa king oras mga kahigalaan. 1 hour 26 minutes kuwang pagay itong oras. Daghang accomplishment nga wa masulti. So, on sa ba ni part of mind condition ni mga higala? Purti gano'y daghan ng accomplishments, baby. Eh? Kung kamoy pasulti on mga kahigalaan, sulti iko ninyo. So kung kamo mo'y patimbang-timbang, kung kamo'y pagraduhon, kung kamo mo'y pasulti on mga kahigalaan sa kini bang mga gipang yagyag kaghapon ni BBM? Moto mo ato, dili. So balik-balikan nato na mga katropa po. Na? At ngayon ang itong pagtuki, pagpalaom sa isyo, paggawa itong mga reports sa mga kobana, at sa balat sa mga importante ka nga pahinom standby sa mga pagbalik. Oras sa XFM Cebu, Province Center Time, alas 5.28 na sa Kabuntagon.
3: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Textel by Trendelfish Anyers, taga Mako din. Kini akong tutun lang, ning namugay ko tunsil, wala ka nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ay. Oh, ganun mo naman nagbili Santon na imong naong ni Hadid si Boch.
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman.
4: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
3: Oy, kasayo na na, bay.
4: Unsa ko naman?
3: Ay, inigog ni mo, bay, ang imo asang brief by Botanginag Demolition Team.
5: Ay, ay!
6: Exciting!
7: Vision Max, daghan ang natabangan.
8: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaipiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, itong ganito ni mo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines at our time, mga katropa, alas 5:35 na sa Kabuntagon. Magkakabon niyo po sa kalagad sa ngayon ng angkor mga katropa, Erica Amaro.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: Yeah, balik sa sunga pag-ubanduban sa kanginan mga katropa. Sige po sa mga mensahe, greetings, blowanong idea di ha. Ipadangat lang din sa mga pag-ubanduban sa kanginan. Sige po mga BBM supporters, mga kinipong DDS supporters, mga kaingalan, mag-ingay! Kaya ito nang hatagag-pagtagad, kumusta man sa mga evaluasyon nyo kagapon po sa State of the Nation Address o Sona ni BBM, mga kaigalan. Good morning, Ma'am Maria Lourdes Ivanig Gabang. Good morning from Lagtang Talisay, mga kaigalaan po. Sa atosap nga kwad po, kining listener, Sir Jeremia na Vasca. Good morning po mo, kinipong DSS. Andes Junior Acaso, good morning. Watching from Talamban. Ma'am Lorna Margarita, BBM Administration, Samo Kayo. good morning, Bia.
3: Good morning.
2: Let's start, Bia. Good morning, Idol. Good morning po din mo, Zer. Arita mga kaigalaan po, ya. Ato ning hatagag pagtagad ang mga issues and concern kaghapong adlaw. Hey, daghang nakaingon nga, magpabudol na po mo. Kwanto? Ano bang considered to as marabag statement of no accomplishment, mga kaigalaan? State of the Kandato, State of the Nation address. Pero paghulagway sa kinaghanan kato mga rap-rap sa Montas Progresibong Grupo, State of No Accomplishment, mga higalan. Pero in fairness, ha, sa mga BBM supporters niya, napod sila yung nakita nga maayo mga kilagay. Ito mga local chief executive sa Sugbo. Nakingon, okay ha. Samot na si Mayor Cindy Chan, mga kaigalan. I-welcome ninyang mga consumer relief kinipong measures. Nangitan, mga kailan, pag kining kuan na, revise, pag review, mga kailan, aning Republic Act 9136, Electric Power Industry Reform Act of 2001. Then, mawalagin ni mga kailan, naadiha ang anak bang kuan yung tao, no? Kining gahom, aning maong mga electric power suppliers nga ipasa ang ilang mga system losses, mga higala nga dos, mga kinintang konsumidor, mga higala. So, kaning system loss, mga kaigalaan. So, ang pasabot mo dani, system loss charge, mana, nakita mga konsumidor, mga kaigalaan sa mga power supplier. Ayan, Beko, unsa man idea inyo, si Beko, sa, kuhan inyo, si Beko man yung harap, no? Sa, kuhan, unsa inyo, si Beko, unsa yung number? Si Beko 3. Mga mo adiri si Biko to masiguro ning karkar. Kwan, adiri Cebu kay nanaman ta Cebu mga kaigala, Cebu City. Biko midre. Bisayan Electric mga kaigala. Nga di nakakadawat og bilyon katong papel katong mga rapat. May pangkuan lagi MCWD kadawat magag papel gamon kay bawo kag pila. Diri sa kwan kining Biko di mahatag sila og papel nga bill oi. System loose charge, mga kaigalan. No? Then, matod pa, pass-through fee on utility bills that covers electricity costs during transmission and distribution. During transmission and distribution, kurinti niya. Pritan, gikan sa kuhan baka, dakpain sugbo, paingos dyan bantayan, kasubang rapra. Unsay mawa diyan nga kurinti, matod pa, system loose niya. Masa baka siya kanang makuyapan o kalitong kurinti. Baka ka nang mapunta, ka na siyang misguided. Mapunta o glaing ka nang puste. Baka mga kailan. So, atos konsumidor yung ta. Ang konsumidor mo ay pa, kung mga kailan, ka na bang magbago, mga higala, magbagutot in town o bayan. Good morning, kuna ba niya? Often pa divided into technical factors like war, heat, and non-technical factors like power, temp. Kaya kawatan ng mga kurente ka itong pangrap-rap. Usapin niya sa mga basol nga nung nabata dahi mga ganing system low start. Nungon silang pagpangawat, nawad ang kurente, ha? Ipasas mga konsumidor. Ano mga katropa po? Ano ang kanilaging mga power supplier, power company, Beko, Meralco, Sibeco, di ha? Ato nila ipasa, mga kagilan. Pero ang giingon lagi ni Kinipong BBM, wala mo sa timeline, mga kagilan. Di pa rin sa panahon ba ni Digong katumang rap-rapang higala, kuwaan na ni ang system loose charge. Within, kuwaan, tagaan tamog, kanang usa ka semana. O di ba ka, pinakataas, usa ka buwan. Di pa gani na mawadyas mga bills sa mga kining konsumidor niyo. Bantay lang yun muna ako. Amot, ipasira tamo. Tingnan adto man to mo padayag si President, kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon, kuha naman, mir... pagbasa naman, sige na magbasa ka ito mga rap-rap. Wow! Wamalay, injection ka na bang mga humor, bitaw, ka ito mga rap-rap. Ay, yeah! Nabantay mo sa kwan kagahapon, ka na bang sona niya? Pero di, nagbasa lagi din ito. Wag yung humor, mga kagila. Ka na bang mere compliance, mga katropa? Unsay, gisuwat siyang script, yara sa gingibasa in town, mga kagila. Wabay, ka na bang compassion, kumbaga, mga katropa? Dili ba wholeheartedly ang pag-report niya na base sa kung pagpaningkamot in town? Usay, wa na jukoy tog, di ko katogod sa bakha. Kanang usay, tungod sa kadaghan akong mga speaking engagement, mahiwi-hiwi sa akong baba. Tungod di, para sa akong compassion. Malasakit na kaninyo mga katawang Pilipino. Ano ba? Unlike itong digong sonab, sag, kadlawan pa, you know? Anya, kanabang, bisan o kanabang, ikaw, di juka dukaon. Bisag, lima ka oras pang speech si digong, mga kagalan pa. Karon 1 hour, 26 minutes, marabag, matod pasuban, state of no achievement, man, mga kagalan. So, kung kamo niya, may, kano na na, basultiyon mga katropa, nasa yung mga matod pa, nauyunan sa itong mga kaigsunan po nga kining pamahayag kagahapon. Pero ang problema, mga kilan, one year kapin na rin ba kabong? Ang implementation, mga kagahapon. Kay mingon siya, kanabang parehatong last year, no? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, nag one year, mga kagahapon po. Kung sa mahiyang ko, nahisgota na ba niyang mahiya naman kayo balik? Wala man mga kagilaan po. Ay, kanabang ingon siya, kanabang tungod sa akong last statement ako last year, mahiya naman kayo. Pero tanawaron, mga kagilaan, ako yung gisinod. Tungod sa akong malasakit, compassion, akong gipapriso si Igagaw. Mga kagilaan po. Hapit na lang mahuman yung termino, mga kagilaan. Mahupin pag pasakag kaso ni Agaw, mga kagilaan po. Sama na ang tanawan na ito, mga katropa po, ha? Niya report sa katumang rap-rap sanbay isa sa mga reports sa mga kobanan na pati mahabiling oras mga ilahat so ipadangat gapon sa kanyang pagpagtuki ng mga issues pagdawat o mga comment pagbasa sa mga komento mga kahigalan yari sa atas mga reports sa mga kobanan mga katropa kung lang kung kung niya katumang rap-rap kinsay andam na niya si katropang Chriselle Filarca na sanbay na mga kahigalan pa. E matod pa, Mayor Cindy Chan, suportado ang pag-amindar sa pera ug pagpalapad sa income tax exemption nga gisgutan sa zona ni PBBM mga higala po. Live report. Aso ninyo, Katropa Crisel, good morning.
1: Good morning!
4: Nipadayag sa iyang suporta si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan sa mga nahisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang 2026 State of the Nation Address konsona kagahapong adlawa. Ilabi na ang panawagan sa dinalian nga pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act kun ipera aron dili na ipapasan sa ordinaryong mga consumer sa kuryente ang bayranan sa system loss charges. Mato di Chan nga dili ang ordinaryong konsumidor ang angayan nga mapasan sa pagkawa o kakulangan sa sistema. Gipasabot niya nga ang katawhan nagbayad alang sa hustong serbisyo ug dili sa mga kakulang sa sistema nga wala sila'y kalabutan. Gisuportahan usab sa mayor ang gisugyot ni PBBM nga palapdan ang income tax exemption aron nga ang mga Pilipino nga adunay annual income nga hangtod 350,000 pesos dili na pabayron og income tax.

0: 道再肥力个 XFM New。
1: Yes, selamat kepada Tuan Crisal atau sino sekat Tuan Greggy kay Governor Pamela Baricuatro. Nalipay og nakauyon sa zona ni PBBM mga kahigalan.
2: Live report.
1: Atro Bang Greg, good morning.
3: Good morning.
4: Yes, gikalipay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang panahom ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpadayon karong pagligon og pagpalambo sa disaster response og ang pagpalapad sa healthcare program nga giingong dako og benepisyo sa mga Cebuanon. Kini moy usa sa mga nabantayan og ingon man positibo ang reaksyon ni Governor Pamela Baricuatro subay sa natapos nga State of the Nation address kon sona kagahapong adlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipadayag sa gobernador nga lakip ang disaster response og healthcare nga moy prioridad sa iyang administrasyon. Hinungdan nga dako ang iyang kalipay nga hayo usab kini sa tinguha sa presidente sa atoang nasod. Gawas nini bukas usab siya sa parayon karong paghatag og pagtagad sa food security o agriculture, ingon man ang mga relief measure sama sa pagpabos sa tax exemption sa mga mamumuo o ang pagtangtang sa system loss charges sa mga bayranan sa kuryente. Dugang pusab sa gobernador ang mental health care nga gitinguhang mapalapdan pinagi sa rehabilitation therapy alang sab sa labing mga panginahanglan. Gipasalig ni Baricuatro nga parayon karong makikalayon sa nasudnong kagamhanan ang probinsya Sugbo o ang kagamhanan sa probinsya Sugbo samtang parayon usab ang mga lokal nga prioridad din sa Sugbo sa musunod pang mga buwan ubo siyang administrasyon. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: Live report.
1: Yeah, salamat katropa Greggy Magdaro. Alang sunod po si katropang Benji. Nakasanbay na. Batod pa na muna. Log Maxim Rider sa Tagbilaran, Waka, Ipsot sa Kapulisan.
2: Live report.
1: Katropang Benji, good morning.
3: Good morning. Good morning, katupag Eric, katupag Rafael Street Food Vendor nga kayo nabalpak sa Yagapan o magiging makorner sa Tagbilaran Police Station. Dihan nga may sumay matapas sa pagkikas sa Yaga sa nagigibuhan dito sa Agay Luzon sa Dawis. Pasado ang stress nitag na sa Agay Luzon na ang hapon na Waholyo Belicitis Mill by Designs. Ay wala pa, hindi lang si AJ Talawan. Pwede ang suhan nyo sa unya Street Food Vendor o kasatangan nga napuyo sa kaling malaul isang kulan o sukulan sa Luzon sa Dawis ang nabasasan dito sa dito na kayo sa Pulok 7 Contanosas Extension Barangay Poblacion 2 Tagbilaran City si Contanosas City Hall si Ayawan na pasasasan sa mga polis sa Tagbilaran diyang dilawat nila ang kasirang kilomarasaba sa Gibuwat niya kasipan na hindi mahong dinagpan sa Luzon sa Dawis na sirang iobos sa kapatumag niya ang kanyang kumanduan ng CPNP General Jose Melchor Natales Jr. sa pagpuntuman na sa kanyang Safer Cities Initiative maong dalik nga na pag ang kanyang mga suspeka na sa kanyang opo sa kanyang ihihatag ng kumanduan ni Tablana City Mayor Jean Yapa nga trusaba kang Police Attorney Colonel Joey Bicoy nga hugot nga ipagpuntuman sa kanyang police responsibility sa Tagbayan 24 oras. Sa pagkasikap na yung nga ayawan tungkol sa ang kanyang mga sabi ko ay nga nagpagkita ka sa mismo sa kalanan. Si Ayawan ang nagreklamo sa pagpumunal sa Osaka Maxim Driver deliver dito sa Luxor sa Dawis Suman na nagpatabang ang ilimang biktima sa Dawis Police Station sa pagbaunubay sa eksibang Cebu at ipo na katapang Erika na himalaan niya kaya naging suspek o kaya naging akusasyonan sa pagpumunal din ang sa Maxim Driver na suta nga ang kanyang suspect gikawat ang kanyang cellphone sa mga maximizer ang kanyang sa mga sakro pa sa police sa Tablaran na kuha ang kanyang sibo nga kiwala ba sa doon ang 50 mil pesos inisubay sa standard drug price sa pagkakarap kang ayawan patong-patong kaso at mga nini lagyan na sa mga ang kalapasan o kanyang serious specific jury F tuwing naman ang kanyang kalapasan sa Act of Republica na yung respect o kalapasan sa dangerous drug Act of 2002. Mayroon pa. Samtang nabalaman pa sa Pilipikoy ang investigasyon sa pagkatao sa maong dinagpan. Po sa Tagbilaran PNP kaya sa mga maglimo sa mga plas kundunay sa Santol Herbal Oil. Mga tapang katila pinagkat ng mga ang kanyang mga sabal-sabal sa inyong mga tulong. Mga tapang kanyang mga lukuloka. Mas mayong inudnuri o Santol Herbal Oil kaya mga daling maayo ang iyon.

0: mga samat mga barangay. Ang tiil mga kapahini mo. So, yan, so, hot ko pa rin mapalit sa mga sa butik na sila. Kao pala naman, Jerry. Ano diba, no? Alas sa Gerson Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Banjital Sika. XMs.
1: Live report. Exciting.
2: Exciting. Salamat katropang Benji Talisik at isunod sa katropang June 14 kay Top 8 Most Wanted Person sa kasong robbery. Sikop na dito sa San Fernando.
1: Live report.
2: Katropang June, good morning.
3: Good morning.
4: Yes, katropang Jerry, no, nasikop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Kinigagila nila ng Top 8 Most Wanted Person sa municipal level sa San Fernando at tuloy sa operasyon dito sa barangay Pitalo sa Mooga lungsod mga alas 10:50 ni kagabi. Kanina dakpan, mausi Aizad Jeffoni Gahes, 21 anyos, ulitaw na trabaho, residente ni sa Casamera subdivision ng himutang sa barangay Pitalo San Fernando. Gibutyag sa kapulisan nga kinigidakop nga akusado pinagiris pagpatuman din ng warrant of arrest alang niningihang kaso nga robbery. So sa kagipuyan nga panimay pinagiris paggamit kuno matun pagpuwersa sa mga butang unya hinungdan nga gipalutsa ni og warrant of arrest. Hinungdan ka nasikop ni sa kapulis. Inuon ang kining akusado aduna ni girekomendang nga piyansa nga mukabat sa 48,000 pesos alang sa iyaga temporaryong kagawasan gipaykayon ang operasyon sa tracker team sa San Fernando Municipal Police Station. Diin malinaw na hinuon nga dakpan kining akusado sa iyaga Pinoy anan. Sa pagkutlo ng balita na anas kustudiya sa San Fernando Municipal Police Station ang kining ginakpan o gihuat na lang ang iyang third offer nga to sa Cortes nagpagawas din ni ka warrant aron na itong bango ng kinikaso gipasaka batok ni ining ginakpan. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. June 14 sa FM News.
1: Live report.
5: Exciting.
2: Dahil salamat katropang June 14 sa mga report. Oras magkailan alas 5.52 na sa kabuntabang ngayon. Kiniatong oras magkailan dahil sa ganyo. Sa Santon Plus Gold. Ang the best nga po supplement. Doon yung kamunggay pala yung magusin. Garlic spirulina mga higala po. O niya, sa nabili na itong pipila kaminutos mga katropa. Arita sa... San by side yung mga greetings mga kaigalaan po. No? Arita sa kinipong... Kwa na, ang... pag-tuki kaghapon po ni BBM, mga kaigsunan po, iyan ang matod pa niya, di ko no siya katumang rap-rap, pangulo sa iyang pamilya. Gani si Agaw, mga kaigalan, nabasaka nagkaso sa ombudsman. Narapag tutubag si Kwan, Romualdez, ato ni pakita katumang rap-rap, well, ato ning tukion po ng pamahayag po ni BBM, mga kahigalaan po. Kaya matod pa sa balagi niya, noong... kinibang sa iyang pagduma bisan pa nag kinsay maigo mga kaigalaan. Sobrang imin ba ang kani House Speaker mga kaigalaan? Kinsa una tong gingon yung tubig dyan ko iyan ni kasabay naurot ko ng budget yan sa lower house mga kaigalaan. Kay tungod sa mga budget insertion o sa mga kaigalaan inisigred sa iyang igagaw. Mga tawag ikasabaan sila, ipatawag silang duha ni Saldi ko, mga katropa po. Oh, morning, tanaw na to ni. Okay, one year more to go na lang, katropang rap-rap ang higala. Dahil tubag po ni, kinibag Representative Martin Romualdez, 1st District Leyte, mga katropa. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya magsalita. Nanindigan ako na wala akong ginagawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Official statement, SONA 2026. Then, matod pa mga kaigalan, kuhan mo siya. Magawa siya, inganli, kato mga rap-rap, mga kaigalan. Pero, kuhan na, mga kaigalan po, gingnan, napasakaan ng kaso. Kaigalan, ang kaso ani niya, plunder, direct and indirect bribery, graft, money laundering cases, mga kaigalan. Ito na sa kinipong Sandigan Bayan mga kahigalaan po. No? Kaya din, doon na na travel ban, bato ko sa ni Romualdez, mga higala, para din kinikabiya sa nasod mga katropa po. No? Kaya, kani, nga, kung mga kahigalaan po, no? Kana bang, sa may tanaw ninyo, ani mga katropa kay, nalagi, kung kani adto, ang panawagan ko, katumang rap-rap sa mga katauhan, Oh, pasakain ang kaso si Agaw. Pasakain na, nakin nga nung... sige ka na yaw-yaw, blood control, niya imong igagaw, gawas nun. Oh. So, morning, kuhan ni mga katropa po, da? Kuhan, ha? Ano bang napasakaan ni kaso? Ato lang pipila ka si Mana ang nilabay ba to? Mga katropa po, da? Ato ito, check niya ang specific date. Basta di pa kay dugay, oh. Oh, diin, ang kinipong kaso, kasong gingon na to sunahan, mga kaigalan, blandera ba, mga kaigalan po, no? So, morning, di ni pa ni kapiyansa ko. Tinod-od-od, mga kaigalan po, no? Ito na may compliance, kato mga rap-rap. Pasaka ang kaso, pero di tinod-od, mga kaigalan. Pasaka ang kaso, pero dugay-dugay yun, di dali-od. Di sama sa kontrapartido ron ba nga, mo pag-ipag-ingon nga, na-issue niya, pagka sunod na nadiwa. Ay, sir Dayon, priso Dayon, mga kigilay. Example, Senator Rodante Barcoleta. Ang iya pag ganing maltod pa, mga kigilan, plunder case, mga kigilan, tungod sa donation, campaign contributions ng mga higala, mga kigilan. Oh, iyan o'y blood control anomaly, multi-billion peso, mga kigilan, nga korupsyon diha sa kaning padunanan sa gobyerno. This is kwartas katawhang Pilipino, mga kaigalan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Oh, nga nung dugay mkina na pasakag kaso si Agaw.
6: What?
2: Hmm. Kaya, sabi ng kaso ha, sure gina. Basig arita, di pasakag kaso, pero gitik, kadabang arita, kadabang isikwate sa ebidensya, mga kaigalan. Hmm. Itong pag-ingon lang ni Agaw, what? Kasi mangarap-rap, mga kaigalan, nga, I will not poll alone. Oh. Admission naman to kasi mga rap-rap mapag-ingon nga dili akong ako magayon yung pasangilan ani dili ako'y mastermind nga no ako'y nagpirma sa budget
6: ayaw
2: inyo magayon kung ipapriso I will not poll alo o karon iyan na pong giusap ang iyang termino kay basignay na kaingon ba ni kani House Speaker Martin Wallis kanang tin kanang sayo pantay mong statement wala ba to mere admission nga kanang indirect admission na appeal ka pero dili ikay mastermind.
6: Ay,
2: no, ano ba? So ayo to ing nalangab kanino yar nanindigan ako na wala akong ginawang anumang labak. So, dapat in watch okay kwan dia kanang di ka maingon kwan kana bang bisag gamay ang admission.
6: What? Oh.
2: Ayo bisag gamay te. Bisag ibalang kas kan ayo gyud admit te. Oh, mao ni yang maraga kwan god, iharon, di na siya, wa na siya official video kato mga rap-rap, no? Wa na siya ni pagawas ng official statement nga recorded video. Kaya dagan man dito, oh, mere admission.
6: Ayaw!
2: Yeah, gisuwat na lang yun niya. Kaya maragipagi niya sa PR, nga, awa ko na PRB, nga, wa ba tay, kwan niya, wa ba tay, kanabang sayop, ya? Oh, kaya iharon, wa na gid siya ay unsa mang kalapasan, mga kaya na. Ito yung statement, ingom to siya nga, Connie, kung ako yung pasanginlan, dili ako'y kining mastermind ani. Unya, I will not poll alone.
6: What? Hmm.
2: Abantay mo ito? Ni Martin Waldez, mga kaigalan. So, murabag, referring, no, sa Malacanang mga higala. Kay, kung kahit naman, ang katong investigation sa Flight Control Project, mga kaigalan, controversy, paghulagway pasuban, ang investigation, samtang nagkadugay, mga kaigalan, leading to the doorstep of Malacanang.
6: Oh. What?
2: Mga katropa po. Pero na putol. Kay kitake over mga kahigalaan ang kinipong naglingkod sa Committee on kuan po niya? Kanabaga, or Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Sa Senado. Niya, karon, wala, nahilom na yun. No? Ingo pastol po nga, kuan na ta? Aton ng kalimta. Let's move on. Mag-isagot ang blood control.
1: Exciting!
2: Ani, balik-balikan na ito mga kaigalaan po. Na? Ay, saan is mga init nga issue ko dahil may labot atong Haring Lungsod. Ya, saan ba ipon mo niya kay, or karon? Ipadayo ni sa programang Kasikas mga kaigalaan og sa Bulls ay Tuesday edition. No? So, wala ko igong oras mga kaigalaan sa mga naghanas yung mga minsay, mga katropa, pero di mo lang ko mabasa tanan. Shout out na lang ko yung tanan. Ugma na lang po. Kualan na. Kanang ako lang screenshot. Basahan ko na yung ugma po. Sa mga ni-comment sa itong Facebook Live o sa YouTube channel. Ay, sunod na yun, ha? ang kinaambungan mga kaigalan nga ginipog anchorman sa Kasikas. Naka-standby na attorney Ray Malikay Galon mga kaigalan. Sa kalan, sigit mo kang pwersa sa XFM Cebu 88.3 Pangloso Station Manager Katuan Selmi Chavez Viking at ang Newsroom Director Philip Siruano kung kauban din sa Technical Department katubang Rafael Moraldi Barre. Ako niyo boss ngalagay sa kangina. Inyo Ackerman katubang Eric Camaro manamit ba ingaw delego ng Joseph Basso na may posibli sa labaong makagam. Alang sa Rikusan Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: inyong dadugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alasize 11.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: Vox Populi. Est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan. Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumustag may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Ning kabuntagon galon sa Martes. Pizza 28 buwan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta diha human sa suna? Nanganghaba ba mo? Nga sumapang anti-clear, kuwang pa ang usa ka oras o 26 minutos sa mga accomplishments unta nga iladlad pa ni Bongbong Marcos. Aw hinon, makalupad naman ta padong ngadto sa kawanangan karon. Rakit ang atong ipalupad mga katropa. Wish naman ang inyong panikaisikay din. Samtang padayon sila binutbot dito sa Malacanang. Kita din, padayon lang sa tas paningkamot mga katropa kay wa man tayo mahimo. Baon naman yun eh, ang ato nga naabtan nga swerte mga katropa. Swerte o ay swerte? Sa itanaw ni Murap. Pag wag yun ka mamilok na pagtanaw sa zona gahapon. Kung sa may mong gikabiliban at Murap, ang gisuot ni Bongbong Marcos. Ang iyang ininglisan. O ang iyang pagkaway pos. Pili lang ka diha mga katropa kay aga mga buaya. Ang mga bagangang buaya. Kantog yung mga markado na daan mga katropa sa flood control is kama. Kantong lain-lain ba nga mga projects na sa ilang mga distrito. Gawa ka kay ba mga katropa, gipatuman bagwa. Is substandard ba? O drawing lang ba mga katropa? O niya, gibahin ang pundo. Daghan kay dito ang mga kawatan sa kaban. Namakpak, oy. O niya, gawas pamakpak mga katropa, di pag yun paigo. Gusto yun sila musalidag mayo. Aron makitaan dito sa mga agapaabot mga katropa, kinsag yun ang hilabihan katila. Para maong dito'y makalingkawas ba? Sa kaso nga ipasaka unya. Kining kaso, kaso-kaso naman ni ila karon. Pagtagbaw naman ni sa publiko nga nagpangapkap na gustisya mga katropa sa ilang buwis. Nga ilang gipaningtan, ilang gihaguan, ilang gi hatags gobyernos tinguha mga katropa nga unta. Manumbalik ni isip mga basic services. Naguna nga mga pagpangalagas katawhan, batakang serbisyo kung tawgod mga katropa. Pero wa may na puslan. Kaya di amas mga bulsa. Kung ama paingon mga katropa sa mga luho. Sa mga buaya. Pakita mga buaya, pakita mga buaya rap. Jesus, grabe, standing ovation yun ha, ngilngiga. Believe kayo sila sa speech mga katropa ni Bongbong Marcos. Murag yung kada period ni Bongbong Marcos mga katropa, hapit na lang ha. Murag musinggit sila. Nga lipay yung kayo sila mga katropa. Nga murag kantopas yun sila kadungo. Yun anang klasihan ng mga taong ipamutang na to. Sa ubos bay balauranan mga katropa nga magpangaut taga way angay kauton. Ang mga buaya yun itaon mga katropa. Kadtog yung na-involve sa mga flood control project. Kadtog yung mga nalambigit mga katropa sa mga project na drawing-drawing lang. Ingon ana ka paita mga katropa gatog ang sitwasyon. Nalipay tanga di anay breakthrough sa buhatan sa ombudsman mga katropa. Aga gipasaka ang kaso pitinaghan sa mga party list rap. Bao maghihaniti kayo. Ang mga party list gumikan kay Nationwide Bangol, pwede sila makahikap dito kunuhay og mga lugar nga dili lang diha sa ilang lugar kung asa sila nahimutang o asa sila nagpuyo rap. gumikan kay kanang party list, national in scope man na. Kay sector man ang atong gisgutan, mga katrabaho, di pareha din sa ato. Atong mag-isguta o segundo distrito din sa Dakbayan, Sugbo, mga katropa, Kongresista Edorama. Makita mo ginagang Edorama. Wa man ay ghost project, mga katropa, ang atong pinalanggan Kongresista din sa segundo distrito sa South District, mga katropa. Kaya makita man na may project nga ato nga mapahimuslan, mga katropa. Hindi pa rin itong biyagi nga project toon na mga katropa, pero bahaan man kayo. Perti man ka waipos, mga katropa, nga project pinugos lang sad. May gani na pulihang ido. O ga, wa na makapuli pagbalik, mga katropa, bisan pa man sa mga suway nga pagpuli. Kay nagkasinati naman ang mga Sugboan nun, mga katropa. Tanawa din ni sa ato nga makakita yung ang infrastruktura nga ni Barug yun, mga katropa. Tanawa din sa Basak na ay mga school buildings diha, mga katropa, kana pinaagi sa usa ka kongresista nga wa gahuna-huna, mga katropa, og personal nga interest. Og mausab unta na ang mga kongresista ba nga atong gitan-aw, mga katropa, nga angayan nga maoy ilang buhaton sa tagsa-tagsa nila ka mga distrito. Mabitan ni diha sa SRP, mga katropa, tanawa hayag na kayo. Diha sa Mayvira, mahayag kayo. Street lighting, kay importante kayo, mga katropa, aga kahayag, kay tungod kung naay kahayag, mga katropa, ang krimen maoy ato nga gidid ang mahitabo, mga katropa. Mao ni mga nahimo nga mga development projects diri sa among distrito, kay di man ko kaisgot ngadto sa uban, mga katropa, kaya di amagugapuyo sa South District. Pero ang kapait lang sa uban, gumikan kay di ana ni ang mga reklamo sa ilang tagsa-tagsa ka mga konstituwente, mga katropa. Kaya lawgaw ba na ay mga project nga wa kinahanglan na. Palihan dito sa South nga bahin, mga katropa, aga pinakabag-ong distrito. Pinakabag-o, pinakalayo, mga katropa. Huwag ipagkasamo dito sa Argao. Pero tuwa dito gihanok ang mga proyekto. Bilyones ka pesos, mga katropa. Kaya sumapas katigwangan dito, naghimo silang flood control project nga 80 anyos na siya, wa mang yoy flood nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Tuon sa may pasambot, ada, mga katropa, basta lang makapatuman o project, bisag wa kinahanglana, kay aron mugawas ang kwarta. Sa pamanday na adiha. Mauni ka ron, mga katropa, galaom ta nga sa zona antog Bugbong Marcos gahapon. Manghingaan pa siyang daghan. Kay perting daghan na kawatan dito nga audience niya, mga katropa. Wa gyud ta mauyon sa kadaghanan dito. O di, mahira ba kayo makadagpakpak? Maayo kayo makadagtindog-tindog, mga katropa. Standing ovation. Kakunuhay, nalingaw, nalipay sila. Agihangop nila, mga katropa, ang akining pagpagarpar, pagpamutbot sa Pangulong Nasod, mga katropa. Ang pinakauna stila ang iyang right hand, mga katropa, si Ralph Recto. Wa pa na nahuman ning Ralph Recto, mga katropa, kaya sa diha nga nahimo ning Finance Secretary, kung wa pa lang masakpi, mga katropa, ang pundo. Gibalhin ang pundo, mga katropa, sa ato unta tong panglawas sa atong healthcare, mga katropa. Gato dito pa labay nga to aron na gamitong lain. Pero sakpan, mga katropa, gipasaka ang kaso, ingo Supreme Court, ibalik na. Purbida, bayan ni Moral Prekto, di pa ni mo paigong Batangas. Gatuan na dito yung asawa. Tuan na dito, Bilma Santos. Maunay, na hitabo ni anak magay katropa, daghan pa kayo unta nga hisgutan. Ang sakto ni si Claire Castro nga kuwang ang uska oras og 26 minutos, mga katropa, kuwang sa angay nga i-bat-bat ni as presidente kun unsay tinuoray ang kahimtang sa nasod. Ikay giingnan na sa mga katropa nga magpalupad kuno tag rocket nga sa space. Sa kana unsang nga kalidada, mga katropas, gigamit nga hay man kayo. Palupad bagod itaw sa smiwa, magiging takasulban inigbaha din sa ato. Perte maganing pagkahugawa sa kining atong kadanan, lukop nason. Wa maganing takahabwa inig mga basura na adas mga iskinita. Perte maganing ngit-ngita sa atong mga kadanan. Perte pang mubua o kining hagip-uta sa ato nga mga dan. Nagmika, nagpakauwaw ang ato nga public transport system. Tanawag ng mga LRT o MRT, mga katrupa, ganahan pa magkamusakay. Pero kung ito kasubang nasun, ganahan kayo. On time, efficient, limpyo, amugaway. Tawhay, mga katrupa. Dinhi sa ato ang reverse. Hugaw, bati, huot, baho.
1: Kasikas!
0: So may nahimuan na, nalipay unta ta mga katrupa kung naghisgot og transport system nga kana bang state of the art na ba? Di na magani ni bag-o kining mga tram pananglitan. Purbida kining BRT bitaw, magtan-aw ko mga katropa kining ruta. Kung maingon ka gikan dres downtown City Hall, paingon ka dres Capitol, usa na unta na karutahan? Gikan dres Pardo mga katropa, paingon dres sa intersections Pinilo Sanyo, usa na sab karutahan? Gikan sa Talamban mga katropa, paingon din sa Maya Gorordo Avenue, usa na sab karutahan kay street man mga katropa. Kung ato nang gigamit ang ingon ana tram okay nang watay igo mangdan kay huot kayo monorail mga katropa o baka train na ta underground mauta na nga mga development project nga ato nga gitan-aw mga katropa pero wa gyud tay mapaabot ang sunah nagpamatuod lang nga wa tay mapaabot nga kaayuhan para sa atong nasoda wa tay mapupo mga katropa nga bag-o gawas racket nga gihimo na karon kuno aron nga mulupan ang Pilipino mo appeal dito sa NASA mga katropa aron nga mag lakaw-lakaw na tas moon paita ito ang presidente ha tumiaging tuig mga katropa usa ka oras 10 minutos karon gidungagag 16 minutos unya ang mga tao perting pangaut suo eh Why klaro nga kasulbaran sa mga suliran nga gabalik-balik na kaniadto pa mga katropa. Nga karon ni sabot inflation pananglitan ay sus nagigisgotan nga economic package unsay pag-address economic concerns. Kumay naman to teorya mga katropa. Problema sa atong healthcare. Unta nag-expect ta mga katropa nga sa mga major cities. Dagko ng mga syudad, mga katropa, manukod ya, og mga libre ng mga ospital. Ilabinas katiguangan, mga katropa. Ospital sa mga senior citizens. Pagkanindot ang takayo, no? Nga kining pundong ipangkawat ba? Rap. Ha? Tapuko ning pundong ipangkawat, rap. O niya, butang kag ospital dito sa Manila. Butang kag ospital dito sa Cebu City. Butang kag ospital dito sa Cagayan de Oro. O baka sa Davao. O asa pa nga mga dagko nga mga sudan nga ato magtapok ang mga tao diri sa Cebu City ari man gyud magtapok gani ang kinig Bohol ato kasikbit nga isla mga katropa aglalawigan anhi man gyud kung magpa-ospital ang ubang parties Kabisayan anhi ubang parties kami Mindanao anhi kay tungod daghan kay ospital unta mga katropa kikining mga ospital ha? Mga pribado man nga ospital o makagasto pagkatauhan mga katropa tukuran og ospital sa katiguangan libre ag pa-ospital libre pa-doktor libre pa-check-up libre pa-admit libreng tambal libreng operasyon kana ang atong gikinahanglan kay pwede man dayta makapangawat ni bilyones mga katropa ano di man pwede libre ang kinawat anto unta pagpatukod ini nga klasiha nga mga ospital mga katropa luoy kin atong mga retirees ay igo lang makadawat mga katropa sa pensyon o niya masakit o niya usa ka operasyon sus ang tibok nilang kinitaan kinabuhi tibok kinabuhi nila mga katropa impas hanaw daw aso sa usa lang ka operasyon ingon ana kapait ang atong sitwasyon mga katropa kay kasagaran dili insured dili covered sa una pag bayad o premium ganang trabaho pa mga katropa igo naman sa mga sweldo o niya panahon na sting sakit kay arap magyunta paingon mga katropa labi na mga senior citizen na to na may mga gihambin in tao unsay abags gobyerno alangan magbagsalig ta daga PhilHealth mga katropa nga sa imong gikinahanglan diha nga 100 mil pananglitan kabiran ng mga 3 mil sa mga mangitan ng 70 mil katapal anang imong bayranan nga di magkapagaw sa ospital mga katropa kung di kakapil magpromissory note di kakasurrender og titulo o tax declaration si yuta di kakapangutang mga katropa di kakaisug check mauna ang estado sa atong healthcare because no haing bahina diha sa state of the nation address ikaupat na duha na lang nabilin mga katropa dapat ay mapaabot lapas na tas katunga kumbaga raps basketball pa wa na di ana tas third quarter unsay ato mapaabot Ang akong kining rakit-rakit mga katropa, gitarong pa lang tanong drainage na to. Bisa gamay nga uwan, dili, tingali ta mga sounds, baha niya, nga perting pagka, pagkataas sa mga katropa. Ang gisgutan, rakit science na, palupad na nga rakit. Huwag ka niya nasipiat pagsuwat dito, sila man ang antikler. Sabi, ano mo pasabot, antikler, kwites? Rakit, magunit tao, no? Ha? Mata na antikler? Sa mga sige lang kagatuog niya. Wah! Wah, bang in town kay in touch reality for me na ba ya? Maunay kapait niya magkakitro pa rakit bago in town. Sulbara in town ng baha. Ang krimen nga naghitak sa mga sudan. Ang ato nga healthcare. May pandiri sa sugbo mga katropa. Ang ato nga Governor Pamela Maricuatro maoy gipokus karon ang mga district hospitals. Ipaangayag tambal mga katropa. Well, it helps. Kay ang anak doktor man mga katropa. Ipaangayag mga doktor, ipaangayag mga nurse, mga medical personnel o medical equipment mga katropa. Awa, mapupo na sa mga sugbuanon. Kana ang mga konkreto nga itong gikinahanglan mga katropa sa ato nga mga lugar. Di kaya pareha sa una mga katropa na ito may district hospital di asa mong tungkaran mismo sa among barangay dito sa Argao mga katropa, Barangay Bugo. Usa sa 45 ka mga barangay diha sa lungsod sa Argao. Pero nakapait mga katropa, maghinuwatay sa van. Ang kiniga patient transport na vehicle mga katropa. Kaya nahimutang, why tambal? Why ikapatumar mga katropa? Why ikadapat ng mga medisina? Wa gani mga medical equipment mga katropa? Resulta ang amo nga district hospital dito. Nahimo lang nga terminal. Wow! Asa magtipunog, Vicente Soto Memorial Medical Center. Maunay atong gilikayan kay pertinang pagkahuutas Vicente Soto mga katropa, di na maato og panawat sa mga pasyente niya sa kadaghan sa mga tao dinhi sa lalawigan sa Sugbo. So sakto kay na nga move ni Gopa mga katropa. Of course, naman ko mga hait kay niya. Ilabi na, kanag abogado niya hait. Gwapo pag yun mga katropa, bro, si Joko Diaz. Kanang ginganlag attorney Resti Arnaiz. Hindi ka nung kawapa mo kaantos Kapitolyo mga katropa. Ang tuwa niya. Mura siya mong kakitang artista. Kanya hait pag yun. Ang sir kayo na mag-abot ha, ang kahait o kagwapo. Mauna si attorney Resti Arnaiz. Buutan kayo mga katropa. Walay pamburba. Ako igsuon sa masunari. Pero ingon ana kay epektibo karon mga katropa, mauna itong gikinahanglan. Mauni ang mabati sa katawhan mga katropa. Ano man, ang mga tao na kay bawo nga, bisag unsa pa ilang tinigom niya, bisag mag-abri pa sila sa ilang tindahan, karindiriya, sari-sari store, o magtigo mga katropa. Impas ng tiniguma niya. Kung masakit ang maantutang ospital, labay na primado. Ay sus, di yung ka mga katropa, tuslukan niya, o termometer, hangto di kakadaon, o jismil. Maunay labing tinuon hain man. Ah, kaning mga atong isgutan, ospital pananglitan mga katropa, dili man eh makapahat niya spundo sa kining gobyerno. Ah, kung naay malungtaron nga solusyon sa ato nga problema sa panglawas mga katropa, ilabi na sa mga labing nanginahanglan atong kaigsunan. Wala gini ang suna ha, pakpak is raprikto dito kay ba maugi kuno akan ng suna ha, pag report ha, pag ladlad kung unsay mga nahimo, kung unsay pa himuon stand with me da ba is raprikto ora man tayo mong pada ay pada wata na tao gahapon not born yesterday. Pwede nga pamulitika na diha mga katropa kay kung nga wa pa na pil this lucky mansano. Ang kanang tibuok Batangas, mura na nagbalay nila. Putrosan yung political dynasty dito, mga katropa. Kisa mag malipay, anak, bisag bugas, mga katropa. Unta, silyo sa Malacanang, igo na na, kay gikas gobyerno. Pero di man sa gani pa igo, kay di man na kwarta nila dito sa Malacanang. Ay, sus, giapilan pag yun, mga katropa, o silyo sa Department of Finance. Kay siya may nilingkod isip sekretary. O niya ang nanghatag sa dito, mga katropa, ang iyang asawa. Napalag kay Leandro Leviste mga katropa kaya ang mga kapitan nga napildi dito silang Lucky Mansano, napildi dito ang iya nga mga manok mga katropa, wa gipang apil og panghatag sa bugas. Gipamulitin kagi hapon ang bugas na ang bugas ang gipalit mga katropa kwarta sa katawhan. Anong raprikto mo tingog ay lang kong salty iral probida nagwa kaila sa di mo eh. Ay, siya ni Pasanto Santos, mga katropa. Ang rebutan na niya. Ay mo pa na. Karong butaga magkakatropa to sang nuntan ang mga pinakawahing kalambuan na may labot ang lungsod ug ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinhon. Ang mga developments karon sa Ombudsman mga katropa diha na gipasaka ang kaso. Hinaot daghan pa ang pasaka ang kaso. Ug ayon sa mga pasaka ang kaso diha sa mga kontras politika. Kanang inyong mga kauban diha nga paipi, nga mo itila kayo ninyo, nga mo i-grabe kay mo pakpak. Standing ovation pang mga bagaangang buhaya. I-appel na sa pagkiha. Kaya Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya, sir. Daghan kayo diha. Ngilgig man ka. Bawa man ka sa mga maniho ano nila. Ay na sila santuhan diha. Kaya dapat independent. Sag appointed ni Bongbong Marcos mga katropa. Di man sa di magpataka. Labi na ay mga graft investigator diha nga mga ligon kayo kredibilidad. Believe kayo ta saludo kayo ta mga katropa. Mga tinamun o tinahon na diha. Kaya mauna lang yun ang katapusang depensa in town sa kaban sa katawan. Nga may na lang mga katropa. Kadung mga gipangkawat, mauli ito kung mauli mga di. O niya ang mga nangawat, mapriso. Mauna yung pinaka-importante mga katropa. So, liguna in town ang mga ebidensya di lang yan. Pasakat ng kaso niya. Ag-abtan mga katropa. Gabos sa Digan Bayan, madismiss lang sa Gihapon. Kay Way Igong kaso, Way Igong basihan. Di lang tana. Tana yung ligon ka mga kaso ang mapasaka mga katropa. Kasi madapitan na uyon mo sa zona ni Bongbong Marcos sa suginli ko nako ninyo. Kaya ako mangita pa kung asa napita mga katropa. Eugene Boy Tagsip pa mayong buntag katropa mga Attorney Ray naghanda sa zona na wa matuman sa mas pagsumpo sa illegal nga drugas. Maugina, wagina diha gi kalimtan diang napita sa Eugene. Patay o krimen ang pagdali-dali sa Paybaos Ombudsman nga preliminary investigation ang kaso batok ni kanhi speaker Martin Romualdez. Sakpan mo sa bdayon. Grabe sa gamang kaduki-duki sir ha. Gitiming yun sir nga pasaka ang kaso si Martin Romualdez. Ang iyang igagaw nga kanhi speaker nga maoy giingon mga katropa nga sintro ining flood control iskandal. Aron maapil sa zona. Pagpag sa taon dito ang mga na bubuan og pundo. Mura sagway mga insertion, mga katropa, ang mga namakpak. Ang mga nangapil kunuhay. Mga inusinti, mga katropang lipay kay sila sa anti-corruption campaign. Natua karon nakatutok ni Martin Romualdez, mga katropa. Kini nga mga kongresista, ganahom ni sila, ganit ni sila tablahong Martin Romualdez. Abogado sa Martin Romualdez, mga katropang, iyan ang ipamahayag daan. Aga inyo kung iya mo, daghan kong nahibawaan ninyo. Tanaw na to, di ba ta mga yabo tanan? Kung mga yabo mo tanan, kaming rap-rap din eh, o kining atong matigpaminaw, maungi mo standing ovation ninyo diha. Kaya hangtod mga hurot mo diha, mas maayo. Mas maayo. Kay hilabihang paita sitwasyon sa Pilipinas, mga katropa, pinakataas nga inflation rate ang Central Visayas. Kita din sa Sugbo, mga katropa. Kita'y pinakamahal gasolina o krudo. Nga nahimuong tanga, sa pa may gamit ni suspending excise tax? Bilyones man dato. Giladlan bito itong pinglakson ang bahig, mga katropa. Pila ka bilyon alkansis gobyerno. Nga pa-alkansis gobyerno. Pamagihapon. Balkan si gobyerno kay unta mapahimus lang sa mga tao pasabot kay ganto na to sa mga gasolinahan pa gasolina sa atong motor ubos ang presyo sa gasolina mauman lang gihapon pasabot ang ganto ni aking size tax naman gipangkawat sa mga kapel asa naman nailain rap kawa naman tanang ulit ang excise tax so kinsay nakapahimus ang nakapahimus ang mga barkada ang mga dabarkads. Ining mga bagaangang buhaya, mga katropa, nga maoy tag-iya. Ining mga gasolinahan. Ining mga dagko nga gakartel karon mga katropa, Shell, Caltex o Petron. Og uban pag dagko nga mga kumpanya sa produktong petrolyo, mga katropa. May lain pa. Michael Tampos Jr. Mayoga buntag attorney Gialo. Nagtanaw ko kanunay ni mo sa Agus Lapu-Lapu sit. Naghan kayong salamat siya. Mandasing yung rap-rap na siya. Sabi na po sa una, kami rin yung gatanaw, gapaminaw. Ining among tuluman nun. Tingon siya, ay kabalaka, Torns. Kaya dito sa bahay, nasilain. Kung kinsa man, akong iro. So tulo na kami. Hindi amday, naghan mo na itarap. Why angay kabalakan? Salamat kayo kaninyong tanan siya. Kaya sa Agus Lapu-Lapu sit. Joven Lumukso Kadungog. May buntag ni Atty. Ray, di may kontento sa suna ni Presidente gahapon. Minaw always this barangay, pahina sentral. Sayo, tumoy, gikang Inting, Jisli, Leslie, Ricoy Guarin. Huwag ni Madam Juanita, salamat, exciting. Thank you kay ninyo, sir, sa pahina sentral. Maayog pagpaminaw. Pangapin na mo niya, Madam Altea, Batu Malaking Puntillas. May buntag, Attorney Regalon, always watching from Negros Oriental. Salamat kayo. Of course, na Sir Ronnie Karen Tunig, ikan sa training mga katropa. Good morning, Attorney Regalon, from Oval, Abiliana. Napulaan na si Sir Ronnie dito sa iyang Mandani Bay. Ang ruta, mga katropa, halang doon ang Diyos, Sir Ronnie. Salamat kayo sa tanan ni mong suporta, Sir Ronnie. Ilabi na sa itong mga paningkamot in town. Amping sa kanunay ni Attorney Jigger Herverola. Ay, kumusta niya niyo? Maayog buntag ninyong Uncle Badjon. Mabot na ba itong anak ni Uncle Badjon gika sa Amerika, no? Hindi ko malimot sa itong panihapon sa New Star niyo. Kaya August 3 ito. Makatilaw ni Guglami. Salamat kayo, Attorney Jigger. Uncle Badjon, salamat kayo sa tanan ninyong suporta sa Kuya Barney Bomba. Kinis ko yung Barney. May problema mga mahal pa ng gas niya. Kaya gas at isgutan rin. Kapalik-balik na maganda ng Japan, Korea. Awa na ya. Way. Kabalaka na. Oh, sige, naglupat. Buntag niya, Kuya Attorney. Mangapin lang sila. Sa kamas gas. Reklamo na is Kuya Barney. Roberto Hostiani. Hostiniani. Salamat kayo, sir. Naastisa. Lanog-lanog kayo ta dito. Thank you kayo, Sir Roberto, sa imong kasilinganan dito. Nga kung tambag in town, sir. Ilang nagpahilumi. Palanog pa nagmayo, sir. Pakos ding bulyon niya sa imong nahimutangan. Salamat kayo, Sir Roberto Hosteniani. Manuel Luzano. DSWD. Lanog-lanog ta side-by-side, mga kautropa ni Director Tony Son Lee. Kasi kung brado, red kayo. Parang birthday ba? Matagal sa tanimo niya o gungoyong. Ay, murag nakalimot na magkagapamangkay na kung gungoyong. May pamanto sa una. Mark Anthony Goles. Kamusta niya? Brother Sean Yu. Balik na sa Las Vegas, Brother Sean, mga katropa. Nalipay taga, naka-reunite sa mga classmates, mga barkada, mga amigo, mga higala, pamilya, ilabi na. Bate niya, brother. Kita tani hapon. Red kay ta brother kaya wa na may fusya unya lisod sa ispilingon ang fusya pag ingon suot ta kog fusya ha nga kini nga sanina tingnan ko sa anak ispilingang fusya probida gibo kong lisod lisod red na lang oy ispilingang red oh matik na bang an kay sa papa yung nanak RID pakosuros kung spilling ko gyapon Pete Jason na Kulina Brad kumusta diha pings kanuna eh, panimpad mo diha Brad. May ka din impad kaya perti magbugnawa. Yes, America. Kung pag-ampos kanuna, ilipay kay ko nabot ka diha Brad. Richard Lopez. Who's Richard Gomez? Pero parihan na nga. Ano ba ito, Richard? Good morning diha ninyo. Mayog buntag sa Ormoc. Yes, good tag Richard Gomez, mga katropa. Kinig amigo kayo ni Barnes B. Kagang. Itong Brad sa USC Diehards alumni and founded 1954. Amo na sa anniversary mga katropa sa USC Diehards. Itong congratulations day sa itong Gatua Shangri-La Mactan Resort. Gapong adlaw ilka 14 nga anniversaryo nag-renewal of vows. O ba nato si Father Shano Ubud mga katropa. Dito silang Shenji o Charis Obod. ang gikan sa Australia pa, Melbourne, mga katropa. Kaya niya ilang mga higala, kaya gatapok mga pamilya. Intimate kayo nga wedding dito sa Ocean Pavilion. Magkarindot kayo. Salamat kayo, inaanak, Kibi, Kuyang Brad. Duhan ni mga Brad na to, mga katropa. Brad sa Alpha Caparo, Brad sa Masunaria. Yeah, to asab dito ang brethren, mga katropa. To as konsihal, General Paul Labra. Iyang pag-umangkon sa si Shenji. Iyang igagaw si Father Shanong Ubod. Ihapos Father Ubod, mga katropa, makalingaw kayo. Ha? Ilabi na sa mga ginagmay nga mga patutsadag binuang. Alam mo, Father Ubod, wa may wakaila ini nga pari, mga katropa. Hindi mo kailang 1 million followers na. So niya, ni Barlog sa mga kamatuuran, mga katropa. Anghelo Davukol, ban sa iyang mami. Ay, si Ninang Ana, nang hutanag, unsa man day. Ang gibarugan, Father Shano Ubod. Ang gibarugan niya, ang kamatuuran. Ang kamatuuran, mga katropa, mao. Di maimpeach Sara Duterte o mahimong presidente 2028. Mauna diha. Mauna ingon. Marvin Morales, kamusta diha? Brother Kito Mihiliano. Mayog buntag diha, brother. Salamat kayo sa paghapit ining atong tulumanot. Good morning, kaninyong tanan. Kuya Mark Anthony Angway III. Brother Noble Jack Torrejos. Kinakusgan diha sa East-West Rural Bank, mga katropa. Good morning, brother. Kaninyong Kuya Bong diha. Mayog pagpaminaw. Salamat kayo, kaninyong tanan. Agaw Analin Mamakyalon. Salamat sa tabang diha, gaw. Ikaw rin ako nga madali-dali tao diha, gaw. Kamong gaw asis, saon man. Di amanta na nimpa din eh. Raymond Gayatin. Sa iyo, sabi nga akong igsuon na. Kung classmate sa una pa nga. Ayaw nga buntag ninyo diyan. Kevin Roa. Flynn Dolino. Ayan Villacorta. Dax Dakwa. Mas Ryan Ross. Wa, mas Ryan Ross. Gamal. Si Architect Liartes LL. Tabutan. Good morning niya. Dahil lang schoolmate. Tapos Don Bosco. Magkakitama. Kuya Romel Ocariza. Good morning niya, kuya. Mayaw nga pagpaminaw. John Atwing. Si Consiel John Rama. Diya sa... Basak sa Nicolas, mga katropa. Mayog pagpaminaw ninyong Cap Norman Navarro. Huwag sa ato mga kauban diha, nga mga barangay officials, huwag mga barangay employees. Lanog-lanog tadi sa Basak sa Nicolas. Mga katropa, good morning. Kaninyong tanan. Salamat kayo, idol, ha? Kung sa John Rama, ako ning idol, pero biyang kabuutan ning konsehal, mga katropa. Ayong pagpaminaw ang anak ini ang graduate sa academy laing garbo na sab nato mga katropa mga Subuano pinagmad general ni mga katropa karon pa lang gani garbo na kaya graduate sa academy di na basta-basta di buok nasun pila ka buk gusto ga musud sa academy mga katropa kini kaya kasun milanat o gupat katuig sakripisyo paghago para sa nasun mga katropa aron mga lagans nasun in the profession of arms. Ang kada lang imong intensyon, mga katropa, nga andam ka bugahin sa imong tanang paningkamot ngadto sa gobyerno, mga katropa. Saludo, nagigwana. Ako nagyon ng gitamod o gitamod.

0: Surga Buntaga. Good morning, Attorney Brad. Palihog ko ka paibaw sa itong mga Brad Ugsay. Ipanaw in town. Ang atong pinanggang epektibo nga Brad Judak sa Amores. Itong pag-ampo sa iyang kapahulayang dayon, brother. Condolence sa tibuok pamilya. Glenn Gialon Salazar. Itong igagaw kinagusgan konsihal sa Barangay Bugo. Argao sa loob. Kumbati mo ni Agao. Amping sa kanunay. Kumapag Idol Marvin Morales. Ang space rocket, produkto na siyang imahinasyon. Pagkaha, iyang halusinasyon. Wah! Ang huna-huna. Basta ba saktong karga? Wah! Tanaw ni mo, bro. Beans yap. Aga tag-iya mga katropas. Nice day car wash. Ang epektibo, garantisado. Oga. Makasiguro ka na limpyo. Ang imong sakyan na niyang ipasood sa Nice Day Car Wash. Iyan na. Ato nga schoolmate, mga katropa, Bosconian, Vince Yap. Maing pagpaminaw niya, bro. Salamat kayo. Hatun kasi mong anak, Randay. Kapit man o nga paminaw. O tanaw. Parigyan yan, niya sambag dos. Mayong buntag ninyong Kapitan Idol K.N. Wenceslao. Sa ato mga kauban niya, Barangay Sambag do, salamat kay kanyang tanan. Di atong pinaya director mga katropa, Brother Ortiz sa Levi. Kumusta niya, brother sir? Pigs kanunay, mingaw minimum brother. Ayong buntag niya, nga mayong pagpangapi sa akong iyaan, no? Eva Magna Gialon Mara. Silang kuldudog ang mga bata. Good morning kaninyong tanan, salamat kayo. Ante, ayaw mo niya. Jackie Sorban Enesola. Thank you. Yaring Gikas, New York, mga katropa. Marzineth Monteclar. Kumusta niya? Mayong gabi, Idol. Naghapit yun din tao ka. Ninig urasa ka ron. Gabi man ron din sa New York, mga katropa. Atong takna, alasays 48 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bay, unsa na oras sa bay?
7: Ah, ako gibaw bay, nagpagkasyon lang ko din eh.
6: Ay ay ay.
8: Ay.
9: Exciting.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Come.

0: Foam Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Sun Foam Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang katikati.
1: Sun Foam Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
0: magaan.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na!
9: Yes!
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Hilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: XFM.
23: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 53.
24: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon.
23: Kaso batok ang Romualdez mga katropa hapit ng isang at sa ombudsman. Sa flood control scam, sumapag Bongbong Marcos. Well, nindot kayo na lagi, basta sakto og ebidensya. Dili kay kanang haw-saw ba? Kana bang nindot kayo, kay aron na atay ikabalita, hala, bahalaga, way igong basihan mga katropa, wa pa kakuwang ebidensya, wa pa kapa-execute o mga affidavits, mga testigo. Ipahibaw lang yun, gipapasmasan kay aron maapil sa sona.
24: Kasikas!
23: At itong tanawon mga katropa, kay kini si Martin Romualdez, kumpiyansa na ba kayo? Suma pa niya, ako imong gipasangin lan, pero naa kay ebidensya. O niya, karon kung ako mo execute o kapidabit, o niya, ikaw ako nga itumbok. Nga, aga katunga sa atong bahin. Tua ba ninyo dito sa Ilocos? Hindi kayo maginabanay ni sila mga katropa. Gisugdan ni Bongbong Marcos ang iyang ikalimang sona. Pinaagis pagpahibaw nga hapit nang gipasaka ang sunod-sunod nga kaso. Batok ang Romualdez iyang igagaw, may kalabutan sa giingong flood control corruption iskandal.
24: Kasikas!
23: Pagkataiminga kayo, ang kining panghitabua, kining development mga katropa, makwinta ni mong adlaw. Wa pati na po ka-adlaw, rap nga gipasaka sa ombudsman. Mura mag-ingnan bang, pasakan na ninyo diha, kay maunay akong i-headlines. Maunay atong ipasundayag dito sa kining publiko. Maunay atong i-headlines sa SONA. Aron ang mamakpak nito, ang mga utrong kawatan, san? Pina-standing ovation pa. Huwag yung mauyon, anis Jewel Balili, mga katropa. Ang atong kauban, kani Anto dito sa Pika, Sibyaanan, akong kumpare, buutan kayo ni. Ito ni Higala o niya, lingo-lingo sabi siya. Iyon siya porbida, pre. Murang kita na may giilan sa suna. Huwag yung kailangan ikatubag. Akong ingan, sa pamandiay, pre. Mato ni Marcos, mga katroba, base sa impormasyon gikan sa ombudsman, hapit na. Unsa man gyud, hapit na, gisang at na. Sa mga klaro niya. Kay murag aga palihis, mga katropa, sa isyo. Gawas impeachment. Di aman eh ang pagpasaka na o kaso batok ni Romualdez. Ang kining mga namakpak ba? Ang kining mga gastanding obisyon ba? Mura sa guway mga insertion. Mura sa wa makapahimos sa panahon nga speaker pa si Martin Romualdez mga katropa. Nananaw na sa dining nga mga pictura. Dito sa Sunarap, nananaw na sa si Martin Romualdez sa iyang mga kauban kaniadto o sa iyang mga gipangbahinan kaniadto. Pakpak mo karon, standing ovation mo karon, perte mong tilaa karon. Hinganlan tamo. May tagkaroon sabda yun. Gipahayag usab sa presidente mga katropa, bisan lisod, alang kaniya, ang maong kahimtang. Uy, ganong reason man imo man ang ipanumpaan nga ha, imong bantayan ang kaban sa katawhan. Maigagaw na nimo o baka maasawa na nimo. Imong obligasyon kay imo nang ipanumpaan ang pagpabaw ni anak ngadto sa publiko o ang pagpasakag kaso, pagtanal sukmanan o pagpapriso anang mga kawatan. Wala kung maluoy ka, upan lang mo sa prisuhan.
24: Kasikas!
23: Tawa man siya anong nani mo, Mr. President.
24: Kasikas!
23: Kinahanglan ko nung hapon, buhaton ang gustong butang. Ah, di na na, kinahanglan, istoryahan pa. Ay, nagpalami. Gisbutan sa mi Marcos, mga katroba, ang mga lakang. Batok sa korupsyon. Sabi ko noon, say lakang ni mo. Ha? One step forward, two steps backward. Ang binalakang ni mo batok sa korupsyon, mura kang hubog niya, oy. Ha? Imbis sa padong tangan ito sa atubangan, nagpaluyo na mahinong ka. O inatrasan. Ang pundo o kabtangan, mabawi, gikas, maong anomalia, mga katroba, ibalik ko na yun. Nga kabtangan sa nasod. Giingos Presidente, kapin 25 bilyones pesos nga assets. May kalabutan sa kaso nga gi-freeze o gi-reservar karon. Diin kapin 800 milyones pesos ang nabalik na sa National Treasury.
24: Kasikas!
23: Ibalik na tanan, trillion man na. Bait kay kanya, sige lang sa kagpangutang. Mga way pulos aning anasod, way dugukan ba? Nga, kita nahimong katawanan sa international community, mga katropa, kay kada tuig na lang, samtang gabadjeta para sa dagan sa operasyon sa gobyerno. Lukop nasun, mga katropa, kaluhas budget, bausan ang pagpangutang ni anang maong budget. Ang gintay ka ng fiscal awareness, mga katropa, ba? Wa tay gitawag og financial literacy. Kay usahon man, bisag sakto og pundo ang mga tao, kawaton man. So, saan naman lang i-budget para sunod tuig? Ang mangutang. Mangutang para na ay dugang kawatonon sa
24: diwa.
23: Gipasalig ni Marcos, mga katropa, nga ihatag sa Ombudsman at National Prosecution Service ang investigasyon sa mga isyo og misalig siya nga patas ang desisyon sa korte.
24: Kasikas!
23: Wala ito nagpabuton diha nga. Di lang lip service, mga katropa. Kana bang palami lang panahon sa suna, maupasay igarag hisgot iniga bahig corruption sa uban nga mga adlaw. Wagiri hisgot, mga katropa. O kining pagpadali-dali lang kay karon ang suna, daghan mang nananaw, nakatutok man ang katawhan, mga katropa. Ato sa mga headlines dito, bisang kay Bauta, nga why na po kadlaw ang development dito sa Ombudsman nga pasakaan ng kaso si Martin Romualdez. Hay man dito ito miaging buwan. Hay man dito ito miaging tuig. Nga perte naman ding dugaya. Anto pagkatapusang suna ni mo, imong isgutan nga, di ay pagpangawat, di aning flood control scandal, involved niya sa DPWH, involved niya ang mga congressman niya sa Ubos Baybala Uranan, kanantanan niya. Daghan kay kang isgutan, unya karon. Usik tuig na lang, wapag yapoy Martin Romualdez nga, atong makita ang napasaka, anong kaso? So, kanusaan mo sa di? Inigsunod-suna ni mo, ikalima, penultimate ni mo nga suna. Imo na siyang ingon nga, ay, kalma lang mo kay hapit na giyon. Hapit na giyon, malimtan sa mga tao. Di, itaon kalimot mga tao eh. Ha? Di ay gauna-una o standing obisyon mga katropa, purbida kinsa man eh. Murang ganda dako-dako nagsaas mga tao ba? Na, nagpaluyos risa o tiberos dito. Tapad sila ga Win Gatchalian, may sila makapagpakawin. Kaya sa impeachment trial, Senator Win Gatchalian, di ba siya namulihok imong kamot, kundili, sige lang kag suwat dito. Suwat ba siya rap o gagansilyo? Ang ginagkit ang gagansilyo. At saan ko hindi na magansilyo dito rap? Saan tag-impeachment trial? gagansilyo, mahimo sa to. Pero malimog magundang Win God nga, nahan dito sa kilinan, tingog sa gabay yun, manmaho, imba-ba na. Karon sa impeachment, katingong-tingong sa niya mga katropa. Kaya ron, bawi-bawi ba? Kaya dito sa impeachment, purbida murag istatua dito tapad ni Chis Escudero. Alvin Paing, naminaw sa Poblacion, Danao City. Salamat ka ta. Andres Acaso Jr. watching from Talamban. Good morning, Attorney Gallon. Salamat kayo. Maayog buntag niya. Maayog kayo palagos BBM. Tilotit sa Iana. Watching from Subang, Dako, Mandawi City. Nagtrabaho ni sa BPO, Business Process Outsourcing. Bisita mo niya itong mga Higales call center companies. Roger Ruiz. Ay, kumusta niya? Di, mayog pagpaminaw ninyong tanan. Amping sa kanuna. Good morning, Just Mitch VG. Ray Ray Manoloto. Kumusta niya, konsihal? Mayog buntag Ariel Pantenople Sarahena. Sabi ni kabuyit ni? Kabuyit ni Senyor, Attorney Jigger. Higalaw. Higalaw, gigunin mo kabuyit ba? Mayog buntag niya. Good morning, sa tanag tigpaminaw. Si Sir Nathaniel Not Flores. Mayog pagpaminaw niya sa Nat. Salamat kay Stanan sa itong idol Luloy. Pag-hari sa Jerusalem. Pagpaminaw niya, limpoy timeline. Salamat kayo kaninyong tanan sa paghapit ining atong programa karong mga orasa. Idol Buboy Rosito, mayog silingan, skiyot mga katropa. Mayog buntag ninyo diha. Amping og ampo sa kanuna. Mary Jane Nemenyo, kumusta diha sa Guadalupe, say? Kumbate paghapunta diha, say? Kapit na itong anniversary, mga bradog sign ako sa Alpha Kappa Rho Long Live. Kapit na hanga itong anniversary, itong birthday. Batig hapon na. Mayog buntag kaninyong tanan. Sa itong pagbalik, mga katropa, ang hanay sa mga balita karong adlawa. Atong takna, alas 7:03 na.
24: Time Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM. Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong koto-koto.
9: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
24: Santone Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
24: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The alkaline vitamin C.
16: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Unsa man ito?
3: Tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
2: Ito ang kagilog.
3: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
2: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nasa ubos dong. Naichiki niya. Ayaw!
4: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Ayumi. O gibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
4: 7 Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:10.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express, balita.
1: Headlines. Og karon sa headlines atong mga balita adlaw Martes pit sa 28 buwan sa Hulyo tuig 2025. Dinhi sa ato sa mga officials malipayon sa sona ni Bongbong Marcos kay giingong nahisubay sa gikinahanglan sa mga Subuanon.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa kauluhan, kaso bato kang Romualdez, hapit ng isang at sa ombudsman, may kalabutan sa flood control scam.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa gawasan nasod, lima ka mountain climbers patay sa pagsaka sa kinatasang bukid sa nasod, Russia.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa business news, presyo sa krudo, bisaka og hangtod 7 pesos matag litro.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa health news, sintomas sa type 1 og type 2 diabetes.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa XFM trending, winry moment nilang Senator Ontiveros og Senate President Gatchalian gikalingawan sa mga netizens.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa sports news, sa NBA, Caldwell Pope misunod kang LeBron James sa Philadelphia 76ers.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa showbiz news, SB19 bagong tourism ambassador sa Pilipinas.
3: Kasikas Express balita.
1: Sa balitang ekspesyal, DNA sa duha ka lalaki na diskubring na ilis di ay pagkahuman sa 38 katuig.
3: Kasikas Express balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, gihangop ni Cebu Governor Pam Baricuatro, Vice Governor Glenn Soco, ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Ilabi na ang mga gisugyot ng tax relief o tabang pang-ekonomiya aron maminusan ang epektos pagsaka sa presyo sa krudo o mga palaliton tungod sa panagbangi sa Middle East. Matod ni Baricuatro, suportado niya ang pagpalapad sa tax exemption sa mga trabahante, pagtangtang sa systems loss charge kuryente, pagpalig-on sa disaster response, agrikultura, universal healthcare, dugang benepisyo sa PhilHealth, o medical scholarship. Samtang giingon ni Soko nga komprehensibo ang SONA o iyang gidayig ang pasalig sa presidente batok korupsyon, suporta sa mga lokal nga kagamhanan o pagpaspas sa mga proyekto sa infrastruktura sa Sugbo. Laki po sab gipahibaw ni Marcos ang diskwentos pasahe, subsidiya sa diesel, loan moratorium o pag-auhag sa Kongreso nga maprumahan ng tax relief alang sa middle income earners o sa mga dunay gagmayng negosyo.
3: Kasikas Express balita.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Samtang plano sa Cebu City Government kasugdan sa Agosto ang paglansad og usa ka one-stop mobile application para sa mga serbisyo publiko og digital payment. Matod ni Mayor Nestor Archival, anaa pa sa testing ang app og magsunod kini sa garbage reporting system. Diyan ang mga residente mahimong mag-report og wala makolektang basura pinaagi sa cellphone ug man ng mga litrato og location data nga ipadala sa Department of Public Services. Makadamot usab og feedback ang nag-report human masulbad ang reklamo. Gisulayan usab sa syudad ang digital payment feature apan wa pa kini gi-activate samtang gihulat ang kasabutan sa partner bank. Sa umaabot, apil sa app ang traffic concerns, business transactions, o guban pang serbisyos gobyerno. Kung mulampos ang testing, magkuha ang Cebu City og third-party developer aron mapalapad ang aplikasyon ug mo-apil ang ubang opisina sama sa business permits and Licensing Office.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balita Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
1: Gisugdan ni Presidente Bongbong Marcos ayang ikalimang State of the Nation Address. Pinagis pagpahibaw nga hapit ng ipasaka ang sunod-sunod nga kaso. Batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez, iyang igagaw may kalabutan sa gingong flood control corruption scandal. Matod ni Marcos, base sa impormasyon gikan sa Ombudsman, hapit na ang pagpasangat sa mga kaso patok sa iyang igagaw. Gipahayag usab sa presidente nga bisan lisod alang kaniya ang maong kahimtang, kinahanglan gihapon nga buhaton ang hustong butang batok sa iyang igagaw. Isgutan ni Marcos ang mga lakang batok sa korupsyon. Ilabi na ang kining gipasiugdahan sa iyang igagaw nga flood control scam. Huguman pang imprastruktura nga mahimong dakong isyu sa nasod. Matod niya ang mga pundong kabtangan nga mabawi gikan sa maong anomalya, ibalik dayon sa kabtangan sa nasod. Ingos presidente nga kapin 25 bilyones pesos nga assets may kalabutan sa kaso ang gifreeze o gipreserbar. Kapin 800 milyones pesos ang nabalik na ngadto sa National Treasury. Ipasalig ni Marcos na ihatag sa Office of the Ombudsman o National Prosecution Service ang investigasyon sa mong isyo o misalig siya nga patas ang mamahimong desisyon sa korte batok sa iyang igagaw.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
1: Samtang may boycott sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos, aga pipila ka mga miyembro sa Senate Minority isip pa ilang protesta. Nagsulob og itom nga sanina silang Senate Leader Alan Cayetano, Amy Marcos, Pia Cayetano ug Loren Ligarda atol sa sesyon sa Senado pipila ka oras sa wa pa ang zona. Matod ni Senator Cayetano, mas gusto niyang tanawon ang Sonas Television o ang iyang pagsulob og itom o sa kayanong paagi pagpayag sa iyang protesta. Giingon sa duha ka senador nga way opisyal nga kasabutan ang Timok Minority Bloc nga dili mo tambong sa Sona. Apan wa usab mo tambong silang Senador Ligarda o Robin Padilla. Ipanayag sa duha nga ang ilang desisyon may kalabutan silang gingong pagpriso o pagpasakag kaso patok sa ilang mga kauban sa Minority Bloc. Samtang gikatakdag magpahigayon si Cayetano o Minority kontra Sona karong adlawa.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
1: Sa laing balita, tinawagan si Presidente Bongbong Marcos Kongreso nga usbon ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA aron mapugngan ang pagpasa sa systems loss charges apil ang value-added tax ngadto sa mga konsumidor. Matod ni Marcos sa iyang ikalimang zona, dili ang mga konsumidor ang hinungdan sa systems loss busa dili sila angay mo pasan sa bayranan nini. Ihimo ang panawagan samtang nag-atumang ang mga Pilipino og taas nga gastuhan sa kuryente nga usas mga labing mahal sa tibuok Asya. Ang maong pahayag ni Marcos na kinawats pinakakusong reaksyon sa Ingsona. Idugay nga mipakpak ang mga nanambong at adunay pipila nga mitindog gikan sa ilang mga lingkuran diha sa House of Representatives. Samtang sa laing balita, nihangyo si Presidente Bongbong Marcos nga palapdan ang tax relief para sa mga Pilipino sa middle class atol sa iyang ikalimang zona. Gisugyod sa Presidente nga i-exempt sa income tax ang mga mamumuo nga dunay kita nga di mulapas 350,000 matag tuig ug pakunhuran usab ang tax rates nga dunay mas taas nga kita. Gihangyo usab ni Marcos nga i-exempt ang gagmayng mga negosyo sa minimum corporate income tax ug hatagag amnestia ang wala na bayrang income tax, estate tax, donors tax ug value added tax, lakip na ang mga penalties. Matod sa presidente, maghatag kini gamayng kahupayan sa mga Pilipino sa ilang bayrang.
3: Kasikas Express Balita.
1: katapusang balitang nasyonal.
3: Nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Usa ka gidudahang improvised explosive device ang nakit-an sa gawas building sa Senado dito sa Pasay City. Sa iyos buntag gahapon, pipinakaura sa wapang formal nga pagbukas sa ikaduhang regular sessions 20th Congress og ang sona ni Bongbong Marcos. Matod ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus Jr., unang nakit-an sa personnel sa usa ka towing company ang gidudahang IED nga gibutang sa likod sa ligid sa usa sa ilang mga sakyanan. Mga 150 metros ang gilayon nini gikan sa Senado. Ang ginudahang bomba na kasulod sa usay kakahon nga biskwit o ginanisod nga baterya, orasan o mga alambre. Gibalhin kini sa scene of the crime operatives alang sa investigasyon. Human sa insidente, gimando ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpalig-og seguridad sud o gawa sa compound sa Senado. Gikundina usab ni Gatchalian ang maong insidente. Kaya gulagway nga daw usa ka pagsulay sa pagpanghadlok samtang nagtapok ang mga institusyon sa gobyerno alang sa SONA. Og karon sa balita sa gawas sa nasod
3: sa international. Balita sa international.
1: Lima ka Bosnian climbers ang namatay human maabtan sa kusog nga bagyo atol sa ilang pagkatkat sa Mount Elbrus dito sa nasod Russia, ang kinatas ang bukid sa Europa. Sumas mga otoridad sa Russia, duha ka mga lawas ang narecover gikan sa bukid samtang tulo ang narecover apan wa pa mabalhin tungod sa padayon nga dili maayong panahon. Sa wa pa kini, duha usab ka climbers ang naluwas og gidaha sa ospital aron matambalan. Bisan wala gilatid sa mga otoridad ang ilang nasyonalidad, gikonfirma sa mga regional law enforcement agencies nga ang lima ka mga nangamatay gikan sa Bosnia o Herzegovina. Ang Mount Elbrus, ano na gitasong 5,642 metros ilado tungod sa kalit nga pagbag-os panahon ulog peligrosong kondisyon alang sa mga mountaineers. Suma sa Bosnian media, ang pito ka miyembro sa expedition team, mga residente sa lungsod sa Zenica, ug lakip nini ang usa ka magtiayon nga doktor.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Samtang mihunong sa ilang pag-atake ang nasud Iran o Amerika, naghatag og temporaryong kahupayan sa shipping o oil industry sa Gulf region. Matod sa Iran, gihunong nini ang retaliatory attacks batok sa mga kaalyado sa Amerika's Middle East. Samtang miingon ang U.S. Ambassador sa United Nations, Mike Waltz, nga gihatagan ni Presidente Donald Trump og higayon ang negosasyon. Bisan pang andam gihapon ang pwersa militar sa Amerika. Sa wapa kini, suod sa 13 kasunod-sunod kagabi, naglusad ang militar sa Amerika og mga airstrikes batok sa Iran. Apan sa milabayng duha kagabi, wa nay natalang pagpamomba. Bisan pas temporaryong paghunong og panagsangka, nagpamili ng tensyon talis duha ka nasod, ilabi na sa isyu nuklear sa nasod Iran. Igatakdang makikita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Presidente Donald Trump sa White House aron hisgutan ang kahimtang sa Iran ug ang padayon nga posisyon ini batok sa nuclear arms program.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:23 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: XFM.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
8: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong tuo Santone Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuon. Salamat ako na naayo sa Santone Plus.
9: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
11: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
10: Yan naman.
11: Ah, nag-inom kong kape kanina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali nang kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
12: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
13: Karon pa ka na abot? Late na ka?
12: Ay, porman, dili. Uy, ganihar ka ko na abot, porman. Sa'yo ka ko na abot, porman. Uy, sa'yo ka ko na abot. Dito ko sa 10th floor, natangga ko.
13: Pagkabot-bot ni mo, natangga ka nga doon ka oras sa mga late. Ah, sa kuto.
12: Ay,
0: exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
0: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:30 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
3: XFM Business News.
1: Sa kasikas sa Patigayon, presyo sa krudo misakag hangtod 7 pesos matag litro. Si katropang Crystal Joy Felarca sa report.
4: Mas bugat na gasto sa petrolyo ang atubangon sa mga motorista karong adlaw, human ipatuman sa mga kumpanya sa lana ang pagsaka sa presyo sa oil products nga mukabat og hangtod 7 pesos matag litro. Base sa advisory sa UniOil, misakag

0: Kalinyan. Mato ni Jetty Petroleum President Leo Belias, ang bagong mga pagpang-atake sa Middle East mahimong hinungdan sa pagsaka pa sa presyo tungod sa kabalaka sa supply sa lana sa merkado. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
2: Sa kasikas sa panglawas, suginlantang katropang Ana May Perez sa sintomas sa type 1 o 2 diabetes.
3: Ang diabetes, usa ka sakit, diin mo saka ang level sa asukal sa dugo tungod sa kakulang o dili hustong paggamit sa insulin sa lawas. Adunay duha ka kasagarang klase niini ang type 1 o type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes, dili makahimo og igo nga insulin ang lawas tungod sa problema sa pancreas. Kasagarang makita kini sa mga bata o batan-on. Ang mga sintomas niini ang kaukanunay nga pagkauhaw, sige og pangihi, kalit nga pagkaniwang, grabing kagutom, kakapoy og pananaw nga mahimong hanap. Samtang ang type 2 diabetes mao ang pinakakumon nga klase diin dili tarong nga paggamit sa lawas ang insulin o kulang na ang insulin nga mahimo niini. Mahimong hinay ang pagpakita sa sintomas sama sa kanunay nga uhaw o pagpangihi, dali kapuyon, hini nga pag-ayo sa samad, balik-balik ka impeksyon, pamanhod sa kamot og tiil o kausaban sa timbang. Gipasidanan sa mga eksperto nga dili angay pasagdan ang mga timailhan sa diabetes kay mahimo kining musangpo sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, mata o mga ugat kung dili makontrol. Importante ang regular nga pagpa-check up sa blood sugar, husto nga pagkaon, ehersisyo o pagsunod sa tambag sa doktor aron malikayan o makontrol ang diabetes. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
2: Winry moment nilang Ontiveros o Gutsalyan. Ikalingawan sa mga netizens si katropang Philip Serohano sa Chika niini.
4: Nahupay sa makadiyot ang sitwasyon sa politika kagahapon nito sa ikaduhang regular session sa 20th Congress. Human, nagpa-picture sila sa Senator Risa Ontiveros og Senate President Wayne Gutsalyan nga nagpakilig sa mga netizens. Siyang Instagram post niya tong Lunes kung kagihapon sa buntag, gipaambit ni Ontiveros ang ilang litrato sa session hall. Din pareho silang naghimo og finger heart pose. Nagsulob si Ontiveros og blue-gray terno nga gihimo ni Joe Robio. Samtang si Gutsalyan nagsulob og barong tagawg nga dunay pinong burda. Sa wala madugay, nagkadawa ang pose ug daghang reaksyon og komento gikan sa mga netizens nga nagtawag kanila og Mom and Dad. Sugod ni adtong Hunyo, gitupo-tupo na sa mga netizens ang duha ka senador og gitawag ang ilang tandem nga Winry. Kahinumduman na mahayag si Gutsalyan nga gikilig siya nga gitandem kang Senator Risa kay alang kaniya guwapa og maayo kini nga senadora. Para sa tumag katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karang mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa niyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusong Pilipino para sa Pilipinas, kini ay certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. pinaaging katropang Dakuykuy.
5: Noong Hulyo 28, 1963, namatay ang 24 ka Pilipinong Boy Scouts o 4 ka Adult Scout leaders humanahag sa ang Arabian Sea. Ang ilang gisakyan ng United Arab Airlines Flight 869 samtang paingon kinis 11th World Scout Jamboree sa Marathon, Greece. Ang delegasyon milarga gikan sa Manila niya noong Hulyo 20 o nag-stopover sa Hong Kong, Bangkok o Mumbai, India. Sa pagduol sa Mumbai Airport, nawadaan o kontrol ang aeroplano tungod sa kusog nga uhan o grabbing turbulent. Hinungdan sa pagkahagsa nini o pagkamatay sa tanang 63 katao sakay. Ang mga biktima naglangkob ni 21 kaboy scouts gikan sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas o upat ka scout leaders nga nagrepresentar sa nasod sa international nga scouting event. Tungod sa hitya, nakahapmast ang bandila sa World Scout Jamboree o gibya ang way nagpuyo ang kampong agiandam alang sa delegasyon sa Pilipinas e si pasidong o si ilang sakripisyo. Ang dot garoon ng mong insidente, nagpabiling usa ka pinakagrabing trahedyas kasaysayan sa Boy Scouts sa kalibutan o simbolo sa kaisog sa dedikasyon sa kabataan ng Pilipino. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Dakuykuy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Balitang sports, balita sa sports.
2: Sa kasikas paugnat sa kusog, sa NBA, Caldwell Pope, may sunod kang LeBron James, Philadelphia 76ers. Si katropang Jairo Biking sa detalye.
6: Dugang kusog sa Philadelphia 76ers human giplanong moapil sa koponan ang veteranong guard na si Kentavious Caldwell Pope. Nakabot ni Caldwell Pope ang kasabutan sa buyout uban sa Memphis Grizzlies ug kinahanglan pa niya malabwan ang proseso sa waivers una mahimong opisyal nga iyang pagbalhin sa Philadelphia. Muuban siya sa iyang kanhing kauban sa Los Angeles Lakers nga si LeBron James. Nagkauban sila sulod sa upat ka season ug nakadaog sa NBA Championship ang Lakers niadtong 2020. Nakadaog usab si Caldwell Pope ug ikaduhang kampeonato isip starter sa Denver Nuggets niadtong 2023. Ang 33-anyos nga guard gilauman nga makadugang og depensa sa gawas ug shooting sa 76ers nga dunay mga bituon sama nila ni LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown ug VJ Edgar. Sa iyang panahon sa Memphis niadtong 2025 to 2026 season, naka-record siya og average nga 8.4 points, 2.7 assists ug 2.5 rebounds sa 51 ka duwa. Sa iyang 3 ka season sa NBA, naka-appeal siya sa 963 ka regular season games uban sa Detroit Lakers, Washington, Denver, Orlando ug Memphis. Alang sa natural nga suporta sa inyong system o kreatibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyayon yung katropang Jairo by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw na mamaneho sa... Atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Ay, sinabit ang traffic. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
1: Live report. Live report.
2: Good morning, katropang Eric.
7: Good morning sa mga katropa na kikinig sa XFM Cebu 820 na ito rin dili sa may Plaza Independencia katropa na ito. Gaspi Extension o Gilid po na sa kining Escosmeña Suite, no? Going to North Mission area po. That in, ang atong Cebu City Transportation Office CCTO na ikarong puntagan sa Madre in line sa kagusuhan nilang decongested, no? Ang sa punta dili sa downtown area going to port area ng mga kadalanan na sila'y bagong gipagin ng rerouting o gaingon man kaning traffic scheme, no? Gani, pagbawasan ni kaning usas mga kita na karon. Although ang initial at pangalali na magiguban na ma kuhan pa na pag mabagbuhan apan kadugayan mo ni ilang gitumuha na para usap na ang downtown area sa mga sibit ng mga dalan dili kuhan na ka na bang decongest o dili na mag punsiso pa mga sakinan sa mga lagot sa rush arc at mga tuloy mga kaigsunan po. Gani, at makita rin sa mga bayan, makita rin po na tuloy na mga nag-exunet po. So, dire dito na yung mga sakop na itong Cebu City Transportation Office, CCTO personnel, na nag-matched sa traffic. So, kung gikan ka, dire may Pier Uno area. So, dire nakakasay, dire may Ligaspi, Panpod, 2MZ, Cuenco, katong mga kami. So, liko na lang ka, rin ka dire may assessment niya, mangita na lang ka dito mga skina nga, makabalik ka dire sa area po da niya ang kwan po da kinibag ang hinoon gikan dito sa may MC Cuenco straight sa pahingon sa my dear area para kayo ka na bang makagiragyapon kato mga tunay mga kigilan maragi wagtang lang ang marag ang pabalik ni kato mga tunay mga kigilan po da dili nakabalik dire para di pagsutatugan ng mga sakinan o dili na makakos o traffic kayo saan is mga area po dire maragi pangitahan nila pagi kini mga choke points na dili na mag ginibang mga sakinan, dili na magkakurampos niya katong mga dali, straight na maragi pang one way ang uban usap nga mga dalan po. Da. So far, ginoon sa aside ani, murag ang counter rolling nga ipagay matagal size nga sa susunod mentagon pag hatag niya po o kini pong kwan, ini baga relief ko baga sa dagang sub sa trapiko ang gikan day trip ato mga diri mga kaigilan brag sabi niya brag paano ni hindi pangutan na so nagpangutan na ito mga kuhan pa doon sa gana motorista nagpangutan na asa sila mo liko so atong mga motorista rumahagi diri sa may Plaza Independence ato niya ni post atong social media page ka ito mga diri mga kaigilan giling bago nga scheme ipagyan ka doon sa CCTO or pala mo, pabinaw lang mo or visit ang kapot mo sa CTO page kay ila po ning i-post na yung mga asa ang new entry asa ang mga akining alternative routes katong mga tunay mga kaigilan po dahil niya sa mga akining pong discuss siya katong mga tunay mga kaigilan po maligal ang tapagita sa monitoring nila katong mga rap-rap kay sa akining pong ilang akining pong kuhan po dahil kada bang di na gidi kagi kato mga tuan ni no dili na kaliko diri na pita niya arita sa CCTO ilang monitoring pod magiskot ka ni mga panagbangga pod kato mga tuan mga kaigilaan so dun na ipipila ka mga panagbangga na reported pod sa tong CCTO kato mga tuan mga kaigilaan pod ang latest nila diri sa kwan pod ha oy bayadak na no or disabled vehicle sedan ni diri sa Cebu South Coastal Road, Viaduct Bridge, northbound lane. Mga alas 7:15 karong nga buntaga po. Ya, alas 6 bante, ipahigayin lang counter flow lane. This is my Cebu South Coastal Road, corner FSL 6. Katong mga tari, mga kaigalaan po. Ya, alas 6:00, kini po traffic or dry run sa new traffic scheme na gipatuman. This is my Serio Osmeña Boulevard o MC Cuenco Avenue. Katong mga tari, mga kaigalaan po. Ya. Og gabi na last no ang bangga nga ila usab nga nadawat pod ha so far kato mga tay mao ni atong kasikas no sagan sabi ko matagbuntag sa mga katropa para permitting update gyud paminaw lang mo sa XFM Cebu sa mga balita magisugod ang dagan sa trapiko og ingon man para kondisyon mo sa pagbaneho pagapi mo sa Santo Blas Comex gyud ma siya Swag Incorporated alang sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa sa dagat sa rapi ko matagpuntan sa katong Erika Maro XFM News.
1: Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Nagatod sa itong oras, alas 7:45 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
8: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, SB19 bagong tourism ambassadors sa Pilipinas. Si katropang DJ Reyna Chenita sa Balita.

0: karon si Jesus sa imong kasing-kasing. Isip imong manuluwas ug imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-up ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Jerry Garcia, good morning. Tristan Wyatt Gulay, salamat kayo. Nanukad sa Kantangkas, Dumanhog, Cebu, Kresulugo, Ugbaman. Salamat kayo, Ugbamen. Salamat kayo ninyo, dia sir, sa Banayng Ugbamen. Ebdalina Nomar. Good morning, Atty. Ray. Ugstarang katropang XFM watching from Japan. Shout out, Ebdralin ug Navarro family. Iya, sliluan. Jesus Cañete Celestial. Nanukads, Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo kaninyong tanan Dominador Rosal Sismundo, Jerome Ayan Antepuesto Buisan. Thank you kayo kaninyong tanan. Musunod karon dayon ang Bullseye. Ug sa taxi sige sakyang Barnes Bicagang gikan sa Ormo. Lanog-lanog ang atong tulumanon mga katropa. Salamat kayo diha sa taxi driver. Nga makanunayon nga gasunod sa mga programa sa XFM Cebu.

Nelian Kawas, Mayoga Buntag. Thank you kayo sa inyong pag-subay nini nga itong programa. John Davi. Kailang storyang BBM, may nalang naiusa tinuod. Sabay paapas, brada. Shout out attorney, kusog kay Kadres Toledo City. Ikang Rix Gialon. Salamat kay ninyo diha. Ampings kanunay Brian Yuson sa St. James Academy ug St. James College. Ang pagpaminaw tanan taga Compostela Hurotta. Good morning kaninyong tanan Noel Katandihan. Salamat kayo sir. Ayog pagpaminaw ninyo diha. Amping ug ampos kanunay pamahaw na mo ha. Ginaamos trabahoan diha. Kapi-kapi lang sa. Mientras sayo pa Joseph Zoniga. J-Max Onjil Gialon, mayog buntag ninyo diha gaw. Kamusta diha sa itong pinalanggag barangay Bugo. Sis Gwen Hilianggaw Ikans Department of Education Mandaue. Amping mo diha sis. Regards sa mga kauban niya. Bisita niya ko po. Wala kita igong oras mga katropa. Sa nga na lang usabs, kinatibok ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong partner, Dress Master Control, Rap Rap Baring. Atong mga kabang news reporter sa news writer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong ubos galagad sa kanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting! God.